0: Nagang salamat sa mga radyoman Edward Ligas. Mga ito ang sports update mo ay nagtapos sa ito ang mga balita kanong mga orasa. At ang ipagbalik, si Attorney Rufiel Fernandez Banyok alang sa dugang mga komentaryo, mga issues. Standby. Oras, alas 8:03 na.
1: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa ni ini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric o DYHP Cebu.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
3: Mga kasama, ako ang inyong radyoman po, Lauro. Doon na tayo maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang ginipagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga update ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga doon na yung mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong palikuna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Subo, sa Cebu City, na atang himutang sa Osmeña Boulevard, alang paingon sa Kapitulyo, doon sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dok. Samtang sa Consolacion Brands nato, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga angutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels tunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na ayaw dawata para sigurado adto palit o vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot! Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: My budget.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kutis sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS!
4: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante. Nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: God.

0: Saabot kaya pa para sa kaligon sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Barato ng kayo.
2: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
3: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom at ag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
4: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS.
5: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
6: ISO certified, world-class quality.
7: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kiningbahina, hatod ka na to sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit. Sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids, ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altora's Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner, Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
3: Atong takna may galas 8:12 na sa atong mga uban karoning atong tulumanon inyong tulumanon.
2: Straight to the Point.
3: Now, mahigala arita sa atong duga mga isgutanan karong buntaga. Unsa may nahitabo sa day 7. Day 7 man gahapon ni Day Maris, no? Karon may day 8. Ang mahitabo sa day 8, si NBI Director Melvin Matibag mo ilang i-present. So gahapon, day 7, unsa may nahitabo? Ang day 7, sumpay ni sa day 6. Unsa man itong day 6? Arguments kadto sa ilang motion, hearing sa motion sa prosecution nga ablihan ang bank accounts, ITR, BIR records, o ingon man mahigala ang AMLAC ni Vice President Sara Duterte o ang iyang bana. So sumpay itong kagahapon niya unsa mga panghitabo gahapon at nisgutan. O unya, ang unyang hapon sad, unsay mahitabo, no? So si Matibag maoy ilang i-present. Unsa may mga punto legal sa mga nahitabo kagahapon at nisgutan noon taon mahigala. Kos dili pa, aris at tama kagalaan sa itong mga winners, no? Kaya doon ay mga nasakpang naminaw sa DYHP o GAFM. Busa magkadawat mga pahalipay gikan sa itong Sibianan. Ano sa tama higala sa atong mga nasakpan karon.
4: Sugod na.
3: Kastuli niya ron sa kasama ang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasama nga Lailin.
2: DYHP. RMM Report.
5: Mayong buntag ka sa mga resuman at Tony Rufil. Mayong buntag ka sa ng suking tig. Pamina na itong stasyon, DYHP. Lahat kita karon sa Mandawi City. Sinay ng Samba City makarawat sa itong mga pahalipay. Nga bugas of Charito. Isip pa salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa itong istasyon DYHP. Sila Joby Montiti Ramos, Dosila Narte, Dolores Isco, Rosalén Dila Rosa, Jenny Andales, Nerissa Montibayor, Jose Mapa, Oglosia Giwanon. Ang karanas ay kasingitin niyo sa DYHP.
4: Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag, sugod na ang programa. Kini ang tingog ng inyong gihulat. Straight to the point!
3: Okay, salamat. Lailin, arita sa itong mga exercise sa kabuntagon. Julius Balilog, Idol B. Hala, kumbate. Straight to the point. Mga nanay, mga tatay, ate o kuya, kumbati na. Lingaw-lingaw o gisursay.

Okay, na salamat Julius Balili, Idol B. Kung sa mga nasakpan namin ako sa IFM DYHB, as kangilngiga. Salamat kayo, salamat kayo. Mga nanay, mga tatay, ati o kuya, o si Inday, as kangilngiga mo dag.

0: Salamat kayo, galanog-lanog nga itong broadcast, bisag asa sa Sugbo.
1: Isang impormasyon, politika, balita, upang hita mo sa
0: alam. O nagkadawat, pagyod, o mapahalipay, so, nga bugas, o soriso, askang hilniga.
1: Sa targetaryo, kung sayo-sayo, kung sakto-sakto, mauna ang stilo nga gusto sa katawan, yun. Pili ka magduka kung siya
0: na... Okay, kini nga portion, may galitod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagpaligon sa itong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong dugo, maka-function sa ugmaayong atong mga cells, maka-produce mga panagang, maka-patay sa mga viruses sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% na ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, og number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City, ginamutan sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Doctors Building, o ginaman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Katsaga, Consolacion, fronting nga Jollibee. Og kinisag niya portion, may ganito sa ganito ang mga kaiglaan sa Super Fiber. Kaya ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang pagpaligon sa itong immune system, makatabang paglimpyo sa itong tinae, inguman at itong kulon. Kinero balik kayo nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ang mga kulon polyps o na imutubo sa itong tinae o ulceration. Ang pagkasamad may higala sa intestinal lining o kaanlabing seryoso, mas

0: Okay, mahigalas, dili pa ta mo aray sa atong impeachment trial gahapon. Day 7 ha, atong gisundan ng day 7. Karon ang day 8, mga kahigalaan sa impeachment trial. Kaya ang day 1, July 6, day 2, July 7, July 8, day 3, July 13, 14, 15, day 6 na. So kagahapon na day 7, unyang hapon mo ang day 8 na sa impeachment trial, mga kahigalaan. Unsa may itong atangan unya si NBI Director Melvin Matibag mo i-present mahigala unsa kay iyang itestimonya unya ha. So sa articles of impeachment, ang article 4 mahigala labot sa betrayal of public trust na adha gi salot mga higala ang grave threats o ang inciting to sedition na ilang biyaan na makigilan si Matibag mo last nila nga witness. Tanawon to unsa kay buhian ini nga mga testimonya mahigala. Kanya atong isgutan sa unsa man tong day 7 gapon, unsa may mga highlights kagahapon sa hearing. Ang highlights mahigala sa hearing si Senator Ruben Padilla. Iyang giklaro dito sa impeachment court, nihatag siya mahigala og hamubo nga pakigpulong. Pag manifest mga higala sa iyang side isip Senator Judge. Nga kinini ang dili tinuod tong giingon ni Ombudsman na Buying Remulla. Nagikihaan siya may gala o obstruction of justice apan wa niya tubaga iyang giisnab ang ombudsman. Iklarong Ruben Padilla gapon nga iyan ang gitubag. Atong isgutan na may gala mo na first nga highlight sa maong kaso. O niya ni hatag po may gala pakigpulong si Erwin Tulfo. Tubag sa may gala si Alan Peter Caetano. Mao niya mga panghitabo niya. Second highlights, mao na may gala ang mga arguments. Padayon may gala ang mga pagpadayag sa mga argumento nila ni Representative Chel Jukno o ni Attorney Michael Pua. Niya dayon dunay ruling may gala sa Senator Cheese Escudero. Ibasa mga higala ang ruling ni Cheese. Actually, naan na to daan mga sugit ng Pupinaw. Katunay tabo ng mga debate kagahapon. Additional na lang to may higala nga mga debate ni Representative Chel Jukno o ni Attorney Michael Pua. Pero tinuray ito mahigala na ana in the bag na to ang ruling.
1: Nagservisyo sa tanna.
0: Kaya katong gibasa ang Senator Cheese Escudero, masulti lang tayo kinoon. Badi man ito pwede nga pag humagdebate-debate na, okay, ruling. Mamanay buhaton sa mga sagad sa mga judges, mga sukin tig paminaw. Kato taas-taas ito nga ruling mga kagalaan unya. Well-written mga higala, well-prepared, well-researched. So dito mahimo nga diha-diha dayon himoon ang ruling. So naan na to daan mga sukin tig paminaw in the bag na to.
1: Maoy idol sa sugbo. Ay problema iyang taga
0: ato na isgutan nung tataod mga sugit ng paminaw ha. Nga unsa may mahimong implications sa namaong ruling
1: kamatuuran firme
0: unsa may sunod nga mga mahitabo niya na aron tataod mga kaigalan sa dili pa nata inutadong kawatan na dakpan
1: programa sugbo
0: inutadong kawatan na dakpan na ni kanagto kanon na dakpan na sabog balik o goy unsa na yung kalakiha may galato sa dawat ang report o ba ni Idol Tweety. Idol Tweety
2: TTTYHP RMM Report.
3: Attorney Rufil, why katagaman kining 35 anyos human na nadakpan na sa pagbalik din sa Mabolo Police Station na kalima na gini siya nadakpan diri Attorney Rufil.
0: Oy.
3: Sa susama ragyud gihapon na nga sa laod ang
0: nabalik-balik na dayna.
3: Nabalik-balik na gid Attorney Rufil kung dili mall ang ihang kawatan Attorney Rufil kani pug mga convenience store. Kay matud pa ani Attorney Rufil ang kini nga maong suspect nga itago lang na to sa pangan niya Jerry at ni Rufila, taga sitio Kaimbol, barangay Tisa ni siya, nabot ni siya sa barangay Lahug sa usa ka convenience store din hi ug nanguhag mga dilata. Kumakita na to sa hulagway at ni Rufila, tuwa pong gipasa din na sa itong newsroom, murag yun ni siya nakadaog o graffle sa mga dilata at ni Rufila, pwerte yung daghana niya gipanguha. Kay matod ba niya at ni Rufila, wa siya ikapalit o konsumo sa iyahang pamilya kay doon naman ni siya'y duha ka anak ka. Moto, ang iyang ipanguha, Atty. Rufil.

0: Rufila, ubay-ubay gid ni dunay spa, mahal ra ba nang spa matay ni Rufila? Na ay chicken luncheon meat. Nga na apoy Hereford corned beef, na apoy pure foods. Og uban pa nga mga dilata, nga dayon ang iyang total gida ni Atty. Rufil mo abot yun og 2,047 pesos. Nga matod pa niya, ngayahan na lang po daw niyong sabisyuan sa bilangguan po na Atty. Rufil kay tungod po da times 10 man daw iyang mabayran. Nga sa iyang kalimang pag kadakupa Atty. Rufil sa samag gihapong sa laod, mura ra magkalma kay si Atty. Rufil kay ato amanta ni siyang gisuwayan pag ginabi on air or kay ato asiyang i-record po ng iyahang hobby kapag dumili man ni si Atty. Rufil mo itong nagkikasual na lang tagstorya sa iyahan niya. Kalma ram kayo siya nakaingon, para konsumo ra ma'am. Niya among gingan na Atty. Rufil na dili ka makonsensyang imuhang ipakaunti mong anak kay gikan sa kinawat na nahilo man po si Atty. Rufil. Kaya munag naanad na po siya ani iyahang buhat ba. Niya karon tinudon man siya o gugaling di siya makabayad aning kantidad nga times 10 ani iyang kinawat aron gyud magtagam gyud Atty. Rufil kay ato mga niagi niya nga mga napriso si Atty. Rufil kay gipasaylo ra man siya karon no Atty. Rufil aron matagam gyud ni siya kay tinud-on siya og dili gyud siya makabayad niya wa man daw siya ikabayad Atty. Rufil mo nang serbisyoan na lang daw ni Jerry dinhi sa prisohan na kay para makatagamtan po si Atty. Rufil unsa gyud kalisod ang naasa sulod sa prisohan.
1: Ah, man, anad lang po sa Twitch. Minsan, anad lang ako anima.
0: Perting anad Atty. Rufil niya. Sa tuwara bang nakita siyang panglawas sa Atty. Rufil, makakita rin bagi doon ta ni siyag tarong-tarong na trabaho. Kaya oh, doon magkag panglawas.
1: Dili mo laban o patas. Manay mga klases tao.
0: Sana.
1: Okay.
0: Ubay-ubay yun doon ta, Atty. Rufil, og makapangitag trabaho, pwede man mag-construction worker, kay dagan man kaayo pong nangita karon, apan dipindi ra gyud ay sa tao, Atty. Rufil, og ugaling ang ilang nasa uto kay sa tarong pod. Bati kay ningingani pagpangawat pod, Atty. Rufil.
1: Okay.
0: But so far, at least, ato ang gikuha pod ang ihang habig, Atty. Rufil, maura mo pod na pang pangkonsumo ra sa iyahan duha ka anak, nga naanad na pod yun ni siya, nga madakpan siya, og mapriso pod siya, Atty. Rufil. Kaya kalima na gud din hirag yun mismo pirmi sa Station 4 sa Mabolo, Atty. Rufil. Kini yung Idol 2D sa ISM 93.9 og DYHP, Arman, Cebu, Tatakar. Amen.
1: Salamat, Idol 2D, sa imo nga report. Alas 8.27 na standby sa ato pagbalik.
2: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by United Home Kidalets, chewable paracetamol and candy flavors.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind na akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Salay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Nadiskubrihan na nako ang the end sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katulo nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bacteria nga mo hinungdan ini. Maong end gyud ang katulo og sakit sa tutunlan. Dali ra kaayo gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kidney care time.
8: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mong ug na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action man sig minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
9: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. pero dili man nato makontrol ang init sa panahon. Naatay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte, Rexidol Forte. Kaya ba nata hindi ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
17: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
1: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
18: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
19: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
18: Ito ang idol ko.
20: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
21: Ano baon bukas ng chicken ko?
22: Ay, este ng chikiting ko.
21: Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more. Tanan sa'yo na to.

0: Complex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi leaf ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Delivery! Maria Jose!
3: Is that box really mine?
2: Surprise!
3: Why are you inside the box?
2: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
4: Borrow up to 90% of your savings.
2: No processing fee and get fast approval.
4: So you should
3: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
5: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
1: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
7: Atong takna, makiksunan na sa 8.33 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
7: Okay, atong isgutanan karon sa impeachment trial sa day 7, mahigalahatod ka na to sa Unilab. Mga kasama o mga idol, panahon na usab. Sa ting-uwan, usun usab ang mga sakit-sakit, no? Lisod para bagyod kaayo o magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Nood yun na Inday Maris. Daghan pa tayong mga datahanan. Nakumbate kita sa panarbaho. Busa, inigpili ni mong tambal o vitamina, adto gyod ta sa dili bugat sa bulsa, apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kaayo. Kay unsaon na lang kon kini dili pud epektibo og luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra ka mahal aron masulti nga kini di kalidad nga tambal. Tambag ni Unilab mga kaigsoonan, pili ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
6: Straight to the point.
7: Alas 8:34 na mga higala sa atong panuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
7: So sa day 7 ang nahitabo, sumpay ni sa day 6, katong motion nga pablihan ang bank records, AMLAC, BIR records, ni Vice President Sara Duterte o ang iyang bana nga si Attorney Man Scarpio. Ang decision mo ay gipagawas kagahapon. So, duha ka mga highlights ang nahitabo kagahapon. Una, sa wala pa mahigala katotoang portion labot na sa additional arguments nila ni Representative Chil Jukno o Attorney Michael Pua. Although kadto mahigala, mga pakape na lang to. Kaya naman, ready naman mahigala ang ruling ni Senator Chis Escudero. Pero katong ruling ni Senator Chis Escudero, di sa kumutuo nga kang Chis na to. Malagmit, nahisgutan na to nila sa caucus. No? Onya, unsaon pa man na mahigala nga majority man yun ang kinini ang Gatchalian Black diha. So, mao gid may tabo, no? Gi-forecast ko na mga sugit ning paminaw. Kato nagsunod sa akong programa, ako na nang gi-forecast daan more or less mao ni ang mahitabo. Ah. So, arita mahigala sa highlights sa gahapon, day 7. Unang highlights mao nga paghuman gyud og prayer, roll call dayon. Ya human ya na. Sa wa pa formal mahigala nga ni sugod na sa mga arguments labot sa motion og inguman ruling ni tindog si Senator Ruben Padilla. Kay ni manifest siya og nisulti sa mga kaigalaan labot sa matawag nato mahigalag pasangil ni Ombudsman Jesus Crispin Buying Remulla nga si Ruben Padilla gipasakaan kini og kasong obstruction of justice nya wa mo tubag.
6: Straight to the point.
7: Kanagong istoryaha mga kaigalaan og tinuod bang galing wa mo tubag si Ruben Padilla delikado manguna. Ang perception sa mga tao, may ngon, awa mo, tahod sa balaod si Ruben. Iyang giisnab ang ombudsman. Unya, ikaduha, basig taod-taod, may kailan mo gawas ang warrant of arrest ni Ruben Padilla, dakupon siya. Nya inon nga nganong nigidakup man, why due process? May nga, naa, gikihaan niya, wakman mo tubag. Mura siya og waiver in the part, may kailan Ruben Padilla. So muna, nga kining maong kaso, batok ni Ruben Padilla, big deal ni para niya. Pero dili ni big deal para sa uban niya mga senator judges. Parang Ruben, labi na unsay kamatuoran, iyang gipagawas niya ni tubag ko. Kay kini kong kasuhang obstruction of justice, but pasabot may gala imong gi-obstruct, imong gibabagan ang hustisya. Tungod ni sa kaso, sumpay ni sa kaso, kinigutanan may gala makunik-kunik, maguna to ni, actually. Konektado ni kang Ruben Padilla ang kaso sa kang Senator Bato de la Rosa. Ah? Katong kasong Senator Bato de la Rosa, kay doon na lagi, puno na lagi sa ICC, although kining isgutanan sa ICC, may gala, interesting kay naisgutanan ron kay ang US mismo, gawas ka ng Russia nga, wa mo, tuo sa ICC, mga kagalaan. Ang US, karon doon ay campaign ni Maris. The campaign ng US, minaging President Donald Trump, ang iyang administrasyon, nga campaign against ICC, mga sukitig paminaw.
6: Straight to the point.
7: Pero ang Pilipinas, kay to aman mahigala si digong dito gilaog man mga sukitig paminaw. Ala sige. Na karon gawas ni digong nagawsan pod og warrant of arrest si Bato de la Rosa. Nitungaman si Bato de la Rosa dito sa Senate pero gidukdanay mga higala dito kay dakpon siya tungod lagi sa ICC warrant. Ug unya do natay petition ngadto Supreme Court mahimdum ta wala maka-issue ang Supreme Court adto TRO pero ni anang pagkakadlawon si Senator Bato de la Rosa migawa sa Senado og matod pagitabangan kini ni Senator Ruben Padilla.
6: Straight to the point.
7: So tungod gayang gitabangan si Senator Bato, although kana kong kasong Bato de la Rosa lalisunon pa na sa atong korte ha. Lalisunon pa na pero karong gong panahon na mahigala under ni ining Marcos administration valid man tanaw sa ilang gusto. So kining ICC warrant wala na bisan pag wa decision ang Supreme Court labot ana. Para niya i-implement na gina. So kung valid ka ng ICC warrant, dakpon si Bato, si Ruben Padilla mo'y nakaingon niya, naka-escapo si Bato dito sa Senate. Granting ha, although sa akong balikon ka ng ICC warrant, dako pag yun ang questionable. Pero mo lagi na, sa perspective sa administrasyon, mahigala, valid bigo, dakupon niya si Bato. Niya ang nakaamong aningwa madakpon si Bato, si Ruben Padilla man. So dunay obstruction of justice case, kini si Ruben Padilla. Delikado, sunod bagawsan o warrant of arrest, ini kini si Ruben Padilla, san? Mahurot lagi ni sila may galas minority. Manayong sa kaitano, iniisa-isa na kami. Ha? Mauni ang mahitabo, mga sukit di paminaw, nga di aman tuod mahigalay, siging hearing, pero gawas mga kagalaan, likod sa kamera, grabe po ang pressure. Unya, kana nga pressure, likod sa kamera, nakita na sa mga tao, mga kagalaan. Si Will, o klaro, o tataw sa katawang Pilipinon, unsa ang mga panghitabo.
6: Straight to the point.
7: So si Ruben Padilla, gipasaka ang kaso, andiyan sa akin ni ang Kaitano Black mga sukitig paminaw. Kinigod kung wapan ni sila iba ni. Delikado magod ang impeachment trials pagkakaroon. Sad, muna nga gituyo gini. Gipakpakan gud sila may galat. Tanawa, si Bato de la Rosa, wak na. Sunod si Jinggoy, wala. Sunod si kininiang Marcolita, wak na. Delikado mo sunod pa ni si Kaitano, si Ruben Padilla, ipampriso gini nila ni. So inig-voting sa unsa nga mga motions, pildi ka nun ay. Manang gi-forecast ko na nandaan, dili na ang ikakurat, expected nandaan niya, kanang subpina nga i-issue niya sa korte, sa Senate Impeachment Court, i-issue gina nila. Ha? Gi-forecast ko na nandaan, kato na minaw sa kong program. Nga naman, kisabay makapugong, ila naman mahigalang gipiang-piangan ang minority. So, wala na mahigalas Bato, wala na si Marcolita, wala na si Jinggoy. Ha? So, tuludaan na iba nila. Plus, tirahan pa nila ng Kaitano mo, i-target sunod. Nga kailan sa Ruben Padilla, Kiris Bunggo po, nagkawil-kawil naman ang sad ni. Gamay naman ni Mura naman nagpitkan o kausam at lagpot na lang sad mga kagilaan. Kino na may warrant of arrest ni sa ICC. Inikingon na ni Bunggo Mura sa gipangtiunan ba? Ha? Mura gipangtiunan mahigala ba sa baga? Di ka mo sunod sa mong gusto? Sama sa din ni Chief Escudero, actually kasi sa in fairness si Chief Escudero, so far sa iya mga rulings ba? So far okay raman ang mga rulings si Chief. So far, kini yang rulings karon ruling karon bag-o, dili na kaiya ra. Di agis ang kukos ini. Agis ang kukos ini. Tan-aw na ko kini Chief, mahigila mura sa nagitiunan po, nasa na Joel Villanueva ba nga. Mura nagitiunan ba nga. O sa mong gusto atuman, lagi mo, mulikoy-likoy, magamay, basta kayo di lang iklaro, magpaklaro, gigani mo, mulikoy mo, ah, bukalit, hindi kahinog ninyo kasi. O, Pagkakaroon, may galas, buing ni Mulya na basa umbun sa may mabuot o kanus amuhinog, kanus amuhilas. Careful, good kayo. Di lalim ng ilang kahimtang ni Cheese, oy. Di lalim ng kahimtang Jewel. Kay mura man sa mga nag... Wa kay kagawasan yun nga kuan ba? Ikaw isip Senator Judge, wag kay ingong kagawasan nga unsagi mong gusto nga kanabang makapadayag ba? No? Kanabi taong gitiunan ka? Or kanaduna bitay lain nga considerations? Mao gina, bisag ni kini mga mag-angkor kag radio panalitan. Kinananduna kay freedom. Sa imo bang unsa imong opinion, gawas kin imong opinion. Kay ug naay lain nga mga hinungdan dina. Libre karon kadawat kag malita-malita. Di na kakabuot sa imong mauta ni asakto, di na kakakuan kay diktahan na makamao ni atong kuan ha. Masunsunod na lang ka. Or bisag wa kakabat dawat og malita, pero gitiunan imong kilid ba? Unsa man? Mahinog ni mo kaso lo di ka masunod. Lagi talaga ito katawa, Miguel. Actually, kanis cheese, di ni basta-basta iyang kwan, eh. Ni Joel, tanaw ako, dili kayo yung niya mo, burak yung mayo ba? So, careful lang ka. Naay mga rulings si Cheese, mahigala nga, sakto rin yung rulings, tayo sa'yo mga higala mo rag, mapaburgamay sa pikas, paburgamay sa pikas, pero actually, manageable ra. Ang kaniyang ruling kagapon, mga kagalaan, dilit ako basulon si Cheese kasi agad because expected na mga kagalaan. Ako na nang gi-forecast. Kawantay mo katong mga nagsunod yun sa kong program. Gi-forecast ko na daan niya, kana nga motion. Bisa pag unsa og argue mahigala ni Attorney Michael Pua, nindot kay arguments si Michael Pua. Although, with all due fairness ni Chil Jukno, nindot sa dang argument ni Chil Jukno.
8: Straight to the point.
7: Pero ang gibog aton mga kagalaan, kining kang Michael Pua, ngilingig niya mga arguments, eh. Laliman kag imong uting kayon Sara Duterte Miguel hasta sa panahon nga dili pa sa impeachable official. Ha? Ang uting kayon katong panahon nga impeachable official siya. Pero wow, eh. Pag desisyon pa mahigala, pag ruling pa, ang ruling gyud mahigala pabor sa prosecution. Pero sa ako naging dili naman na ang ikakurat kay gi-forecast ko na daan mao gina expected na. Ang kini na lang conviction ni Sara mahigala 50-50 pa na sa kung tan-aw ba kay og tagaan ko nimo na mga senator judges og igong kagawasan, lisod nimo konbiktuhon, Sara. Muna'y prank ka, ha? Pero og imo na aslang inyong tanan ka ng mga kuna, Kamobilyar, Camille, og ikaw, Mark, ha? Kinini ang hapit namang desisyon, paglaro niya, kamuhinog na ninyong kaso, ba? Sagulan ni mog hulga, pressure mahigala senator judges, medyo alanganin yun. Kuya-kuya, good Sara, ani? So, kung ako mo'y pasulti ondan ka na mga motions sa unsay mga motions pabor sa prosecution, pabor gina, mo, daog gina pirmi mga motions, kaya nag-voting na dili man, 2/3 votes ang gikinanglan. But sa conviction or acquittal, kinanglan sa 2/3 votes. Yan ang dapita, di pata ka siguro. Ah, bisan pa kung saan presyon ang mga senator judges, presyon, pwede nga mapugo sila, pero pwede man ang uban nga magpapriso sa... Ibutan tag ni si Alan Peter Quetano, paminaw na ko, huwag mo pa-preso ni, masunod ni Merculita, tanaw niya, dili madaas kong prinsipyo, bahala na, preso, preso, okay, akong sudan, presuhan. Basta di na ako, barugan na ako nga, kung dilisod na inyong gihimo. Namay uban na, pero naman po uban na namin nga, lisod na ma-preso to eh, ha? Ibutan tag ni mga bilya, so arba ni mga anad o preso. So, medyo delikado. Ato tiwas sa gisgot, ha? Ang unang part, mahigala kang Ruben Padilla. Doon ay katarungan sa Ruben Padilla nga iatong gibrut up dito sa Senate Impeachment Court or wala. Ato nang balikan. Karoon totoo, duman lamang sa pipila ka mga pahinom doon. Alas 8:46 na.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Biogesic.
9: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
10: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag init, Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: C-D-O-I-I-Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
12: Versus previous formulation. Our cheesiest C-D-O Idol cheese dog ever. Buy now.
11: Ito ang idol ko.
13: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
10: Mga idol, atangi ang Alaksan Extra sa Barangay Lagtang, Barangay Muhon, Barangay Puok, Barangay Tangke o Barangay Kansuhong, Talisay City. Karong Hulyo 24, 2026, Biyernes. Basan ikaw ang adunay kahigayunan nga makadawat og pina-extra bilis o extra galing nga new Alaksan Extra. Kita-kit sa mga idol! Paracetamol ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ano ba ang bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko! Siyempre! Our Bounty Fresh Bound Food Favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more! Tanan sa'yo natuon!
15: Basta baon! Bounty Fresh!
10: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsaon ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbento, tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
17: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
18: Mas klaro na ba bisang gabi?
17: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro nagyud bisan gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
19: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
20: Darang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang ulam sa
6: ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
7: Atong attack na last 8:50 na sa atong uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
7: Kini nga portion may gato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement duna kini nagkadaiyang bitamina ug minerales nga haom alang sa pagpalig-on sa panglawas ingon man sa atong immune system. Duna kini vitamin A, E ug C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium ug thiamine. Lakip usab mahigala sa mga ingredients niini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug ang luya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company og gi-distribute kini mahigala sa Belgian marketing and of course FDA approved. Gi-distribute kini mahigala og aprobado gikini sa ahensya sa gobyerno nga mao ang Food and Drug Administration. Bisan sa bag-ong karton og mas advanced nga formulation nagpabilin nga tag 12 pesos og 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
6: Straight to the point.
7: Alas 8:51 na sa ato bang uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
7: Ari sa ta sa first highlights ha. Gahapon duhar man ni ka highlights importante gahapon. Katong kang Ruben Padilla nga gi-raise, ikaduha ang katunang ruling nga gipagawas si Senator Chis Escudero. Okay. Nakining kang Ruben Padilla gikihaan siya obstruction of justice. Sumpay ni atong kang Bato de la Rosa kay siya kuno mo'y nagtabang. Siya mo'y hinungdan nga nawa madakpi si Bato. Kaya nga naman, gitabangan man Ruben Padilla nga maka-escapos Bato. So manang doon na siya obstruction of justice. Pero kanaha, debatable pa kayo na mahigala ka ng obstruction of justice ni Ruben Padilla actually. Because in the first place ka na kang Bato de la Rosa, debatable paghihapon na kayo mahigala ma-implement ba na sinana lang nga usama na ka-ICC warrant. Balik ta na nga dakong pangutana. Which is until now, pending before the Supreme Court. Although the Supreme Court did not issue a TRO, pero kana usa ka interlocutory order lamang ang final mga higala nga kinini ang decision labot anamong kaso pending pa. So dili pa ginato matawag may gilang ma-implement man dayon nganong mabutang man og obstruction of justice na in the part ni Ruben Padilla. Pero muna gina kong gingon, ang administrasyon karon og unsa ilang gusto sa ilang pagsabot mahigala nga implement na kanang ICC warrant ang mubabag obstruction of justice na muna yung nahitabo karong Ruben. So karon may pagawas man si Buying Remulla og pamahayag nga kini kuno si Ruben Padilla wa mo tubag sa iyang kaso diha sa ombudsman. Now, kung dili ko ka motubag o dunay kaso, that means imong gi-waive ang imong rights to submit your counter affidavits to controvert the allegations dito sa mga complaints. And that will be considered as a waiver in your part. Ah, kaya wag magkamutubag ni isnab magka. Bati kay nang paminawon sa balaod nga imong gi-isnab ang balaod, labos tanan, bati paminaon may galas katawahan sad, nga maingon, oh, wala din niya panumalinga, yala nang ipasagda na niyang kasong Ruben Padilla.
6: Straight to the point.
7: Ipasakaag kaso, iyang giisnab ang ombudsman. Mauman niya pamahayag ni Buying Remulla. Pero giklarong Ruben, wa in town, eh, nitubag in town ko. So on record, nitubag ko, muna insulti si Ruben Padilla kagahapon, sa iyang habig sad, mga sukit ni paminaon, ato paminaon ha, kini nga pamahayag ni Ruben Padilla atong aron nga atong mahagpat. Okay, sige kuno dong names. Okay.
18: Mr. Aplasca.
7: Okay. Kani.
21: Basahin ng napakaigsing manifestasyon po.
22: The gentleman may proceed with his manifestation.
21: Maraming salamat po. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Aming mga kasama, ako po'y humihingi ng paumanhin sapagkat dito pong nakaraang linggo, lumabas po sa mga balita na may alegasyon na ako daw po ay hindi sumusunod sa batas. Ito po ay nakalulungkot para sa isang senador, sa isang senator judge ang masabihan na hindi sumusunod sa batas. Samantalang nung tayo po ay merong mahal na saksi dito, pinaalala po natin sa kanya na harapin ang batas. Noong nakaraang linggo, ang atin pong kaibigan na ombudsman, ang sinabi po ng mahal na ombudsman na ako daw po ay hindi sumunod sa kanilang pasabi na mag-file ng aking counter affidavit. Nakakalungkot po ito sapagkat hindi po ito totoo. Inaamin ko po sa inyo kung ICC lang, hindi po talaga ako susunod. Hindi ako magpapasakop sa ICC. Pero dahil ginagalang ko po ang ombudsman, dahil siya po ay aking kaibigan na itinuturing, dahil nagkaroon na po kami ng napakahabang kwentuhan sa aking opisina nung siya po ay kalihim ng hustisya, nag-file po kami. Ito po, hawak ko po ang original. Dahil sa akin po, importante ang original. Ito po ang original, nakalagay po dito. Nag-file ako. Nakalulungkot po na pati ang media ay nakikisama sa ganitong klasing propaganda na ang isang senador ay hindi sumusunod sa batas, isang senator judge. Ito po, maaari ko po kayong bigyan ng kopya, mga mahal kong kasama, para mapatunayan na hindi ko po kayo ilalagay sa kahihiyan. Ako po ay nag-submit ng aking counter affidavit. At ganun din po, humihiling din po ako sa aking mga kasama, lalong-lalo na po sa aking kaibigan, Ginoong Pangulo, na sa mga ganitong pagkakataon, hinihingi ko po na tulungan din po ninyo kami. Na maipaliwanag din po namin sa media na meron din po kaming pangapagkakataon na ipagtanggol din ang aming sarili at kami wag husgahang kaagad na kami hindi sumusunod sa batas. Yun lamang po, Ginoong Pangulo at tagapangulong hukom.
7: Okay, pause dong. Pause sa kamay. Atong i-discuss. Okay. Now, kini mga higalang pamahayag ni Senator Ruben Padilla, para niya, importante gini kayo. Although lahi po mahigala ang pagsabot ni Irwin Tulfo, napoy punto ba ya sa Irwin Tulfo mga higala? Pero kini kang Ruben Padilla, doon na po sa punto. Nga iyang ipasabot, unsay kamatuuran, nga dili tinuod na nga wala mahigala niya tubagang ombudsman. Kaya mo maningi yun, huwag mo sunod sa balaod. Nga, concern ka as senator judge, concern ka sa imong integrity as a senator judge. So, niining punto ha, wala labo tong uban niya mga naglabigit about kang Ruben Hawa, nalako to sunda tong uban. But, kini nga punto, doon na mga higalay, punto si Ruben Padilla nga, iyan nang gimanifest. Nga naman, ang integrity niya as senator judge, maapiktaran man, kung dili niya ilinaw, dili niya tinaon, kanang maong pasangil ni Buying Remulla mga higala sa ombudsman. Ah? Nga wa mutubag siya, wa sa musunod sa balaod. Sige, klaro ang Ruben Padilla nga as senator judge, nitubag siya, in fact, naa niya ang original copy sa ilang counter affidavit. So, nining puntuha na linaw mga higala ang pamahayag, nalinawan mahigala ang pamahayag mga pasangil ni Ombudsman Buying Remulla mga sukid ti paminaw batok ni Senator Ruben Padilla.
6: Straight to the point.
7: Sakto ba si Ruben Padilla ana ang tubag sakto siya nga iyang gi manifest. Ano man importante man kuan man ka kana na ang concern man ka sa imong integrity Senator Judge ko ka. Now, si Senator Irwin Tulfo mi barog sad. Kay para kang Senator Irwin Tulfo nga kining impeachment court para rani sa impeachment, wala'y labot na mga side bits ng mga issues. Doon na ba'y punto si Irwin ang tubag naapod gamay? Nga naman ko gamay. Sakto man iyang giingon may galang para rin pa dita malangan. But kinimagod may galang kang Ruben Padilla. Ipasingin lang mo ang judge, mga sukid ng Paminaw, Senator Judge, directly related ni sa integrity sa impeachment court. Ah? Muna ang doon na po'y punto may galang. Si Irwin Tulfo ni banat sad mga kagalaan pero nasupo siya may galang Alan Peter Cayetano. Kay pidyo isog tong iyang banat mahigala pero wa dayto magkadimao. Bot pasabot ang sakto ang iyang punto nga ni iyang gi-raise po sa impeachment court pero dunay mga terminologies lang nga medyo nasipyat lang si Irwin Tulfo. Ah. Atong tagay pagtagad mahigala ang kang Irwin pod nga manifestation mga sukid ni Paminaw. Okay, go ahead Danems.
0: This impeachment court was established to try the Vice President of the Republic. Ang punto ko po rito, kasi napapansin ko po ilang araw na nagagamit po natin ang impeachment court, ang oras po ng impeachment court sa pagpapaliwanag. Naintindihan ko po ang posisyon ng aking kaibigan, si Senador Ruben Padilla. Yung kanya pong frustrations. Pero gusto ko lang po sana ipaalala sa ating presiding officer, sa ating pong Senate President, at matanong, ano po ba ang ating ginagamit na rules ngayon? Po, pwede po ba yung mga problema po labas sa impeachment court na ito o labas sa kaso ng Vice President ay dadalhin natin dito? Di po ba ang korte na ito na itatag para po sana kay Vice President at kay Vice President lamang? Mga ebidensya, mga testimonya, mga pahayag patungkol lamang po sana sa impeachment ng Vice President. Kasi dito pong mga nagdaang araw, Mr. Presiding Officer, Senate President, mga kasama, napansin ko po na nagagamit ang oras po ng impeachment court sa pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili ng ilan sa mga kasamahan natin sa mga akusasyon. This is not the right forum and the right venue and not the right time to explain your situation. Kung gusto po ninyong mag-explika ng inyong mga saloobin problema, maaari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Maaari pong sa press conference, nandyan naman po ang Senate media. Anytime po, nandoon sila sa Senate briefing room. press briefing room. Maaari din po sa Facebook o sa YouTube magpaliwanag. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya, kung tayo po ay may mga kaso, may mga investigasyon. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. This should be her time, this should be her forum, not our forum here na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban
7: okay.
0: Sa atin.
7: Okay, pause lang, pause kamay. Gamay ha? At ipadayo na iyang pamahayag. Standby lang sa kay minginabuhi sa tagamay ni Sinya sa itong teknisya. At sa ipadangat ang pipila ka mga mahinomdanong pahinomdom. Standby? Alas 9:03 na mga higala.
2: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
10: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy. Importante kaayo ha ang kabaskog ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagid sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sang panalipdan na atong panglawas nga kanunang healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tang kakapoy o aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistance sa atong paligunon mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pa yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP, dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta sa C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Solmix throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mao'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ang Solmix throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Bisitahin niyo hydrochloride perchloroethylene dichloride. The generic name of Solmix throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Visayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa ni ini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol. Mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric o DYHP Cebu.
23: Ahoy! Kidney care time!
24: Ako si Tiri Robles.
1: 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: Nag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Vice President. Hindi po. It's our job to try and to decide. It's the prosecution's job to try to prosecute, and it's the defense job to convince us na wala. Our job is to try and to decide. And when you decide, you acquit or you convict. Why is that important? These are legal terms. Hindi pwede yung nanonood na law student ngayon sasabihin, trabaho pala ng judge to clear or to prosecute. Thank you, Mr. Presiding Officer,
1: okay.
0: Mr. Senate President.
1: Pause dong.
2: Thank you, Senator Judge.
1: Pause. Iklarong Peter, yung wit kan may lastul. So palpal may lastul po ining panahon. Pasog isog may galang nga atong trabaho ang pag-clear ug ang pag-prosecute ha. Pasog isog hindi na mo until me. Ini Boss Peter, no? Iya pag yung ginaginot niya, wow, makaulaw to sa tulfo itong kalaking. Ginaginot kung i-Peter mahigala nga, di na maunay imong kwan. To judge, to clear and prosecute. Dili ang pag-prosecute ang trabaho si little judge. Oy. Ang mo trabaho ng pag-prosecute, ang prosecutors. Kunang doon na mahigalay habig sa prosecution, mo na yung ato mga congressmen, doon ay mga private lawyers, sila mao mga higala ang mga matawag nato mga kagalaag counsel for the prosecutors. And sa defense po, ang ilang trabaho. Ang trabaho sa prosecution, sila mo ay mo present ebidensya nga ilang i-prosecute ang vice president. Ang trabaho po sa depensa, depensa po sila nga dili makonbikto. So muna trabaho nila ha. Trabaho sa prosecution, kining mga congressmen, sila mo ay nag-prosecute, mga fiscal ba? Dari sa regular courts. Doon na po yung mga private lawyers, gitawag na sila mahigala mga counsel for the prosecutors. So, ang ilang trabaho nga ilang i-present ang ebidensya para makonbikto si Sarah. Ang trabaho po sa defense, nila ni Sheila Sison, o nila ni Attorney Michael Pua, o kining uban pa, ambot nga papakita ito doon si Siegfried Purton, na siya may senior partner din ha. Mga bata man na iyang gipang bala diha mahigala, tingali, strategy sa nila, tanaw nila nga, kaya raman ninyo, kamulang sa diha. Ang trabaho sa depensa nga kisi-kisi sa mong tamang ginawa, argue sa mong baka lusot sara. Muna. Now, ang trabaho sa mga senior judges, kamo maoy mo, try, unya, kamo mo decide. Guilty ba or not guilty? So, gikoreksyon na ang stool po. Ang medyo kauwa ni tulpo kay President Iso pagin ba? Silting yung kayo sa siyang ikuwa niya, sayop niya. Pinaagi pag singka-singka. Pero ato sa pabaw son soto, oy, ato sa pabaw son soto. Sa manis, pabaw son soto names para maklaro lang sa tanan ba? Para ma-fair po na itong presentation. So, doon ay kang Ruben Padilla, nya tubag po si Erwin Tulfo, ya Tulfo, nya Ari Pulse Cayetano, na na po soto pala mabalansi sa nato. Beto paminawon soto.
2: Senator Judge Padilla, thereafter the presiding officer shall make a ruling. You may proceed, sir. You have 2 minutes.
3: Yeah, thank you, Mr. President, the presiding officer. I do not have 4 years of law. But I have 29 years of lawmaking, and I move that the manifestations of that we have heard be referred to the Senate proper.
2: We will act on it at the proper time. The remarks of the gentleman are noted.
1: Ako na ang Tito Soto yan, na-appeal ko kay Igo Ina. Okay, dahil may hagala ha, karunod tao, duman lamang sa pipila ka mga mahinong danong pahinomdo. Alas 9.24 na.
4: This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pag-init na pod, bakasyon ready na ba tanan?

0: daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: When the radio plays one catchy song after another, that feels good, doesn't it? Almost as good as Salmon Credit Line, with up to 62 days of zero interest and no annual fee. So maybe it's a sign to treat yourself to something good. Download the app now. Salmon. Feels good.
6: Salmon Finance, powered by the Salmon App, serves as the online lending platform for Salmon Finance Incorporated, SEC. Registration number CS20191669, CA number 1241. Read the terms and conditions before availing of this loan product. We offer a grace period of up to 62 days on purchases made through QRPH or your linked Salmon card.
7: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
8: Same nutrition, half the price.
7: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
9: May triple advance power. Pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
8: Same nutrition, half the price.
7: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
10: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab. Kada

0: tatag ng Anlin, abot kaya na.
1: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Delivery! Maria Jose!
3: Is that box really mine?
2: Surprise!
3: Why are you inside the box?
2: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
4: Borrow up to 90% of your savings.
2: No processing fee and get fast approval.
4: So you should
3: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
5: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
0: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by Silka Group. Green soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days.
6: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
10: Atong attack na may galas, 9:30 na sa ato pamanuban karoning atong tulumanon inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
10: Ining a portion to ganito may gala sa Sugar Troll. Daghan karon ang dunay gipamati sama ining insomnia, constipation, high blood o inguman diabetes. Kung ikaw na anini dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement may gala dunay kini A, B, C, D nga formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Dinggikan gyud sa ilang mga dahon na gigamit isip herbal medicine. Munang epektibo mga kagilaan nga makatabang sa mga dunay insomnia o kining naglisod sa pagkatulog, ingon man constipation o makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Munang sama ka nato matag adlaw nag Sugar Troll.
9: Straight to the point.
10: Okay, mga kagilaan, arita sa second highlights gahapon. Ang kaduha gyud nga highlights kagahapon kadto ang ruling na ni Senator Chis Escudero, ang chairperson mahigala ining impeachment court. So kung atong mabantayan, pero ako na nagi-forecast ha, daan pa to sa una, dili na angay mahigalang ikatingala pa. Di-forecast ko ni Dan, malagmit, maog yun ni ang mahitabo. In fact, ang musunod nga mga motions, kani-forecast ko gyapon eh, ang sunod nga mga motions, bisan unsay motion sa prosecution, dako ang chance, dako ang porsyento nga i-grant yun na sa Senate Impeachment Court. Nga naman, because akong baliko na majority sa Senate, Senator Judges, membro mahigala sa Gatchalan Black, mas daghan sila kaysa kay Tano Black. So, ato inon nga Senator Judges sila, maningkamot sila mahigala nga maminaw sa mga ebidensya, yeah, tinuod na. But dili malikayan may gala kay kini legal and political process magini. Kana prangka lang ginapag istorya. Although doon ay uban na ang mga senator judges, kanang uban na mga swing votes pa ng uban. Swing votes pa ng uban na mga sukiting paminaw. But pasabot nga, na uban na nga, klaro naging kayo mo konbiktong Sara, na uban po niya wapay, nga klaro po mahigala mo absolto ni Sara, but doon na po uban na nga, nagtanaw pa na niid pa mga sukiting paminaw. Muna importante, ang pulso sa katilingban. Ang pulso sa mga tao. Pero kanang mga motions, akong forecast na kanang mga motions mag-grant na. But ang conviction or acquittal ni Sara Duterte di pa nato masiguro. Nganong di man masiguro? Kay ang akong forecast mao nga kung pasagda nimo ang mga senator judges with all the freedom to decide ining kasuha, absolto Sara. Mao na akong prangkang forecast ana. Absolto Sara. Kung imo inyong mga senator judges, sige kamo lang, base lang sa inyong konsensya, base lang sa inyong nakita ang ebidensya. Asigurado. Why numero? Dili kakuha og 16 votes. Mao na 2/3 mahigalang gikinahanglan under the constitution. 2/3 of 24 is 16. Dili kayang makuha ang 16 votes. Kung imo pasagda na, nga imo inyon, okay. Tanawa ninyo, evaluate ang evidence. Tanawa inyong konsensya, unsa inyong desisyon, pasagdan mo na mo, kamoy bahala. Asigurado, absolto, Sara. Pero umuingon gani mahigala nga, tanawa ang mga ebidensya, tanawa ang mga kuan din ha, tanan, nya klaruha inyong desisyon, ka inyong kaso mo hinog-hinog na ni og di mo mutarong niya. Amin na ba'y nagbuot o kanus amo hilaw mo hinog niya? O kana may gala, which is mo'y nangaman ang hitabo karon delikado ang kahimtang ni Sara Duterte o makonbikto ba siya o maabsilto 50-50 na. Ha? Prangkang pag-istorya, why number, oy, di kakuha og 16 votes kung pasagda ni mo nga mga senador mo decide according sa ilang conscience, according on how they are going to appreciate the evidences presented to them, dadili convicto Sara. According mahigala sa ilang freedom sa pag-decide, dili convicto. Pero, di pang tiuna na sila mahigala nga, ikaw Chase, may humduman ha, ikaw Joel, kaninyong kaso, muhinog muhilaw ra ba ni dipindi lang yun eh. Kana mahigala delikado na. Delikado. Pero di pata ka siguro nga naman, malagmit man nga kining uban nga mga senator judges kung hulgao nimo, mubalitok ning uban. Malagmit. Pero kanang uban malagmit man nga moingon, okay magpapriso lang ni. Malagmit man. Kay kung ato ra bang tan-aon karon mahigala. Patas la baron. Dunay senator judges mahigala nga gihulga ni Balitok. Duha, si Chase og si Joel. Pero duna po'y duha, nga okay lang bahalag mga priso mi. Si Jinggoy og si kinini ang Marcolita. So sa sunod ani mahigala, malagmit, makakuha ba og 16 votes, kana mo'y tanahunon pag yun. Tungod kay pwede man nga ang senator judges mahigala nga hulgaon, mabalitok. Pero pwede man ang uban may bahala na. Magpapriso lang eh. So di makuha ang 16 votes. So kini-trailing pa kayo ni mga sukit di paminaw. Trailing pa ang mahitabuan eh. But with respect sa mga motions, ako na lang forecast dan. Kana mga motions. Bisa kung saan, pag-argue-argue din ha mga higala. Bisa pag kung sa kamay mo argue na sa Defense Council, adi magsilbi. Kaya ka na ang argument sa mga kailan, ilan na presentation na lang na. Pero naluto na. Ha? But in fairness, may galas prosecution, ila lang pong ayohon ng argumento nga, medyo, di po kayo, kada na ang kongil ba? Di kayo po halata ba? Pero ano, bawa anandaan. Si Chiljukno, may gala, in fairness niya, baliko na ko both counsel, Chiljukno o si Michael Puapulos Maayo, ang ilang mga arguments. Ako ang ipaminaw, nindot ang ilang mga arguments. Pero kasabot, nagodaan, nung asa mo dapat kasi ni impeachment court, forecasted na nanda. So, tuod man gahapon, ni-decide ko si Chase Escudero, ang chairman doon ay ruling, pero kibaw ta mga higala nga, katong mga debate kagahapon, for the record na lang to, tiwas-tiwas na lang to mga higala, kunuhay doon ang mga arguments, boss-boss, mga kagilan, pero na, ready na ang ruling. Mao bitan ang gibasan Chase. Kataas ang gibasan Chase kun diro dito mahimong i-ruling nimo karon dayon eh. Which is mo kasagaran nga buhaton mahigala sa mga judges kun dunay oral arguments. Pwede na lang himuon ang ruling mahigala nga diha-diha dayon. Pero pwede pod nga isuwat written mahigala ang ruling pasamiton o mga memorandum ang both parties written pod ang ihatag nga ruling mahigala sa korte. But pwede sad nga oral mga higala diha-diha dayon. So, kininang arguments sa gapon, but pasabot nga dapat maminaw pa si Chase Escudero gapon, unsan na muna-muna, unya human hatag ruling. Pero ang iyang ato na tanaw, nanagibasa na. So, indabag na daan. Nanadaan, luto na to. Ah? Pero di ni mo mga higala ingon ta, in fairness the cheese, ngayon mong basulon, cheese na nga, ruling na sa chair, tanaw na ko, dili na kang cheese lang. Kay ni agi masag kukos. So, malagmit, na-discuss na ni kukos. Na-discuss na ni kukos, mo ni atong ruling. Ha? Na, maapadawa, itong paminawang cheese ko diro, gamay lang mga higala sa iyang ruling mga kagilan. Although, kaya ba ang taong sa'yo ruling, pablihan, ang bank accounts, BIR records, AMLAC, tanan nga gusto may galang gipangayo sa prosecution, although doon ay pipila-pila itong gamay nga kunuhay, murag wala ihatag, pero sa laktod niya pag-istorya na grant yun, mga sukit ni Paminaw. At ang Paminaw si Chase Escudero.
11: Therefore, the court ex abundante ad cautela or out of an abundance of caution hereby directs, in order to prevent the unwarranted exposure of sensitive AMLC methodologies and information, to submit the records strictly in camera to the presiding officer through the clerk of court first on July 30, 2026 at 9 a.m., who shall review these documents privately before turning them over to the parties as may be warranted. The parties are directed to be represented by counsel on the aforementioned time and date for the proper inspection, comparison, photocopying, and or marking of these documents as the case may be. So ordered. In view of the foregoing, the request for the issuance of subpoena directed to Commissioner Carlito Martin R. Mendoza of the BIR is hereby granted. The request insofar as it seeks the records pertaining to JTC Group of Companies, Inc. and Pikimong Pikimong Philippines Corporation is hereby denied for failure to satisfy the requirement of prima facie evidence. The commissioner is directed to make the appropriate return to this court in accordance with the law on July 30, 2026 at 9 a.m. before the clerk of court. The court shall await the return before taking any further action as may be warranted. The parties are likewise directed to be represented by counsel on the aforementioned time and date for inspection, comparison, photocopying, and or marking as the case may be. So ordered.
10: Okay.
11: Please by the court.
10: Si Maunin Mahigala, ang pamahayag ni Senator Chase Escudero, taas ka ini ang gibasa, pero ato lang gitagaan na gapunto Mahigala nga selected, granted, ang motion Mahigala sa prosecution. No, granted. But kini Mahigala ang defense ani, doon na pa sila ilain niya mga mahimo. Pwede siya mo file motion for reconsideration, but kanagong motion for reconsideration may ganang ani, sa kaon kaya na. I-forecast ko lang sandaan ha, umong file sa motion for reconsideration, mga basura ka na. Basura na na. Inoon, pwede na himoon sa depensa, agig, dilatory tactics po sa ilang kabahin. Pero inyong tanga mo file, pwede na, tanan, himuon sa defense. Nga kini, pwede sa ning ilang i-question nga to Supreme Court. Kaya doon na may mga balaod yun, mga higala nga basis pod, ang defense. So, kana na daan, doon na mga assignment of errors actually. Numero uno, mga higala, kana na ang Senate President na may mo, maugin untay mo preside, nga wa may tabo, gumikan kay si Gatchalian mo ay Senate President, si Chase mo nag-preside. Kana, pwede na mga higala ang question ng Supreme Court. Ikaduha, kini karon. Kini nga mo, ruling sa mga motion, pwede na mo dagat ang defense sa Supreme Court. Ha? But kung dili mo isyo ang Supreme Court o tiaro, mapadayon na gini ang Senate Impeachment Court. But at least doon ay pending question dito. Depende na ha. Kana mo ito mga forecast may gala, which is pwedeng himuon sa defense. Pwede ang defense mo himog motion for reconsideration. Pwede. Bisa pag mingon sila nga mo ni muna. Nga naman, kini ni ang defense may gala mingon, dilatory tactics baka ng ilang tuyo or ang ilang tuyo nga basig mabalik pang impeachment court, himo lang sa motion for reconsideration, after ana, saka sa Supreme Court, pwede ba na himo sa defense? Pwede. Pero mo lagi na, ang akong forecast, kung mo himo sa motion for reconsideration, basura ginan, sigurado mabasura na. So, unsa may sunod mahitabuan eh? Ang uban may gala, lipay na. Katong mga kuan, katong mga suko ni Sarah. Katong pumawa mga suko ni Sarah, lahi po ilalailain ang feeling. Pero wak mag ito masayon inintanan, kaya kini magun may gala, fishing expedition magun eh. Ha? Maigo mo sa fishing expedition, muna kong ingon, pwede nang i-brought up nga to sa Supreme Court sa defense. Kay fishing expedition man eh. Unsay ti mailhan mahigala mismo gani ang prosecution wa sa masayon unsay sa sa back. Askag kakatawanan ini mahigala gasuha. Kana bang file karon ba file lang bala na unya ang nita tagibidin sa ipasubi na tala total. Mudapig man itong impeachment court. Kani tanan, related ni tanan, kani pambriso gito kumang mga senador, kay kung majority ang Gaetano Black, inigmotion, may galadaog mo sila. Paigong dili ito pabilihan ang mga baksis, dili pabilihan, pag-voting na pildi ang pikas. But karon wa na si Bato, wa na si Jinggoy, wa na si Marculita, outnumbered sila. So muna, ang i-forecast na kundaan, matag-motion anak may galapang ngayon sa prosecution, ma dihado gina defense base, kung saan pa pag-argues defense na napita. Ah. Na karon tanawa ha, kini pwede nang ilandad on Supreme Court, facing expedition eh. Tanawa, unsay sold sa box, unsay sold sa mga bangko, di man na pwede mahigalang imong ablihan tanan. Hasta na mahigalang pagka-impeachable official ni Sara Duterte, ang iyang pagka-vice president, 2022 hanto dron. Ang ila kay gikan man sa pagka-vice mayor pang Sara. So, ablihan tanan. So, sweeping kayo. Sa ito ba, huwag kasabot sa specific niya nga ebidensya. Kahit yung mani ha, kining impeachment ba yung Sara? O sa sinugdanan na ni? Kanang uman, gipang appeal na lang na, pero sa sinugdanan ni, confidential funds na ba ya? Confidential funds na ba ya? Tinman niya. So, kanang uban, resulta na mahigala sa seeking fishing expedition. Hasta ganin ang kaso mahigala ng tiwasunon unya ni Matibag, grave threats o kanang inciting to sedition, betrayal of public trust. O man i-appeal sa original nga plan sa pag ginini ang impeach si Sara. Along the way, sa ilang muna-hunaan niya, kini-appeal talang eh. Appeal. Kanawa, unsa may tabo ini na kanang box, kanang bangko, o kanang kuan. Kanana ang biaya. Unsa may tabo. Ablihan, o dili ablihan, na karoon doon na ay order nga ablihan. Sunod pangutana ani, mayagyag na kaha ang mga anomalya ni Sara. Kung makita na tanan karon, yang-yang na tanan, duhay may tabo. Number one, pwede nga naagi mga kwartang na adahadako. Maka-apiktar ba ng Sara? Muna sunod pangutana. Pero pwede nga inig-ukab mahigalawa agi makita. Muna kaligre rin napita at tiwaso gisgot lo totoo humang lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.45 na.
12: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Mami, makahilomdom ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Zed, health testimonies.
14: Health testimonies.
13: Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
15: Naamang ko kay hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya, anong murag perminti, kumadunlan, inikaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Zed Panyawan capsule, ay karoon, dili na kay kumagpa- Pagpititay effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
13: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
1: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
14: Kasi tayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako, Zed. Wapagin po nabi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh kay Chef Ami Duyag.
9: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
1: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy. Importante kaayo ha ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagid sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sa panalipdan na atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batian tang kakapoy. Og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas, of course, atong resistance sa atong paligunon, mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system, maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy ug daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw ug mosabak pa gyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon ug himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya. Basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
10: Atong attack na may galas sa 9:50 na sa atong uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
10: Kining portion may gatod ginato sa Zed Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait. Kana ang Zed Liniment Oil nga may muhatog og kapayan sa atong giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang-piang, makitulkitol sa panit, biribiri, mga hubag-hubag, buni, pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisa na lamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit ang makapanyawan sa Zed Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Zed Liniment Oil ginama sa Zed Pharma o giapod-apod sa Zed Marketing. Basta Zed Marketing, tatak magaling.
9: Straight to the point!
10: Alas 9:50 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
9: Straight to the point!
10: Nakaroon, ablihan na. Kay, muna may mando gyud sa impeachment court. Ablihan na ang bangko, ang mga AMLAC, tanan, BIR, records may galang Vice President Sara Duterte. Bisa kung saan pag-argue may galas dipinsa nga panahon lang nga impeachable official siya, kanang iyang pagka-Vice President, wa to'y labot o iyang pagka-Vice Mayor, wa to'y labot iyang pagka-Mayor, wa ilabot tong na naasya mga higala sa private sector, wa sa musod sa politika. Apero ang kanan sa prosecution, appeal tanan. Nasaon sa may mahitabo sunod? Ablihan kini. Inig-abli, inindi pata kasiguro og mahikatawa ba ang prosecution or ang defense? Dili pa masiguro. Nga naman, wa pa may nasayod. Katumbak si bitaw sa BIR, wa pa may nasayod at tungo sa isod. Basta may ganang prosecution, wag kasabot pa o sa isuod na to. Nga naman, kini magun mahigala, bunga kini sa fishing expedition. Ha? Lahi magun ako nag-handle, magigukaso mga higala ka na ang mo sumon ka og bank executives. Kaso ay magitaan na mga kahigalaan. Dili pwede nga, imo lang inyo nga, kining tawahan na ablihan ng iyang bank account sa inyong bangko. Imo yung specify ka na ang bangko, i-specify ni mo ang iyang kuan kini ni ang account number unsa man checking account man na savings account man na kani nga particular account kay katong akong kasong gihandle may gala do na gyud sa bangko bank to bank transaction mag ito so kini nga bangko na gyud matrace gyud ginaman may dokumento nga gi-attach nga naghatag gyud mig kwarta diha o unsa may dokumento nga gi-attach kini oh nag kani pila ka million ang gisuod dito kani nga bangko. So kani nga respondent. So nami ebidensya sa among bangko kagulingon nga na-transfer gyud dito. Ya mo ipasumon ang Pikas Bangko sad para maklaro na dawat gyud niya ang korta. So duna kay mga dokumento nga naa na. Nya specify nimo na unsay account number din na pwede nimo nya kani sa BPI open tanan. An angel sa kwan, i-open ta na ni. Kining sa video na, i-open ta na. Specify, ganyan mo na, asang pizza, unsamang pizza ha, naghuog ka kwarta. Nga unsang pizza ko. Nga naman, violation masaguna mahigala sa privacy sa tao. Pero kanyang ilang gihimok ng Sarah, wala, abli ta nan. So, unsa may tabuan eh. Sige na lang, na may order. Ha? Mufollow na ta sa order, anak. Ang process, ang defense mga kagilan, mahimong muwad to sa Supreme Court. But ang mahitabuan eh, kung question sila nga to Supreme Court, pwede na nga i-question. But if the Supreme Court will not issue a TRO ni ini, awa lang yun, na pending question, magpadayon ang impeachment trial. No? Magpadayon ang impeachment trial. Pero pwede nila ng question nun, nga to Supreme Court. Depende na, ang defense na may muhimo na daghan mga available remedies in their part, mga sukit ng paminaw, anak. Now, kinini ang mahitabo mga kagalaan, ablihan ani, inig ablihan ani, wapata ka siguro kinsa mga higalay magkatawa ani. Ha? Kay pwede man, nga, dito sa habig sa prosecution, magkatawa rin sa ito, na, abli na yun. Ay ilang pa hinaot nga, doon lagi makita ini mga kwarta ng Sarah. Kay uras doon, tuon, doon ay makita, malagmit ang mga tao, maapiktaran ang rating ni Sarah. Malagmit man, ma-discourage sa mga taon sa banin naghaman ng kwarta din na asama na niyang kwarta, ha? Yan na ba? So, duhay may tabuan eh. Pag open sa bank account, mahimo mahigala nga dunay kwartang makita nga dako nga dili ma-justify or mahimo nga dunay kwartang nga dako nga ma-justify. Pwede sad nga makita nga dunay kwarta, pero pwede po nga makita nga uywa may kwarta di ay giyon. Depende ba na? Kanang bitang pag-ukab sa imong bank account, depende na. Ha? Inday Maris. Panalitan, namin nga, ukban ang bank account. Mauwaw man tapo, ukab, ay nag-ukba. Ah, dahil siguro ni kwarta. Basig ko ni. Ay nag-ukba. Tinulay, mauwaw ka, kinako pa imong loan ko na sa imo. Ayaw, ayaw, di ko gusto pa ukab. Nga naman, nasiguro di ko kwarta. Pag himan-himan, di ka gusto pa ukab, kaya mas dako pa imong loan kasi imong isa. Hadlok, hadlok, di ka mahibaw, ano mong balance? labi pa karoon, patong-patong imong utang, da? Ya pa kayo mong kuha, kuha pa kag balay, giutang ni mo. Kuha po kag sakilan, giutang po ni mo. So muna akong giingon, depende pa na ha, kay wapay na sayon. Hasta ko ng prosecution, nagusta mo sayon, usay suod na. Kaya nga naman, fishing expedition lagi ni. Bisa kung saon pa ni mo, bisa kung saon pa ni mo, imagine may gala, pero nga nung ma-approve man, because, mas daghan ang naa sa kinini ang Gatsalian Black. Sila na may majority. Matanan motion sa pangayoon sa prosecution sa ilang gusto, kuha na nila. Pero inyong takano na, kuha naman. Inig-abli ining box. Inig-abli sa bank account. Doha pa yung mahitabo, anak. Kung doon na ba yung kwarta or kung way kwarta. Di ba niyo masiguro? Kaya katong AMLAC, mahigala doon naman to'y explanation. Ang transaction ko sa AMLAC, ikwintam ko nila ang misod kwarta sa may gawas, kwintahon man. So, dili siya mao ang pagkwintada, mahigala kay musod gawas mo na. So, doon na kay bayran nga, kwan? Pagkwintan ako, nakikwarta, bayran ako si Inday Maris. Ibutan talang, isigot lang tayong dinag ko, Inday. 1 million. Pagsod na 1 million ni mo, na kay transaction nga 1 million. Nga, kanang 1 million imong gi-withdraw, kay imo nang gibayan ni Benji, 2 million na imong na-record. Nga nga, mag-akusahan ka na, nga, di man to imong kwarta, yun, giagi na to sa akong account. So, duha ang mahitabo ini actually, duha ang mahitabo. Kung dunay kwarta ba, or why kwarta? Kay, mapariha mo na, mahigala mo na, ang defense, kamantay ka, delikado ba yan eh? Kaya ang prosecution mismo, sila mismo, ang ilang gusto nga muna, pero wasa mahibaw unsa yung tinuod na na. Wasa masayon. Kanang bakso sa sudi, masakit sulti. Ha? Ang ilang lang nga kutob sa mahimo, makuha nila, ug dunay makita, kutob sa makita gamiton, ug unsa makita unya. Which is, dili ba unta maoy proper. Pero, bisag dili may proper, kay sila man maoy, naa na may order, mas daghan man sila mahigala, nag-voting-voting, ano dito, ha, naman, mudaog, magina mahigala ang majority black. So, mausayo sa ilang himoon, mahimo na, karon nag-abli ron. Og na ay kwarta. One thing, kung way kwarta, lahi man po ng isgutanan, ay nana. Kay kanto bitaw mahigala, unsa may natangtangan ni Irap, timan niya, unsa yung natanggala ni Irap? Ang natanggala ni Irap, mga higala, kay nag-walk out, ang prosecution, nag-walk out, natanan, nag-rally na, nag-idsa to na, nga naman, mibabag mahigalag, maayo ang defense, nga dili ablihan ang envelope. Kawantay mo, nga naay ablihan yung envelope, babag o maayo mahigalag defense, la, argue ko sa maayo, nga dili mablihan. Nga, pablihan yun. Ni-decide man nga, ah, sige, okay, dili ablihan. Ni protesta na dayon, walk out. Ngutong gubot na, wa matiwas ang impeachment ni Irap. Ang hinungdan ka itong envelope, pag susi pa, mahigala pag human-human, pag himan-himan, wa dito siya itong envelope. May palagi itong ipablihan na lang itong lain, Maris. Ha? E pag himan-himan ba, dili material ang suod niya, mo'y makakuan. Na, dipinsahan na yung maayo sa nilang Estelito Mendoza ato nga hugot yung kailang dipinsa nga di yung mablihan. Ay pa, kibawa pa sila ito doon niya. Kung ano, sige, ablihan lang ninyo. Wag man. So, nagprotesta, ni walk out. Wag man tumatiwas itong trial ni Irap. So, sa hindi mo, tungod na itong envelope ng dilip ablihan, moro ito hinungdan. Pag himan-himan pa, pag human ito na, wag na, naaw na si Irap sa Malacanang, gitanaw. Kung sa may itong tuwal sa envelope, pag susi, wag man dahil hinungdan ito. Selector pag istorya, selector pag istorya, di pa na ito masiguro ni, kung sa gisod, ini, ha? Di pa ito, kini sa prosecution, pamasin man lang nila nga, ah, pamasin, dahil doon ay makitaan niya. Muna itong gamiton yung isyo. So, duhay mahitabo, anak, kanang pamasin, pamasin, nga na, ah. Mahimo pong pamasin niya, wa. Ikatong bitang may gala sa Anhing Tiban, iskudiro ang mong kauban nila, pwede tandog may gala. Gitulis to makigilaan kay board member ko to. Nagtuo itong tulis sa dagang kwarta. Pag susis, pitaka 300 sa pagkikwarta. Kapil mo drama ni Tiban, ako'y nauwawas tulisan. Ay, kaya mo ko lang ikahatag. 300 sa magkikwarta. Ito lang ang yagi katawa katawa. So, ang mahitabuan na duha. Duna ba'y kwarta or way kwarta? Nan, kung duna'y kwarta, unsa may sunod mahitabo? O kung way kwarta, unsa may sunod mahitabo? At ipadayon naman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 10:01 na.
16: Mayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
17: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. O sa'y maabot yung 320.
16: O unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
17: Nay, galang ni suggest sa ako o iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. O tuod, mauna yung pinakaningkot na desisyon nga akong nahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. O makabasa o makatanaw na ko og TV na dili na maglisod.
18: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Avoid This Power. Bisaya Electric o DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa ato hands-on first aid o CPR demos. Goals pa niini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol. Mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric o DYHP Cebu. Mama mia,
20: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
21: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ahoy! Kidney Care time!
23: Perhesyon ning magpadialysis, gasto kaayo, maayo na lang, niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
24: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
25: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
26: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!
1: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din nauli anak ko, din pagkaugman ni Juti Jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
3: Atong attack na last 10:30 na mahigala sa manuban karoning atong tulumanon, inyong tulumanon.
2: Straight
3: atong
2: to the
3: balikan
2: point.
3: Atong balika na mahigala, kay medyo alegre kining puntuha, oy. Ah, ang prosecution mahigala nga ilaning i-pindown sa rapero, pero pasal kasabot yun, unsay ebidensya na ara, pulos pamasin pa ng ila. Basta mga tao ron, isig pamasin, katong suko ni Sara na, ayaw na, nakita ang ginaroon, naagay makita na ron. Ang ganda pong dapat ni Sara, mingon, oh, ito'y makita, huwag makita. So, sa may tabuan eh, ato ni Tagag, pagtagad, may gala, kay, nagpa-press conference na ba mga kaigalaan si Attorney Michael Pua pagkahuman. Ang tubag ni Michael Pua, murag makakuan ka ba nga, unsa kay gisaligan ni mga tawhana? Kay kwanta naon to ang press conference may gala ang tubag ni Michael Pua mga kigalaan labot ani og aron maklaro tani sa man tudong no human sa ruling kagapon dunay press con si Michael Pua ang abogado mahigalas depensa at ato paminaon anims.
4: I'll take questions upon din po mag opening statement.
3: Hinay dong mo ba na siya?
4: Siguro that's up to the court to decide po. Hindi na po ako magko-comment ukol dyan. The Vice President has stated what she felt and whether it's covered by sub judice or not, kaparehas ng mga komento rin ng both prosecution and defense, yan po ay nasa impeachment court na po to decide.
5: Sir, doon sa manifestation po kanina ni Lee Council, bakit po important din ang manifestation?
3: Dili mabati ang pangutana doon, no? Medyo hinay.
4: Na-explain naman ni lead prosecutor Luis Rodin po yung kanilang side, so we have to respect that. Pero on the part of the defense, ayaw lang po natin yung mga ganyang manifestation because if there are conclusions in law of law and conclusions of facts rather, ang nangyari kasi nakukondisyon yung publiko, no? Hindi naman, lalo na pag technical yung mga nangyari, syempre gusto natin may paliwanag sa publiko, pero pag sa ganung paraan, ang pakiramdam po kasi ng defense ay nagkakaroon ng summation ng kaso at dahil doon ay kinukondisyon natin, no, yung publiko at yung mga senator judges kung ano ba talaga yung ina-advocate natin at gusto lang natin maging patas tayo. Na pag mag-withdraw tayo ng witness, we simply have to say na i-withdraw natin yung witness. At nasabi naman po ng ating presiding officer na kung kailangan mang i-explain yung reasons because, you know, we also understand the side of lead prosecutor Luistro. Maaari naman daw pong i-explain sa mga press con.
5: Sir, mas marami pang mga witnesses ang withdraw for Article 4. Anong meaning niyan sa inyo sa defense?
4: Sa amin naman po, wala. No, that is really the prerogative of the prosecution. Pagdating din ng time ng defense, kami rin po, baka mag-withdraw ng maraming witnesses depending on how we think our case is going. So sa atin, we will just move on to prepare for Article 1. No? But we have been preparing naman for quite some time.
3: Tempa, ha?
4: So we just need to shift
3: our... Ako na nung, to prepare Article 1 pa man eh. Muradili, siguro na maong gahapon nga, kwanda, Priscon. Kuan ako no, katong kagahapon nga press conference ni Michael Pua, human sa kuan. Kay kuan man ang iyan tubag katong to prepare Article 1. So meaning, nag-prepare pa sa Article 1. Sige naman Article 1, last witness naman lang is matibag unya. So ato ko nung balikan, kuan ko no dahi maris, kasi pagkatamang kada dahi. O pangita sa kuan, kinini ang press conference na makaibaw anak ko na tungod sa iyang content, no, sa iyang panulti mga sukitig paminaw. Labot ani. Ato paminaon tong kagahapon about to sa ruling unsa may iyang mga reactions labot sa ruling sa kining impeachment court inana no motoy importante sad mahigala nga mga punto nga atong hatagag pagtagad mga sukinti paminaw. Okay. No, so sige. Samtang pangitaon pa mahigala ang katong sa ruling. Wala isa ko play atong kwandong katotoo ang dire sa may ingon magudlot si kinini ang Buying Remulya nga si kini ang Junvik Remulya nga okay na kuno ang ato karong peace and order unya wala na kuno mahigalay problema makawatan igara sa mga sugid ti paminaw dia pa mahigalay daga mga kriminal asa man to sa peer area nga nay nangawat dong be asa man to be gamay lang dili mo laban og patas sin tawhana na samtang ato pang ipreparar ang video mahigala sa press conference kani kani kreo nani sa audio dong tro kini makawatan oh
6: sistema dito sa peer
3: oh
6: ayan na nakayot na
3: bugas ni
6: nilaslas na
3: laslas oh
6: oh yan oh safe na safe ya Remulya nilaslas na oh
3: biyawa ni magkawatan eh wato magdaho man driver ani kang pahinante
7: bigas
6: ay bigas pa yata magalit pa dito sa kaminut po
3: Laskas.
6: Oh, yan, oh. Sistema dito sa Pier. Pier, Manila.
7: Ibigpan ako sa Pier,
6: oh. Ang gawain ng mga yan, oh. Di marunong lumaban ng patas. Oh.
3: Oh, kawat na. Bugas, yung
6: mga
3: higala.
6: Ang ina mga kupal to. Hmm.
3: Nabidyuhan yun.
6: Ina mo, ah.
3: Gahi lang yung bugas, ha?
7: Ano pa naman yung
3: asmi? Gara ni mga kawatan nun.
6: Paldo. Eh, paldo.
3: Tulog kabok ni sila ha? Upat pa gani oh. Upat pa gani kabok. Kini usa lang nga naghukas mo inisaka. Ang usa nga naghukas sa ubos niya doon ay usa nga na t-shirt na black mo inisaka po. Kabangan niya ni usa. Oh, kini nasa peer area ni, yan traffic ba? Monay kuya, ha, badayanan sa mga pahinanti, o ka ng mga driver, kay nga to na, ma, sila mo'y magkabayan, ani, i-charge sa Manila, kani uban niya mga amo, no? O makuha, giyod, tanawa, ala, birra, giyod.
6: Bigas nga eh, o sabog
3: eh. Labi ra.
6: Sabog ang bigas.
3: Oh. Bugas niya gikuan. Ala giyot.
6: Ayan na. Ayan yung pahinante.
3: Ah, pahinante. Nigawa sa pahinante. Oh,
6: pahinante oh.
3: Ang kuyaw mo na, kasi lang usa. Niya mas naghanin kawatan.
6: Ang inyo nga. Mababa pa itong penante, oh. Yari ka dyan. Oh, ano? Gaya ka, pasin mo! Pasin mo!
3: Oh. Ang kuya, tubo may gidaan. Usara siya kabuok. Upat no kabuok tong kontra. Pero na last tao ng kuan, paita. O, ni may galahan. Yan pa ilain ay. Oh, kaniha, na, eh, matod pa ni John Vic Remulya, okay naman, no, anam, malinaw na kay taron, no, nindot na kayong Pilipinas. Ni ubos na ang crime rate, matod pang John Vic. Okay na, ni ubos na ang crime rate sa nasod. Ato lang gagi kato katawa, may gala, di pa ilaing kawatan ay, dito sa ato ni tabo, dito sa may SRP, mga sugitig paminaw, ni Dagan, may gala, ni Ambak, pagyot sa SRP, asama itong usadong. Ah, bebe, kanto ko no, atong tanahon, itong usa ka video, kasamang names. Ah, sige, ah, pulihin niya sa kantong usa ka video, itong sa ato, yun ni tabo. Naputo sa audio dong, kani.
8: Oh,
3: kani.
8: Oh, shit. Oh, my God, ni Ambak. Oh, shit, na siya pusil. Na siya pusil. Bilab, ayaw pa dool. Oh, my God. Kasi na yung mga pusil. Bilab palayo. Oh, shit. Oh, my God, ni Ambak. Oh, shit, na siya pusil. Na siya pusil. Bilab, ayaw pa dool. Oh, my God.
3: Diyan sa ato, ha?
8: Pusil.
3: Oh, ambak, eh.
8: Bilab palayo. Oh, shit. Oh, my God, ni Ambak. Oh, shit, na siya pusil. Na siya pusil. Bilab, ayaw pa dool. Oh, my God. Kasi na yung mga pusil. Bilab palayo. Oh, shit. Oh, my God, ni Ambak.
3: Ambak, eh.
8: Oh, shit, na siya pusil. Na siya pusil. Bilab, ayaw pa dool. Oh, my God. Kasi na yung mga pusil. Bila palayo. Oh, shit. Oh, God.
3: Ambak. Ambak, may gala. Okay. Mone siya mga higala din sa may SRP na hitabo mga sukit ng Paminaw. Kinihitabuan na videohan yun ni mga sukit ng Paminaw. Ang maong kawatan ha. Ni ambak mga kagilan. Oy, na ikaw sa pagukod ni mo anak kasamang kay. O nakuha ng imong kwarta, imong pitaka panalitan niya. Ni ambak na sa pagukod ni mo anak. Mona ni may higalang bagong Pilipinas ining kalaki haron. Ang mga pamigalan Junbik Limulya o kina ni kunhod na ang crime rate sa nasod. Lagi katawa-katawa mga kaigalaan ha, porbida. Okay na ba ang atong presko ni Puwa kagahapon? Nanalya, sige atong balikan. May gala. Kini nga portion to gala to sa DTX 500. Taas bang presyon sa madugo, ikaba doon ay hypertension. Basin doon na kay taas mong sugar, basin may diabetes ka, unya wara ka mahibaw. Ang taas nga liver sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagkapalapot sa imong dugo. Sa nakarason nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa saman, pagkaputol sa tiil o bisan pa gani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayan ang hulata pa nga magkaglabi imong kondisyon. Mag-DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 doon ay tsarantin gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapanindot sa mong tulog, makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Okay, atong balikan may gala si Attorney Michael Puwa sa press conference kagahapon. Human giyod mga kaigalaan sa ruling sa impeachment court labot sa pag-abli sa mga bank deposits, iya mga higalang BIR records, amlak mahigala guban pa ni Vice President Sara Duterte. Unsa may tubag ni Michael Puwa at ang paminaon. Okay. Sige, may lang. Mo ni mahigala? Okay. Sige, paminaon to dong.
9: Few days back, he will be our deputy spokesperson, no, for the defense. So, baka tomorrow, we agreed that Attorney Justin might start taking interviews to help me out naman dahil medyo we're really overstretched sometimes. No? Okay, so let's just, we're ready to take questions. Again, thank you very much for staying. Well, the defense argued its position, you know, nilatag naman namin kung bakit kami nag-object, nilagay naman namin doon sa aming opposition kung ano yung mga relevant laws on that really fortified our position on why the request should not be given due course. But nonetheless, you know, we, syempre, nasa hukom naman talaga kung anong decision we submit to the decision of the impeachment court, but of course without prejudice to legal remedies available under the law.
3: Okay. So, pause gamay. So, si Michael Puan, ingon nga, etong irespetaran ang decision mahigala sa impeachment court without prejudice sa mga remedies. So, pwede sa mo adto mahigala sa Supreme Court, pwede mo himo sa og unsa pa ila mo haton, motion for reconsideration, dahil baka ilang i-question to Supreme Court, pwede na, but ilang girespeto ang impeachment court. So mo ni, respeto ang impeachment court, so sunod ni ablihan na. Ang sunod may tabo ani, na ba'y makita o ba'y makita, di pa ta kasiguro. Di pa masiguro. Kaya ang prosecution may gala, panginaot man ang ilang, maintag doon ay makita. Ang defensa may gala, panginaot man nga maintagwa. Kaya natin padayon may gala ha. Natin padayon kay, nga nung confident mas si Kwan, Attorney Puwa nga, okay, atong

0: ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
1: Atong attack na alas 10:28 na mahigalas sa panuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Ining a portion makilantod ka na to sa Genitox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga kadunan yung mga tuksin sa imong lawas. Mga dilik ka regular nga makapagawas sa imong hugaw. Dugay kang mahilisan o magbuto ng tiyan. Makasinati sa insomnia. Kanunay nga magsakit ng imong ulo. Panakit sa kalawasan o lutalutahan. Dilihamis ang kutis. Poor memory. Excess weight. Chronic respiratory or sinus problems. O nga pagkaluya sa tibok lawas. Busa, wag tanga ka ng mga tuksin sa imong lawas. Ano maangko na may panglawas. Inumatikadlaw sa pinakakusog nga Herbal Capsule. Genitox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
2: Straight to the point.
1: Now, atong balikan mahigala. Ang mahitabo, posibilidad, kay ablihan naman yun eh, nga sa Michael Pua mahigala, Attorney Michael Pua sa defense, ingaman niya among respetaran ang impeachment court. Wala sila mo, kisi-kisi, ganyan dahil maris nga, kisi-kisi, nga, di ganyan ni maong, pagyan nga, okay, muna may ruling. So okay, atong respetaran ang impeachment court. So at tamasayod, og unsa yun eh. Basin nagsusi, inigwa yun. Ha? Duhay mahitabo. Inigsusi ani pag-ukab tanan, ukman tanan, bahala na may galag, doon na pa yung mga questions. Without prejudice sa ilang pag-question, anak, kaya pwede mang question ng Supreme Court. Pero ang impeachment court kung YTRO, padayon na sila. So ablihan tanan, inig-abli tanan. Kung way kwarta nga makita, or doon ay makita, justifiable ra kayo. Labi na mahigala, pilay swildo, pilay kitaon si Ambana, as lawyer, anak, niya doon na pa yung daghang mga loan. Kung kana may posibilidad niya makita, malagmit mo sikat pagsamot si Sara Duterte. Kay mingon, wa, tanawa. Ilang gipasingin lang, wa, man, gudi ay. Wa, gudi ay. Pulo sigit to panagat yung ilaog. Makakuha, wa. Ah, kay kini pagpanagat, mga sugitig paminaw, doon may tabuin eh. Pwede man ka managat ka, mamingwit ka ke. Inig pamingwit ni mo, ana, makakuha ka. Pwede sa din pamingwit ni mo, wagi ka makuha. Kaingon ka may gala, oy, matay mingaw man. Pagkaliha to, pagkantutos bukid nun ba nga, namasulta dito sa fish pan kasabang ke. Fish pan na na ha? Royal Kiranti anad ba nagpamasol mga kagilan? Nakakuha usa. Sino, nakakuha na po guan. O, gipulihan, may gala, lisod, oy, nagipanahon nga, di kakakuha. Ikaw okay, nakakuha ba ka to, okay? Ito man to nga isda, okay? Ha? Inigpanagat ni mo, inigpamasol ni mo, inigpamukot ni mo, malagmit, makakuha ka, pwede sandi. O, halwan to, halwan. Mga ito to, mga sugintig paminaw. At ino, ito na, inigpamasol ni mo, panagat ni mo, na yung panahon, surtihon ka, makakuha ka, na po yung panahon di. Matingala lang ka nga, no, di balasa ba ning kalaki? Kana yagi talaga to katawa. Kung pananglitan way makuha. Pagtan-aw sa bank account ablihan tanan. Inig abli ron ugwa. So mo samot mahigala kasikat si Vice President Sara Duterte. Bisan pa inig abli og naa unya justifiable ra. Mo samot kasikat si Sara Duterte. Pero ang laing possibility mao nga inig abli ron dunay daghang kwarta ki. Billions, ibutang ta lang. Madiscourage ka ha ang mga sumusunod o mga dumadapig ni Sara Duterte? Mo na question.
2: Straight to the point.
1: Madiscourage ka sila? Mapariha ka may gala ni adtong panahon ni Villar, panahon ni Binay? Kay mao man ni anak ka unit ni Vice President Sara Duterte. Anak ka unit may gala ang Sara nga bisa gitira na og maayo may gala sa Quadcom. Susig sigig saka ang rating. Lahi may galang Villar, gitirahan may gala dito pa lang sa Legislative Department, tagak ang rating. Mosa yung itabo ni Gigi Marbinay, taas magka-greeting Gigi Marbinay, padoong dagan pagka-presidente. Gitarget sa to siya, apag-target may tagak. Si Sara Duhana Kahugna, nga gitarget sa Quadcom, gitarget sa House Committee on Justice, wagid matagak. Karon sa impeachment, ang pangutana ron, malagmit ka nga muubos ang rating ni Sara. Kung ibutan ta lang, kay duha may posibilidad or tulo. Una, way kwarta makita. Ikaduha, na ikwarta makita pero ma-justifiable na. Ma-justify na. Or na ikwarta makita, dako kayo. nga dili kayang i-justify. Unsa may mahitabo sa mga tao? Ang katauhan ka mahigala ma-discourage na ni Sara Duterte nga maingon di natan Sara. Or ang mga tao mahigala mo kapit lang gihapon nga number one gihapon Sara sa survey. Kana mo interesting kay tan-aon mga sugid ni Panginoon.
2: Straight to the point.
1: Mao nay subayonon unsa kay reaction sa katauhan ana? Ha? Gumikan mga higala kay number one, kung way kwarta, sikat Sara. O na ay kwarta, justifiable, sikat Sara. Kung naay dakong kwarta, ang pangutana na, di nasambutan ng Sara? Ma-affected ka ang rating ni Sara? Pwedeng maapektaran. Tingali, porsinto lang, pero doon dakong porsinto, di maapektaran. Katapusan ba yun yung bala sa, kwan, prosecution? Kay human naman na pagawas naman ito, confidential funds, mo naman, matandog. Unya sunod kanin sa amlak na nagtuo to mahigala bomba na ito sa amlak kuha man kamantay mo human itong amlak mga higala nga gipresent hintaas man rating Sara. So kini crucial kini kining bank accounts mga higala nagpresent ani makatandog ka ni sa rating ni Vice President Sara Duterte or mutaas pa hinoon ang rating.
2: Straight to the point.
1: Ang posibilidad ani dunay uban nga ma-discourage yun na dili man day maayo pero pila naman nakaprosinto. Malagmit ang uban mahigala mo pabilin, malagmit pang uban mga masamot sa galuoy ni Sara, mga sa, oh, satanan. Kaya mo manigingon Ruben Padilla, be, inyong mga ablihan ang sa Vice President, be, hamay may ablihan ito, tanan. Ang tanan bank accounts, ipakita sa publiko, tanan, gika ni Marcos, nga ni sa ubos, nga si Sara naman.
2: Straight to the point.
1: Kana nga naratibo mahigala, ang masa na mupunit mga masa, bitaw, binuang ni ila, nga si Sara naman ilang ablihan. Nga nung kang BBM di man, nga nung kanang ubang mga senator diha, nga mga judges, senator judges, ilang tulfo dagko masakay ng ilang mga kwarta. Ana mga congressmen nga kinini ang na involve mahigala sa mga flood control projects. Ablihan tanan. Nganong si Sara naman. So kana nga narratives delikado kana nga kung makita nga dunay kwarta si Sara, pwedeng maapektaran si Sara, pero pwedeng dili kay ang argumento sa mga tao maingon nganong si Sara man. Nganong gi-single out man siya. Ablihan niyo kasara, ablihi tanan. Nganong di man mumusugot ng ablihan ng inyo.
2: Straight to the point.
1: That's number one. Number two, wa man, politika raman yung tanan. Politika rin gini. Ila lang yung gidaug-daug si Sara.
2: Straight to the point.
1: Posible nga mauna mahigalay tanaw mahigala sa mga tao. Ikatulong mingong mga tao. Kapoy ang nila, politika, mahal kang gasolina mo, yan mo gi-akuan ala, padayon lang mo sa inyo dahang salida. Basta kami, padayon lang sa amin sa mong panginabuhi. Kadugayan, mahigala, mura og nabungol na ang mga tao. Murag na immune na sa kadugayan ba? Ha? Na immune na. Dako kay gasto sa impeachment. Imagine ka, everyday, matod pa ang Senate, ang namahayag ani si Win Gatchalian o si Ping Lacson, ang gasto sa Senado kada adlaw 25 million. Pila man ka adlaw ng impeachment? Ha? Pila ka adlaw na? Unya ta 25 million a day. Mao man ilang gi-emphasize atong si Alan Peter Cayetano may Senate President. So kung mauna mga higalay gasto, imagine ka kada hearing day 25 million ang gasto.
2: Straight to the point.
1: So ang mga tao mingon wa naman gikapoy naman ang inyong kalaki. Mao na ang mga tao di na sila mabulol na ma-immune ang mga tao di na ganang maminaw.
2: Straight to the point.
1: Bisan pa og mabutyag mga higala nga mao ni ang kang Sara, ang mga tao ipalapos na lang sa pikas dunggan, dili na nila paminaon. Ang ilang mahigalang loyalty, magpadayon gihapon. Malagmit may tabo na. Pero akong duha akong ana, malagmit, dili na may tabo, malagmit, ma-discourage, malagmit, padayon sila kay ngano ang simpatiya mga kaigalaan.
2: Straight to the point.
1: Malagmit. Kay kung makita nila nga murag pagpadayon sa impeachment trial, mahigalang makita nila nga gibaboy, gilugmayo, gibaboy ang impeachment trial. Unya ang mga senator judges kanang walay kagawasan yung gigib. Panggukod ng mayo niya, maklaro sa mga tao, delikado ang katauhan, maingon. Di man, mamay, binuang may tanan. So, Duterte lang yapon may, bisag unsaon.
2: Straight to the point.
1: So, wala yung mga mahitabo. Kay, ma-immune naman sila. Kapila na kong tirahe, Sara. Dito sa Legislative Department pa, kaduhana, kahugna, plus karon impeachment. Maitabuan ang mga tao, kadugayan, mabungol. Pare ko na nasa Osaka, sa inyo bang trabahuan ba, Inday Maris, sa Osaka Company. Dito mamigikan, speakers, kauna. Kami, si, ikaw, names. Kinunong mong ka, names? O kanunay niya mong kasabaan imong tao, kasabaan, madugay wa na impact ang kasaba. Pero naanad na ba? Naanad ng mga tao? So, wala na. Dili na mo. baliwa na lang nila, mo natulan na naman, pulaan na kadugayan. Kani mo, sige tag Sara, Sara, alam, wag ilain kuan ang mga tao na pulaan na. Wag nagin mo ilain na kita na. Panginabuhi na to, wag nagin. Kining pagmahal sa gasolina, wag nagin mo ilain na kita. Wag gin ninyo ma-address ni. Ang inyong nagod, basta kay ang inyong gustong pamulitika nga project ninyo nga tangtangon, Sara, maoro gin na inyo.
2: Straight to the point.
1: So kini mo'y mga posibilidad, mga kagalaan, nga diin ang mga tao malagmit, maka-apiktar sa iyang rating paubos or maka-apiktar sa iyang rating mas mutaas pa, mga kagalaan.
2: Straight to the point.
1: Ang laing factor ani mao nga ang mga tao, tungod mga kagalaan ni Presidente, kani Presidente Rodrigo Duterte nga gipadas dahig, ang mga tao mahigala mo Duterte gihapon, tungod sa ilang simpatiya ngadto kang digong.
2: Straight to the point.
1: Bisan pag unsa pa mga higala, makita na kang Sara, sa dili man para kang Sara ni, para kang former President Rodrigo Roa Duterte.
2: Straight to the point.
1: Nga naman, ang katauhan mahigala dunay nasuko ni Duterte, pero mas daghan man sad ani ilan ni Duterte nga hero siya. Kana, base sa survey ha, siya goy presidente makikilan nga paggawas niya sa Malacanang, taas gyapon niya ang rating. Ang ubang mga presidente pag naog sa Malacanang, niubos ang rating, pero si Duterte mahigala taas. So malagmit, dunay mga factors nga makatandog ba or dili, kana mo'y dako pa mahigala nga pangutan. Ato na ipadayon mga kagalaan, kay unya, si Matibag mo ipresentar, tanaw na ito mahigala, panalbaho lang mo din ha. Ay lang mo papiktas trabaho, kanto mga naasa opisina, panalbaho lang mo, kanto mga blue collar employees, panalbaho lang mo. Paminaw lang mo na itong mapuhon sa atong programa. Agaan lang mo na mo sa mare, inigaog ma. Ay ang uban mahigala, gilaay naman sa paminaw sa impeachment trial. Labi ng mga kagalaan ng kuan. Laay na kay usahay paminaon. So ato lang i-summarize pali mo laayon. Gusto mo og sayo na lang pagpaminaw diri sa atong programa sa DYHPRM in Cebu, Straight to the Point, matag buntag. Alas 10:40 na mga kagalaan, at tangi ang tuluman noon niyang gabi eh, kung ako ang unyang gabi eh, sincerely at Arlene, alas 10 ito sa 10 na takinas kagabion. Alas 10 ito sa 12 ang tuluman noong Straight to the Point Evening Edition na kasamang Binji Tanghian. Watay kong oras, Inday Maris. Sa nga na lang kinitibok ang puwersa sa DYHPRM in Cebu, kos kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit ka ninyo panagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalagon ang Diyos, maayong buntag Pilipinas, Tatak, RMN.
3: Not just number one, simply dominant.
4: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point! Ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
5: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
6: Tata RMN!
7: All the time, RMN kami!
6: Tata RMN!
5: One radio is favored by all.
6: Tata RMN! All the way!
7: Loyal kami sa RMN!
6: Tata RMN!
5: One radio network conquers all.
8: Number one.
5: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo Nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one.
9: Number one.
5: Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
10: Makakarating pa rin sa'yo.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
12: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
13: Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay kuy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausiga.
14: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
12: Kuin ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
4: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
5: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Seth, health testimonies.
8: Health testimonies.
7: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy, daghang katol-katol sa panit.
9: One time kasi na ako'y allergy ba, nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon, grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth liniment oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kati ko sa katawan. Sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
7: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Nila Intinado, Pro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata kong sigun na ginutunduhin ko kung sa akong angay. Ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun. Na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabag sa atong kinabuhi.
12: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, este balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
14: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
15: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
16: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
17: Biotrols Herbal Capsules.
15: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
17: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
18: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
14: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
15: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
16: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
17: Biotrols Herbal Capsules.
15: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
17: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
18: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
6: This time check is brought to you by Bygone 100% Knockdown.
0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
19: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil?
20: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya sa paggamit nako ana wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal
0: sa Paragis Bila-Bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
8: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
21: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
22: Hi! Hello mga kasama, kinigay pa ninyo Kuya Joel Benzi, kaubansong partner Randy Tayad, mangumusta kanyang tanan. O sa tanang mag-eksunan mga kasama, awhagong ko kamunga mga midgood sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno! Mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Crispin. Kinig ibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay kalaan, ang atong magtatampo si Crispin.

0: Kini akong problema, bahin isa mo silingan nga nakautang sa kong asawa ba? O kung nga nung na problema ko ani no? Inaniyon mangguna ko pagsugod ang mga panghitabo.
1: Kata-kata sa ko eh. Ako makakuyo ka ng saon ni Sung Pedro Bisi kaya nang iyang disaysa news bidas ni bata. Kuyo sila sa nanik nga magdagman o kabubukitil. Bida, ah, gusto. Kanyang kanta ni Rosalie Robles o nabi, kanibi.
0: Nahinumdum.
1: Ah, ako, balik.

0: lakaw si Roboy Boy Sir. Ay, wag ganahe siguro sa kong kanta.
1: Pre! Ay, pre, Crispin, pre!
0: Marima, ikaw na! Habi na kong si Agot Sidro na.
1: Masood ko, pre.
0: Ah, dali, dali, Maray. Suod lang, dali!
1: Ay, may manang maniguro ba ta, pre, babasig. Makiha niya tag illegal entry?
0: Hindi
1: ba trespassing?
0: Ano gud ba ang atong nabuhaton? O sabay ato ni mo mare ha? Ay. Nara ba si Robo yun? Nagtanaw na to.
1: Kuan pre, namagukuy kuan tuyo ni Mari Senda pre. Na si Mari?
0: O naaman mare. Siya di mo tuyo. Akadiyot ha? Ako sa tawag ko na. Di nila ka ha? Wata ko.
1: O sige pre. Balihog ko pre.
0: Ah sige. Patalo ko kaniyo pre.
1: Magawatan ko nga rin.
0: Ah sige. Ako aton. Aday.
2: Kinsa?
0: Si Marilma ba? Si Marilma.
2: Nga naman?
0: Ang buto sa ito yun. Yeah. Lakaw ito, walang ito kariyot. Basig, importante ito yun ato. Nag-uwat na ba ito nimo?
2: Ay.
0: Ato, ano ka diyot?
2: Ay, nausap. Oh, lagi ka. Purado sa naniniya. Uy!
0: Haha, gadahan. Ay, kandunay taong paabotin mo. Kalain ba yun? Maglangay-langay ka di ha?
2: Naglangay-langay di ko, Crispin.
0: Magani ato, ano dito? Ito ba? Pag yun na siya. Lakaw na!
2: Uy, apurado ba yun?
0: Mag-iawyo, pag yun na siya. Hay, di mo sinda.
2: Bo, tali mo, Crispin. Oy, Marie Elma!
1: Ay, hello, Marie!
2: Mm.
1: Uy, maing adlaw, Marie. Kumusta naman ka, Marie?
2: Okay lang, Marie. Kung batig hapon, ang sa may ato ni mo, Marie, sa'yo mong kayo ni mong gi-attack.
1: Ay, kuan, Marie, baka nang... Marie, nainubog ka ka tong nakita ta atong usang adlaw? Kato bang nag-abot tayo sa CR sa mall?
2: Ang hain at tumari, uy.
1: Ay, kato bang nakita tayo dito sa CR sa mall? Nag-abot tayo dito. Nainom doon ka?
2: Ay, oo. Oh, katong nadali-dali ka kay kaihio na kaayo ka? Oo, oh, nahinom doon ka, Tumari.
1: Dili pa, nagisgot man ko at Tumari. Nga, pahuamon ko ni mo ko at ato. Ah. Nahinom doon ka at Tumari?
2: Ah, kana, muragwa ko na kahinom doon, ana.
3: Huh?
1: Oy, siya, oy, palimot-limot ko na siya.
2: Ah, sige, sige. Ah, sige na lang. Kaya nga naman ay unta.
1: Ah, kuan, wa man ko ko malimot at tumari ba? Nga miingon ka nga, kuan, mag-need ka gani kwarta, ipaingon lang ka, una kay kwarta nga gipadagan, nagpalinding ka.
2: Ah, oo, sa una tumari, pero karon wa naman to anak mo, naman kuan anak mari, oy.
1: Kuan, mari, baka nang palinding ako, mari, oy. Mari, kay, tinahanglan kay kukwarta karon mari.
2: Hala, niundang naman ko ko, anak. Good. Pero, sige na lang, kinihangyo man ka. Okay na lang. Bila man natin huwa mo ni mo.
1: Kuan, Mari, baka na bisag mga 10K lang, Mari.
2: Uy, anak sa kagang, kadakugot ang hinampaka na.
3: Huh?
1: Ano ko ko sa kurinti, Mari, uy? Nga, napay, kuan ka ng bayranan sa tubig. Nga, nagsamok-samok lang. Sige na, Mari, uy. Ako lang ng tubuan, Mari. Mga pila kay tubuan na, Mari.

0: Siapa ni sinda? Siguro kang kabayar ka to.
1: Ah, oh, gisa mo bayad, sulungon ako sa ila.
0: Oh, na diha. Ano yung sultim sa kapahuwa mga kwarta
1: eh? Eh, kumidyara magatutong ako, good. Kaya katong nakita mo dito sa imol ba, higang ko na siya ng lending. Niya kaya na-disapprove man siya, kaya kuwang siya sa requirements. Mauto akong ikumidyahan nga. Ari na lang ka na ako uhuwam, kaya gamay raman kong tubo. Gitinood, masasanggaw.
0: Ha? Mao na diha, ha? Lahi, gikay ka. Siguro ayaw mo bayaran ka ito, ha? Kay doodara mo itong bayhana, so sambot.
1: Ano man?
0: Naibatas na ito. Dako, dako. Ito tao, ngisi. Dako, ito ngisi. Basta doon ay tuyo ni mo.
1: Hmm? Maoba?
0: Di ba drawing ang naong ato eh? Nyesod, kay ispilingon.
1: Ha? Maoba, buwa siya tuyo.
0: Oo, oh, may tuyo. Di ba drawing?
1: Hinawayon sa kay kagnao. Ay, hinawayon sa kay kagnao. Hinawayon sa kay kastanan.
0: Ikaw rin ko noon na. Basta kay mauna ay ako na batayan. Ato niya. Ibong, hey, ko anong kasuto ng bayhana sa tua. Nga buwam to tao yung mga silingan daw. Kaila mo kay ko ato nila. Nga naa siya batasan tao nga di masabot.
1: Ay da, bahala kung saan siya batasan. Basta kay ilag yung bayran kay na o dili, abumbahan ko yun sila.
0: Huh?

delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika. Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higkong ang makahatag o basta utan og makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong ba yung resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag baayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Super Sandal, ang Super Sandal.
1: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Ubo, siksik sa sustansya at vitamin. Gawa sa mga pininsan ka tulad ng Mabuhay, Moringa, Neem, Guayaba, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B Complex Vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for help. Go for life with EXL.
2: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Solmix throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyod ang mga viruses ug bakterya nga mo'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamito ng Solmix throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras, hangtod tulo ka oras ang pag-spray.
4: Visiting the hydrochloride plus chlorhexidine that connects the generic name of Solmix Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mama mia, here I go again.
6: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kidney yun ayaw akong hilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta nakapin. Sabay na biska.
9: Ma idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Avoid This Power. Bisayan Electric og DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umaabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon og earthquake preparedness talks og appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa ni ini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ka na, mga idol. Mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric o DYHP Cebu.
10: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na. Nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, imsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
11: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap ang tambal ipang inom, nagsinog balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghakik kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, huwag ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipo. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisagong sa pagparagis na ka. Sisya, yun, isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay, kausaban, huwag nanambok na gani po, karoon naghain natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na ako inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kita na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
10: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila

0: Wah, pride dok.
1: Uy, perkrusmin.
0: Kisah mi tahu na parking, kisah mi auto na parking dia, pre, ha?
1: Ah, kena, pre. Presil sumra, pre.
0: Oh, may auto di siya?
1: Sikanhan mo na, pre.
0: Baya, no, pero nindot ay. Sinop kayo?
1: Ah, oo, noon. Sinop pa kayo. Nindot pa kayo.
0: Oh, oy. Nas presil so ay. Nasood sa auto. Presil so, ay! Pre!
2: Pre!
0: Oh!
2: Kamurina, kamurina.
0: Kami to, dutak auto ha. Gini na, raka, dihasod.
2: Oh, di ako na to, kay bugna mga ingilkon.
0: Mau ba? Bida, no? Predo.
1: Lahay na gini, lahay na yung dato, presa.
2: Dato ba yung si dato, tawag ko.
1: Dato dito ka, pre, kay di auto na buka. Kunya, asam na itong imong motor, pre.
2: Ato silang ansing. Ako gipatimbang.
0: Ha? Huh? Ha? Bida lahi.
1: Anong patimbang mo niyo, pre?
2: Eh, gagandagdang naman to. Di mo tumahalin o gagot yung bulagya. Ako lagi patimbang.
0: Bida. Ikaw sa mo, Gina. Gina dato ba?
2: Gina dato?
0: Pwede rin ka na masuod yan na diya, pre. Kanong matuwag ka diya.
2: Pwede rin.
1: Hindi ko tagod, pre. Bugdaw, pre.
2: Arin ako na to, okay. Bugdaw,
1: pre. Bugdaw, pre. Erkong diya, pre.
0: Bida, no? Bida. Dari, ganin na rin nagkuhat mo.
3: Ga! Ay. Ato na ta.
2: Sige ga. Dali na, ganyan akong guhuwat ni mo.
1: Eh, manlakaw di mo, pre.
2: Ako rin siyang tuluan o drive, pre, para makamauna siya.
1: Uy, mo ba, pre?
2: Muna.
0: Hayaan mo, pre. Di auto naman ka. Kami taon. Paklay-paklay lang. Pigso, dugo-dugo. Probida. Baklay lang, wala balon.
2: Ah, sige lang, pre. Huwag madato, gigo. Palitan na magtagsak ang sakitan.
1: Tinuro, pre.
0: Pagsuri, oy.
2: Oh, pre. Palitan na mo. Sa na mag-auto, pero kamuli palit lang. Ligid kay mahal, mga ligid.
0: Kidor!
1: Kidor tayo.
0: Ang tinoo, no, murag na suya ako sa kong kumpare, kay suya ako naman ko. Brida, kay kasakyan na nyo sila, pero ako magdahon ba? Mapurti sa kuwas ko sawa. And then, unsa day, ha?
4: Animal kay Bayhana, may na kay mulihay-lihay.
0: Nikit sa man.
4: Ay, kinsa pa, kanang silingan atong kumare na ako. Nang huwam na ko kwarta, gisigihan ako kanang kwan, gisigihan ako unya-unya. Karon, wala na makunya-unya, nagtago-tago na.
0: Huh? Huh? Mawag na akong giingon eh, mga bantay, God.
4: Aw, asa, sad ako siya lungan. Bisa kasan mi makabot. Oh. Guk dun gina ko siya, sundan ako siya.
0: Oh, yeah. Mag-usap na sunod-sunod tao ni mo, di kaya po nubayad, ha? Mauro kaya po istorya, ha?
4: Ay, atirasad noon. Sulmon ko mag sa ila ba, awa? Last chance na lang gina kong gihatag.
0: Ay, ipabarangay na lang na, ay.
4: Ato gini pa doong. Awa lagi ron. Karon, oh. At tuon ako siya sa ila. Sulmon ko mang yun. Sige lang siya saan-saan. Bantay lagi-lagi na siya lagi.

0: Oh, kumaon na ka muda. Hinahinay lang siya. Ay, lagi pala bigpabulhot.
1: Ay, okay ga. Kasayon man dyan yung driving ka, no?
0: Ah, sige. Ika na bahala na, ha? Kaya magpawis ako. Ay, lagi siya pagkat to highway, kay ikaw naman. Ha? Kilisod kayo kung ikaw rin mato sa highway. Kaya mo pa ba kilisin siya? Di nilang ka sa to. Hinahinay lang ko. Ang to na maanad ka. Okay? Ah, sige, sige. Kaya magpawis ako. Panawag lang ako kung siya problema, okay?
1: Okay, ga.
0: Okay, aris ako suod. Kaya magpawis ko, ha?
1: Ay, kinahanglan mo focus ko. Kinahanglan nga dili ko maratol. Magkamaw naman ko mong padagan. Ang ako lang, mahadlo ko nga mong padagan na rin sa iwi. Okay, concentrate lang.
2: Ah, ninduta ko ni mong auto, Mare.
1: Uy, Mare?
2: Ang ayan na, good ni mong nag-dive, anak Mare. Mura na jugag dunya.
1: Salamat, Mare.
2: Has kang angayana ni mo, Mari, oy. Nindot kay nang mag-drive ta ana. Unya, musa mo siya ka nindot kay nabitong magdatag sa kinan nga nindot ka ayaw niya, watay utang?
3: Huh?
1: Ha?
2: Nindot kay katanaon. Kanang magdaka ng sakyan ana, angayan, gud ka ayaw ka. Pero bati, og nakay utang, awa ni mo mabayri, di ba?
1: Wa ka maningil.
2: Wa ko maningil. Wag yun ko nangingil nga, ano ko taong paningil ko.
1: Siguro ka, Mari?
2: Suggestion na ni ako, ah. Mas nindot kay tanawon nga magdaka ng imong auto, magdrive ka niya, wakay utang ba? Pero, nagay kay utang, has kang batiag yun. Ako, mauhaw ko, ano, magdadaka ko, ano, eh?
3: Huh?

0: Igala, nakakape na ka?
1: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
2: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang.
3: Kana ang makahadlo.
2: Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas,
3: dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imong lawas.
2: Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines.
3: Sa duha hangtod 8 ka oras,
2: mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas.
3: Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3
2: para sa himso kag maayong digestion.
3: Maginom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
4: Sa adlaw-adlaw nato nga paginom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat.
5: Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
4: Batasanon nato ang paginom og PTX 500.
5: Highly recommended
4: sa mga eksperto.
5: PTX 500,
4: mapalit sa mga butika.
5: PTX 500.
6: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og PTX 500. Halos tanan na akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan check up na ako, nag 100 na lang.
5: TTX 500!
4: Mapalit sa mga butika.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko, ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
12: Ako si Ellie Paustos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo niya maglaya na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila-Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
11: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
15: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
18: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing.
19: Kidney,
18: atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas.
19: Sukla nato ang diabetes.
18: Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo.
19: Rekomendado sa mga medical doctors.
18: Mapalit sa mga butika.
20: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
21: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba ug panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon.
22: Kini mo sa SED Marketing Incorporated. Tatak magaling!

0: Sayang kaayo, nino kay imong auto. Nya nagda, ang nagdrive, daho kay utang wa pagyud ka bayad. Mas ninot na amare nga magda kag sakyanan nga wa bitaw kay utang gidaganan.
1: Kam para good mare tay paha. Nagpadungog-dungog ka ba sa kong utang, Mari? Ha?
0: Wa, Mari, oy! Nagsulti lang ko sa tinuod. Galaan kay tanahon ba? Di auto ka, niya. Naaday kay utang nga wa, Bayri.
1: Ha? Huh? Sabi, oy. Naibawa ka magkinsa ng auto, Mari? Dili na ako sa ako ng bana.
0: Sa imo laging bana. O niya, kay imo man ang bana. Kung unsay butang sa imong bana, imo man sad. Conjugal property mo na ninyo. So, imo lang gihapon na. Nya ganahan dai kamudaan ang nindot kay nimong auto. Nya libakon kas mga tao nga ninduta nul kay auto pero naa di ay utang nga wa ka bayre. Ganahan ka anak mare. Parehas na nag bagko kay kag auto. Nya di ay wa kay kapalat gasolina. Mauna, mao nang moy nga guban. Na ila lang ibaligya ang sakyanan para duna sila ikapalit og gasolina.
1: Wala sakto dai na.
0: Ningon ko nga sakto na.
1: Ambot ni mo mari oy.
0: Ako pa ni mo mari no, ibaligyan na ni mo imong auto.
1: Unsa?
0: Aron doon na kay ikabayad sa imong utang ba?
1: Huh? Awa-awa, naningil lagi siya ka?
0: Naningil ko daw, pataka man lang ka uy.
1: Ay, ayaw na lang ta mari. Bayran ta ka uy, dili ko mudaga na na.
0: Unsa ang pagdaga ni mo nga mutago naman sa karun?
1: Huh? Tago ko taon.
0: Kay wa di ay. Unsa detong usa ka semana kato naningil ko ni mo. Sa layo pa, nakita ta ka. Pag duol na ko na wagtang ka man. Unsa dito? Unsa tawag ato? Wag kamudaga na to.
1: Taka man lang ka, oy. Wag man kamudaga na to.
0: Ay, ni unsa na di ay ka. Nga wata naman ka makita, Mari.
1: Mihupo naman ko.
2: Huh?

0: Asam tao na kong asawa pinanggaw eh. Nuham lang kalitin is bay. Uy, yun na. Oh, tulay! Ako nakita ni Smita na, uy, usap na sila! Ginoko, nagbugno sila sa muslingan! Sige, musukol ka! Ha? Abi kayo wag tayo kabayan, imo ipaagis, bugno! Sige, sige, bugno! Bugno, makaya mong pusto! Ha? Naglumot-lumot na tayo ko di mo!
1: Magasgas na, uy!
0: Magasgas? Magasgas na? Ha? Ha? Nagamot ako kung hindi mo na magasgas na!
2: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ginoko! Dahil na! Undang ka! Tawang na ninyo na! Kasi na! Dahil patay na! Patay! Dahil na lumping! Tao na bumbong sa auto na! Bildo na lang kita! Magulang sa'y pero! Muna na buwan na! Sinta! Magpapayatahan na na yun! Sinta!
0: Mga ni problema ro na ko kikiha may tungod sa maong hitabo. Kaya ang auto tao na lumping, niya na liki, niya na buak pag yung windshield tao na to, ang side mirror buak. Kabayar ka yun may anis? Kabayar yun, ha? Masila may nagbugno. Apil ako ang sawag tiya sa auto. O sa'yo kisulti ninyo ani be? Bam! Basahe ko di abe. Nga nagbugno tungod sa auto. Kabayad ba be? O sa'yo kung kami pasultihon? Ating press, Crispin.

0: sa mga pag-apo. At si Pres, good morning mo niya!
1: Good morning, dong!
0: Dong Pino, good morning!
1: Good morning, Dudong Kaskiyo.
0: Good morning, Kaskiyo. Kusel Dudong Kaskiyo, good morning mo niya.
1: Kusel Kaskiyo, labi na
0: ilira.
1: Nisiding Kaskiyo.
0: Oo, oh, hindi ilira Kaskiyo. Okay, ito ang anak taon nga Kusel po. Anak ni Kusel Dudong Kaskiyo sa Kurba. Kusel mo tanan niya, sa tanan itong mga suod, si Fabian Arnaido ang ato ang kapitan diha sa ato ang Libaong Bohol o si Kunsyal pa si Kapitan Felix. Oh, kumusta mo diha Kapitan Felix sa kuan sa Tawala? Kumusta sa tanan itong mga suod? Labi na giyod ni Kunsyal Rocky Destacamento diha sa Bohol. Kumusta mo tanan diha sa Bohol Panglao? Ati Jiggy!
2: Good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama.
0: Irigan ko ni ate itong Bilba.
2: Wilma Yayoy, okay. Bagyo sa Olanggo. Nga puso kayong mainom. Huwag doon, Pepe, that chocolate.
0: Mama Gina, kumusta ka niya?
3: Aha, wala na yung bayan. Siya na yung greet ni mo.

0: magpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy sa mga bata karong klase na saan. Happy, happy, happy, happy gid ang mga bata. Unya, muugom sila sa Diamond Yema Kuya Alan o BM Special. Mupalit sa crunchy, crunchy nga tasty fish cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Unya, ayaw mo kalimut ha, Don Pepe Dark Chocolate para sa mga dagko.
1: Kumusta mo riha sa tanang mga nangaon, mga bata nang inom sa to Don Pepe Tablia. Kondisyon kayo sa kaiskwil, ano anyan, indot kaya tumabatis ha. Happy kayo ta! Diba? Happy yung kayo ta! Sama sa pagantunutun sa Happy Mart, Waluna, Kulon. Tabuno kong magtan! Nga ang ilahang mga baligyan dito, barato, mga school supplies, uniformis, mga bata, og tanang mga t-shirt, blouse, unsa pa na kartunis, og uban pa. Unya, gitang mga bata, samtang maglingaw-lingaw ta, magduwa-duwa ta, og gumugumog, og BMA Special, og Diamond BMA Special. Unya, kinamanganag ko atong, ay, sum-sum-sum-sum, tasty fish cracker, og Paulitos Macaroni Crunch. Unya, sa mga tao ni Kuya Nick Pipito sa Toledo, basta Toledo, Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito, yun man, sa Bromage Base ni Ma'am Shen Pipito, nga ang trabaho ni Bromage Base, sa ako nag-ingon ninyo kung unsay inyong problema, sa inyong panimahay, mga ugaw, kung sa panadya, ah, basta, tawagal ninyo ang Bromage Base, tarawan nyo sa Facebook, itayin nyo, Bromage Base, ang makita, ano nyo, Bromage Base, cleaning services, makita ninyo, dinayan lang ang number, unya, tawagal ninyo, kamunay magsabot ni Ma'am Shen, kung unsay inyong gusto nga buhaton sa inyo ang panimay. Limpiuhan ba? Ayuhon ba? Ang mga terrorist ninyo nga hugaw kayo? Ayuhon o limpiuhan ba? Unya sa talang mataw ni Warner, kami ng June Ramos kung nabuhat siyang Miguel Fulyar Fertilizer nga nanginom sa ato ang the best yung kayo nga kapi, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawal ko, Pemes. Sama sa mga tao ni Indesian sa Brubits Mids, ang ginom ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa trabaho adlaw tanan ang said panyawan coffee mix. Sa mga tao ni Vice Mayor Toy Aslar, Sir Ricky Aslar, Sir Ryan Kalki, Ma'am Casmer Araraw, og Kunsyar Lester Daan, si Kunsyar Francis Isparis, Kunsyar Joel Garganera, ato ang suod ng amigo dari sa Norte, sa Ciudad Sugbo, o gingon man ni Danny Caballero, ato amigo mo kayo, labi na yun si Kunsyar Ferdi Rabaya de Haas, sa Talisay, sa tanda na itong mga isodya, o ni Brad Sok Ferradis, sige yung tanaw siya ang katinawan sa pagtuo. Thank you kayo, Kunsyar Sok Ferradis, salamat kayo. Kaninyong tanan nga, migami sa ito ang said Lenny Tuel, ay sa said Panyawan Coffee Mix, salamat kay ninyo sa pag-inom sa ito ang the best nga kape. Ate Press!
2: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanaan nga nagtumar, nag-maintain karon og said Panyawan Herbal Capsule, said Panyawan Herbal Capsule with garlic, said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katutakas og sugar, ingon man ka ng bukol-bukol nato sa itong lawas, ato nang im na ng Sir Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katuluso sa kadlaw inom. Sa buntag, unay ka makaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Ipadiuto ni mo maugyapon, sa gapon kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule imong imnon, unay ka makaon sa imong paniuto. Mausap gapon, inigpanihapon ni mo, inom na po daan og sa kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Og alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkahadlok. Tugod kayo na ni magkatambal, ana. Kinimawan ko gun Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa kugun Herbal Capsule kada upat ka oras. Og ko na okay na, usana lang ka kapsula sa kugun Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon lawas, bas Kugon.
1: O sa tanan na ito mga kaigsunan, thank you kay Ate Press sa mga kaigsunan na ito nga may gamit sa ito ang said Lenamitwell. Labi na yun sa ako ang amigo si Dodong Glenn, Glenn de Lima, taga Barangay Palitwan, Leyte-Leyte. Nga sabah sa akong amigo po nga si Delo Largo, mga eksperto ni sila sa mga sakyanan. Labi na yun ka ni si Delo Largo, gabata magitaw ni sa iyahang pagtrabaho ng mga sakyanan diha. O kanisa si Dodong Glenn de Lima nga taga Barangay Palitwan, Leyte-Leyte, og sa iyang papa nga si Sir Benedicto de Lima nga usapod sa ato ang mga nigamit sa number one hapla sa said Limit Oil nga tinuod mo wag kang sa ato panood pamahol para kids kalawasan panikonsbens katul-katul kutu sa kabataan ilikay pagyuta sa ringgi kung mga

0: Alas na sa ito ang Sedler Mituel nga na rama palit sa butika, di ba Duel?
1: Tinuna sa butika na kita mga palit pero naagi Facebook page ang Sed Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pang Panyawan Herbal yun niya makita tanan produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Oil o Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika kayo na tas kabukira nagpiyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee na lang ta kay para yatod sa tong panimay kay the best ko kay da bam
2: good morning mama nading rally o sa tabunog Ilongos Leyte o bunbon o to rasay mong klase ligong sayo dong gamit celebrity cotic beauty soap with glutathione and papaya extract aduna sa kanyang mga sangkap ng natural moisturizer para dilibang dry ang inyong skin magpabiling matanon kutis artista kutis porcelana Sed Celebrity Kuchik Beauty Soap. Para masulog imong aping, imong panit na ilagom, awa ko no. Sed Celebrity Kuchik Beauty Soap. Mas maayong ang tanawin nimo sa kilina ay label na kabutang Sed Marketing. Muta na sa butika para sure. Thank you.
0: Okay, thank you kay Bangunya. Kita mga kaisunan, kita masayod. Ada sayod mga yutang ha. Kinintoksin, maugin mo patay na to. Kay kinintoksin, maugin mo daot sa cover punto sa atong blood cells. Ang atong blood cells, importante kay natin hatod sa oxygen, nutrients, o tubig sa atong kalawasan. Ini kadaot na ang ato ang cover punto sa atong blood cells. Mustiki, mulapot ang atong dugo. Kana tungod sa toxin. Maunang imna na natong G-Detox Plus Herbal Capsule. Kaya ang G-Detox Plus Herbal Capsule Osaka natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwagtag sa balatian. Puno sa nutrients nga may makapaligon sa atong vital organs. Aprobado ni sa FDA Registry to number FR80715. Busa kung gusto kang mawagtag ka ng mga toxin sa imong kalawasan. Nga mga inungdan sa imong balatian o karong ligon kanunay ang atong vital organs. Inom yung tamatagadlaw G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mutang-tang sa toxin sa tuwa ang kalawasan. Ati Pres?
3: Okay, ang sendo na ito karagadlawa.
0: Si Dudong Crispin, Ati Pres.
3: Crispin.
0: O, simpor kayo ni ilahang kuhan ka ng dili ni kayo problema kay tungod na isa utang-utang Ati Pres ba? Pero ang nakaapan lang Ati Pres, nadugay si paningil tao ni Inday sa iyang asawa, si Inday Sinda, silang silingan nga nakautang nila pero nakapalit og auto ang iyang bana. Nagitudlo-tudloan, hangtod nga Sinda, si Kuan, ilang silingan nga kumari nila, Ilma, maoy nag-drive-drive na Ati Pres, gipaninglan ni Sinda sa utang nga Gismail. Hangtod nga nagkabugno sila Ati Pres, kaya wamang yung taon si Ilma sa utang nga Gismail. Nabuak ang bildo, windshield, kaning side mirror, nga lumping pag-auto, munguta na si Dudong Town Crispin, makabayad ba taon sila ni? Saon ni nila? Di nakabayad, di kakabayad na doon, kaya naam na insurance doon. Ambot lang ha, no? Ang papasood siguro sa kasa na more babayaran.
4: Basig asset mirror rin pabayaran.
0: Oh, kaya ka na makabangga ka doon, mabanggaan yung mong sakyanan, ang insurance may mabayad na, niya ipasood sa kuan, mauna makabayar ka, 2-5. Mauna, sa ako na ibaw, ana, kaya katong na dubulan ko, ipangyuan ko kuan, ana, hantong na sitol niya, 2-5 ragyod ang gihatag, wala lang to galing ako, pading lato kay bata man tao ng kadumbol niya, wapag yun siya ay lisensya, nakadumbol sa sakyanan niya. Mauto nga, wala na ako pinilin, luoy mo ko, estudyante mo, mama sa taon, amor sa silingan dito, wala lang, problema, wala yung problema, okay ra. Mauna ang ikaw, Dong Crispin, sabot-sabutan na ninyo kayo. Kaya raman siguro na.
4: Pero pagkuwas-kwarta, ingaw pa siyang tubuan pa niya. Sa tubuan na niya na nakuha. Sa tubo, huwag ikatag.
0: Wow, lagi. Ati Pres, o sabi, ikasultin mo aning asawa ni Dodong Taon nga.
4: Crispin?
0: Si Crispin, si Silso.
3: Grabe po diya, oy. Wala siyang bayad utang nila niya.
0: Tinood na.
3: Inki, unya naka-auto.
0: O, naka-auto sila, Ati Pres. Bay, ang iyang utang, Gismil ra.
3: Mo, lagi, baga-baga, good.
0: Baga-baga.
3: Ligang bayad.
4: Drive ko sa mga auto.
0: Nindutan mo no, nindut kay ka. Ngayon kay ka drive sa mga auto, pero ako, di ko ganaan mo drive sa mga auto. Ika na una ako, utang nga wala ko kabayari.
3: Sinood bito.
0: Misa ko, Tepres.
4: Kaya naningil kasi, wala mo kong maningil.
0: Wala siya maningil. Bam! Ikaw, masahit tadi, Abambe. Masahit tadi, Abambe.
5: Ako ba, naminaw ka
0: ganito. Bumutra ba kayo mo gidaan ako, ano? Katong toasted bread, lamig kayo.
4: Saya.
5: Ako naminaw kong ganyan gulit. Ganaan ko saya pagpaningil kay Murag. Kanang very professional ay ang papaningil. Kanang yun siya nga. Nindot na ako kanang mag-auto ta niya sa kayway utang. No? Kanang uban mo.
4: More pasumbingay.
5: Kanang uban mo magkita nga. Uy, bayad sa mga utang, uy.
4: Tapto kay nindot.
5: Oh.
4: Nindot man to.
5: Oh, nya. Nindot basta kayo automar eh. Kung wak kayo utang. Anak, no? Ay, nga panigil. Profesional yan dating. Uka, upanalitan po si Kumari yung nagdungo ko. Tawag ko po niya ito profesional. Pwede ito yung nga. Ugma ka naman ngayon at siguro ko. Kaya mabayaran naman akong utang. Pwede kayo nga po niyan, anak, no?
4: Ito, nindot
5: mo. Oh. Karon.
4: Wa maging singka ba?
5: Karon. Ug-ari ka sa kuan gulyat.
4: Asa ba sa?
5: Ang ari ka sa reading karong adlaw. Pizza sa gospel reading karong adlaw pizza.
4: Si Otso.
5: Si Otso.
4: Katong itubloan, itubloan tag
5: pagapo. Our Father. Mingon ng pare nga kani nga Our Father mao ni siya paglarawan sa tibuok lang ng ebanghelyo. Ug baosad kuno ni katong labi na katong sa party nga ingon gani ka nga ang kalano na mo sa tag adlaw.
4: Ya ta karong
5: adlaw. Duha ko ni meaning ana mahimo nga imong pagkaon ni ata karo adlaw
4: ka pa ako bang tanan ko ni mo ba kay sige mi jugo simba kada bang usahay nga nay mo ingon nga ama na mo anak ka sa mga langit sakto na ba
5: mao man og
3: nay ba nga
5: ang paghubad
4: buta ang mga
5: ang paghubad
4: niya dili bitaw amahan namo nga naa mao gyud gitudlo god amahan namo nga naa ka sa langit kay mga langit
6: di naa ka sa langit
4: oh pero matud pa sa uban ko no sa tong gingon nga kanang accepted na lang ko no na kay daghan ba ko no mga langit god so ra sa danan
5: di naa masad ko express mo ati gulang makalitan wis tabang mga langit namay ko na ni god kanang moy pagaing no ugari ka sa Biblia daghan mo tug karon sa ini dili mo sa literal
4: thank you dad
5: Goliath sa ko nang gingon ang karon mo gospel reading adlaw mo kag amahan mo sa to pa kanang nagtoy duka sa Dios ug katukod ang kalon namo matag adlaw ya takod adlaw ang buti pa sabot ana nga mangayo ka karo adlaw kay ugma dili ka minister mangayo kay nang plano na Ginoo nga ugma na tagaan ra ka
4: ah,
5: oh. Pero napoy lain ko nung hubad anang kaning ang kalon namo matag adlaw ang buti pa sabot ana de nga imong panginaot nga Ginoo na ani mo pirmi
4: ah
5: karon ug atong ilingid diri sa tuang sugilanon karon
4: ah karon
5: moy pagaing noon nga kanang na kay ang ebanghelyo karo adlawang tingon mga pagmubo kuno sa unod ang unod kuno sa gospel reading karo adlawang ito doon ang Jesus nga pagpray og Our Father og imo do kuno bubo uno sa lakalinya ang unod kuno ana is gugma og pagpasaylo moy unod nang ampo nga Our Father karon ang aris ng utang 10,000 ipatibabaw ni ma'am gisatong asawa sa asawa sa
4: Sinda.
5: Oh, okay, pati babaw ni Sinda yung gugma o pagpasaylo, okay ra.
4: Ah.
5: Oh. Apan, ug salari ka klaing bahin sa Ebanghelyo sa New Testament sa Mateo 22, versikulo 21. Ningon man diris ginong Jesus. Busa si Jesus mingon kanila, kung mauka na, ihatag nga to sa emperador ang iya sa emperador, ug nga to sa Diyos ang iya sa Diyos.
4: Mm-hmm.
5: Sa ato pa, dili gud mulusot si Kumare. Mabayad yun siya.
4: Marilma.
5: Oo. Mabayad yun siya.
4: Mm. Oh. Na ako niya ilang Marilma, huwag mag-iutang. Miga mo kasi lang sa antipres.
5: Apan pagtapos sa istorya, sa ito nga namulat, nga na dumbol, ang imong auto, bata na dumbol. Sa ito nga, katog.
4: Okay na. Bata, dumbol niya, wasi, wasi tao ikuan, wasi.
6: Yang low siya, wanya pabayra.
5: Ah,
6: yung anana.
5: Uy, katong nadumbulan ko gulat, lahi na.
4: Ano ma?
5: Isaylo!
4: Isaylo!
5: Isaylo! Ni hamoy ra! Ano ko nakukuwel? Sumawa ka pinala din tanuman, no?
3: Kunago ay Basol Tihon.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
8: Ha! O bitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
9: Bitaw, tinuod mo na.
8: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
9: Dili man kinahanglang manghambog pa ko. Kay asawa mangyo ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
10: Jo, mabidaw ako. Ayaw na pagdagan, Jo.
9: Dili na ko mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
10: Jo, maluway ka, Jo. Jo! Ow! Oh. Ah!
9: Mateo! Scammer?
11: Oh, Mao na akong pagtanaw nimo sa una. Og bisan gamay, wagid ko mangandoy nga ma-follow sama nimo.
9: Nga mas lalaki pa tan-awon kay nimo. Pero karon,
11: aw, ikaw na ang tanan para nako. Og way si bisan kinsa nga pwedeng makapabuhat natong duha.
12: Bisan ako?
11: Oh. Oh. Lola?
13: Glulas Boy. Sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
14: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
15: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
16: Mas klaro na ba bisan gabii?
15: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
17: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
18: Lang pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
19: Delivery! Maria Jose!
20: Is that box really mine?
19: Surprise!
20: Why are you inside the box?
19: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fun Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
20: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
21: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
22: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
23: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy niya kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
24: Man, kita mo bang nakikita ko?
25: Oo nga, kitang kita.
26: Ganado kaya malusog.
27: Kitang kita.
26: Timbang ay mabigat.
28: Mula batok hanggang tike.
27: Kitang kita.
29: Bimeg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kita

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Si Joe Raman.
3: But, di man may close.
2: Pero nganong nagkahuna-huna masad ka? Nga palitan siya underwear. Why man?
3: Oh.
2: Ha? Tubag ka ng pakutan na, ha? Tubag ka na! Oo. Huwag ka tingog kasi radog bukog.
3: Kapuyang explain.
2: Oo. Kung di ka mo explain, magpabilin nga mag-wonder me. Ha? Labi na yun si Jessa. Di gito mahilo na. Ang kalagatun na. Maglatagaw to.
3: Okay. Ikaw na yung explain. The other day, nakadungo ko ni Lola nga nisulti nga mamalit sila og mga underwear ni Joe. And nakauna na ako nga mag-order nilang online. Ibig nga mula kauna saan sila.
2: Ah.
3: Maurag na ang rason. Kaya di ko gusto nga mahago pa si Lola.
2: Paskang. Pero ang imong, ang sayo panggod ni mo, God, kay si Jisa, imong gipangutan na. Wa pagod kay intro. Random ra kay ni mo, ang pagpangutan na.
3: Oh, nga naman di kong pangutan na.
2: Kung lain pa itong imong gipangutan na, okay ra. Ego ra nga mag-wonder, nga, why kapin ka bubuton. Pero si Jisa, manggod to. Kay baugid ka nga, patay na patay ka ito ni mo. Ikaw naman gay manhid din kayo.
3: Hmm? Because siya naman yun, ha? Siya ay napangutan na anak ko.
2: Ay mo lagi. Wala kay paki sa iyang pagbati.
3: Wag yun.
2: Looy taon ka ayo, eh.
3: Anong looy man? May gato siyang gipalaom-laom nga waman. Di ba? Ever since, ako nang giklaro niya nga wa ko'y feelings niya.
2: Hmm?
3: Nga wa siya angay lauman ako.
2: Imo ginang giingon niya?
3: Kinahanglan pagod? Klaro na, anak?
2: Oh, yun noon. Klaro, magyot. Imo magani untang parisay nun?
3: Di good unta.
2: Pero, wa man siya karisayin.
3: Pero ako nang giwarningan.
2: Murag, may file man uglib?
3: Mabar.
2: Okay, so, balik ta sa isyo ni Joe. Muda yun gigag-order niya underwear?

0: Ay, sabak ka diha, Mateo. Oy, kami na lagoy palit. Nausa man sad ka. Kuwang naman lang minimo ihalwa.
1: Di mo sad ingulan na, ha?
0: Ay, nalapangatarungan. Kadi na ako dawaton. Basta kay ka na mga butanga, ayaw na ng problema ha, kay personal na kaayaw na.
1: Okay. Unsa ron?
0: Ay, ang akong, ang mga siminto tingali nga akong gipa-deliver kang kanina. Wa man digil ako sa likod sa nag-deliver. Oy, akong gipabalhin sa mga katabang.
1: Nagpa-deliver kang siminto?
0: Oo, okay. Doon na ni-crack nga ali sa mga tanong sa likod. Akong gipaayo.
1: Oh, kinsa may mo ayo?
0: Ay, suhos. Ayaw na ka nagproblema, ha?
1: Okay.
0: Nang sabaron sila?
2: Okay na?
3: Okay na!
0: Oy, aligre lagi mo din, he!
3: Ay, ipakasalit siyo ang mga sako ng simento, te. Dali ara lagi. Kusga na din at niyo, oy.
0: Gigausaran ni mo ang tulo kasako, Jo?
2: Wa, sadla, uy. Itagsa-tagsa, sad ako, la.
3: Pero, paspas man.
2: Daan, Raman.
0: Uy, ayaw palabi, Jo. Ayaw hutda ang imong kusog.
2: Ay, okay na tulo, uy. Huwag ito'y problema, la. Ay, kung doon na mo ipaalsa, ha. Ing na lang ko.
4: Mubalik, tag Jim?
1: Yes. Gusto kong mubalik ang weights.
4: Miupas na yung tapol? Di ba kontento naman ka sa jogging every morning?
1: Bro, batikin ang lakit ha, pero lupigin ko lang tagtumboy sa kusog.
4: Ha? Imo ipasabot si Joe?
1: Kusgan kayo, bro. Chicken ragal sa ang tulog ka sa akong simento.
4: Wow! Gitingob!
1: Aw, wasan. Gitagsa-tagsa niya.
4: Aw.
1: Pero ikaw, makapsalig kag alsa og usa ka sa akong siminto.
4: Marag dili.
1: Mao na diha. Lupig ta dung tuboy ya.
4: Ni Jo,
1: kinsa may lain? Unsa ba kay?
4: Oo, mangguko. O mangguko ka dungog ni mga militoksingan. Tumboy naman ang imong isulti. Murag ka nang discriminating man.
1: Ha? Imo ra na huna-huna eh.
4: Nahuna. Be, lito ka ko na, be. Jo. Jo. Sige na.
1: Ang sum ka?
4: Lito ka lang. Ing na, Jo.
1: Sama, be.
4: Lito ka ba?
1: Ay, kung samok, bro.
4: Lato ka lang. Lito ka gani ba? Ano ba? Samok na. Samok na. Igor man lang yung lito ko ng Jo.
1: Onya, di ko.
4: Ano, di ba sa guru ka?
1: Di lang ko.
4: Yay. Parang lain na nada.
1: Say lain.
4: Lito ka lagi?
1: Oo, sige na. Mulito ko. Jo.
3: Jo, nasad? Kung sige dahil na ka-importante si Jo.
4: Patay.

0: Sir, ibigay mo gayon ang mga sagol. Doon ay ginger, ginseng o garlic. Mahil tiyo ka. Automatic, doon na bagay ang palaya. O balunggay, imo pamati, murag hayahay. Busa ikaw, ayaw paglangan. Gasa kini, sa kahitasan. Ang original Koy Herbal Capsule. Makaingon tiyo ka o sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all, sana all.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw koy katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagong permiso akong mata, pero maayo na lang kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
3: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalaga pa lang ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay salat ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Tutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
4: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Agwanta pa!
6: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
7: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
8: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
12: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
13: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
14: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan na pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
13: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
15: Mama Mia, here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
16: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabot nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
17: May buhay sa makabuhay.
18: Ha?
19: Nganong ni anam sa nimbabayan?
20: Nalimot ka nga imo manang sekretary.
19: Mon, wala ka ba?
18: Huh? May meeting ka 1 hour from now. Sa Royal Hotel. Ako imong kuyog.
19: Kamera ni Mon.
20: Huh? Ako?
19: Ikaw ako ang acting secretary for now.
20: Ha?
19: Otherwise, i-cancel ang meeting.

0: Itraprati ka sa office, ha? Hindi na kumubalik dito.
1: Noong sa mangga?
0: Bro, sa tinuo lang. Pusurok mo na kung dugo makakita ni Jess, ha?
1: Hala ka, bro. The more you hate trabaho, no? The more you love.
0: Ah, binuang.
1: Ah, binuang. Lucky! Tuod, mapauli na ka?
0: Wado ko sa merkado.
1: Ha?
0: Detect akong lula nga magpaandam ko grapes. Tamis ko nung kaya ang yung grapes ko rin.
1: Kung mahibaw si G sa ini, magtuoto na si Joe ang imong adoon.
0: Unsa?
1: Hmm.
0: Kapinuang.
1: Hangang, pwede ragod ka nga dada ni titala o kuan ka nang inigpauli niya bisagunsa. Magkita, manggin mo, inikagabi eh. Pero, muadtugil ka karun.
0: Huwag mo kong maingon niya nga muadtug ko. So, prisaho naman ako siya.
1: Si Joe?
0: Si Lula?
1: Halala! Namuha, namuha!
0: Ang aking makalagot mo ka. Di mo kong itupo at ang tumboy, ha? Ang sumag, ay?
1: Iyay, ho? Tumboy na saan? Di na saan magkalitok sa ingan?
0: Kamboto mo, eh. Iho naman ang dekad ni Hibi. Pag-taxi na lang pa doon sa office.
1: Ay, binuang niya, bro! I-drop sa town ko, eh!

0: Ah, daraday, oh. Tulog ka kilong grips ba itong imo, no? Ah, ikaw, sir. Sa ganito imo, sir?
1: Mangga lang, madam. Duha ka kilo lang.
0: Ah,
2: madam, oh. Grips niya.
0: Hoy! Hoy, niyam lagi ka, Matiyo.
2: Una-una si sir, Lola.
0: Ah, okay. Orange to imo, sir, no?
1: Mangga, madam.
0: Aw, mangga di ay. Ay, mangga di ay to. Nara, oh, nara. Doa ka kilo. Lapas na gamay, pero okay ra.
2: Lola, nasan ba yung imalala?
0: Kadiot, oh, narangi mo hang mangga, sir.
1: Akong bayad, madam, oh. Keep the change.
0: Uy, salamat, uy, sir.
2: Ay, Lola. Keep the change,
0: man. Ay, mo na yung nakanindot din, he. Kaya naman sa mga galanting customer, parehas ato niya.
2: Lola, wapanin mo ito bagay ng pangutana. Asa ba ng imong alala?
0: Ay, akong ipatod o grape sa imong opisina. Uy, huwag ka musulting mo, arin ay ka. Ingon na bang kang magbaandam ka. Ay, ako na lang ipatod.
2: Katuod ay siya.
0: Ako ipataks eh.
2: Askang.
3: Gaagay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
4: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
5: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kadahumanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Maigala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangisgaring.
4: Audio editor, Lloyd Gaviana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng Laing Sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
2: Uguay mo siyagit! Haba! Lola ka na ang gwanta sa bangko! Patali! Ang gwantya! Grip!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Ay! Mami! Ayaw! Ayaw inapiyan ang mga anak! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Kana! Wow. Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Oh yes! Oy! Oy! Ganong ipaon ang musika! Kinsay!
5: Bow down ang maskara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
6: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
7: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
6: This newscast is brought to you by Tusaran Forte.
7: Ubong makulit?
6: Just stop it. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
8: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Oh, uy, ito na charity. Oh, doon ay laing motor. Nga may andar. Uy, uy, si Bebel nga. Si Bebel ka to. Asa ka to siya? Siya, punta nga. Nagsunod silang dos, charity. Asa sila?
2: Adios, porbida, no? Duda ko, ane, day. Sige, panawas, charity, kabay, Abel. Pero, sino ba talaming morning, ane, day? Sige, pangingon nga. Charity, ladlad na siyo pagkamahuyang, Abel. Pero sa ilong, bida, tsula, siguro ni mga kadahat, tsukulala, pap-pap, day, ne? Baya, no? Pero, nasa patro na. Hapit ala sa ispuntag. Dits doon rupel, mudunong las na kong katidad ng 60 million ngantos mga kidnapi remarga.
1: 60 million pesos?
2: Paldo, mga kidnapper!

0: Mm-hmm. Bilib ko persistence ni mo, Federico. Alas 4 imedya na si sa yung buntag. O akay tugtog.
1: Alas 4 imedya. 4:30. Excited na kayo kumarga. Kabantay ka na. Nga madamot na nato ang 60 million pesos.
0: Og, hain naman ay mong mga tao.
1: Ano ni? Instruction ako nila. Nga alas 5. Ginalam kagika na sila. Aron pag-adto sa Veteran Cemetery. Kinanglan nga mag-una sila. Una mo abot si Daddy Rafael.
0: Mao ba?
1: Utak gamitin, Marga. Utak gamitin. Kinahanglan nga mag-una sila. Aron ilang masuta. Kung wakbay laing tao nga, gikontak si Daddy Rafael. Aron pagsanta. Nga. May ano? Aron pagsanta ba? Nga makuha ang kwarta.
0: Aha. O kita?
1: Kwaon ka sa akong duha katao.
0: Unsa? Duha katao? Motor ang sakyan? Unya, ako?
1: May laing motor nga makuha ka rin mo. Ang duha, mugikan og alas 5. Samtang ang makuha rin mo, mugikan og alas 5 imedya.
0: Okay. Hapit na.
1: Kabantay ka na? Iabot na ang usang kakibot na makuha rin mo. Kakibot!
0: Pero, safety ka ko, anak?
1: Oo, oh, safety ka.
0: Dili ba ka na parehas ni mo ka maniakis?
1: Dili, salam unay na ko. Kaya kung ilan ang buhaton, kutkuton sila sa wati.
0: Managana lang ko. Kaya ba sila niyag? Mabudol ta si mong mga tao.
1: No, dili ka na may tabo, Marga. Dili ka na may tabo.
0: Okay.
1: Gano'n ka?
0: Walang. Gibati lang akong kakulba, Federico.
1: Ah, relax, relax! Paldo na!

0: Señor, diyan ang ibang kapinya ro.
1: Salamat, Ula.
0: Siguro, kanyar, nga ikaw lang yung usang mato sa sementeryo sa mga veterano.
1: Oh, Ula, ako lang. Dilimay mo magdako nga yung tao.
0: Nyo, pagamping yung tao niyo ro.
1: Oh, Ula.
0: Mag-ampo ko niyo nga unta. Dili ka nila pat yun.
1: Huwag kumadlok, Ula. Huwag kumadlok sa kamatayon.
0: Yun?
1: Kung mo'y akong kapalaran, dili ko mapalipad. Kitang tanan, matapos mag-urin ng kalibutan.
0: Ang bitang niyo?
1: Kiningabdangan nga ako na angkon. Ang mga salapi nga ako na angkon, talikdan ko kini. Huwag ako'y madani ini. Busa gamiton ko kini para sa akong kalipay.
0: Sakto kanyo. Bahala mga kidnapper ang mabulahan.
1: Si Marga, may nungdanon ka na kuula.
0: Sige na niyo. Higop na rin mong kape. Hapit ang alasing ko ay.
1: Oo, Ula. Ready na sa ako?
0: Oo, niyo. Ready na niyo. Ang imong, kuan niyo, ang imong mando, nga, maunali akong di paabot nga, kung ihato dito sa sakyanan.
1: Sa muti wang suna ko higop aning kape, o guman mo at to na ako.
0: Sige, niyo.

0: Selamat ulah.
1: Om Pingir, ha?
0: Om ulah.
1: Kuan kini, wak ni mo dadang imo hanyo, wak ka magdaon armas niyo?
0: Midahan ako akong 380 peso.
1: Om, kini, ayaw kong taon sa niyo, ha? Gamitag yun na, magkinaon sa man gani.
0: Oh, ulah. Adios.
1: Kalupo eh sa tiguang. Nanguna yung drive. Maghatod sa kwarta, nagpangayo sa mga kidnapping.

0: Ano, tumagmag tingog ano na mga salpahis. Ngayon, uli ka na kung si Marta. Hello? Hello?
1: Doon ka, Rafael. Nagmuntay ka na ba? Kapit na ng alas 5 sa bugad.
0: On my way na ko. Madoon ako sa sementeryo sa veterano.
1: Very good. Tambing doon, Rafael. Nagpapunta kami kanimo.
0: Padoon ako. At exactly 6 o'clock in the morning, naana ako.
1: Good. That's my boy. Okay. Bye.
0: Okay, bye. Bakasal, bahis ka mo.

0: Kikibot.
1: Mm-hmm. Kikibot. Paminaw, paminaw. Mm. Daily pag-arason ang panit ni Marga. Nagasabot.
2: Oh, kakibot.
1: Why double cross, ha?
2: Oh, ah, kakibot.
1: Magpaabot ko sa over the top. Din. Hmm. Magpadoom palang dani ka mo. Makita ko na ka mo.
2: Bakit?
1: Communication, ha? Importante ngayon. Tumantay mo na. Inigbayuay sa kwarta o ni Marga. Kinanglan, ha? Kinanglan nga. Gamit kayo ka ng messenger ba? Video! O makita na ko ang pagbinayuay sa kwarta o kang Marga. Clear? Claro?
2: Claro.
1: Okay. Move!
2: Sige. Ato na kami.
1: Go! Go! Labos na na! Kaigmat sa inyong mga mata! Ay, kirit, kirit. Nanawag ang advance party na to. Hello? Kakibot?
3: Okay. Clear na ang area, Kakibot.
1: Hmm, good.
3: Ino kami interview. May kisaw. Nakapisto na kami din eh.
1: Oh. Secure the area. Padung na si Margaria.
3: Arigado, Kakibot.
1: Okay. Larga na mo. Mami Marga.
4: Bye-bye, my son Federico.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
7: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
8: This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: This time check is brought to you by MagmaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

Meinasin, kos no para alasais. Distansya ka niya ako na imutangan. Mga 600 meters mauna ka na ang sementeryo. Magpaabot ko sa eksaktong oras. Tawagan ko ang mga kitapir.

0: oxidati, Rafael.
1: Hello.
2: Asa na si Marka?
1: Naana sa area, Don Rafael. Ready na. Asa? Ang kwarta.
2: Oh, di ana, di ana. Oh, magpaduol ako sa sementeryo.
1: Hello. Hello.
0: Oh, puya. Gi-off na niya. Huh. Magpabot ko. Nga mo tawag si Kakibot sa messenger. Huwag makita ko ang ilan pag binayloy. Marga, huwag ang sako na gisudlan sa sapi.

0: Huerta bang sudara.
1: Huerta. Yuna asa se marga.
0: Shhh, papabot ka. Susiyon ko na ang susasako kung may kwarta ba.
1: Wa ko magtiaw.
0: Nablihi ang sako. Ablihi.
1: Oh, aliyo. Ablihan ko. Tanawa. Tanawa.
0: Okay. O kaya, aro makita na kuwang ilaong kung tanan kwarta ba si Gibudol kunino.
1: Oh, aliyo.
0: Oh, okay, okay.
1: Wala ang nasagol ni ini, ha? Hulus kirima papel di bangko.
0: Okay, okay. Isira pagbalik ang sako.
1: Alam si Rado na. Asa si Marga, ha?
0: Ay, kabala ka. Pagawasan ko na.
1: Si Marga, siya ka na. Salamat, salamat. Taon. Marga! Marga! Marga, darling.
2: Hey, darling, Rafael!
1: Marga, dili.
2: Ipasag ka na lang ang tao kanimo.
1: Dili, dili ka na mahimo, darling, Marga. Mahal ang pinagkako ikaw.
0: Pagkakos mo, pagkakos mo.
2: Darling!
1: Marga.
0: Na kanimo si Marga. Adios, Don Rafael.
1: Adios.
0: O gayaw yung pagkibuglakan na dili kami makauyong tungod kay Tanawa, Dagtio, Nibo, ang akong makauban, Dagtion silang armas, tumong kanimo.
1: Naatood, duha ka tao nga pulos, naka-full face helmet.
0: Adios, Don Rafael. Marga.
1: Marga, darling, salamat ka buhi kahit taon.
2: Oh, darling, mahal ka dahil ko ni mo.
1: Yes, darling. Mahal ka. No, dasok kwarta, di po sil. Apa, Marga, apa? Ni kamu tak duha ke mga kesalbay, ang mga kidapin na lang, apa? Apa, Marga? Nagputo duha ke mga kaupol mga kidapin.
2: Kasi nilang kikasangka! Naigo ang duha!
1: Ni kamu sa ilang kikasangka ang taong nagmaskara.
2: Taong nagmaskara?
3: This Time Check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This Time Check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.

0: Mga higala sundang uban pa mga sumpay niya itong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents.
3: Hain ang ako.
4: Oh. Iba ni bag, miss?
3: Ikaw na, Sad? Tap!
4: Oh. Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
3: Ay, baka ko na...
4: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
3: Siyempre. Kaya estudyante man di ka.
4: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
3: Dili. Klaro, anak.
4: Ako kini, Dennis.
3: Piolo?
4: Ako kini, Dennis.
3: Piolo?
4: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
3: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kita niyo duha ang tinuod nga si Piolo?
4: Ako, ma'am. P.S. Love you.

0: PH. Love you. Agsulat Martes Barba Albores. Voz direksyon ni John Krakapohanes. Spanner Joel Bense. Recording editor Randy Tayat. Soundman Alduin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Oh my God.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: gwapo niyang tanawon nga nakatuog. Taliwati o kayo ang iyang ilong. Di kan dinis ako na himong tangana. Gwapo git kapon siya, bisag dagdag nga, iyang baba. Muhinay ako sa pagpangon. Mas kiyoptan pa niya pagkuputang akong hawak. Saan ko man inis pagbangon na ron? Kaiuna pa ko. Unya na lang. Itingalik makamata siya. Antusun ko na lang una niya akong kaiuna. Madapa man sada. Hindi nilang una kumuhita sa imong paa. Nakamata na siya. Mayo na lang kani kinakabantay ko. Huwag dali kong nakapiyong. Dili mahimong may bawas siya nga nagmata na ko. Huwag nagsigik kong tutok niya. Iyang gihapo ka pang akong umo. Kanindot pa mati yun siya gibuhat.
1: Ma'am.
0: Hinay ko niyang kisangpit.
1: Ma'am.
0: Naibawa pa kasi ang anagmata ko.
1: Kung nasayod pa lang ka, ma'am, kung unsan ako kalipay ron, ganyan ka sa kong dool. Nakikita ka sa kong paa. Kung mahimo pa lang, gaksunt ka.
0: Unsa?
1: Samot mong kagagawa pa nga natuog, ma'am. Inosintik itagdagwe. Samot mang gugman ako ni mo, ma'am.
0: Unsa? Unsa ko, no?
1: Kung mahimok lang panguyapan tiga, kibuhat na lang ako, ma'am. Bisag-lisod kay ikaw pang labing unang babae, mag ako niyang panguyapan. Huwag labaw ng lisod kay naibaw ko nga dili mahimo kay estudyante ra ko na imo. Huwag ang pinakalisod ka yun. Kaya gikontrahan ko na imo.
0: Pero,
1: ang butok na ano eh. Bisan pa man yan. Gusto maghihapon di ka, ma'am.
0: Kun ba? Siya.
1: Ma'am.
0: Gikan niya ang maong note na akong nakuha. Dito sa controversy sa eskwelahan. Kika ni Piolo.
1: Ay, karong palanggani, ma'am. Nga nagpiyong ka.

0: Dating dalo, nagay kong haggan ka. Tawatan ka, di kagahok sa. Natuog bitaw ka.
1: Uun sa miyang baton. Mumata kong pinakalit.
0: Ma'am, pungli ko, ma'am. Kaya kamay na lang kayo, haggan na, di ka. Kita rabaya din hinapita sa suok, ma'am, na imatang. O, gamay na lang sa mga tao sa palipot. Busy pagit sila silang ipang buhat. Ma'am.
1: Mumata ko. Muma.
0: Ma'am.
1: Gihaggan ko niya sa...
0: Di krabi. Agkan palang kanin mo ako gihaggan. Kung siya nakahako ng imong apil. Ay. Di alam ka, ma'am. Unya na sa buntag pagmata. Aro mas taas kuguras nga tutukan ka. Di ko magkahimog ingon ini, ma'am. Kung magmata ka, labi siguro, tamparuson ko ni mo.
1: Piolo.
0: Ma'am, gwapahag ni mo, mahinano ko eh. Asahon ka na gano?
1: Oh! Asa ko ni mo, dada?
0: Ma'am, nagmata ka?
1: Ha? Karon. Nagmata na ko karon.
0: Nakabati ka sa akong gipanulti, ma'am?
1: Ang hain na to.
0: Katong...
1: Alsahon ka ni mo? Maupati akong pagmata. Asa man ko ni mo, dad, ha? Ngano alsahon man ko ni mo?
0: Daan pag yun ko?
1: Ngaon sa?
0: Yung mas maayong matuog ka. Katulog balik, ma'am, eh.
1: Ganun pa katulgon man ko ni mo, nga mo pauli naman ko. May klase pa ko, ugma. Onya. Lagi. Onya na kay... Pasado, alauna naman is kadlaon.
0: Asa mo ka, ma'am?
1: Mupauli na ko. Lagi. Mupauli na ko.
0: Ma'am?
1: Ha? Nga naman? Unsa man?
0: Okay ra ka?
1: Of course! Okay ra ko. Nga naman day ko?
0: Mura mangog natarantar ka good.
1: Ha? Unsa? Natarantar? Ano ko itong matarantar man ko? Huwag ko matarantar eh. Okay na ko. Sige na, mupa ulit na ko. Diha ka na. Salamat sa pagpahuam sa imo pa.
0: Ma'am, kadatang ma'am. Ihato di ka ma'am. Ito siya pa yung niputin siya, no? Manang, hindi tingali siya.
1: Potensyano.
2: Ma'am.
1: Mag-alas dos na skadlaon hapit. Mupauli una ko ha, kay may klase pa ko. O niyan sa isbuntag.
2: Sige ma'am. Huwag salamat kayo sa pag-unong ako.
1: Sama na mo sa kong pamilya, Potensyano. Ayaw ka bala ka. Hatagan lang unya tika og special exam sa imong mga na-miss nga quizzes. Kay pila kaadlaw na biya kang absent.
2: Salamat ma'am. Si Lulu Mangod. Kalitang bibiya. Gool kay ko, ma'am. Gaksa ko, ma'am.
1: Ha?
2: Nagkinahalan kong tao nga kasandigan karon. Gaksa ko, ma'am, aron. Mululo agamay nga kong gibati nga kagool. Sige na, ma'am.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
0: Mom, sige na. Ano sa ano ko, ma?
7: Ako. Andam ko muunong ni mo, Potensyano.
0: Ano niya?
7: Kilala mga ka nga doon ay muunong ni mo. Ni ako.
0: Pagkakos ka na ako?
7: Nga nung dili. Ano? Kakos lang?
0: Hindi ko eh. Ano mo ba yun?
7: Mayot alin mukha ko sa masigkalaki. Hindi man good. Ali ba?
2: Hindi lagi ko. Okay na ko. Kaya ako rin ako.
7: Ayaw lagi ba?
2: Hindi lagi.
7: Basta kung mag-organic ka, ni Ara ko ha. Tingnala niya ako.
2: Kapalya?
7: Ali ba?
1: Sige na. Ito na ko potensya, no? Alauna pa man ang lubong ni Lolo ni mo. Mula ko sa talaon niya ako simbahan.
7: Ako sa...
2: Klasim ka.
7: Mahamsap gani.
1: Nanangita ko daan sa eskwilahan.
7: Half day na sa day ko, ugma. Kining suod ba yung kapitan? Ito na, ma'am. Iyato dati ka.
2: Di pa. Mukupot ni kaskamot ni ma'am.
7: Ha? Ikupot ko? Tuyo na ko na. Kay, mingaw na kayo sa gawas, God. Kung kining matang pamigsakinan, mas may na nga mataha ang mga magbinuang ba? Kay, kauban mi ni ma'am. Di ba, ma'am?
1: Ha?
7: Tana, let's go.
2: Nimal. Pero medyo makabintahan ning tawhanan ako na. Alakot. May adlaw karagyan na akong habagiruwa ka. Timan ina.

0: Paano natin magkatang, ma'am?
1: Ah, sige, Piolo. Piolo?
0: Yes, ma'am? May isulti ka?
1: Ang akong kamot, buhiin na. Di anatas kawas.
0: Dukan ba mga ikihapo mga tambay di sa unahano, tanawar, ma'am?
1: Ah?
0: Nag-inom para pag yun? Ya, ikusugar ba mamarigla ng mga tuhana din, hi?
1: Piolo?
0: Manunggab ba na sila?
1: Aha?
0: Kaya ikabalak ka, ma'am. Iyara ko. Andam na kong ibuhis ng akong kagalingon. Mapanalip na lang, tika. May taxi, ma'am. May paigon din, eh. Ako para ako na. Ay, bintahan na yung ulo.
2: Hi! Asa mo?
0: Ha? Uy, Glover? Noy, sa kay Binoy.
2: Gigan ko duty sa club. Bisayo ko pa uli kay mo hapit ko ka duty ni. Aro makalantaw sab ko sa haya ni kapitan. Last na baya ron. Asa man ay mo uy? Nialagi mo sa gawas. Lo! Nga na nagkumputay mo sa inyong kamot, uy!
0: Mo lantaw makakani kapitan. Ikaw na. Tora si Potensiano dito.
2: Tatala na! So natagbalik.
0: Ano pauli na mi uy? Yato ba na ako si ma'am?
2: Ay!
3: Sakay mo, sir?
0: Noy! Sige na, Clover. Sakay na mi. Ma'am, sakay ko na.
1: Sige. Muuna mi ni mo, Clover.
0: Ato na mi.
2: Ay! Dili ni mahimo!
0: Clover! Anong gabi mo nang bubalik ang portahan ng taxi?
2: Sibog! Sibog ba? Sibog ka mo sakay ko!
0: Pusa!
2: Uban ko ninyo! Uban ko ninyo!
0: Nga naman!
2: Mapauli na lang sa ko!
0: Munsa? Ay, binagkugmian hita. Kay, araw magkalili ka ni Kapitan.
2: Ingaw, sabang ako una-una, uy. Mauban na lang ko ninyo. Kay, nahinom doon ko ba? Mahadlok man dahil kumulili o patay. Huh? Larga na, Noy!
0: Dito ka uta sa prunsit, arong na dito maghuot din.
2: Ay, ganahan man ko din eh, kaya magtupad man ta. Ang bi mong kamot, bi.
0: Ha? Nga naman?
2: O kupot ko. Nalimot ka, uyab na ta.
0: Sa?
4: Uyab na mong duha? Bakakon?
0: Ha?

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg. This newscast is brought to you by Bimeg Premium. Kitang-kita ang galing.

0: Kaigalaan, ayaw sa'yo pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God,
1: sa
0: kiningi
1: batiko. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
5: Uluhan sa ato mga balita, mga kasama, bagong rota sa Tartanilla sa dakbayan sa Sugbo, gipaabot nga maablihan na ning Buwana. Samtang kapulisan sa dakbayan sa Sugbo, mososi sa viral video, diin makita sa giingong pagpanglabni sa usa ka lalaki og niambak sa may viaduct sa SRP. Ipagawas karong adlaw sa Senate Impeachment Court ang sabina alang sa bank records o tax record nila ni Vice Presidente Sara Duterte o kapikas ni ini nga si Attorney Man Scarpio. Mga kata mga headlines.
4: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
6: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
7: The Wonderful Supplement.
8: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
9: Time check, hatod ka nato sa Dali Everyday Grocery. Dali Everyday Grocery. Barato, bikalidad. Dali na sa Dali.
10: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
11: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na pato.
10: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
13: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
14: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita nako ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti nako na ang sugar troll ko no makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila ka adlaw, nakita nako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll tabang sa mga senior citizen.
15: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3. Dito ako, believe.
19: Mga idol, andam-dabam mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsay katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoid This Power. Bisaya Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goes pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
20: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo, rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
5: Oras sa DYHP, alas 12.45 sa kauntuhon, Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayo nga unto kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampo sa nga ni Radio Man Ken Galenea. Muhaton sa ato mga balita, Metro Ratsada. O karon sa detalye na sa ato mga balita. Pagawas na karong adlawa, Hulyo 21 sa Senate Impeachment Court, ang sabina alang sa bank o tax records ni Vice Presidente Sara Duterte o sa iyang banda nga si Attorney Man Scarpio o mga korporasyon ng negosyo nga matod pa konektado kanila. Samtang dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, mga bagong rota sa Tartanilya sa Dakbayan, ipaabot nga maablihan na Nining Buwana. Kasama mo sa Balita Radio Man Elibo Lunos.
18: DYHP, Tatak, RMN, Report.
21: Kining maong balita, hatod nato sa Life Extension Vitamin D3. Gipaabot nga mablihana ang bagong ruta sa Tartanilya sa Tabay Sugbo dining Buwana, particular na sa downtown area o sa heritage district sa syuda. Kini makatag-on niya og talagsaong cultural experience labi na sa mga dumuduong sa Dakbayan. Mato ni Mayor Nestor Ajabal, nga andam na ang mga kotsero ug ang mga kabayo nini nga mobiyahe sa nisutang ruta. Kini humusab sa pagpakitagbo nini na tumiaging semana sa Cebu Tartanilya Association o sa ubang stakeholders. Alang sa mayor, ang Tartanilya dili lang usa ka yanong mode of transportation sa syudad, kundi usa ka buhing simbolo sa kasaysayan sa Dakbayan. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, sedi pa ni musod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong gipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel niini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kay kini siguradong peke og delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City, ana ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock og Cebu Gospel Church. O sa konsolasyon na naasa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nesbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, anaakin yung mahamutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radio Man, Eli Balones, DYHP. Tata.
18: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
22: This time check is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na.
23: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
22: This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Mag.
0: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
24: Unilab quality yan.
23: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
25: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamhinod sa mga tiin.
26: Basin aduna kay diabetes.
25: Mag-DTX 500.
26: Epektibo sa pagpamubo
25: sa blood sugar levels.
26: Di kaya ang diabetes.
25: Mag-DTX 500.
26: Karun na yun.
25: Mabalik sa pinakadulong ng butikis sa yung
26: lugar. DTX 500. DTX 500.
27: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
25: DTX 500.
28: Pabali sa mga butika.
29: Kumakapuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products na nagkantinan og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
5: Oras sa DYHP, alas 12.51. Padayon sa ato mga balita, mga kasama, ang kapulisan sa Dagbayan sa Sugbo mususi ni atong viral video. Di nakita ang giingong pagpanglabni sa usa ka lalaki, diin ang maong suspitsado ni ambak ni sa may viaduct sa SRP. Kasama mo sa balita Radio Man, Arnold Bustamante.
18: DYHP, RMN, report.
30: Ni manduan karon sa Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, ang ganduha ka mga police station nga sakop sa CCPO nga mao ang Carbon Police Station o ang Sawang Kalero Police Station nga muhimong investigasyon na ilabot na sa nagbikatap ka video diha sa social media nga usa ka lalaki ang gigukod o ka mga duha ka tawo diha sa may payadak sa South Road Properties sa din may ambak ni sa baong nga taytayan. Una nga report nga nadawat ang CCPO nga nakadungog buto sa armas ang mga nagmotorista diha sa may SRP patrol na rin na ang Bayadak area nga hapig sa ermita. Apan na matino kung unsay nahitabo nini nga maong lalaki nga gigukod o gamiambak kini ngadto sa taytayan diha sa Bayadak. Ang si Oriol Midugan, ngayang itawagan, ang hepe sa Carbon Police Station, nakita ang Sawang Kalero Police Station, napanwa sila na dawat nga report o reklamo baka. Na nagpa-blatter nga ito sa Laga Police Station. Gawang ino ni Oriol, katong uploader sa Facebook o video na nikatap niya sa social media, nakita katong lalaki na migukod sa maong suspitsado nga mo report kadto sa police station aron nga ilang nga pasabot kun unsay hinungdan nganong kini miambak sa fire duct. Samtang sa dikasbahin ka sa mga AIDA, ang kapulisan karon dito sa lungsod sa Kandihay, isusina, nining usa ka report nga dunay usa ka magtutudlo ang napalgang wa na kinabuhi dito sa barangay Tanulin sa lungsod sa Kandihay, lalawigan sa Bohol. Ituhuan nga kining mga patayang lawas, iya kini sa namising nga si Dexter Hinayon, magtutudlo ni sa Bohol Island State University. Dito sa Kandihay Campus, ang hepe sa Kandihay Police Station na naroon sa crime scene, naroon sa pag-susi sa maong incidente. Kasama mo sa Bohol Police Provincial Office sa Cebu City Police Office, ang inyong Radyoman, Argus Mantini, OHP, Tata Karamel.
18: TYHP Flash, Flash. Report.
5: Pasumpay sa report ni Radyoman Arnold Bustamante, mga kasama. Matod sa Kandihay Municipal Police Station, itaho nga nawa si Hinayon o gawaan na magkapauli sa ilang puliganan. Sukad kagahapong adlawa, ayang lawa si katahong nakitaan unya gisud sa usa ka sakop. Dugang pang pakisusi nini sa imbestigasyon sa kapulisan diya sa Kandihay Municipal Police Station sa lalawigan sa Bohol. At oras sa alas 12:54 na sa kauduhon. Ari una ta sa DYHP Answer to Win Promo karong uduha mga kasama. Kato pangutana. Unsa man to ipagawas karong adlaw sa Senate Impeachment Court alang sa susi sa bank records o tax record ni Vice Presidente Sara Duterte o ka-Attorney Man Scarpio. Unsa gay ito nga dokumento ang ipagawas sa Senate Impeachment Court karong adlaw? Tubag na ha. Tayo pa inyong tubag sa atong live program karon sa DYHP Metro Ratsada. Follow ang mechanics, like, follow DYHP Arimen sa Facebook page at Atty. Rufil Fernandez Banyog Facebook. Okay, share atong program karon. Doon na mo'y chance makadaog ang 200 pesos GCash. At oras sa alas 12:55 na dugang pang balita. Kuman sa mga pahinom do.
18: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
4: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka nahibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
5: Oras sa DYHP, alas 12:56 sa kauntungon, mga kasama. Sa atong panag-uban karon, iningutlo ato ikauban ng exclusive distributor sa Life Extension Foundation, mga kasama, Sir Jonathan Granada, alang sa dugang pang health tips. Sabi na karong panahon na karon lang galing adlawa. Sukad pa sa kaganinang buntag hangtod karon na sinatik sa lang pagbunok sa uwan diri sa Cebu City area ug Metro Cebu, mao na nga gikan sa init unya uwan na pod. So peligro gyud kaayo no ang mga respiratory problems mo na kinahanglan nga ato immune system lig-on kanunay. Alang sa paghatag nato og dugang tips karon, Sir Jonathan Granada, maayong hapon, magandang hapon po sa inyo, Sir Jonathan.
6: Yes, Ma'am Aida, good afternoon po sa inyo and sa lahat po ng mga listeners po ng DYHP, RMN dyan sa Cebu City, Cebu Province, and sa buong Central Visayas. Good afternoon po.
5: Yes, magandang hapon, Sir Jonathan. Sa araw na ito dito sa Cebu, ang lakas ng ulan, simula pa kahapon umuulan, kaya mas lalong bigyan ng pagkakataon na mapanatili, no, ang immune system at resistensya, gaano po ba kahalaga na mag-take tayo ng Life Extension Vitamin D3?
6: Yes, Ma'am Aida, ito po ang kinakampanya talaga natin ever since yung supplementation or regular na pag-inom, paggamit ng Life Extension Vitamin D3. We have cited a lot of medical conditions kung saan nagpapakita ang napakaraming mga medical na pag-aaral na meron talagang maitutulong yung supplementation ng vitamin D3 sa kanilang kalusugan. And this season naman po, Ma'am Aida, very common yung itong respiratory tract infection, yung upper and lower at yung mga matatanda. Ubo, sipon, trangkaso, katarro, even yung pneumonia.
5: Opo.
6: Syempre yung iba hindi nila makaya yung pag-sustain ng ganung sitwasyon, yung always na lang inuubo, may sipon, may lagnat. It's because of the weather ngayon. Yung iba na hantong talaga sa hospital admission. So would you imagine magkano yung ikagastos po natin sa simpleng sakit na preventable sana, kaso lang hindi po natin binigyan ng additional na depensa yung ating katawan para ma-reduce yung risk natin na tayo po ay magkakaroon ng respiratory tract infection. So yung good news po sa ating mga kababayan nakikinig ngayon, we would like to share with you na itong produkto po natin, yung Life Extension Vitamin D3, ay malaki talaga yung role, yung papel po nito sa pag-reduce ng upper and lower respiratory tract infection. Ubo, sipon, trangkaso, viral and bacterial infection, even yung mga tonsillitis, allergic rhinitis, ito po ay makakatulong sa pag-reduce ng chance na tayo po ay magkakaroon ng ganung mga medical condition. At syempre, ma-reduce din po yung risk natin, Ma'am Aida, na tayo po ay hantong sa hospital. Kasi yung iba, especially yung mga matatanda, yung mga bata po, mga kaibigan, hindi po nila talaga kaya yung masustain nila yung ilang araw na inaatake sila ng kanilang katarro, trangkaso, sipon, allergic rhinitis. So may mga tendencies talaga na sila po ay kahantong talaga sa hospital. So ang laki ng gagastusin po natin doon sa hospital admission or even sa pag outpatient lang po tayo, magkano yung gagastusin po natin. So yung tip po natin na ma-share po sa ating mga kababayan na kikinig this afternoon, yung simpleng pag-supplement po ng Life Extension Vitamin D3 ay makakatulong po, mga kaibigan, ma-reduce yung risk na mag-severe yung ating infection, ma-reduce yung risk na tatagal yung infection sa ating katawan, kasi yung pinaka number one na ginagawa po ng vitamin D3 sa ating kalusugan, Ma'am Aida, ay yung tinitrigger niya yung ating immune cells na mag-produce nitong mga antibacterial, antifungal, antiviral properties, itong mga peptides or molecules that serve as our natural defense mechanism. Yung defense system po, yung ating immune system ay pinapa-strengthen. So, may mga studies before, we cited several studies na kinumpare itong mga pasyente na binigyan po ng vitamin D3 supplementation at itong mga pasyente na wala pong vitamin D3 supplementation, at nakita talaga yung significance na difference, meaning yung malaking diferensya sa health ng mga pasyente na binigyan ng vitamin D3. Itong mga vitamin D3 supplemented patients, Ma'am Aida, ay mas shorter yung duration ng kanilang flu, ng kanilang mga infection. So in effect, mas hindi sila gumastos ng malaki sa hospital admission, kasi mga adult patients kasi before
5: yung recovery, madali.
6: Yes, mabilis yung recovery at hindi ganun ka-severe yung infection. That's why na yung iba hindi po nahantong sa pag-stay sa hospital ng medyo longer. At dito naman po sa grupo na hindi po binigyan ng vitamin D3, Ma'am Aida. So makikita mo talaga na yung severity ng infection ay mas visible po talaga, at syempre mas matagal before sila makarecover sa simpleng flu. So in effect, gumastos sila ng malaki kasi they were admitted in a hospital longer. So yun po yung tip na gusto po natin ma-share sa ating mga kababayan. At ito po ay effective, ito po ay safe, at ito po ay even binibigay ng ating mga medical doctors. Pwede po natin ito pagsabayin ng inom ang Life Extension Vitamin D3 sa inyong mga anti-flu tablets.
5: Medicines, oo.
6: Yes, so wala pong contraindication or wala pong negative na indication sa ating kalusugan. So, basta yung importante lang po na reminder, Ma'am Aida, sa ating mga kababayan nakikinig, dapat po yung maasahan talaga na brand ng vitamin D3. Dapat po yung tested and proven po natin na medyo matagal na dito sa Philippines. And dapat po yung prescribed po ng ating mga medical doctors. That's why, ang daming brand po ng vitamin D3 sa market, but we would like to emphasize, iba yung quality, iba yung efficacy, and iba talaga yung mararamdaman po natin pag naka-life extension vitamin D3 po kayong makaibigan.
5: Oo,
6: kasi
5: sir,
6: number one, Ma'am Ada.
5: Yes, po. Sir Jonathan, yung ating warning lang no sa advisory sa ating tagapakinig, yung gustong bumili at saka umino, mag-take ng life extension vitamin D3 ay siguraduhin na yung may tatak na LE.
6: Yes, very important po yan na reminder po natin para sa ating lahat ng mga listeners at lahat na users po ng Life Extension Vitamin D3 kasi ang dali ngayon, Ma'am Aida, magpeke ng mga iniinom po nating mga produkto. At yung iba nga, ang ganda pa tingnan ng packaging pero yung laman pala, basura.
5: Mm.
6: So dito sa atin, sa Life Extension Philippines, we assure sa ating mga lahat na users na yung produkto po natin ay galing sa US ito na talaga. So it's 100% na ginawa sa Estados Unidos. Hindi makurap yung system sa pag-formulate ng produkto. So kung ano yung laman talaga na dineclare po natin sa label, yun talaga yung laman na makikita po natin or makuha po natin sa soft gel.
5: Mm.
6: And ito po ay merong clinical trial na guaranteed yung absorbability, yung potency ng produkto. And yung life extension vitamin D3 po, Ma'am Aida, 15 years na po dito sa Philippines. So tested and proven na po natin yung efficacy. That's why napakadami na po nating mga users, ng mga consumers natin na they have shared the testimony regarding po sa paggamit ng life extension vitamin D3 from cancer patients, heart disease patients, diabetic patients, HIV patients. Ang dami po, respiratory tract infectious diseases ng mga patients,
5: mm-hmm.
6: they shared the testimony, vouching po yung efficacy ng produkto po natin.
5: Mm-hmm.
6: That's why we're confident sa recommendation po natin ngayong season po ng
5: pag-ulan.
6: Flu.
5: Mm-hmm.
6: Yes. So, practical, beneficial, and essential. Yung pag-supplement ng life extension vitamin D3 para sa lahat.
5: Sir Jonathan, nagpapatuloy din yung libre medical consultations sa mga clinics dito sa Cebu. Paki-invite naman natin sila para patuloy na pupunta sa mga life extension clinic for the free services bago tayo magtapos sa ating interview ngayon.
6: Yes, sa mga kaibigan po nating nakikinig, I'm sure na meron pa rin mga listeners po tayo na hindi po nila alam na meron pong Life Extension Integrative Medical Clinic branches po tayo dyan sa Cebu and sa Consolacion. So we invite you to visit yung clinic po natin sa Cebu City. Nandyan po tayo sa Cebu Doctors Building sa Osmeña Boulevard sa beside Cebu Gospel Church, and we are open from Monday to Saturday. Di kalidad po yung medical check-up na may experience po natin dyan, at yung medical approach ni Life Extension is integrative. Pag sinabi po natin, Ma'am Aida, na integrative, ini-integrate po natin yung nutritional at saka yung conventional. So hindi lang po puro synthetic or conventional medicine yung ginagamit po natin dito, but we combine or we fuse yung power ng nutritional and conventional medicine para mas makatulong talaga sa ating mga pasyente. And we guarantee yung ating lahat ng mga pasyente na yung produkto po natin dyan are scientifically validated yung formulation and clinically tested na clean and effective talaga yung mga ingredients, kasi we partner with companies with strong credibility talaga sa industry, sa health and wellness. We are the exclusive partner ng Life Extension Foundation. We are the exclusive partner ng Extend Life sa New Zealand. And marami pa pong mga companies na credible sa industry po ng health and wellness, na yun po yung nagiging source ng mga produkto po nating binibigay po dyan sa ating clinic. So wag po nating hayaan na mabiktima po natin tayo ng mga simpleng sakit na akala po natin okay lang, but without our knowing, especially itong cardiovascular, even itong mga respiratory tract infection po na disease, Ma'am Aida, kasi pwede po itong mahantong sa pneumonia pag hindi po natin maagapan early. So yung pagpapa-check up regularly or in advance ay makakatulong na makasave po ng ating buhay laban sa mga dreaded diseases, yung mga degenerative diseases. That's why we encourage yung lahat na magpa-check up po sa Life Extension Integrative Medical Clinic, quality medical check-up by a medical professional. So magbisita lang po sa Life Extension Clinic sa Cebu Doctors Building sa Osmeña Boulevard, and meron po tayong branch po sa Consolacion City, dyan lang po sa tapat ng Jollibee Consolacion. So quality medical check-up at patient-centered medical check-up yung ginagawa po natin dyan, and we guarantee you lahat ng produkto po natin are scientifically validated yung formulation para mas makatulong po tayo sa ating mga pasyenteng nangangailangan po ng ating services gaya po ng check-up na binibigay po natin sa Life Extension Clinic.
5: Sir Jonathan, maraming salamat sa oras po ninyo ngayong hapon, and have a nice day, Sir Jonathan. Maraming salamat.
6: Thank you so much, Ma'am Aida. Good afternoon po sa inyo, and have a nice day din po sa inyo and sa lahat po nating mga listeners.
5: Pinabati mga kasama, Mr. Jonathan Granada, exclusive distributor sa Life Extension Foundation. Life Extension, Vitamin D3, dili sa Pilipinas.
18: TYHB, abroad, ngayon.
7: Atong balita nga bro, natun ka nato sa SED Marketing, ang tigama o tigapunapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI, umang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karong detalye sa itong balita, 20 ka mga tao ang nakala sa migo nga flash flood sa northeastern nga bahin sa Afghanistan. Gituhuan sa kagamanan sa Afghanistan nga ang maong ginaganon sa mga nakalas, posibleng musaka pa. Subay sa pagkonsidera sa gibarabana nga usa ka gatos ka mga tao ang pabiling missing uman sa nitabong katalagman. Sigon sa National Disaster Management Authority sa Taliban nga sagad sa mga danyos, natalagikan sa Paruna ang kapital nga bahin sa Nuristan, diin dunay 80 ka mga tao ang nangaangol. Milusad na ang search and rescue operation ang mga otoridad sa Afghanistan, partikular na sa remote province sa Afghan-Pakistani border. Kasama mo sa abroad ngayon, kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Arimen. Itong mga balita, atod ka nato sa SED Marketing, ang tiga-mautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, yung epektibo alang sa UTI, umang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, mao ang numero uno kung anay lain pa nga makaalibyo o makaayo sa inyong mga sakit sa kalawasan sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Nagana usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbatok sa ubang mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure. Brain cancer, panakit sa ulo, gikan sa kuwang o tulog, makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Busaon sa painyong gihuat, palit na sa tanang produkto sa SED Marketing, available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
18: TYHP Abroad Ngayon.
5: Salamat kasama Marisa Badia sa report. At balikan ang DYHP Answer to Win promo karong hapon na mga kasama. O sa mantoy ipagawas sa Senate Impeachment Court karong adlawa. Karo na pag-check sa bank o tax record ni Vice Presidente Sara Duterte o Attorney Man Scarpio. Tubag mga kasama, aron mag-angkon mag 200 pesos. Ito total awan bin, naka-follow ba sa ato mga mechanics? Like, follow DYHP Arimensio Facebook page. Ato ni Rufil Fernandez Banyog Facebook page. O, diara, narato winner karon sa 200 pesos. GCash, congratulations. Nga to kang Jen Lynn. Jen Lynn Mercado or Jen Lynn Panilagan. Congratulations, 200 pesos. I-message lang sa DYHP. Imong complete or real name. Nguniman imong GCash number. Ato oras na pupos na. Ato partner sa Master Control kasama ni Sir Homicilio. DYHP Digital. Kasama Gerald Albios, Nems, Quiñones, and Spider Side, Chef Tech, Robel, Boises. Alan Taladoa, Oliver Atis, Jeremy Yap, kinisi Radio Man, Aida De La Cruz Campos. Salamat sa iyong pagpaminaw sa nga ni Radio Man Ken Galenea. Kini ang akong suliran. Musunod na.
18: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
9: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
10: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilbina sa punto legal.
11: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
12: Kini ang akong suliran.
13: Kini ang akong suliran.
14: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlaong panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kagkahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Og tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
9: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna.
12: Kini ang akong suliran.
13: Kini ang akong suliran.
9: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
15: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
16: The Wonderful Supplement.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
28: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
23: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
24: Unilab quality yan.
23: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
1: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin ko pirmi kay gitulog na ko mo hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ko Zed Panyawan with Bangusin. Dantan o mga doka semana pag nakabaklay-baklay ako sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. Taga Poblacion Hagunoy Davao del Sur. 40.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
3: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
4: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Yung dyan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
2: Life extension, vitamin D3. For longer life.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa nabag-uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500 ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
9: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
8: DTX 500.
10: Ako si Bakoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
11: Pagkadungog na ako sa radio. Ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom. Duwa sa buntag. Duwa sa gabi.
12: 2 weeks pa lang.
11: May alibyo na.
12: Pag 1 month ka pa.
11: Naayo na ako.
8: DTX 500.
9: Mapalit sa mga butika.
13: Uyat. Ging nang kus doktor, likayan ko nuna ko ang tamis.
14: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na Sir Max?
13: Ah, lagi basiglas na ni.
14: Mao nang taas imo sugar, murag precious bugas, may pa magsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay, lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas og sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
13: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
14: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa nabag-uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
15: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
16: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi eh, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung ninduta.
15: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
18: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
19: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
18: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
19: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
0: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi
12: dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
21: Nakakaraan, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
22: Mm-hmm.
21: Tapos after mga siguro mga 5 days, sakit na ako na nag-lighten ang akong kuhan. Namang mo pa yung mga melasma sa face.
22: Mm-hmm.
21: Murag dark spot siya, anak.
22: Mm-hmm.
21: Tapos nag-lighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose. Tapit karon wala na kay. Wala namang punti ah.
20: Said Celebrity Beauty Soap.
23: Said Celebrity Beauty Soap.
24: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
25: Unilab quality yan.
24: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
26: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
27: Ako si Lady Lynn Tamayor Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
28: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: MX3, tunay, natural, at original. Mama mia,
30: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
26: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
24: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
25: Unilab quality yan.
24: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.

0: sa Unilab.
1: Bio-Draw! Bio-Draw! Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
1: Bio-Draw! Bio-Draw! Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
1: Bio-Draw! Bio-Draw! Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
1: Bio-Draw! Bio-Draw! Herbal Capsule.
3: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
4: Naluhoy manggugko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pagyan ang yung blood sugar.
3: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
4: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
5: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
1: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Mayong adlaw kani yung tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra ug ato ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, dinhi akong suwat suliran. Ako si Ardin, 30 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kini nga akong suliran. Kabayan kini sa among sitwasyon sa akong kaipon nga akong igsuon sa papilang. Aron ninyo hisabtan. Ingon ini ang mga panghitabo.
1: Ardin, anak, na may sorte si papa ni mo.
0: Unsa man ba?
1: Di ba nahibaw man ka nga sa higayon nga gi-adapt ka namo ni papa ni mo? Mautong higayon na nga nawa ang among anak, si Luis?
0: O ma.
2: Nakit-ana na mo siya na ka. Ug ani na siya puyo o ba na to?
0: Mo ba? May finoon ba?
2: Ug may gusto na mo ni mama ni mo nga unta. Mag-ila-ila mo og maayo, og mag-hoy-hoy mo.
0: Oh, ay mo kabala ka, ma, pa. Akong pag-aon na nga kumanghod.
1: Salamat, anak.

0: Anak, Arden. Imong maguwang.
1: Kagwapa niya.
2: Hello, kuya. May kinaikisagop sila si mama para dili ko laayan kay ako lang usa.
3: Eh, sigurado d'yo kunak nga magkasinabot mong duha.
1: Ako'y bahala ni mo, Luis.
2: Salamat, kuya.

0: Kuya, kuya ginyakob eh.
1: Ha? Asa man?
0: Gusto ko masuri sa mga mall din, he?
1: Oh. Ha? Sige, sige. Why problema?

0: dilawin ni nga chocolate ko ya o. Oh. Muna akong paborito. Nga, ah.
1: Ah, sige ko no. Talang tag makauyon ba ko? Dami.
0: Di ba? Ingon bito ko ni mo.
2: Kanindot niyong duhang tanahon. Dali ra ka ayaw mong nagkasuod.
0: Ang kayo yun uyunan naman ko ni Kuya Aiden.
1: Siyempre, pinanggagunti ka.

0: Nau sa mangko. Ano dili makumahimutan nga wa mi magkauban ni Lois karon? Ug murag dili naman ni inigsuon ang akong pagtan-aw niya. Ah, sayop ni. Dakong sayop.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Tas pang imo blood sugar.
5: Ato na kamay diabetes?
4: Mag-DTX 500!
5: Ang DTX 500
4: ato na kini anti-diabetic properties
5: sama sa
4: Charantine
5: nga kapamubo sa glucose,
4: visine
5: controls blood sugar,
4: polypeptide
5: nga parehong epekto sa insulin.
4: DTX 500
5: highly recommended
4: sa mga eksperto.
5: DTX 500
6: Kodesi Mario, ako yung diabetes 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
7: 2 kakapsul buntag sa gabi.
6: After 3 weeks lang
7: 100 na lang akong sugar.
6: Effective wujud kayo yung DTX 500.
5: DTX 500
4: pumali sa mga butika.
8: Bulyat ging ng kusdok. Doktor, likayan ko nun ako ang tamis?
9: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Max?
8: Ah, lagi. Basiglas na ni.
9: Maunang taas mo si Ugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
8: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
9: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
10: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
11: Tunay Natural at Original.
10: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
15: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zen Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
14: Ang Zen Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
16: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
17: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato. Doon naman kayo mo. Niya, makasaka ko. Makalagsak. Bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nag-maintain ko, ano ay.
18: Pwede na mga makasapilay
17: mo ito. Anak ko, nabinta na ko.
16: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
19: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
0: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, tita?
5: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
11: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
2: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat
20: laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3, tunay, natural, at orihinal.
22: Man, kita mo bang nakikita ko?
23: Oo nga, kitang-kita.

0: Max 3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
1: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric og DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon, og earthquake preparedness talks og appeal sa atong hands-on first aid og CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth og exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric og DYHP Cebu.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
3: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
2: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anya ng buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugawag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kopin pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang akompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung gumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat. Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
5: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali. Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
8: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Be extraordinary with MX3.
10: Kumusta mga kasama? Minsan hindi natin mamalayan. Napamaniwala lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin magkasama ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nakakatalo sa quality. Kapag ikaw umahal mo sa buhay ang may sakit, siyempre gusto mo sigurado ka sa pinili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga kasama, nakapunta ako mismo sa planta ng inilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha? Mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, tablet man yan o syrup. Umabot pa sa mahigit 50 tests at verification sa proseso sa paggawa nang bago pa makarating sa butika. Doon ko na na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. Ay hindi lang doon nagtatapos ha, magkasama? Kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamin, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang kasi alam kong pinagbutihan talaga nila hanggang makarating sa iyo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayong pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Magpagamot sa sakit at vitamins, pag-araw-araw at kahit sa mga pampagana, doon ako sa alam kong pinagbubutihan ang paggawa ng gamot inumin ko. Kaya ang piliin dapat, Unilab quality. Pero ano nga ba ang produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, di lahat ng quality pare-pareho, dapat Unilab quality.

0: sak tu kana tong gibuhat te, Lois?
1: Kuya Artin, kung mawad ang nagbili ang pag-adap nilang mamak papa ni mo, naibawta nga wag isayop ni atong gibuhat, kay di ta kaduko.
0: Lois.

0: Kuya, nagsiginak panawag si Mama.
1: Ako ito bag... Hello, Ma?
2: Pagkaan mo gnaong, no? Mutawag na ako, Mama. Humani mo gikid na pang akong anak.
1: Ma, sorry, Ma. Pero, amo man yung kagustuhan ni Luis.
2: Ikihatay ka o kidnapping. Temani ka na!
1: Ma!

0: Ganyara man na nagsikiktingog imong phone.
1: Nagtik sa imong mga parente nako. O nahibaw na sila sa nahitabo na to.
0: Unsa?
1: Dakan kasi lagbahad na ako, Luis.
0: Unsa ka kung magpakasal na lang ta?
1: Kasal?
0: Oo. Pero ano mahimo sila si Mama? O mahilom na sila?
1: Pero pwede ka ta nga magpakasal nga iksuon man ta sa papel.
0: Ambot, uwi sa kumahipaw. Pero gusto na kong padayon nun eh. Kung unsa may nasugda na to.
1: Luis.

0: Paspas kayo ang panghitabo ug wa may magmahay sa among kibuhat. Ang gibarugan lang gyud namo nga dili mi kadugo. Ang ako mga pangutana mao kini misunod. Unang pangutana. Gusto ming magpakasal sa akong igsuon sa papilang tungod lagi kay adapted ra man ko. Mahimo ba na? Ikaduhang pangutana. Legally adapted gyud ko sa bata pa ko. Ug karon nga nagkalib-in kami sa tinuod nga anak sa nagsagup nako. Gusto namong ipaway-bili ang adoption nako. Mahimo ba na? Ikatulo pangutana. Nagtaban mi sa akong igsuon. Ug gusto kong ikiha sa akong ginikanan. Ang nagsagup nako. Ikiha ko nilag kidnapping. Pwede ba na nga kagustuhan man niya ang pag-uban nako? Ikaw pa to katapusan. Daghan og bahad pinagi sa tek sa mga parente sa nagsagup nako. Og nahadlo ko para namong duha sa akong igsuon. Unsa may angay namong buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Arden.
1: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw. Kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang muhatag ninyog tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal. Mga pangutana nato sa tuang kapikas, kabanay ka relasyon, sa tuang kaugalingon, sa tuang mga papilis, kabtangan og uban pa, Attorney Elaine Tantengko Bathan to the rescue. Ako'y muhatag ninyog tambag og tubag anang inyong mga legal nga pangutana, mga medical, of course, my partner, Dr. Rene Obra, will always answer your questions. Busa, ipadana ng inyong suwat be na atay email address, suliran_612@yahoo.com. Pwede sad, sa kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sa tanyo ipadas post office sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mika K. Rojo of Naga City, Cebu and Solon Javier, salamat sa inyong padayon nga pagpaminaw. Thank you sa mga nag-like o nag-follow nako sa Elaine Tantengko Bathan sa Facebook account. Please keep on liking and following, guys. And pagsubaybay pod mo no ang mga pwede po ninyo mapaminaw ang mga nagkalain-lain atong programa sa ato ang Facebook account. Salamat sa mga naminaw nato ron sa ilang panimalay, pinaagi sa ato ang radyo ug sa ato ang YouTube channel, labi na sa mga kaigsuuna nato nga naas gawa. Salamat kay sa inyong padayon nga pagpaminaw nato. Letter sender si Ardeen. Di nato isulti iyang address, punto legal ang iyang suliran. Naani siya eh. Iyang kaipon o igsuon sa papel. Unsa man yung igsuon sa papel niya, no? Ang iyahang manggong mergaan siya, unsa man yung sila, murag na, nakagusto siya, no? Nga, o something, murag na, siya, murag ilang relationship, nga, naarabay na hitabo nila, sumauni ang iyang pangutana. Igsuon sa papel, tungod kay adopted siya. Meaning to say, dili sila full blood. Meaning, ilahang mamag, papa, parihas, pero siya, dili siya biological nga anak, kay adopted siya, pero kung ingon sa papel, I will assume na legal ang iyang dokumento, ang iyang birth certificate, iyahang mamagpapa, o katong kang Louis, pariho sila, no? O mamagpapa sa birth certificate. Kay gi-adopt man ka siya legally. So una, gusto ming magpakasal sa akong igsuon. Iyang ingon, parenthesis sa papel, kay adopted ra siya, mahimo ba na? Okay, naa manggod tayo gitawag na public moral o public policy. Kana manggong gi-adapta ba niya nahimog yung legal ang ato ang papilis? By law, dili by blood, by law. Ikaw, anak yud ka sa imong mamagpapa. Igsuon yud kang tibuok sa imong mga, sa igsuon ni mo, nga anak sa imong mamagpapa by whether by blood or by paper, no? So, maski dili pa mo kadugo, ang tanaw manggud sa balaod o sa atong katilingban sa community, igsuon mo. So, di yud siya accepted. And these are void marriages by reason of public policy. Dili gyud pwede nga ang biological children and the adopted child, no, will marry each other. Sorry gyud kaayo aning bad news nako nimo Andrin, pero di gyud mahimo, no, kay dili gyud na sa Family Code. Ikaduhang pangutana, legally adopted mangyud ko sa bata pa ko ug karon nga nagka-in-love ay mela, di mangyud pwede love wins. Sa tinuod nga anak sa nagsagup na ko, gusto namong ipawalang bisa ang adoption ako. Mahimo ba? I think ka na pwede, no? For valid reasons, no, nga maka biya ta from the bond of being an adopted child, I think ka na pwede. And mubalik ta, but you will have to look into the possibilities kung allowed ba ang grounds nimo para inalisay ang imuhang kasal, ang imuhang adoption sa imuhang papa o mama, no? But you'll have to hire a lawyer para ana kay court order mana. Ikatulong pangutana, na nagtaban mis akong igsuon o gusto kong ikiha sa akong ginikanan, nga nagsagop na ako og kidnapping, pwede ba nga kagustuhan man niya ang pag-uban ako? Di man sana nimo pwede kidnapo ng imong kaugalingong igsuon, mahog og nang layas mong duha nga anak, no, sa inyohang ginikanan. Of course, I don't think the case will prosper. Pero pagkangan nga medyo kamong duha, nasayop mo, nakapasakit mo sa duha sa inyong ginikanan, I think you should make amends. Di good. Sus, kalisod kong tambag ani da kay unsa ang tamang nahigugma mampud mo unya. Ay, right love, wrong time. Unsa maning mga sitwasyon na ani. Bawal na pag-ibig, manggod ni, no? So, we'll have to weigh things nga. Kanang pinagtagpo, hindi man kayo tinadhana, guys. Di man good ni pwede, dili man yud ni. So, kabawgid mo nga sayup ning inyohang gibuhat. Sayup sa matas balaod, sayup good even sa matas sa tao, no? Di man yun pwedeng rasunan lang natong watuyo ang nahigugma mo. Maybe dili sa yun para ka mo, maybe the feelings or the emotions were just so high, but definitely under the law, di yun siya allowed. Ikaupat o katapusan, daghan nagbahad, pinaagi sa text sa mga parintis sa nagsagup na ko, o nahadlo ko para namong duha sa akong igsuon. Unsa may angay na akong buhaton. I will be very honest, no, Tony. This might not be easy. Mingunya mong harsh ko, wa ko kasabot inyong panaghigugma, pero abogado man ko, and I am morally and legally obliged nga muhatag ninyo og sakto nga tambag og tubag aning imuhang pangutana given the situation. Niingon nako nga bawal ni og gidili ni nga relasyon. So I will really go by unsay giingon sa balaod. Di manggid mo pwede makasal. Dili pod sakto og makiangayon og acceptable sa ato ang katilingban og community nga ang managigsuon magunay, no? Igsuon man mo baski pagpapil siya, you are legally siblings, therefore you cannot be married to each other. And moingon jud ko, and I'm sorry, but your relationship has to stop. Di yun ni pwede mo ingon tag you and me against the world or hahamakin lahat. Dili yun pwede, I'm sorry. Dili yun mo pwede. Maybe you are not destined for each other. But I'm not saying you should, if kaya, consult a lawyer and see if there are valid grounds or ways, o kung tugutan kas korte, make it right first, no? Do not go against your parents. Ayaw mo go against sa mga nagpadako ninyo. Dili pod angay ug sakto nga inyo silang pasakitan tungod lang kay nagpadamo sa inyohang gugma ug emotion. That's also selfish. No, so please lang, control your emotions and hopefully you can realize nga dili ni sakto and you will do the right thing. Maybe naay lain para ninyong duha. Dili lang din mo pwedis usat usa. I'm sorry, but usahay, no, love ain't enough. No, dili yun. Kanakay kong nasulting kanta nga title, ani. Pero sometimes, just love is not enough, no? You have to do what is right as well. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Daghang salamat o maayong adlaw.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan na gaanto sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksinog hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.

0: mana. So sa ka awe.
1: Di na di ka pipigilan.

0: RMN Drama presents Hanju Manan So Sa Ka Awe.
1: Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Consolacion, Cebu. Ang atong matatampo, dagdahan singa nga, Mara.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Ako si Manuel Sait, 57 years old, pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
2: Kaya sa Life Extension Vitamin D3, thank you so much.
0: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
3: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, 89.9% sa kapin, 6.79 trilyones peso sa 2026 national budget ang girelease na sa gobyerno sukad na itong buwan sa Hunyo. Base sa wahing dato sa budget department, gibanaban na 6.11 trilyones pesos ang napagawas na sud sa unang unom kabuhan sa tuig, inundan nga aduna pay kapin sa 680 bilyones pesos ang angay pang i-disburse. Ang maong releases mao'y nagpaluyo sa 92.1% nga allotment ubos sa 2025 General Appropriations Act. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung ngano special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
6: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
7: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangustin fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
3: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
8: Delivery! Maria Jose!
9: Is that box really mine?
8: Surprise!
9: Why are you inside the box?
8: There's nothing I won't do for you.
10: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
8: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
10: Borrow up to 90% of your savings.
8: No processing fee and get fast approval.
10: So you should
9: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
11: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
3: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
12: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sang Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
13: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
14: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
15: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: This Time Check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
17: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar. TTX 500.
18: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks,
19: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
20: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
20: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days.

0: ngano ko, uy. Gikilig man kag maayo di, ha?
1: Nanguyab siya na ako.
0: Nga niya, isugot ni mo.
1: Oh, oo, syempre.
0: Wow, congrats, day. Nakauyab na git mo sa dugay na kayo ni mo.

First anniversary ron namo ni Ruel. Muwad ako sa mall. Muwad ako dito man sa akong duty. Anya, ako siya palitan o gift.

0: Pasensya na ka, ha? Inihirati ka ang The Dust Park kung anniversary na to. Layo pa mong sweldo, good. Kaya kung sweldo pa hunta, dadon kita dati ka sa restaurant.
1: Okay rin ako, love. Uy, bisagasa pa ta. Ang importante nga, nag-uban ta. To, edi ay. Na ako'y gift para ni mo.
0: Oh, ha?
1: Dala, oh.
0: Uy, ang sam ni?
1: Tanaw, ha?
0: Ah, sige. Oh. Relo?
1: Yes, love. Diba, ganaan maka ng relo, ha?
0: Pero, mahal mo ni, love.
1: Okay na. E nun, anak, ikakamahal.
0: Salamat la pa. Pero, warap ko'y gift. Para ni mo kay lagi.
1: Shhh! Nakasabot ko. Okay? Sige na. Mangaon na ta. Hain naman itong baon na ito.

0: 的快乐。哇，太阳，我遇到的是你是宝贝的火，这里没有垃圾。哦，我也是去死的天。啊 ，Hello， 爸。
1: 那，我来给干嘛哩？你有别的事没干？
0: 哦，爸。
1: 喂，哎，我不拉别的吧，喂。Wa pa mangkay gibuhi.
0: Naamago ko'y gitiguman pa. Gusto ko makatigom ko daan samtang wa pa ko'y laing gastuhin.
1: Oh, ang ako lang ba? Masig maningil na o niya simbako niya mong lawas. Babala ka, putani mo.
0: Pa.

0: Ngayon sa bahay, day off man ako, Ron. Oh, wala mo nang imong naong. Nalihay, bunog.
1: Shhh, kwan. Nakagis mong bagay dito sa office. Ikontrahan mo. Ya, gidao to. Aw, nakagubot ko din noon eh.
0: Unsa?
1: Manda na mong trabaho, love. Mangita ko lang trabaho.
0: Ruel.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
1: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagharaong tambang ipanginom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugod na uginom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, ginta na yun akong ibati.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This Time Check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
4: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
6: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
7: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: This Time Check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
9: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pabrito si Mudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Set Cogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
10: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilid yung kogdugo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kalusa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up, eh, wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin, nagmimitin ako. Antog ka rin, ayaw na ko, hunikan sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan, amon isa sinta na kapin, sabay na biska.
11: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3. Dito ako, believe.
3: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
14: Unsa na may balita sa mga gipang-applyan?
15: Wa mo ginanawag bisag usaw eh. Kunab lang gigoy kwarta. Magnegosyo na lang gigoy laba. Ako ba yamo?
14: O yan, sigurado ka nga mo klik imong negosyo.
15: Ang sigurado kayo?
14: O sige. Ani na lang, namo ko'y natigom. Hatagan tika para makasugod na kasi mong negosyo.
15: Tinawag ka, Laf?
14: Lagi. Pala may kinahanglan ni mo.
16: $75,000?
14: O, day.
16: Kadakuan na, oy, Mara!
14: Okay na oy. At least, samtang sa'yo pa, nanami na sugdan nga negosyo ni Ruel. Basi mo click di ay, aw, sigurado na mong future.
16: O, niya. Sigurado di ay ka nga kamuna ginhamtod sa hangtod. Nga, no. Kailan na mo katuoy ni Ruel, be? Nag-propose di siya ni mo.

0: para ir a Manila va.
1: Oh, sim, sim?
0: Oh, pasensya nga, di na dako o kantidad. Stainless na.
1: Nag-propose na ba ka na ko, love?
0: Ay, di ay. Promise ring na na, love. Kung yan ako mag-propose ni mo, kung nana ko ika-afford o palit o glindot ka sing-sing. Sa pagkakaroon, kana lang sa, ha? Isipaghatag o assurance na ako ni mo, nga sigurado na ako ni mo.
1: Roel,

0: nga nung okay raman ni mo nga man tiniran lang ka ni Ruel, day.
1: Kay mora may gimakaya niya. O nakasabot naman sad ko.
0: Or, di lang yun ka niya ingon anak ka love, maong dili niya kayang mo gasto para ni mo, bisan pa o niklik ang negosyo ninyo.
1: Ayaw pagsulti, anak, day. Love ko ni Ruel. O sigurado ko, anak.
0: Sigurado yun ka. Kung maipakita ko ni mo nga video ni mo nga nagbinuang si Ruel ni mo.
1: Ha? Huh?
0: Gisendan ko sa akong amiga na nagtrabaho sa Osaka Bar. Nahibaw siya nga amiga ta o nakaila siya ni Ruel. Tanawa! Kung ano siya kibuhat sa buutan o pinangga ni mong uyab. Mm. Mm. Ano?
1: Nasi gisabak-sabak ka, babay?
0: Gibuang raka niya, day!
1: Hayop ka, Ruel!
2: Maranong sa mga! Anong managpam ka? Sabi sa anak ko ni

0: Okay, oh, yung ako ni mo to, okay, mga tagan, te kasi mo panginahanglan.
1: Ma.
0: Sakit ka, Yeruel. Sakit ka, yung magibuhat na ako. Gatang na ako, ang tanan mo. Gisuportaan, te kasi na nabutang tungkol kay mahal ka, ayaw, tika. Pero gibuhat na ako ni mo.
1: Mara, paminawa sa ako.
0: Pero kaya ako yung paminawa ni mo. Hindi, nako. Tapos na nila to!

Sakit kaayo pa rin ako yung gibuhan. Tungod kay gihatag na ako ang tanan niya. Pero gibinuangan na gihapon ko. Tinuod ko din ang ilang giingon nga bisan o sa paninyo kamahalang isang tao, pagbilin mo para sa inyong kaugalingon. Ug maunay nakatunan ako. Sa pagkakaroon, naapa ko sa moving on nga stage. Ininalang ko to ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.

0: Manicure time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: RMN TYHP Flash, Flash. Report.
6: Ato karong dawato na kasama ang report ni Radyoman Paul Lauro sa alarma sa sunong ganing mga orasa. Radyoman Paul, unsa may latest?
7: Radyoman, ayang atong coverage team karon ining sunog nga maigo sa barangay Tisa, ipalagyod dugay, i-raise na ni sa second alarm. Ang atong coverage team on the wheel, si kasama GQ, on board na to, kauban na to, sila kasama ang Jane o si kasama ang Idol Tweety. Ila kami notos kasama ang Aida, mo on the spot na sa area while on mobile link ta karon. Padong ta dito sa area. All units na ni kasamang Aida tungod kay isikan alarm naman sa atong kapumbiruhan. Kaganiya, first alarm o niya pagkataw-taon, i-raise na yun ang isikan alarm. Hinungdan nga all units doon sa Cebu City Fire o mga fire brigade sa kabaranggayan ang gipadagan na niining sunog ni Ulbo diri sa barangay Tisa. Landmark kaniniyan, all is siya sa Barangay Hall. Dugang update ni kasama ang Aida. Sa ato na yung pag-abot dito sa area kaya nagsunod pa sa karon nining usa ka fire truck sa Cebu City Fire Office kining ilang engine na 7 na gipatagan na sa human ila i-raise ang second alarm status. Update na karon to sa kasama ang Aida. Back to base.
6: Kaya salamat Radyo Man Paul Lauro sa report og standby lang sa dugang pang detalye mga kasama. Labi na kay nakaulbo naman yung sunog diya sa may Tisa ang landmark dool sa Barangay Hall. Sa kutag doon na yung palibot ani yung mga eslabesimento o mga tindahan. Karotaw-taw na standby.
5: RMN TYHP Flash, Flash. Report.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
10: Karon na kayo nakapuy, ma'am?
9: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-taas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
8: The Original Koi Herbal Capsule.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check.

0: Is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspired yun. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nagaisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
1: Ilong Ranger?
2: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
1: Dili sipon. Di siguro ni madayon?
2: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
1: Sipon dayon?
2: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neojack C plus 40 na, naay zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neojack C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
5: Mogad mga higalang kaagi ni Mara nga taga Consolacion Cebu. Uban sa awit ngayang gipangayo. Awit kadaguluhan. Dinatapos ko na.

Ang mong kaagi gibata na doa sa radyo ni Carol Marie Hikain, gubo sa direksyon ni Priscilla Raganaus. Kamusap mga igala, mga sukit ni Paminaw, kinasingkasing kugidapit sa papadaan. Sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa Sakahapit. I-address lang na inyong tulamanon, handumanan sa Sakahawit Karov, Arimin Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayo, dakang salamat sa inyong

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Set Cogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hili gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dayon ko kawan ni kalisa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wala man ko gibati nya kaantog karon nag minute na ko. Antog karon ayo na ko gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amon isa sinta nakapin.
3: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
4: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
6: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nakayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagminom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
7: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level na sa 200 plus, akong gisulayan inom o PTX 500. Di halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
6: DTX 500! Mabali ang mga butika.
8: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
9: Uyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nula ko ang tamis.
10: O nga nung nagkapi, magkaan ang tamis, muna, Sir Max?
9: Lagi. Basiglas na ni.
10: Maunang taas mo si Ogar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayon niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibo. Kinabuhi.
9: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
10: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
3: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
11: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimong kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-Set Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang panyawan herb, garlic o banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Set Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: og karong Sulay sumpay ni gatong sugilanon Esquadro! Naduol sa iyang kasing-kasing.
1: Kanda! Ha! Mayok ka na ni mong buhaton. Ikaw pa ni Maus ba?
0: Madam Ching, kumpirmado nga si Misael, maugyod ang Esquadro bangad sa ilong.
1: Ah, oh, di ay.
0: Mismo ang tiguhang gabuta. Mao'y misulti kinako nga si Misael kuno. Mao ang nagpailang Esquadro.
1: Ha! Eskwadlo, buhi o patay?
0: Sa kung mga kamot siya matapos. Oo, ako ang mupatay niya ng Esquadro, Madam Sing. Ako!
1: Oh, sige. Ako na salik sa imo, ha? Alor ikaw patay na Esquadlo. Uksa ka na yung kauban lighting in tandem!
0: Mao ba? Gisunod-sunod na ikunin mo alias Boy Bangag?
2: Oh, Puspintor. Kay may mando ni Madam Ching.
0: Walang ikong makabantay ni mo.
2: Ipanin kamutan ako nga masundan ti ka. Nandil ni mo mamatikdan, Pintor.
0: Og naibaw ka ba? Unsa nga krimen ang akong gihimo?
2: Oh, naibaw kayo. Giyokman ni mo sa kamatayon ang karaan ng kriminal. Na si alias Magno Bukto.
0: Siya, mao'y nilukat sa kinabuhi sa inahan ni Misael.
2: Nilampos ka, Boss Mitchell. Og siguro ko, nga ni Tiabaw sa karon.
0: Anam-anamon kog hipos ang mga tao nga duol sa kinabuhi ni Misael. Ang tud nga buhilak og dugo ang Esquadro.
2: Oh, Esquadro. Siya, Gudey.
0: Kumpirmado nga si Misael. Bao ang nagpaila nga Esquadro.
2: Kung mao ka na, Major. Naar ko kanunay kung imong kinanglanon ang akong tapang. Boss, Major Gasmar.
0: Salamat. Kay imong gipamatugdan ang loyalty mo kanako alias Boy Bangag. Nalipay ko sa kung nabati gika ni mo.
2: Nakuo kayo kung utang kabubuto ni mo, Boss Major. O dili ko ka na mahimong makalimtan.

0: Mukha niyang numero ni Major Pablin by MCN.
1: Salamat, Vice Arch. Tawagan ako ka ng kagaw ng Major.
0: Bay!
1: Gusto ko kanya yun mismo na ako madungog na siya ang mipatay sa makaluluoy ngayon ni Magno.
2: Hello!
1: Mayo ka na kontaktagid ka. Kagaw ka, Major Gaspar.
2: Kinsa ka?
1: Ako, ang eskwadro.
2: Misael, ang eskwadro. Yabot ipasabot. Pag-ung termino sa vigilante.
1: Oh, og paabota ang bawso niya.
2: Sakitan ka sa gibuhat ko si Tigoang Buta nga alias Magno Bugto. Ha? Sakitan ka, Misael.
1: Kagaw ka. Paabot ang imo higayon. Lubnan ko gid-on niya daghang mga bala ang imo kalawasan.
2: Isulti ang gusto ni mong isulti, Misael.
1: Talawan ka. Kipatay mo ang Tigoang Away kasukol niya.
2: Ay kong inintalawan! Ha? Misael!
1: Kung sakto po ang takas ka iso, dili unta nimo iangin ang tao nga way labot.
2: Ha! Masakit ang pagyadun niya ka. Kung ang imong inahan, mo'y lubnan ko o dagang mga para ang kalawasan.
1: Talawan ka, Major Gaspar.
2: Magkita na! Magkatanong na! Kanaon tao kinsa ka natong duha, ang muligtas na wala'y kinabuhi.
1: Ikaw ang muligtas na wala'y kinabuhi. Kitalawan ka!
2: Kailangin ko talawan! Kailangin ko talawan!
1: Bitago ka sa saya sa Insika Dragon. Kitalawan ka, Major Gaspar.
2: Ayaw pagbuot mong asa ko magtago!
1: Nakaila ka na nako. Ako'y tao ng dili kay kutob lang sa bahan. Siya di ang ipatay sa tikwang. Siya kiti ay. Si Major Gaspar kiti ay ang ipatay ni Noy Magno.
0: Bay, Misael. Bay. Bay.
1: Ganun kagitun magandiyang ako kasuko. Ganun mang John.
3: Misael, gusto na. Gusto na, anak. Please, iko na.
0: Ayaw lang padahal si mong kasuko, bay. Makabaw sa lagi taon niya itong bugiro nga medyo problem, bay, Misael.
1: Bay, Sarge, Lina. Mas mayo pa, og. Ipugos lang ang taan ako ang tingkuhang aron anhin na din mo puyo o ba nato?
3: Nahitabo ng tanan, Misael.
1: Huwag ko na himo aron kapanalimtan siya. Ilang puski na ang kagaw kami, John Gaspar, sa pagpasipa sa mga kaluluing katigwa.
3: Misael.
1: Talawan siya. Tungkol kay kawas ng katigwa na si Noy Magno. Buta pag yun. Apan kiyano na sa pagpatay. Naway kikasukul.
3: Ayaw kalimot na sinugdanan palang kini alang sa dakong gubat. Tali ni Major Gaspar. Og sa eskwadro.
1: Lila.
3: Naipaw ko. Nga muapot rin unya ang higayon nga mapuka ni mo siya, Misael. Og ipaabot ko ka ng higayon na.

0: Atulang dahil ipalubong ang haya sa tigwang, Sir Mark. Wala siya mga kaliwat.
1: Okay, sige, Misael. Bye.
0: Bye, Sir. Kaluin taon sa tigwang. Kaluin ni Noy Magno. Dili pa ginunta panahon kumawa siya ni Kaliputala.
2: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Naapo ng uma. Karang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
6: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nag-allergy. Daghang katulkat sa panit.
7: One time kasi na ako'y allergy ba. Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
6: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
8: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihi murag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
9: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
10: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Meg.
13: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tunay, natural at orihinal.
16: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Sawmix throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mo'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ang Sawmix throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras, hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Bisig ni hydrochloride plus chlorhexidine dagdag the generic name of Sawmix throat spray. If symptoms persist, consult
17: mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Avoid This Power. Bisayan Electric og DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karo umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon og earthquake preparedness talks og appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goes pa niini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na. Mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric og DYHP Cebu.
18: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds na sa dali rin ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dolly. Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
19: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check is brought to you by Ascoff. Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Adios kanimo, alias Magno Pugto.
21: Adios, ni Magno.
20: Ipanukpa ko. Magbayad si Major Kaspar ng imo kidangatan.
21: Ipanimahos unya sa eskwadro kining kidangatan ni Monay Magno.
22: Niyara ko kanunay sinyong luyo, bay misail. Miss Glina, sampita lo niya ko ninyo.

0: Mahigipit kong info kang Colonel Dutch o under surveillance na kini sa taga Special Action Force.
1: Daddy Mart!
0: Kung mulam po sila sa pag-raid o niya sa giilang safe house number 3 sa sindikato sa mga markang dragon, mapiangan o niya sila.

0: Chocho Gaspar, dale en palanca. Donale pot al alma a tu contacta intelligence.
1: Un se bote muy pasaporte, ¿eh? Dale en palanca.
0: Canato sepas nambel te lista mal catalagón. So namang ateno kiana sa palakod ba?
1: Usa.
0: Wala. Patana tulo na itong asakop na lagon dito. Kanako, mando man sa ila, sukol ba sa naat so mga otoridad ba?
1: Unsa maghata ka si Gord din hisar si din siya ni mo. Ha, Madam Ching?
0: Ako na si Golato, luhasta din si Paus number one. Uhasta na sa si Paus number two.
1: Sa ato pa niya, posibleng mapuhag sa gobyerno ang safe house number three.
0: Oh, kanaposible kayon. Pilin mao na lang si Paus number 2. O kani si Paus number 1. Kini atukli si Dincha pa.
1: Ang mga binultong mga ipiktos na to dito. O saman, daghan ba, darling palangga?
0: Wala. Silo. Kay wala shipment na putsod na duha kapuan pa.
1: Mayroon kung mau ka na. Mayong pagkatiming.
0: Kana kita dili lang kayo talantala.
1: Unsa una malang kung matrace up sa gobyerno nga ikaw ang nagduma sa maong safe house, ba sinugtakpon ka o ipatubang sa Quadcom sa Kongreso?
0: Oh, dili ka nahitabok sa ako. Oh, dili, daling palang ka.
1: O nganong dili man?
0: Oh, nagdili ako ang panganang naas na papilis nga abang sa maudapi. Ngaan katulain insik pa. Kaya katunawa sa tiyan na opisyal sa talayan. Katupang insik isog iyangan, bus!

0: Ang ato ni ay makontak ang mga opisyal. Walay info?
1: Nikontak na sila. Gawa na kayo yung kulba.
0: Aw, halagi. Kay ako rin ba, nangandam na kong daan sa posibleng gubat unta na may tabo.
1: Subala pa sa Insect Gadragon. Galauman lang kuno nato nga mapapas ang safe house number 3 sa organisasyon.
0: Unya, unsay posibleng may tabo?
1: Ah, bangad sa ilong. Posible. Nga mo paligun una kita pagbalik sa atong fuwersa.
2: Nag-monitor ko sa update bahin sa grade na safe house sa sindikato, Dad. Na-neutralize na di ay sa mga otoridad ang maong dapit.
3: Naibanan ang malig-on ng fuwersa sa sindikato, ihaaliha.
4: Magsunod-sunod ang dimala sa kagaw nga Major Gaspar. Ug mapuhagid o niya sa ngadto-ngadto ang gisandikan ining grupo sa mga underworld.
3: Mao ka na, Misael.
4: Apan, Sir Mark. Huwag yapon walang bigit ang babae nga insik kung masamalang pusong gilusad ng operasyon, sir. Laing insik hinoon mo inalang bigit ugwa din sa Pilipinas. Sumapas sa palita. Ginganlan kini og busli.
5: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
6: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Zimeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by United Home Frusulfate Iron, Healthy Blood para sa Healthy Glow. That portion was brought to you by Tanduay Light, Gaan ang May Kasama.
7: Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
9: My budget.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik-loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nakasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik-loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: mga higala at ang iaguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangisgari. Audio editor Lloyd Gabbiana. Galit ka ninyo sa RMN Drama!
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Mayong hapon pag-usab, giniya po ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw, tigapura po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa toang balita, gireview na sa Central Bank ang compliance reports nga giduso sa mga financial institutions bahin sa circular sa interbank transfer fees, ubanan sa paghatag o ibugaton nga ang mga bangko og e-wallets, gipalang tawag nga mo-comply kini sa usamang policy framework. Sigun ni BSP Deputy Governor Mamerto Tangunan nga ang mga financial institutions miduso sa ilang compliance report o givalidate kini aron susihon kun ni-comply sila sa Circular 1238. Ipanglantawan sa BSP nga dugang mga bangko ang mo-waive sa interbank transfer fees ubay sa pag-epekto sa bag-ong mga lagda bahin ni ini sukad sa unang semana sa Hulyo. Katong mga balita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap makasama mga labi epektibong sabon nga pampabuti, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk nga ilang natural ingredient alang sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampabuti ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Di man eding akong isulti ni mo, Johnny.
4: Unsa man ano?
3: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
4: Oh, nga naman lo?
3: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lubnganan.
5: Jenny, kamingaw ba sa ba ni inyong minteryo, uy?
4: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
5: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
4: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlok nako.
5: Di lagi. Taon mong kungo.
6: Johnny, ngano ka sukaon, Malka?
4: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
7: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
8: This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro Immune Pro.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
11: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
10: Hindi po kayo gumaling?
11: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay. buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
12: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
8: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
13: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun.
14: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
13: DTX 500. DTX 500.
15: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
16: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
15: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
16: tulo pod ka capsules sa gabi.
15: Simana lang nawala jud ang sakit.
16: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
15: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
14: DTX 500. Mabali sa mga butika.
17: Uyat ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
18: O gaano nagkapi magana nga tamis man Sir Max?
17: Ah, lagi basig glass na ni.
18: Mao nang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait, lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
17: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
18: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
8: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
19: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Ang kumigit ulo sa mga tao?
2: Oh, murid, higangat!
1: Ana, ako gilagi ang giganlag ungo. Dagan, mikmik.
3: Oh. Abay, abay. Johnny, nasa man ang mga tao? Kita may gigukod.
1: Ako lang yung tuyo. Abay, mikmik. Ako na.
3: Ha?
1: Simang lang gaganan. Arikos ka kahoyin mulusot. Ha? Ako rin mapagukod nila.
3: Si Johnny gyud ang nagikot. Oo, sumay akong buhaton ni Niron. Aron matabangan ako sa bay Johnny. Kinahanglan mohunong ang mga tao sa pagukod niya. Pupauli ko sa payag.
1: Salamat. Miya na gusto kagahoyan. Ngayon ang kulit nga singgit ang mga tao nga ungo ko. Nagbinag-usan ni sila da. Kapanayin ako sanahan. Bahala nag-asa ko sangko ini. Unya nagit ko muhunog dagat kun maghunong na sila gusunod ako.
3: Ang armas! Kinahanglang masundan ako si Johnny. Narang armas. Magdali ko.
1: Salamat. Wala ko nila masundin din eh. Pawid ako. Kasi ot na ba ining akong nasumok ka na eh?
2: Kaya si Ura!
1: O.
2: Ura!
1: Kung ito nabigay ko ining mga tuhan na?
2: Ito na bitaw! Kaya ito siya kaya kayo nito!
1: Ay, salamat nga. Misimbang na sila. Agoy! Woo! Pagwapo hay, ramay akong gusto. Gigukod naman kung bunal ining mga tao. Pero, mura magilog. Si Dindo ang misinggit og ungo.

0: Lingaw na huwag na lang dyan. Mikoy nga, nagkabuag dagan.
1: Nagkagot silang nakakitang abat.
0: Pero, maayok ang naitabo karon. Ang mga tao, nasuko na ni Johnny. Nagdudan sila nga si Johnny ang mibalbal sa laing bata nga namatay.
1: Pa sa bus, nga lang mihonong matabos.
0: Isang taon kay. Dona kay buhaton. Kinahanglang masusi nimo ang naitabo sa bata nga gipatay o gilabay lang sa daplin sa kalsada.
1: Pero, boss, di ka mabalhin din ako ang kasuko sa mga tao? Ika-copen ako sa dyan, eh.
0: Ay, kambaguan ni mo. Dili ka mapakita sa mga tao. Igo lang ka magsusis, pulinarya, kung unsa ginamatyan sa laing bata nga gipatay.
1: Aw.
0: Kanang, samtang ka, eh. Kinahanglan nga pasibaw na to ang pagkaungo ni Johnny. Ha? Mas maayo ng laing tao ang mugukod niya. Yan na! Kanaog na, susihas punerarya ang namatyan sa bata.

0: magkaroon ng look-look sa bay, Johnny. Dinhimang ito siya masuot.
1: Wala, wala. Yan, di ba tamo, oy?
2: Ay,
1: di ba yan?
0: Nang gawas na sa kakawayan ng mga tao nga may gukot, abay Johnny. Matago ko.

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
2: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
3: Unsay alip yung imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
4: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke gud niya. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anamanam na itong akong pamanhod og kanormal.
2: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
6: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
7: Charm, Fab, Con, pamumpong makabloom.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology.

0: Kung para sa mas maayong resulta, ubanin sa pag-inomang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
1: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, gisulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na magmisud.
3: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
5: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS. Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
9: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuduwan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kay Chef Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
8: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
10: This newscast is brought to you by United Home Kittylets, chewable paracetamol in candy flavors. This time check is brought to you by Kundura, strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Mara man, nagtili kin mo hunong ni mga tawhanas pagkukod ni Ape Johnny.
4: Grabe, ikaw pa kay Bata Gibalbal sa tagapit. Ay, grabe,
3: grabe. Oh, may kipalbal na sabi ko, no? Ako ning susihon, pe. Pero, ha, sundan na ako ni mga tawhanas.

0: давай, давай. Опять ногу. Ай! Ага!
1: Kamusta?
2: Anong inyo man sunogon ang payag ni Jane?
3: Wali ka may bawa, Kap. Ha? May gibal balasab ng bata. Gilabas na pinsadaan ang patilawas.
2: Ay! Ay! Bawa ko, eh. Pero, dili, makaturungan nun ng masangil mo, tao, eh. Ay, maya ninyo. Maya, maya, maya.
1: Katuyang man lang ni mga tawhana, Kap.
3: Nakusap ka. Natakdala ka sa pagkaungo ang Jane.
2: Ha?
1: Kap. Iya, kita rin kang gikit-kit ko nga ba'y Jane? Aw, ang bata.
2: Ay! Nagkinanglan mo og aktual nga ebidensya. Una mo magkapamasangil. Kamantay mo, ana. Kamu ang ipapriso na ko kung inyong hilabtas, Jane.
3: Pero, Kap. Naibawad yung ka, Kap. Kasi Jane ay nakadawat sa pagkaungo sa inyong apuhan, di ba?
2: Ay! Oh, lagi. Pero, wa mo makakita nga na malbal dyan eh.
1: Maugyod, gawas pa sab. Tulumin makabarog nga kauban na mo si Johnny tibuok gabi eh. Dito may makatog sa balay ni Lola Ima. Og saksi sila na wa mo lakaw sa abay Johnny.
2: Eh! Naaraman day na. Bala pa mauli mo. Kamigin mapriso ang inyong kabuang.
3: Pero Kap, gibal ba na bata? Lalo nga hindi nga, walang kasing-kasing.
2: Ay! Dati ko ninyong ebidensya. Bisa ko sa kapicture lang nga kauban ni Johnny ang batang ipatay. Importante ng ebidensya, oy. Na, og, nagkit-kit ba siya ini kay makalao mo? Ako mismo ay mapapriso ang Johnny.
1: Mawa na! Ebidensya, una ay pataka lang mo gamag. Walk out mo kao!
2: Hey! Pamauli na mo!

0: Diin mo dindo.
1: May gila ka lang, Miss Poldo.
0: Ano nga mo kanimo pa-open, ha?
1: Na. May isang wakam uban, eh. Kay, maglain na yung kabuhi.
0: Ano maglain man, nga? Di mo kumabdos.
1: Doon na nasa'y gipatay nga bata. Gibalbal na sabi.
0: Oh. Ahain man. Akong adto.
1: Ayaw. Ayaw nyo lang pag-adto. Tanas, Poldo. Akong isogo nga susihon ang punerarya sa minatay.
0: Ha? Pero tayong pa sure, git lang nga, gibalbal ang bata?
1: Ay, oo, oh, lagi. Ukab, kayong dugan ini. Ay, ukab. Unya, may kinaurasan sa naong.
0: Kinaurasan?
1: Oo. Kinaurasan sa kuko. O klaro kayo, si Johnny ang nibalbal sa maong bata.

Taon-taon ang kunin is kakahoyan. May nahinay na kuglakaw eh. Asa mo ako inayagiron? Pasi nag-atang pasgawa sa kakahoyan ang igukod akong mga tao. Yabagnis din to na. Klaro git niya nga. Siyang may painit sa mga tao arang gukdon ko. Labi na nga na ang prayintis kapatay. Mura og dako-dako na ning problema ha da. Kinahanglan makapauli na ko.

0: Saman siya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Nay, tanda ka sa Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
3: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Talagang sa, oh, bukid doon. Gani ay. Nag,
2: ha? Bukid sa kulian?
3: O kato ganing, ama nga mo rin na.
2: Bukid sa...
3: Ganing. Oo. Oh. Niya, sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
2: to. Pagka sa bukid, di ko kasaka?
3: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iya.
2: Pwede na, makakat ka tayo ka sa bukid.
3: Makakat ka to, ah.
2: Tanong mo yung
3: sa tanong mo. Magrapag ito at ang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po na ka nang, tiguang naman ka ika. Salamat.
2: Hindi pa kanan mo na.
3: Sion.
2: Lido.
3: Alberto.
2: Pilay mo ito.
3: Ay, kung ano ka, 90 na ka.
1: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.

0: oras, alas 3:40 na sa kahapon na itong balikat ng mga kaubanan dito sa Maytisa, Cebu City, nangining pag-responde sa sunog. O sa naman yung latest niya, kasamang Paul.
1: Kasamang Aida, doon na natay update sa gidagan sa atong coverage team. Inisunog, Gamigo, Diris Barangay Tisa, Katipunan Street, ang landmark kanini yan, naluyo yun siya sa Barangay Hall sa Barangay Tisa. O niya, big o daatbang na tadi siya sa Tisa Public Market kasamang Aida. Alas 2:04 na tap nila kining alarma sunog na dali nila gi-raise ganto sa first alarm pagka 41 unya second alarm sila dayon alas 2:15 unya sa pagkakaron na paubos na nila sa under control o fire out alas 3:12 unya usa ni katindahan mamaligay ni gugaw si Edita Flores ang tagiya ining balay nga maoy unang na sunog no upat ka mga matawag na to nga individual ang apektado ni ining maog nga sunog. Ang atong coverage team nga gilangkuba na to ni kasamang Jean Gallardo o kasamang Josepho Chiquiano o Idol Tweety. Si kasamang Jean ato i-check sa iyang location kay nahinabi niya ang atong City Fire Marshal nga si Fire Superintendent Purgatorio. Sa istorya ito ni Juan Dijin.
2: Yes, kasamang Aida, aniya gihapon ta karon din he sa fire scene atong nakahinabi kaganiha ang to ang mga fire kaganiha pinaagi sa pagpangulo po di Sir Purgatorio kasamang Aida nga padayon gihapon ang ilahang investigasyon na mahitungod sa hinungdan sa maong sunog nga nahitabo din he sa Barangay Tisa. Apan atong nakahinabi gyud mismo kasamang Aida ang tag-iya sa maong parkingan diin gasugod ang sunog kay parkingan ni siya kilid sa iyang balay diin nagtugod siya sa mga Aida nga si Edita Flores sa 64 anyos so nagpalayo na ni siya sa iyang balay dihang nakabantay na siya sa mga Aida nga dunay misiga ug galit sa ilahang wire sa iyang pagtuo nagikan kini sa panit or karaan nga wire ka sa mga Aida nga gituuhan niya nga naputol kini dihang naigo sa kilat kay niliti man tumatod pa kaganihang mga hapit na gyud alas 2 karong hapon kasamang Aida mao ang iyahang pagtuo kay human sa pagliti ni sigap ang iyahang wire ni aso niya sayang pagduol unta kasamang Aida kay ilaha unta nga tabangon mikalit man hinuunig pulbo so wala na ni nila natabang hinungdan nga nikatap gyud ni sa pipila ka mga tapad nga paabangan so naugdaw po ang usa ka balay gid sa mga Aida nga dunay matod pa 25 ka mga rooms nga paabangan nga na appeal po ang pikas nga tindahan po og mga kanang manok kanang mga lugaw ka sa mga Aida so sa pagkakaroon ang ato ang kabumbiruhan kay gipadayon gihapon ang pagtuta dito sa sud nining balay kay wala pa man sila nagtugot nato nga makasud gid sa balay nga nasunog ka sa mga Aida. Ilaha pang gitan-aw karon kung pila gyud ka mga structures ang apektado sa maong sunog. So ang pagtuo lang niini nga wire ang hinungdan sa maong sunog sa mga Aida. Hinoon, di pa lang dugay na fire out na ning maong sunog nga wala ra say gikataho nga naangol sa maong panghitabo tungod kay nakagawas ra pod ang mga tao nga nagpuyo sa maong dapit sa mga Aida.
0: Okay.
2: But so far, mauna ang atuang nakuha gyud ang impormasyon may tungod ni ining sunog. Atong ibalik po da, kay Duna po i-update pa si kasamang Paul Lauro.
1: Salamat kayo kasamang Jen. Kasamang Aida, mauto ang upuan po sa pagiginabi ni kasamang Jen. May impormasyon ito nga nakuha ni Agikan sa atong City Fire Marshal kaya si Sir Purgatorio. No? Sa pagkakaroon, overhauling na. Hangihimo na lang sa atong mga sakop sa kabumbiruhan diri sa fire scene o niyang wasa yung ka-report niya doon ay napasok na angol ni ining maong sunog. Live ni there is fire scene o balik naman Josepho Siquio Quijano, Jean Gallardo o Idol Tweety. Ako inyong radio man, Paul Lauro, TYHP, Tatak, RMN.
0: Yeah, salamat radio man, Paul Lauro, radio man, Jean Gallardo, kasama Josepho Siquio o Idol Tweety. Karong taon-taon mga kasama sa itong TYHP News Update. Dugang pang detalye o update sa report. Ito mga balita ning kahapon. Itong oras, alas 3:45.
3: This Time Check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: My budget, so.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.
1: Kining a portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mapanghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C. Ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Ang RMN drama. Mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning sugilanon.
4: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mimalik. Hindihin ka man di ato mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling ag kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa'yon nga dawaton ang kamatuuran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa.

0: kung ikaw matuod ka na higugma, palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon, tuaw sa usa ka binuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang tugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo. Nabubuhay ako.
0: Sugilanon ni sanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana. Dalit ka na ito sa RMN Drama. Kung mahilo na ang panahon.

0: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3. Again.

0: Daghana ka suway, okay ka ayo. Labi na giyot, imunulag lolo. Sa original koy herbal capsule, makaingudog ka o sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.
1: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Cruz, 86 ang edad. Magsiging taas ako ng dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee, maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid di ay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
9: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Nga napamatunan nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
10: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid is Power. Bisaya Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoid is Power, Bisaya Electric o DYHP Cebu.
11: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
12: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
15: Smart 2.
14: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
15: Smart.
14: Ang galing for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to.
14: Tanggaling-galing mo.
15: Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahit.
16: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
17: ACS.

0: Ayaw kay wa si mami ni mo. May importante ko nga pag-isulta ni mo lang ka.
1: Unsa man at dad? Kuyawan man ko ano eh.
0: Ayaw ka kuyaw. Bahay lang kini nato kung ni mami ni mo milani.
1: Ha? Huh?
0: Naibaw ko nga sa kalingod sa imong pangunawala. Magkasabot ka na sa itong sitwasyon. Sa itong pamilya. Ug namo ni mami ni mo milani.
1: Kay unsa man day na dad? Kay ngano man day dad? Dad?
0: Jilsi, langga.
1: Itan-aw mon good ka na ako, dad. O sa akong tan-aw ni mo, mura kag doon na'y problema.
0: Oh.
1: Dad? Ngano man di ay?
0: Jilsi, langga. Unsa'y mong batiun kung... kun malayo ko ni mo.
1: Ha? Unsa'y malayo? Ikaw, dad, malayo? Nga naman?
0: Oh.
1: Oh. Ayaw, dad. Kalain ni mo, dad, oy. Dilin ako ni mo, oy. Dilin ako ni mo.
0: Chelsea, langga. Nagingon ba ko ni mo, malayo ko ni mo? Akong gingon. Nangutanar ako. Ngakon pa ng litba, malayo ko. Ang sabay mong batiyon, maura man na. Huwag kumaingon na malayo ko. O magkalagyo ta.
1: Oh, api na ako, mularga ka.
0: Kinigig anak ka eh. Hindi ka na mahitabo lang ka. Aniragi ko sa ato.
1: Oh, lagi. Basta, dili ka mularga?
0: Oo eh. Meron kong mularga man ko.
1: Mahilag si mami ang mularga, kaya musugot ra ko. Pero ikaw, dili ko musugot.
0: Ha? Huh?
1: Bitaw, kay maldita kayo na si mami kung masuko. Krapi kay mga saba na ko. Gamay lang gani nga sayop na ko. Suko dayon. Talag siya yung mularga, eh. Dili lang ikaw, dad. Dili bitaw ko niya pinangga.
0: Chelsea.
1: Ay, wala, wala. Kung sa to, dad?
0: Kadot, pura matungpultahan nga gilang ba?
1: Ha?
0: Basta lang laga, tinghalig niya si mami ni mo. O nabati ang atong panagsulti.
1: Hala, humand ko ini, dad.
0: Dini ka lang ha, kay magsusi ko.
2: Ha, mao pa? Sige. Sige. Mao man ka ha, Chelsea. Maldita man ka ako. Okay. Tan-aon ta. Tan-aon ta. Huh. Nagparihas lang mo ang imong daddy.
3: Oh, Milani? Nanalig ka?
2: Oh. May gawa si James. Siguro ko. Napalitan ang napugwat sila nawa ni Chelsea. Diyang akong gilamba ang main door ining bahay.
3: Yabot ka na, Day?
0: Huwag maligay kamusod. Han? Bila na eh. Nga nung ingon yan ang imot tinanawan ako?
2: Mangutana ka pa kung nga no? Tubaga ang kaugalingon mong pangutana, James.
0: Ha? Unsay?
2: Ikaw rigod ang nangitag paagi, James. Nga malayo ko ni mo o ni Chelsea. Ikaw rigod.

0: dalawa'y napatingali sila. Kay Isu, kay Naong si Mami, nga nagtanaw ni Daddy. Ngunit nag-away din na ba? Ano ka? Alam no, tingalik si Mami ang inundan atong murag kusog na paglambas sa bultahan. Asik siya, cute. Saan ka na ako, no? Uy, hala, niya pa yung si Mami. Masood na siya. Magdalik kong suod sa akong kwarto. Kitingalik ka sa baanabod ko niya.
1: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
2: Charm! Fabcon! Bangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lub sa bango ng Charm!
3: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
2: Bangong pumaka-bloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Naay high cholesterol o diabetes?
8: Oh no!
7: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang o block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
8: Yes!
7: Say yes to GlucoPro.
6: Use under medical supervision.
5: Unilab quality yan.
9: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
10: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
14: Ako eh, nabugahan ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
16: Rexido Forte!
17: Mas paspas, bonus opat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
12: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
4: United Home. Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
7: Maayo na lang, naay hililit.
9: Chewable paracetamol and candy flavors.
8: Di ko mabala ka. Kay dali rin pa inom.
4: United Home. Unilab yan.
12: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
1: I have langnat and I have sipon. Pag-2! Pwedeng flu!
0: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
20: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
22: Bilani, honey, han kadit lang, honey. Nung sa kaman, huwag sumamati na ako. Han. Bidre siya sugsun sa kwarto. Kilang papagin niya ang puntahan. Bilani, han. Honey. Gilak niya ang patahan. Han! Nung saan ka man? Ang saan ba nahitabo ni mo? Han, iablihin ko. Han!
23: Pahawa niya, James. Oh. Ayaw kong sa muka.
22: Pero Han, nung saan ka?
23: Basta pahawa niya! Pahawa!
22: God. Nabati itingalin niya ang among istoryahan ni Chelsea kanina. Iyag itingal ni Pinabati.
0: Nya, saan man ako ini, Dad? Iyanap ko kong kasamaan ini. Nakadungog man ka siya pag-istorya na to. Maldita na ba kayo na siya? Saan na po ka ako niya?
22: Ayaw pa hinak, Chichi. Ako rin bahala. Tawagan ako si Turanding. Aron niya kamani. Okay. Pag-grocery na lang mo. Aron nga makahigayon ko sa pagpakisulti mami ni mo, Milane. Okay.

0: Aha kay mga hinampakay ni Asbay. Muralag, nagbiya o sila mga hugaw. Huwag mga buwat. Dalipay, garay utat ang white classes de Chelsea. Kay makarelax o magapahuway ta. Sa katiyot lang!
1: Binlam sa niyo, nag-usak at traka o gastan rin is kusina.
0: Uy!
1: Ay! Ahak, ahak. Abi ko mag... Ako ni itlog ang mikurog. Sa akong panjuhan. Ang cellphone mo na yan eh. Ni-vibrate.
0: Ay, kagilog na ba? Ah, may connect yun. May connect yun. Kisa pa rin kitang message na nawag ba nina ko? Ay, kasi lan mo eh. Huwag ako tawag yun eh. Kaya, nagsigi man ang kurog. Oh. Ay, si Dong James. Hello, Dong James. Love, love.
2: May upang ginamaw niya to landing ha. Lab-lab-lab-lab-lab-hag
0: ka. Ay, si Dong James ba? Nakita ka paray ko na niya, uy. Ay, ipagandahan mo ba? Iid ko niyo mo?
2: Silong?
0: Ay, si Dong James, uy.
2: Kaya si Chelsea sa bahay, be? Kuban niya si Aaron mag-grocery mo?
0: Hala, nang hugas para bakos, daggang hugasan deris amo doang. Ay, mga hinampag rin ako mga iksoon deris bay. Mailabula mo eh, hindi kiyod. Mantigong, mutabang-tabang o buhat deris bay.
2: Wala ko ilabot ang ipanultin mo to randing. Ang importante nga mo ari ka diri. Karun dayon, aron makalakaw mo si Chelsea.
0: Ay, kalami, kalami. Ay, nakasabot ako, nakasabot ako. Na, kanang, kamaod yung kang mo, discarte dong James. Ay, Lara Tits. Ipadani mo na ako sa Chelsea aron mag-grocery. Kaya mag-grocery po ka ni Damilani.
2: Yabag.

0: unsa man ang imong amigo o kumpare James? Uy, Sir Baldwin, wa man kini gi-accept ang akong pag-friend request niya sa FB?
1: Mo ba rin kami? Ginang ko mo to siya nga ipa-accept ka?
0: Imo kang giingan?
1: Eh, giingan gani.
0: Nya, B, nga nung hapit naman mo 1 week, wa man lagi ko niya gi-accept lagi. Gi-ignore kiti nga lito niya ang imong giingon ay.
1: O basta, nag-ingon ko niya. Pero kung ano mag-friend naman ka niya sa FB nga, may gidawat naman mi. O gani, kung makulba naman gaya mi din he, kaya may mga istorya kong dunggan nga, ma-file o bankruptcy ang company. Kuya kayo, mawagtangang yung may trabaho ini.
0: So what? Dili naman sa kontrasado ang manarbaho. Gusto lang kong magkasuod kami ni Sir James.
1: Ha? So sa mga rason rin kami? Sa unsang rason?

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kalikon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Burstree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max talaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa yun.
7: Max Alaga, Max Protektado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ECS. Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
11: Rexido Forte.
12: Mas paspas, banat sa upat.
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
16: Kargado!
17: MaxVit Kargado!
14: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
18: Kung moingon si mama nga,
19: sige kagaw, inanani mong tambal.
6: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
18: Ang iyang buot ipasabot.
6: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
7: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
4: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.

0: At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaro.
1: Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. The literature sa all

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahap sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, Isa! Kinahala mo pala yung kasama magawang!
2: Dili, Sir Ken! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Wapis saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, Mahal.
5: I love you, Mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw!
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Aisha!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang gilis yung kagawasan si Aisha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Aisha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron mosidlak kini pagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidal. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording Editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nipasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
7: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab. This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab. God.

0: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
1: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pas-pasang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylic menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya. Yung nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw.
4: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: DTX 500.
5: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500,
5: ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
5: may alibyo na.
6: Pag 1 month kape
5: naayo na ako.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw nato ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos din na jud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
1: Mas klaro na ba bisan gabi?
7: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang paalala, ang iBerry ay hindi

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

0: Yes!
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Na magusulingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila, gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahunahuna ko nga mag-maintain na yung ko aninya.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agamit. Guwanta pa.
4: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
5: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
4: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag-Kondura na pud mo.
6: Kondura, kuskan ka uban ni mo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
7: Strong for the Filipino.
8: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
9: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
2: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal na pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
1: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

0: Complex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdunggitan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Isa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ilong Ranger?
4: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
3: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
4: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
3: Sipon dayon?
4: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocept C plus 40 na, naay zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocept C plus 40 with zinc diet.

0: O ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Nandong kayo din is ilahom sa pritasan. Oh, naibay hapas. Uy, hala, kadagan sa bunga. Katkato na ako.
3: Ayaw pagkatkat niya. Magbong ka.
2: Oh, mahal?
3: Palayo anong bayabasa. Palayo.
2: Mahal? Unsa may naaanang bayabasa? Mahilis na ako na akong katkaton?
3: Ayaw na pagsupak-supak. Basta ayaw na pagduol ni Dapita.
2: Ano man?
3: Ayaw na pamutaan na. Dali na. Maglagaro ta.
2: Aray! Hans! Hans, sakit na akong kamot, uy!
4: Ay, Hans! Ay, mapiag na si Inde Agisha, uy! Mapiag na!
3: Mapaabot ko na mo sa skinan. Ayaw pagdugay.
2: Ngayon sa manigtawahan na? Mura magbayabag o sahay?
4: Ay! Ay! So, wa ka mapiang?
2: Lo, salamat ka na ako diha.
4: Ay, ayaw na pagduudyas bayabas dahi. Bahala nang malata ng mga bunga diha.
2: Ngano magyut, Lo? O ako ba kasabot?
4: Dahi, maunang bayabas na kanunay nga duwaan ni Durong Trent o ni Inday Cara sa una.
2: Oh, unsa?
4: Ay, abi man ito na kung naulian na ni si Hans at si Ubo siyang amaan. Ay, wa pa man di ay.
2: Unsa, Lo?
4: Inday, nganong may abot man ka sa kinabuhi ni Dung Hans?
2: Oh, taas na kayong istorya, Loy. Magsulti lang uli ata ka ng wadin si Hans. O Glo, salamat sa imong pagtabang na ako. Promise, dili na ko maduulan ng bayabasa. O niya, Lo, kumahiin mo, butangi o ribbon ang mga lugar nga kanunay punduhan ni Kent o Kara.
4: Oh, ribbon nga. Uwa ang tanawa.
2: Yes. Salamat, Lo.
4: Hige.
2: Salamat, Intown. Kidunay taong nga makasulti na ako kung sa ginahitabo sa unang panahon. Ining Hans o Kent.

0: sa mainyong gistoryahan ni Lulusang?
1: Wa.
0: Ayaw lagi pamakak.
1: Kuan. Igoro ba siya may ingon nga dali ko pa doolong sa bayabas?
0: Bisulti ba siya sa rason?
1: Wa, men.
0: Di ko gunahan nga magtanaw ng mga bayabas. Kimingawan ko sa kong inahan. Siya nagtanong ini.
1: Sultihin na lang o niya ko kung ano sa pang mga kahuya ang tinanong sa mong inahan. Kipra ako na lang likayan. Hans, kung nasa may problema ni mo ining dapita, kalimti na ni.
0: Dili na ta maghisgot sa nangagi, Aisa.
1: Usahay, ang mga problema kinahanglang imong atubangon, aron sulbaron. Aron kung masulbad na, makamubuan ka na.
0: Hilom na! Wa kay katungog maghisgot sa akong kagahapon.
1: Dili mo malintan ang sakit nga kagahapon, kung imo ning puyan.
0: Dunay mga kasinati ang nabisan gusto man nimong mawa. Di gud kini mawa.
1: Kung imo ning dawaton nga nahitabo ni, o nga imo na lang ning panaminan o gritayan, magmalinawon ka gihapon. O sa mo kay nahitabo sa bata pa mo si Kent? Ha? Mahal?
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Bayong hapon ako si Rabdi Magdad, Jusipos, Zinky Teros, Nugajesh, Magdarapura, Nugajesh, Magdarapura, sa 5 and 3. Diliwang mapanol ang naanigad. Pagdating sa 5 and 3. Ang dating sa 5 and 3 ba sa Pilaria, ang residents na mga graputik na sa mga CEO na ako naman sa Gensolos, matok sa nanabos na free aramig aulos, may pagkabi sa presyon na liberis mabisyo sa mga paglilaw sa alkohol o ang pagpanalako. Sa ito na balita sa sabitan o hinunggan sa sunog, talagang hapon niya sa may proper maritisa. Nga nakmarisugbog yung usaka ka ginong gawar ang nag-usaklat o mispagiling ang resulta sa parasunog sa yung tindahan o lugawan niya sa naskutag lugar ng mga itumbok niya ng sugod at kayo na may kaila kini o milangol taglaig na mga parima ay diya sa slutag lugar sa 2-4 na tiniba o alarma samtang niya gipungos kini sa second alarm status malas 2-15 ganong hapon na wala pa mga kuha o pa ma-estimate kung pilahidan niyo sa maong sunog o gawanig ito ang dunay na angol o napaso sa maong sunog na bigo niya sa misbutag lugar. Patong news break, ito na po na ang mga sa Betex sa 5 and 3 ang Director of Fire Gabriel niya posisyon ang 1.3 million ora kinin sa antislan sa natibo kinimapontra sa mga free radical sa the organization sa Betex sa 5 and 3 ang atong panin po bataon internal organ ayohon ang Betex sa 5 and 3 digital sa Betex sa available resources glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gastric formation of PCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. And DevX 500 and Secreto! Super good, guwapo!
2: RMN Newsbreak! Newsbreak!
4: Ang Asmax Recruitment Services Incorporated, DMW License Numbers 003LB0307-2023R na kinahalan sa musulod ng mga posisyon alang sa Innova United Arab Emirates, Mechanical Technician, MEP Technician, HVAC Technician, Plumber Technician, Chiller Technician, Civil Technician, UPS Technician, Multi-Skill Technician, Generator Technician, Kitchen Equipment Technician, Female Technician, Laundry Attendant, Male or Female, BMS Operator, Mechanical Supervisor, MEP Supervisor, HVAC Supervisor, Plumber Supervisor, Chiller Supervisor, Civil Works Supervisor, UPS Supervisor, QC Inspector, HSEEQ Inspector, Operator, Operations Admin Coordinator, Storekeeper. Alang sa interesado kalipikadong aplikanteng mo apply, pagda sa musunod, resume, CV, Certificate of Employment, Diploma TOR, or Test the Certificate, NC2 Certificates, POS, and E-Registration Certificate, photocopy only. Adunay face-to-face interview karong July 29, 2026 sa Crown Regency Hotels and Towers, Osmeña Boulevard, Cebu City. Alang sa dungang kasayuran, text or tawag sa 0947-721-6767 pangitaa si Christine or email recgroup2@asmax.com.ph pagbantay sa mga illegal recruiters.
5: The original Koi Herbal Capsule. Ako si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koy Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandagan kayo sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto, nakadungo ko sa radyo. Niinom ko, disuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Magsiklansik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koy Herbal Capsule.
6: The original Koy Herbal Capsule!
7: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
8: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
9: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
10: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dag-um.
11: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
13: Bilang kilos karne?
14: 500.
13: Hulo.
14: Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
15: Out of control man ang presyo sa pamaliton na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
16: Sarap magkasama.
17: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
18: Na ay high cholesterol o diabetes?
19: Oh no!
18: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
19: Yes!
18: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
20: Unilab quality yan.
17: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
21: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
22: Unilab quality yan.
23: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
24: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
25: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
26: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
27: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: Your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
4: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
3: Kabog na nga pang negosyo.
4: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
5: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
6: Strong for the Filipino.
7: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
8: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko.
9: Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs and more. Tanan sa iyo na tuon.
10: Basta baon.
11: Bounty Fresh.
12: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
14: Rexido Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
19: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
20: United Home.
21: Unilab yan.
19: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
22: This time check is brought to you by Presto Creams. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
24: Maayo na lang na ay Kitty Let's.
25: Chewable paracetamol and candy flavors.
26: Di kumabala ka, kay dalire pa inom.
27: United Home.
21: Unilab yan.
19: Paracetamol is the generic name of Kitty Let's. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
28: Drink responsibly.
21: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
28: Drink responsibly.
29: Cheers sa barkada nating
30: Night Shift!
29: OT!
30: Breadwinner!
29: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Swabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
30: Drink responsibly.
29: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
4: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
2: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
8: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
9: May tapang na hindi sumusuko.
10: May angking diskarte para magtagumpay.
11: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
12: Yan ang bangis ng layon.
13: Gerald Anderson, EZ Mill,
14: Mark Mugen,
15: Emil, and Vince of DBTK.
16: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
17: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
18: Drink responsibly.
19: Gusto ka mamatay ta, Hans?
20: Di ko gusto na isugutan ang among kabataan, Oniken. Kung unsa man ang sugilan, amo na lang na. O kayo na, o kaya.
19: Pero apektado mi tungod sa iyong kagahapon. Wala ko mahiba ko nasa kumulugan. Kung dili ka gusto ko mahisgutan niyong nangagi ni Gapita, wala lang utak ko ni mong dadadin eh. Karoon sabi niyong ikabangian ni Ken sukad sa mga bata pa mo. Inyo na ang tinigihusay kidagko na mo. Kamuna lang doon na bilhin ni kalibutan na. Kamuna ang tamang sabot-sabot ko noon si Angan niyong papadagan sa iyong kinabuhi. Kayagan ko ni mo. Kiyakan ko ni Hans. Ninugiyam akong kiyakan.
20: Kamang ako ang itong gibuhat ni Isa. Dili na ko siya ang nahagkan.
21: Mahal, ayaw ba yagid ukis og laing babae, ha?
20: Dili na may tabo, Kara. Ang akong ngabil, ala na sa imong mga ngabil.
21: Sure ka, mahal?
20: Oo. Oh.
21: Bisan mamatay pa ko, dili yud ka mukis og laing babae?
20: Dili yud, mahal.
21: Thank you, mahal.
20: Pero, dili ka mamatay. Dili ka kuhaong sa Ginoo nako. Ako manong tunggihagkan si Aisa. Buang ko!

0: Salamat nga giubanan ko nimo sa Dr. Kent.
1: Kinalamat naman ang bata.
0: Promise. Promise, kid. Ako ning ampingan ng atong baby. Siya ang motibuok sa atong pamilya. Siya ang makatag o kalipay na ito, Kent.
1: Hinawad pa ang ta.
0: Kent, please. Hatagin mi og siyan si baby nga. May mong normal ang dagan sa atong pamilya. Please.

0: siyempre sa pot.
1: Tingga eh. Ay, napalitin ka yun ka. Uy, lalo naghilakbang ka. Doon siya magkang dudong Hans.
0: Da, naglalis lang bilo.
1: Ang sama sa inyong gilalisan.
0: Ang sama kita nahitabo naman nagsuon, lo. Si Kent o Hans. Kano mo naman ang diliig suon ang pagtatara ni Hans siya, Mang Hood.
1: Wakul ka tong hood nga mo, aso. Mo bahin sa ilang kagahapon.
0: Kailangan lang doon ako'y idea, lo. Ganun na sukupan si Hans siyang aman. Nabatiin ako si Hans na magkikaaway sa kwarto siyang aman.
2: Kanong anak mang kakabangis? Naglagot ko niya mo! Naglagot ko niya mo!
0: Nabatiin ako siya nga nagsinggit anak sa kwarto sa gaingon ni mo nga. Kwarto sila mga ginikanan. Hello? Naipit ako sa doon kami nagsuon. Gusto ko mahibaw kung ganong ingon anak si Hans kang Kent. Demanding. Samtang si Kent, may kayo ubos kang Hans tungod kay nagtuo siya. Nga tanan niyang gusto ilugo ni Hans. Nga naman na sila, lo.
1: Biktima lang sila sa ilang amahan.
0: Ansa bot mag ipasabot, lo.
1: Eh, sige. Aron dili na ka maglibog. Mas maayo nang doon natin gamayang idea sa istorya sa kinabuhi sa managsuan. Pero inday, isaad na ako, ha? Nataguan na ninimo sa imong nahuna o kasintasing, ba? Ayaw gunig ipagawas sa papa.
0: Olo! Gusto ko makasabot kung anong ingon anak ng duha.
1: Managsuon lang sa amahan si Ken o si Hans.

0: Mga sukin ang muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nipasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May budget?

0: Chill Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
3: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
2: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
4: Kondura, kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
5: Strong for the Filipino.
0: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
6: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun.
7: Trust Condoms.
6: Pag may kapote, kampante! Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
7: Trust Condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
8: Pag may kapote, kampante! Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.

0: North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with North Sinigang Mix.
1: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
2: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
4: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrope Herbal Capsules,
9: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
4: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrope Herbal Capsules,
9: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
11: Igala, nakakape na ka?
12: Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
13: Taas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic property. Samo sa Charantine, nga kapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto!
14: Sa pinagulong yung butikin sa yung gut.
13: DTX 500!
15: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang. Taas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayong DTX 500.
13: DTX 500!
16: Pumali sa mga butika.
17: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, haggard kaayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
18: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton o gadtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
16: Oras sa DYHP alas 5:10 kahaponon.

0: Facebook kami sa Yanog Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon, kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Matun sa ato mga balita, news updates. Dagom na sa batong kalangitan, nakabunok na usab ang uwan kaganinang hapon. Oga, totaligsik na sab karong orasa, samtang ngit-ngit na sab ang ato ang palibot. Nasingko pa lang sa hapon pero ngiob naman ang pingkanunay ha. Sa mga motorista, labi lang katong mga peligro kayo sa mga pagbaha, landslide ug uban pa. Ito i-check karong taon-taon ang pag-asa magtaan sa latest to weather update. Karon magiyahan ta kanunay. Labi na kung galing doon mga thunderstorm advisory, mga pag-uwan sa Cebu City Metro, Cebu area, Central Visayas, meaning Hulyo 21, adlong Martes. Naminaw sila mga radio karon mayang hapon iyon tanan. Huwag yun man sa ito ang digital platform, DYHP, Arimensibo Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa ba ka muna himutang mga kasama, naglanog-lanog, ang DYHP. Huwag karon sa detalye na sa ato mga balita. Huwag si Mayor Nestor Archivale Terminado nga ma-rehabilitate. Huwag mapanindot ang Camp Marina sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolunos.
1: DYHP, Tabak. RMN Report.
2: Kini maong balita, hatog nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Determinado si Cebu City Mayor Nestor Archival nga ma-rehabilitate o mapanindot ang Camp Marina sa syudad. Ang Camp Marina o ang Marina Yolo Vargas Regional Program and Training Center, nagsilbing outdoor training ground o encampment venue sa Boy Scout of the Philippines kung BSP. Kini panindoton sa Mayor, human makonvinser nini ang Department of Budget and Management kung DBM pagahin o 450 milyon pesos alang sa maong katayuan. Ipadayag ni Archibald nga kayang ma-rehabilitate ang Camp Marina aron matagan ng mayong training o direksyon ang kabataan sa lakbayan pilagi sa scouting.
3: Inangan mag-inato na mausap eh, kapatag ng klaro na direksyon sa atong mga kabataan through scouting to be good leaders, di ba? Yan, ako kayo na, pwede na natong mga scouting tourism guys. Walang nabibigo ba?
2: Si Mayor Nestor Archival, ang mayor ng mayong second vice chairman sa BSP Cebu Council, nagtagbo na sa mga representante sa BSP team o sa Department of Public Works and Highways kundi PWH alang sa pagpadali sa rehabilitasyon sa nasibutang pasilidad. Mga kasama ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Duna kini spirulina nga dunay powerful antioxidant ug anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels. Dunay anti-cancer properties. Makareduce sa blood pressure ug makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, duna sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radio Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo, nationwide.
0: At oras sa 5:15 sa kahaponon, di ay usa ka dugoong hitabo. Gilngig ning pagkahitabo agumikan kay ang usa ka inahan giunay og patay kay ang kaugalingong anak sa San Francisco isla sa Camote. Gingong gidungga makadugang higayon ang usa ka inahan sa usa ka anak nga gingong nakasnatig mental health problem. Patay ra ba in town ang maong mama. Pabidawod ang report, Radio Man Arnold Bustamante. Kasamang Arnold.
1: DYHP Tabak RMN Report.
4: Patay ang usa ka siguteo no anyos kay inahan no man idong gaba sa iyang kagalingong anak alas 10:45 gani na buntag sa sitio Mahayahay, Barangay Sunog, Lungsod, San Francisco, isla sa Camotes, probinsya sa Sugbo. Ang biktima gilanga si Melody Lo Chavez Amancio, 51 anyos, barangay utility worker sa Wauga Barangay o residente sa mga lugar. Ang suspek mao sa bagyang anak nga si Kyle Eliason Lo Chavez Amancio, 29 anyos, sa investigasyon sa San Francisco Municipal Police Station na sairan nga nasukumatod pa ang suspitsado si inahan sa dihang ni Atty. Sa barangay aron mangayong injection sa rural health unit alang sa mental problems ang anak. Sa nagbiwalik na ang biktima sa ilang balay, ang suspitsado mikuha ni gahit na kutsilyo sa ilang kusina o gikukod ang biktima dahil dunggab sa makadaghang higayon. Ang mga silingan na nakasaksi sa insidente daling ang binala sa biktima sa Ricardo Maringo Memorial Hospital sa Lungsod aron matambalan apan nakabsan yung kinisakinabuhi. Daling ang binusadong hot pursuit operation ng kapulisan sa mong lungsod o malampuso nila ilang nanakpan. Giandam na ang kasong parricide sa kapulisan sa lungsod San Francisco, Isla sa Camotes, batok sa suspitsado, ganana sa ilang custodial facility. Kasama mo sa Isla sa Camotes, ang inyong radyo man, Orbo sa Matriwa HP, tataka na din.
1: Radyo mo, nationwide.
0: At oras sila 5:16 o 17 na sa kahaponon. Ang porsyon dalit kina to sa DTX sa 500. Ikaw naghamin bag mga sakit ka noong panahon na mag-DTX sa 500 na matag-adlaw. Doon na ka ni Charantini kan sa paliyang ang nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo buo, kontrolado ang imong BP. Ang painom sa DTX sa 500 matag-adlaw, makatabang ni magkapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit. Sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o gaban pa. DTX 500, the best choice against diabetes-induced hypertension. At ang una sa lasingko, 18 na sa kahaponon, DYHP Answer to Win Promo. Una ta karong hapuna. Asa man to dapita sa Camotes Island? Asa man to nga lungsod? Iniintaong krimi eh. Nalambigit sa Osaka inahan o gag-iyang anak. Inang Osaka inahan na Osaka barangay worker ipatay mani sa iyahang anak nga giingong kasi nati og mental illness. Kasama ni Dapita sa Camotes, mga kasama o sa nga lungsod. Type na ang inyong mga tubag sa itong live program karon sa DYHP News Updates o siguraduha lang inyong nasunod itong mga mechanics. O sa may mechanics, pwerteng sa'yo na. Follow lang DYHP Arimen Cebu Facebook page. Kato naminaw silang radio. Kanya wala pa maka-Facebook. Wala pa maka-access sa DYHP Arimen Cebu Facebook. Na i-type na DYHP Arimen Cebu. Kanya i-follow na. Click na ang follow button. Ngayon man, i-follow sa Attorney Rofil Fernandez Banyog Facebook page kung doon ay blue check gilid sa apelyido. Ngayon ay legit na Facebook page, Attorney Rofil Fernandez Banyog. I-share sa itong live program. Karong hapon na, mga kasama.
1: DYHP, una sa lahat. Traffic Update.
0: Oras karon sa kahaponon, mga kasama, atong e-check atong kadalanan diri sa Dakbayan sa Sugbo. Ngayon man, update sa sunog gani na hitabo sa Barangay Tisa ning kahaponon. Kasamang Radio Man Joseph Oskihano, kasamang JQ, sa may latest sa gawas nga bahin karong mga orasa, ngiob naman.
1: DYHP Katak RMN Report.
5: Yes, salamat kasamang Radyo Manaida. Nag-awan-uan po nilikay kusog kasamang Radyo Manaida. Karo baga orasa, panbaga ang dagom nga itong nakita karoon doon sa may kinapusag gabahin sa Dakbayan, sa may south o sa may amihanag gabahin sa probinsya Sugbo. Posible na kasi natin nag-awan-uan sa ubang bahin. No? Kasamang tungkol sa kabaga sa madagob o lapad ang dagom nga itong nakita karoon. Way tinaw nga mga kawalangan o mga unsa pa diha nga makahimo o makasinati taga wanuan karon kay grabe ka niog ang palibot karon gabora sa noon nag wanuan po rin kay kusog sa mga Radyo Manaida itong indi-inday nga pag patak-patak sa uwan karon mga orasa sa kahaponon samtang ang sunog kuana no nag under control na og wala ang kabalak-an og manasab ag pag sugat-sugat sa kabaruhan sa binitakbay Sugbo labot sa sunog galina alas 2:04 na dawat kini maog alarma o niya na alas 2:14 na kontrol kini maog ang sunog diha sa may property sa Barangay Tisa din sa Dakbay sa Sugbo sa Kalugawan na gibayad sa Sakailita Flores diha gitumbok ang gingunog sunog ang nagsugod ang kayo o sa sagitan o nga posible mo inungdan nga gingunog na doon na kita nga naigo sa kilatang Osaka wire o niya na-spark kinig wire o nga mga tinakabog na o kayo nga may kailap na sa buong palimay diha sa naiskutag nga lugar wapan nila matino kung Pilay Danios o guwani kita nga doon ay naangol o napaso nini nga sunog nga bigo din upat ka mga palimay malabanan nga na napiktuhan ini mga sunog diha sa naisgutag nga lugar. Samtang sa natan sa trapiko, bisa nagunawa panagyapon ang pagpanikamot sa mga driver, no, sa mga motorista, labi itong mga PUG driver, mga modern GP driver, bisa na ingunan nga panahon, pero panagyapon ilag pagpasakay sa mga pasirog, daghan nga tanggong karoon ito sa Wanuan o Kutalisik diri sa Dakbayan sa Sugbo, diri sa may Asmi Buliwagigan sa Finti. Mga dito heavy traffic karon padulong sa may Iscariot Street o padulong sa may Gorondona habi og miskari extension kada baga orasa aton na experience sa kagadida tulis sa tuga pagresponde ang banawa og kiniga evidence nakasidat sa medical sidaga sa masaka kada baga orasa ang Biro Rodriguez si Casapinte padung sa Mayverama Avenue ang Jones Avenue ang lane nga gikan sa downtown area padung sa Mayfinte mauri nakasidat og kada sidaga sa masaka kada sa Trompicas lane gikan sa Finte padung sa may downtown area oray kabalakan ang Mango Avenue as lumoving ang masakanan padung sa may General Muslim Avenue sa may Esquina Gordo Avenue lahos diri sa may Soriano habang nga diri sa may reclamation area ang Governor Quinco ang Banta Road karumaga orasa sa badaga sa masakanan padung sa may Hudlan o grabe na kadaog traffic sa o nagsilog traffic diri sa may Escotuna sanglit kagaling na pagbunok sa uwan nakasinati ubaba ang Escotuna nga mao isagang problema sa motorista o sa mga residente sa dapit sanglit kung bisag dili kayo kusog ang uwan niya magdugay lang mga hunong makasinati gilig baha diri sa may Escotuna mo ninunggan nga grabe kaot sa laga sa masakanan ka maurasa bisag usang alin gikan diri sa may Havisino padung sa Hudlan o ginas Hudlan padung sa Havisino nagkasinati ka sa laga sa masakanan sanglit hinera o sa kwa ganina nga digin makalusot ang mga forwards so parang naga may ugmanin nakahinong lang nga nakasinati yung grabing traffic karaga magrasa ang is Fortuna samtang ang pop dyan policy cam gikan din sa may simbahan sa Mabulo palawin sa may IT Park moderate to heavy traffic sa Carbao Rasa ang North Reclamation Area ikan sa may East Osminia sa may Plaza padong rin sa Hadon sa Mandawi o rin ka Black Eye rin sa may doon sa may MCP o sa District Hospital padong rin sa may East Cortes Avenue Esquina o gat dalam paknaan na tayon pag-unda na kasi natin grabe ka traffic karo ka Rasa padong rin sa may Consolacion na malipin ka sitwasyon karo pa rin ang patak-patak suwan karo mo Rasa dinis na kumayang Subo o baga kaya pula gumato na kita karo ka baga orasa di ka gawal onward sa patrolang yung Radyo Man Joseph Osgano DYH Pitatak
1: Radyo Mo Nationwide
0: at oras sila 5.24 sa kahaponon o sa ka-ceremonial lighting ipahigayon sa location site sa mga nabiktima sa Bagyong Tino sa Dakbayan sa Toledo kasama mo sa Balita Radyo Man RV Veloso
1: DYH Pitatak RMN Report.
6: Usa ka ceremonial lighting ang ipegayon sa kagamhanan sa Dakbayan sa Toledo sa lugar nga maoy gihimong relocation site sa mga nabiktima sa Bagyong Tino sa milabayng tuig sa maong syudad. Ang maong relocation site naay mutang kini sa lot number 692 sa Barangay Magdugo. Diin gitukod ang mga kabalayan aron nga mahatagan og permanente, luwas og disenteng kapuy-an ang mga pamilyang naapektuhan sa milabayng kalamidad. Nasayran nga ang Dakbayan sa Toledo lakip kini sa naapektuhan sa pag-igo sa bagyo. Diin daghang kabalayan ang gibaha. Base sa talaan sa pag-asa, ang Typhoon Tino nagdala kini og mas daghang tubig sa Visayas diin sa probinsya. Ang bukiran nga mga barangay sa Toledo mao'y usa sa labing naapektahan. Diin sa datos moabot sa 428 mm ang gidaghanon sa uwan nga mibuhos sa Barangay Bagakay og 300 mm sa Ilihan. Mas daghan kini kun itandi sa Tropical Storm Undoy sa 2009. Subay niini gipanguluhan ni Toledo City Mayor Marjorie Perales kauban ang mga konsehal sa Dakbayan department heads o mga kawani sa Toledo City Urban Poor Commission ang lighting ceremony sa lugar. Subay sa mong hitabo, nagpadayon sab ang paimangno sa mga sakop sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kun PDRMO nganing panahon nga sigi ug uwan, magbantay sa palibot ug mangandam sa tanang panahon. Lakip usab ang pagpaminaw sa mga paimangno sa matag lokal nga DRMOs aron nga masiguro nga luwas sa risgo. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Radyo Man RV Velocity WHP Tatak RMN.
7: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon

0: EIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa DYHP alas 5.32 sa kahaponon. So, nang balik ka na itong DYHP Answer to Win Promo. Karong hapon na mga kasama, kasamang taon to sa lungsod sa Camotes. Nahitabo itong pagpatay sa usa ka inahan. Then, naghimo usab ang iyarang anak. Ito pa doon ay mental illness. So, what na? Type na imong tabag sa comment box, comment section. Sa itong live program karon sa DYHP News Updates. Niya siguraduha. Ngayon nyo sanggi share ang atong live program. Karon para di san masayang inyo ang pagtubag. Inyo nasulat ang mechanics, like, follow DYHP Arimensibo Facebook page o Attorney Rofil Fernandez Baniok Facebook page. At oras sila 5.33, dugang pa mga balita mga kasama atong weather update human sa mga pahinundo.
2: DYHP RMN Cebu, the official number one. Nationwide.
0: Mayong adlaw mga mama, mga papa, importante kaayo ha ang kabasko o kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ng atong panglawas nga kanunay healthy bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batian tag kakapoy mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system ligon nga resistensya para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw o musabak pagyod sa kakapoy sa ferry o jeep. Importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, di kalidad nga vitamin C nga abot kaya. Basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi, ang United Home C-Tab abot kaya ang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahala mamili tali sa kalidad o abot kaya. Basta C, C-Tab. Ascorbic acid is a generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Multivitamins plus minerals. Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
4: Welcome to our reunion.
5: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated imong naon.
6: Tungod na sa Super Fiber.
4: Unsa?
6: Super Fiber.
2: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels. Helps control blood sugar levels. Normalize bowel movement o immunity booster. And prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkalibag, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: Mga kasama, istorya tagtinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal mantanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaliyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa ka dakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami manggod ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, ug dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the Super Fiber Drink. Say yes to Glucoprobe. Use under medical supervision. Unilab quality yan.

0: believe. Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy o mommy. Importante kaayo ha ang kabasko o kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ng atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batian tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas, of course, atong resistensya atong paligunon, mas maayong magbatunta o vitamina nga makahatag ka nato og maayong nga immune system, maghatag ka nato og ligon nga resistensya, mga kasama. Para sa mga mommy o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pag yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP, dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta sa C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mama mia, here I go again.
8: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
9: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Solmux throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mao'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ng Solmux throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras, hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Bisitahin ni hydrochloride plus chlorhexidine, the great the generic name of Solmux throat spray. If symptoms persist, consult
10: para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar. TTX 500.
11: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks. Gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo ang TTX 500.
10: TTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon. Natay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte? Rexidol Forte, kaya ba natan di ilang ang bughat, bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat, mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte, sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: suffix Negundo L. Gundi leaf is the generic name of ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi leaf ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang man siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus dietary capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi. Buhi.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Maayong hapon mga kasama, kiniyong Rajuman, R.V. Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka niini, mahimo gyud kang abtik, alerto ug dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
5: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor. Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
6: TYHP. Una sa lahat. Weather Update.
7: So taon ang lakaw sa panahon sa mosunod pang takdagikan karong dinhi kagahapon mga masinati nga thunderstorms mga pag-uwan-uwan na karong nga taknaog sa mosunod pang oras. Weather specialist Jomer Eclarino sa pag-asa magtan, Sir Jomer, kumusta ba ito ang panahon? Kumusta may hinungdan ni Ani nasa natin nga mga pag-uwan-uwan? Ayong hapon!
8: Now, kinitong latest weather update, karong adlawa. Ang habagat or southwest monsoon na naka-apekto sa Mindanao, Palawan, lakit na diri sa may Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, lakit na ang probinsya sa Cebu, o diri sa may Palawan. sa tungod kini sa habagat, makasin natin kita mga pag-uwan, o kini mga thunderstorms. Padayon ta mag-monitor sa mag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories, lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings o posibleng ang mga flash floods o landslides, labi na sa mga highly identified na mga vulnerable areas. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas na kadagatan, malinawan ito na sa kasarangan ang pagbalod. Ang atong low pressure area is still outside sa atong Philippine Area of Responsibility o naigilay o na 1,525 kilometers sa may silangan ng Eastern Visayas. Taas na ang chance kining maging bagyo within the next 24 hours. Temperatura sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius. Ang haring adlaw musalop alas 6 karong hapon, musilang alas 5:31 ugma sa buntag. Philippine Standard Time alas 5:46 karong hapon, gikan diri sa Mactampag at sa Visayas. DOSC Jomar Eclarino.
7: Sir Jomar, na ba tayo mga thunderstorm alerts sa musunod pang tak na gikan karon, Sir Jomar?
8: Yes, ma'am. So, ongoing paghihapon ng atong thunderstorm advisories diri sa lakip Central Visayas, lakip na ang province of Cebu. So not only Central Visayas but rest of Visayas na ay nakataas na thunderstorm advisory tungod kini sa habagat o diha sa may Eastern Visayas tungod sa hinungaw sa low pressure area.
7: O sa ito ang advisory sa publiko, labi na sa nakaroon sa mga bukiran o sa dool sa kasapaan kay sige maghana, no? Ang uwan-uwan o niya kayrong adlaw lang hindi ka kaganilang buntag. Pila kahugna man nas nating pag-uwan.
8: Yes, ma'am. So, padayon lang ta mag-monitor, no? And coordination with sa atong local government units as mm-hmm. well as ang atong disaster managers tungod kining atong mga nasinati na mga pag-uwan since yesterday pa. Nata yung mga development kini mga thunderstorms na naghatag og mga official na leverings o nag-cause ng some flooding. Mula na't pa kini until this weekend, ilabi na na ay kining LTE na itong nakita, taas ang chance maging bagyo, musulod sa itong Philippine Area of Responsibility, padayon kini maghatak sa habagat o southwest monsoon, which mag-prevail until this weekend there is sa Visayas, including the west, including Lihapod sa Luzon in Mindanao.
7: Uh-huh. Ang low pressure area.
8: And then, ilabi na ang Thursday to Friday, there is sa Central Visayas, expected na ito o Visayas, nata yung mga occasional heavy rains tungod sa habagat.
7: Aha, pero galing sa mga outdoor activities karong weekend, ang posibilidad ba kaha nga uwanon?
8: Yes, ma'am. So, base sa atong extended weather outlook, taas ni hapon or natay nakita na mga katag-katag na mga pag-uwan until this weekend or ilabi na ang Saturday sa Central Visayas. So, kining atong mga outdoor activities, kung sensitive sa mga pag-uwan, so mas maayos sa indoor. Pero ang atong hangin is like to moderate. Wala tayong nakita na possible issuance of yellow warning. Okay ra ang biyahe po sa kadagatan. So significant kini ang mga pag-uwan tungod kini sa habagat.
7: Dengan salamat, Sir Jomar.

0: Radyo Specialist Joe Marie Clarino sa Pag-asa Mag-Time.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Ang pinta ha, labi na ka itong mga nasa lugar nga ang yuta, madaling madahili. Labi na niining pagpunay, nag-uwan pila kaadaw na sinatay yung mapag-uwan nga posibleng mulan at paning si Manaha mga kasama. Ang pingyuta kanunay, mga nagpuyo in town sa prone sa mga landslide. Galing maka-bakwit sa luwas nga lugar, labing maayos. At oras alas 5:51 na sa kahaponon, nagpadayon karon na ikawalo nga impeachment trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Karong oras sa may barog gihapon isip saksi sa prosecution panel si NBI Director Attorney Melvin Matibag kalabot sa gialigar nga hulga sa kinabuhi batok kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maton pa ni Matibag itanaw sa NBI ang pamahaya ni Vice Presidente Duterte dili ila basta hulga kundi pala, para sa ilahang pagsusi plan to kill the president na hulga sa seguridad sa nasod. Ibut yung usab ni Matibag kanun ay nakita ni mga persons of interest NBI Special Task Force. Samtang agahapong adlaw mga kasama imando sa impeachment court ito sa AMLAC isubmite ang tanang covered transaction reports o suspicious transaction report may kalabutan sa mga records ni Vice Presidente Sara Duterte Attorney Man Scarpio ingon man ang 19 pa ka mga entity ipasayugdahan ni Escudero matod pa niya ang provision of confidentiality o sa Anti-Money Laundering Act dili mahimong gamiton aron pugan ang constitutional nga gahom sa Senado isip impeachment court sa pagpagawa sa sabina. Iaprubahan sa Senate Impeachment Court ay sabina ang Bureau of Internal Revenue kung BIR aron makuha ang itakda mga tax record na kalabutan sa Article 2 sa impeachment complaint. Ipasabot ni Escudero nga ang pagpagawa sa sabina o pagpasabot nga na matud-an na aligasyon batok sa Vice Presidente. Matud pa ni Senador Escudero nga ang sabina mao lamang ang unang lakang aron makuha ang mga dokumento nga mahimong mahinungdanon isip ebidensya sa pagpahigayon sa trial. At oras alas 5:54 na sa kahapon,

Asama to dapita sa Kamotes sa DYHP Answer to Win promo. Asama to nga lungsod sa Kamotes. Nahitabo ang pagpatay sa usa ka inahan diin ang responsable sa pagpatay ra yara usab nga anak na dunay mental illness. Tubag na sa itong DYHP Answer to Win promo, mga kasama. Aro na mo'y chance nga makadaog ang 200 pesos GCash. Ang ato mga mechanics karon i-like ang DYHP Arimentibo Facebook page o Attorney Rufil Fernandez Facebook page o niya i-share sa ang atong live program karong hapuna sa DYHP News Update.

0: Sa aton DYHP sumbonganan, karong gabi una mga kasama, agig update sa aton natabangan kagahapong adlaw, katuing taong usa kaamahan, ug usa-usab ka bana, nga nangagtabang para sa iyang asawa nga napakaroon sa ospital, sud na sa kapin o sa kabungan. Matos pa yung taon ang iyang asawa umikan sa sepsis rin na sinati yung heart illness niya isang putman nga to sa sepsis mo nang nakakumatos yung taon ang maong asawa gawas pa ni ini kinahalan pa nga mo undergo o kaupat kahigayon sa dialysis ang iyang asawa o financially walang wala na yung taon ang pamilya ang bana nga mo nagpanawagan din kagabi undang po siyang trabaho kaya siya may nag-atiman sa iyahang asawa dili sa ospital sa Dakbayan sa Sugbo samtang eskwela iyang kinamagwangan nga anak 17 years old ug iyang kamanghuran nga 7 anyos iyang gikuyog diri while nakipuyo lang siya sa boarding house iyang pag-umangkot. Tuod man kagabi si Jobert Toledo siyang panawagan ni kaninyo masok kay tigpaminaw daghan kay salamat kay naka-turn over ta og 11,700 pesos ngadto sa nanawagan nato kagabi. Ito ni Paminawon, si Jobert Toledo sa kasing-kasing nga pagpasalamat kaninyong tanan, kanatong tanan, pinag-isa tong tulumanon nga kagabi, makapadialisis na siya, ug maapuhon at long Miyerkules, doon na po siya ay madugang palit sa iyang tambal. Atong Paminawon.
1: Mayong gabi, mga sukidig Paminaw, live din sa DYHP and IFM Broadcast Center, diin, ningutlua, ato i-turn over, ang ato ang natigom nga tabang alang sa usa ka bana nga nanawagan og tabang para sa iyang asawa nga dunay heart problem unya na sangpot ito sa sepsis or nag-infection karon nagkumatos og usa ka buwan kinahanglan pa nga i-dialysis kaupat sa usa ka semana mo nang para sa usa ka bana in town nga taga pinamungahan labihan ka bug-atay gyud ang iyang sitwasyon gani pangindahay ni ini nga hinaot one of these days karon baka ha ugma sa sunod ugma nga makamata na dunay makonsyos na ang iyang asawa nga 36 years old nga napakaroon sa private hospital. Gumikan sa inyong generosity, laing atabang ato nahatag karong gabi una sa DYHP Subunganan. Ngato ni Jobert Toledo para sa iyang asawa. Jobert, karon sa DYHP Subunganan, nakatigom ta human sa iyong panawagan og 11,700 pesos. Natay anonymous donor nga nihatag og 5,000 pesos. Muna sa katibukan, nakatigom tag 11,700. Unsay imong ikasturya karong gabi una?
2: Sa tanan nga ni tabang na mo, bisag wala may kailan ninyo. Wala mo nagduha-duha og tabang na mo, daghang kay salamat ninyo. Ginoo na mag-igog balo sa inyong kamayo. Unta tagaan pa magdugang daghang grasya.
1: Sa imong panawagan ko ng gabi una, wasag ka mag-expect nga maabot og 11,000 kapin.
2: Wala kayo, ma'am. Nga ako nga, koto bragit sa maluoy mo. Kung muhatag.
1: Sige, so Jobert, ito maglangay kay napalitunan na tambal raba. So ato ni ipon, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 11,500, 11,600, 11,700 pesos. Gikan sa malumong kasing-kasing sa atong tigpaminaw, hinaot nga. Maghatag ka na, no? O tabang sa iyong panginahanglan ka ron. Di man inana ka dako, apan, sayod yun ta. Kining tanan, dako ikatabang sa iyong panginahanglan.
2: Tabang, ma'am. Binagod sa mga tambal. Sa dialysis, paigo na gano'n ni ma'am. Tapuan.
1: So, ma-shoulder ang usa ka dialysis, yan napay sobra para sa tambal. So, nasibo yun. Karong gabi una sa iyong panawagan.
2: Salamat yun kung dako niyo yung sa station, ma'am. O sa mga nihatag og tabang daghan yung guys salamat ninyo.
1: So hinaot duyog mi sa imuhang mga pag-ampo usab nga makamata no ma-conscious na iyang asawa nga nagkomatos pa in town karon sa usa ka ospital diri sa Cebu City uban sa mga pag-ampo uban sa paningkamot ug uban sa pagdasig po sa pamilya nga padayon lang bisan sa si mga pagsuway. Dengan kay salamat makausap pa gikan diri sa DYHP and IFM Broadcast Center. Kauban ako si kasama Remark Pugoy, kini si Radio Man Aida Tampos, mayong gabi inatantanan.
0: Mga sama epekto sa atong pag-turnover kagabi sa 11,700 pesos nga tabang nga ato ang natigong gikan sa iyong malumong kasing-kasing nga gipadala pinaagi sa GCash. Kani yung tanan, daghan kayong salamat.

0: Pero na tasa pag-announce atong winner sa 200 pesos GCash. Ato pagutan na asa mato dapita sa kamotes na hitabo ang pagpatay sa usa ka inahan in town din ang suspetsado pastilan iyaras ang anak na dunay mental illness. Ito balita ah. Panahitabo gini dito sa San Francisco Camotes kaganina buntag mga kasama. Natay mga pictures in town din nga dugoon kayo na lang nato ipakita. Gumikan po in town sa kasensitibo no sa nahitabo gidangatan in town sa usa ka inahan na nagpangga sa iyang anak apan pasilan mo ay gidangatan. Congratulations sa atong winner karong gabi una sa DYHP Answer to Win promo. Naka-follow sa atong mga mechanics. Like and follow DYHP Facebook. Ingon man, naka-like usab and follow Atty. Rufil Fernandez Banyog Facebook og di-share sa atong live program og sakto sa Lantubag, San Francisco Camotes. Congratulations, Mr. Ari na punta, lalaki na po ni Mark Hill B. Arminion. Mark Hill B. Arminion. Congratulations, 200 pesos GCash. Message lang imo ang kompletong pangalan or real name ug imong GCash number. Kun ato mapadala ang imong premyo ug mapuhon. Dingan kay salamat. Uban nga nakasakto ang mga tubag. Pan sa mga mechanics sa paunahan na iman. Kaya salamat sa inyong pag-appeal. Iatangin ninyo ato mga matagkaroon na gunya nga DYHP Answer to Win promo. Kasi nalang mo yung chance kung makadaog. Basta paminaw lang mo ato mga balita. Adere kaya ato ang mga pangutana di haraman sa ato ang mga balita. Kaya magkaminaw nga ito ni Randy Santisas. Maayo nga pagpaminaw kaninyong tanan. Ito'y greeting si Ma'am Cha-Cha Boyle. Oh, ito siya'y greetings nga, birthday greetings nga ito ni Ma'am Early Boyles. Oho, diya sa Ubay Bohol. Ni Anas, Andibor, Pakira, may nga po, may gabi ina. Happy birthday in heaven. Ang ato kang Anas, Andibor, Pakira. Alikan sa iyahang pamilya. Si Are You Ready? Nagpaminaw usab. Ang DYHP na punya peri. Sa prinsipyo po tayo, wala pag-iigit ang kaya. Magpaminaw di ha. Are You Ready? Maumuna iyang pangalan sa Facebook niya. O DYHP, sa always an avid listener sa Cha-Cha Boyles di sa Ubay Bohol. Dihan kayong salamat. Jess Borhang, nagpaminaw ka ron sa DYHP. Dihan salamat sa pagpaminaw and happy listening. Shoutout sa akong Brad Lloyd Borhaog sa Coast Guard Officer di sa Pilar. Tata Joseph Borhaog sa akong mga parents, Paulino Paling Borha, Prensi Borha sa Moabog, Pilar Camotes. And yung man, ito mga listeners pa. Di si Baby Bilarmino, Pontebillo, di sa Todela Camotes. Ikaran ni Jess Borhaog. At oras na pupus na ito partner sa Master Control kasama ni Sir Homicilio. DYHP Digital kasama ni Emil James Quinones, Gerard Albios, Transmitter Side, Chiftec Robel Boyser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Young. Kanya happy birthday ni ato ni Cardo Arnio. Nagsaulog siyang birthday karon. Happy, happy birthday. Kasi si Radio Man Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw mga asoy ni Kuya Guliat. Musunod na.
1: DYHP RNN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done to me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh.
3: And dwelt amongst us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God,
2: us, the Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ. Wherefore we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
5: Ako si Radyoman Benji Tanghian. Ug alang sa tuang nga makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana. Mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikay nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat ngadto sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini kahupay sa tuang kulon, tiyan o lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kung unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang yung kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Katawa kay masundan ug lalo ang iyong baba.
7: Asuin na ni Kuya Buya.
6: Oh, sige, panglingkod mo paliog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon, dunay agta nga usara ka buok ang mata.
8: Bigo! Kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
7: Isa mo niyong hatag na kumigo?
8: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
7: Tus-tus?
6: O dito nagkasuhon o nag-amigo ang agtangaw, sorry mata, o kang buutang bata. O kunya pa yun? O, uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod?
8: Mumbo!
6: Ah! Anda!

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kalig-un sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmedurias kababayanan, katul-katul. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema. Said Liniment Oil Ray, kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon ka ninyo. Sa kapait o kapit o sa panahon karon, bawal magkasakit!

0: sa mga ayong panglawas.
1: Kung ikaw nagkakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustine. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa mga ayong panglawas.
0: Secret 2 sa mga ayong panglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
2: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
9: Biotrols Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
11: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
12: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
13: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
12: TTX 500! Mabali sa mga butika.
14: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8, ngadtos alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta, dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: bata, kumusta ka putaran? O hindi yan sa kita sumpay sa kong aso ninyo ni si Manaon ang karaguluhan, ang baboy ngayon buwag. Ako na pasalamatan si Ma'am Jasmine Mabini Navarro. Kumusta ka niya, Ma'am Jasmine? Ang pinilanggang asawa ni Sir Raul Alibio Isoto. Okay, mga bata, mga kasama, kumusta ka putaran? Sa mga taon ni former Kapitan June Ramos, nagbawat siya Miguel Pulyar Fertilizer. Kumusta ka, mga kasama? La, inumuog tulpiti tabliya, mga bata. O niya, kita ang mga dagko, ang ato imnon ang Sed Panyawan Covamex para kondisyon kita sa ato tumaw. Ani ang kita sumpay sa akong aso ninyo ning si Manaon ng Kanaguluhan, ang baboy nga ilong buang.
1: Ikaw rin ay ang maanyag na anak ni Manang Luling.
2: Ako si Lorita.
1: Oh, Lorita. Paborito nga ni pare. Ako sabdi ay si Duel. Mailagyo kayo nga manggiuwaon ka. Kay magtabon ka man anang imong pad, anang imong baba samtang magsulti ka. Nakabantay ko, ana.
2: Maawa ko.
3: Tarunga baya gyud nakatubang imong bisita, ha? Lorita, dato baya na, day.
1: Okay ra lang, uy, okay ra. Giatubang magugtaron ni Lorita ng Luling.
3: Oh, lagi ba? Ay, pasensya na yung taanak, Duel, ha? Kay mag-iuwawon yung kay ng anak ka.
1: Okay ra lang, uy.
2: Ayaw ka bala ka, ma. Giatubang man ako siya ugtarong. Huwag man ako siya talikdi.
1: Isprekete!

0: Swertigit kay kang anakakak, kay nagustuhan kang tuwil.
1: Mama Luling.
0: Paldugit kay katong tawahan na Lorita. Kay dato na, kwapo pagyud.
1: Apan wag yun ko kagusto atong tawahan na, ma.
0: Kunsa?
1: Ikaw ra yun ang nakagusto atong tawahan na, ma.
0: Ingnang dapog ka, Lorita!

0: Lor, tinood nga doon ay namisita ni mo kagabi nga di auto?
1: Oh, Jack. Pero dili ko ganahan ato niya, oy. Hambugero.
0: Kay, kinsa ba na yung tawa na?
1: Gingalan o Duel.
0: Duel? Ano siya apelido?
1: Ambot. Wala sa kumungata na.
0: Oh, niya. Asa mo sa mong likaila ito niya?
1: Mawa man sa imong panagkaila si ang pagpamisita na ako, Jack. Sila man si Mama Luling may kaila ng daan.
0: Kung si Nang Luling di mo'y nagkrito atong tawahan na diyan ni mo, o ba?
1: Oh, Jack.
0: Ay, alkansi di ko ini. Di man ko kapamisita ni mo kay Alas City. Mureporta mo ako sa barangay kay may volunteer man ko. Nga mo apil ko sa pagpangita sa mangtas nga baboing irong buang.
1: Mao ba, Jack? Abini mo, no? Dili man dyan ko ganahan niya, good. Bisan sa panaghigala, dili man ganit ko ganahan. Samot na kung manguyap.
0: Ngayon, sa una ba lang kung mapugos ka o sugot at tawahan, ha? Tungod sa imong mamaluling.
1: Na, di na mahitabuoy. Kawa pang si kuy plano nga musod ang uyap-uyap, good.
0: Ayaw ba yung sugta, ha? Kung manguyap ni mo, Lord? Ha?
1: O lagi, Jack. Dili na ko siya sugdon.

0: biyaon ako sa pundok sa mga tanod nga nagroving kay mi dalikyat ko nimo dinhi. Amay gana kong aninipot. Ang baboy ng irong buang, Mika?
1: Oo, Miko!
0: Ang saan mo din nga mapatay kini? Palihog sulti ko.
1: Ikog sa bagi! Mao'y makapatay sa maong mananap!
0: Uy, niyaasa man ko na ng gingon ni mong ikog sa bagi.
1: Ipakuha ko kininibuog man sa untong tutok sa usakad akong liking sa pangpang nga nagambo sa dagat!
2: Sandili pa kong padayon mga bata painumdum sa ta.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawat tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapag mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina yung kapso nilugwa ang dako na pato.
4: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
7: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
9: Sa mga nag-edad

0: Dragon Fruit ug Malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab Quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab. Mama mia,
3: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
4: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Saw Mix Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mo'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ng Saw Mix Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras, hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Visit the hydrochloride plus chlorhexidine, the great, the generic name of Saw Mix Throat Spray. If symptoms persist, consult your
5: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay.

0: karoon na yung supay sa kong asoy, kanidyo.
1: Mau ba? Amiga na kong alinipot? Asa ka ng dakong liki sa pangpanga dagambo sa dagat? Amiga na ko ang nipot.

0: ubos taban ang pag-upan mo sa pagkatanod kabi nga nagrubing, Jack.
1: Okay, Ramanula. Malinawon man.
0: Katuog na aron di ka magduka kay muuban ka para baon niya ang gabi.
1: Napaman ko yung adtuon, Lula Hilda.
0: Uy, uy, daon sa mulakaw ka na, Sab.
1: O, Lula.
0: Ang pingitaw ni mong lawas, Jack. Ayaw ka po sari, kay lawas ang puhunan sa paningkamot, ilabi na unya og maminyo na ka.

dolan ako sa pibayon. Makita na ako ang dakong pangpang nga nag-ambo sa dagat. Makuha ko lang unta ang kingon sa kong amigang aninipot na ikog sa pake.

0: Kaya na ko sabitin na ba na ako? Nasiba po. Nagatubang siya na ako. Huwag magkusulti sa kong amigang aninipot na. Ni adida kong bitin, dinirapita. Sa uman ako inirin. Reaksyon na naman pagpanukan ang dakong mananap.
1: Amigo na akong Jack!
0: Oh, tingog ka rin sa amigo na akong aninipot.
1: Kilig ka makakita na ako sa hayang kayo! Tungod sa bitlisis at law!
0: Amiga, tabangi ko! Huwag ko'y daganan niya ng dakong bitin nga banakon.
1: Unsay dali mo kinakipadya?
0: Hunting knife. Di araw? Iisa ko nang akong gigunit ang hunting knife. Yan na.
1: Nakita ko na. Karon akong lunhan.
0: Ha? Nahibong punyal nga bulawan ang gamay nga hunting knife?
1: Pagpantay kay Baygo nang matundok ni mo ang dakong bitin na panakon.
0: Oh, ha? Oh, nila siya paingon ako. Kada ko siyang mama. Pulyal nga, mitaroy sa liog sa dakong banakon. Napil sa pagkahog sa dagat.
1: Tanawan ng lapit na bato, kanang murag halter.
0: Ang bulawan ka ng punyal, o tupad nini mao ang ikog sa pagi.
1: Amigang
0: aliniput,

0: Ipadangat ang mensahe gikan sa palasyo nga wanted dead or alive na ang maluibon nga engkantong si Duel.
1: Oh, mahal nga rin na lira.
0: Kinahalan takupan ang tanang lutsanan paingon o gikan sa kalibutan sa mga mortal. O magpadakit ang kasundaluhan ngatos kalibutan sa mga tao aron musikop sa traidor, buhi man o patay.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
3: Ag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton ug adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This time check is brought to you by Tanduay Light. Kaan ang may kasama? This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
3: Ag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: batang supay sa kung aso ninyo ni si Manaunang Anaguluhan ang baboy nga irumbo ang dinilang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinitanan dalit ka na to sa Arimen Drama
1: ta ni Tatay Mutuman ang
2: RMN Newsbreak.
3: Mayong gabi kini Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang malitatod ka nato sa said marketing ang tingamaw-tinga para po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugong nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, milag daw kasabutan ang DACT ug Land Bank of the Philippines sa rundungan nga mo-develop og AI-enabled digital solutions aron ma-improve ang MSMEs access ngadto sa financing ug magpalambo usab ang digital transformation. Ubos sa mga kasabutan ang DICT makigalayon sa Land Bank aron mapalig-on ang credit worthiness sa mga MSME, ma-improve ang productivity niini ug mapalambo usab ang ilang business. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sab ang said panyawan garlic capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa said liniment oil. Ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kanianto, said liniment oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa panyawan with garlic, ug 12 pesos sa alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml, ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu Numero 1 Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
6: Napagi ko ni Rima. Bayad ko kay Impedire.
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Lalo tinay kong lab.
7: Sure ka?
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
8: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingka singadalit kaninyo sa

Me voy a casar, ma. ¿Cómo está? ¿Qué ni que apunche pesela de canas? ¿Qué ni ang tolo manon? ¿No me gata gugting o gugdungo? ¿Sa atong mga kaisoonan OFW nga nanimpad sa laing naso? Alang sa ilang pamilya o mga mahal sa kinabuhi? Bagong bayani. Sugdan na karoon ang sigilanon sa atong suking tipaminaw na nagpatawag sa nga nga Jaya. Init akay ko ang akong bana pesela, pirmi naming maglalis, ug nakasabot ko sa hinungdan. Way lain kundili ang among sitwasyon nga wala mi oras sa usag-usa, ug ilabi na sa among mga anak. Sa laktod, murag nakabugnaw ang among relasyon, isip usa ka magtiayon.

0: sige, ilain mo sa nila schedule.
1: Ambot, oroy, oy, Pablo. Basin og maugi available sa ilang maestra o unsa ba? Ayoko pangutan na anak, kay dili ko maestra.
0: Kapoy.
1: Ano ni bangon man ka? Asa ka? Hoy, Pablo, asa ka, uy! Pablo! Pablo!

0: Hijaya. Sulbara na niyo magtiayon, oy. Dili na maayo nga magsigimog ingon ana. Nagtuo mog maayo na magsigimog lalis. Wa mo'y maayong buot. Makita na sinyo mga anak. Makasabot na sila kay mga daggo na na.
1: Dili magud ako ang magsige kasuko, magud. Si Pablo man.
0: Pero nasayod ka kung unsa yung kasukan, di ba? Kung nga nung wa siya sa maayong mood, pirmi.
1: Oo.
0: Oh, naaraman din ha. Pagita ay nagpaagi. Di ba sa kumutuong nga permanente na lang yun na imo schedule sa dutihani mo?
1: Oo, gani, ma. Mauna gani na.
0: Pwede na, pwede, oy. Pwede man ko na nga mag-change schedule.
1: Oo, pero... Sa amo karong status sa ospital, ma. Fix pa ang amo schedule. Dili pa pwede nga mag-change-change ko.
0: Kay nga naman ko, no?
1: Basta, ma, for some reason. Dili pa pwede nga mag-change schedule. O ka na mo'y dili masabta ni Pablo.
0: Jaya, anak. Nagkinahanglan sa na si Pablo sa imong oras, ilabi na nga matagabi eh. O anak gani mo mag-uban sa pagkatog, tungod anang nagkabaiwas ang iyong oras sa duties trabaho.
1: Pero og RT na ako, mamag-uban may mis pagkatog. Pareha gabi eh.
0: Pero ba o lagi, naglalisad mo.
1: Gamay.
0: O ba o lagi na. O Jaya, ayaw pasagdi nga ingon anak na lang mo ha. Tigali, bayag asa na mo hantong, simbako.
1: Abi ni mo, ma? Stress na piyakay ko sa among sitwasyon karon ni Pablo? Naproblema kit ko kung unsao ni nako siya. Ma, anak ko diha, bi. Mabakasyon ko diha.
0: You mean, mularga ka diri sa California?

0: ng kapsu. Primitibo o barato.
1: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
4: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Seth Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

Agakong mama, tuwa na sa Amerika, sa California, kay gikuha na siya sa kong isuon, American citizen na sila. Tungod sa kong ka-stress sa sitwasyon namo sa kumpana, nagkahuna-huna noon ko og bakasyon sa Amerika aron ma-relax ang akong utok.

0: What? Wala ka sa Dumerica?
1: Nakahuna-huna na lang ko eh. Mulive ko. Kay stress, nagigay akong utok.
0: Why? Hala no? Tula nga ng imong junabis, diabetes, mo feed out ka?
1: Uy! Grabe siya oh. Kung maka-fade out ha?
0: Uy, yads. Sindi dyan ang gum sa Dumerica, uy. Mabuhang mi din yung sigig OT ba yit? Kay aw-aw ka!
1: Bayot, good kay ka, uy.
0: Uy, blablab, sigo yung girly ox, uy. It's man taong ko yung boots ba yit, uy. Kalamba mo, awataksan ka. Ay, lala, wala, ay, sofa nyo ka, basta mo, smile ka, bayit.
1: Nga nga, Angbi, magkatawa man tayo mo.
0: Oh, mara importante. Dili kay sige na lang kagmugot niya. Dugat kay kagmo.
1: Ngo?
0: Oh.
1: Kasi ngo, uy.
0: Ay, nguan, bayit.
1: Ha? Nguan?
0: Naong, uy. Ikaw ba nyo? Sus, wabayong ka, makakatulog gay linggo nga binayot.
1: Gay linggo na, binayot pag yun. Hanggaw, gano'n mo ba yuta ka, uy?
0: Oy, yads. Laverne lang, ha, Laverne. Ayaw pa daw ka ng imong junabis, diabetes, nga fafadbol.
1: What's that?
0: Oh, imong bat na nga gwapo, uy?
1: Ow! Junabis, diabetes, nga fafadbol.
0: Oh.
1: Makalingaw, gano'n ba yuta ka? Makawakas problema ba?
0: Oy, yads. Ano, good yads. Laughter is the best medicine, mang kunyo, yad. Basta kayo maon na, ha? Huh? Ano to? Ano na nagpansin na sige, kasuko si mo ba na, oy? Ayaw dyan ng larga, yad, ha? Bantak na gina ako.
1: Uy, hala. Speaking of medicine, yad, oras na medis akong pasyente sa tambal.
0: Why? Uday no, hala, oy, akin sa day, boy. Ay, nalingaw naman, hinuod ang chika dali, oy. Ang skit in town, gurang jets, nga patient, paimnon sila kong tambal, no?
1: Tana, oy, mag-round na ta sa ato mga patient, magpainom na ta sila mga meds, yads.
0: Maog yun, balita na ba kaya lang ako ang usa ka pasyente, ay, nga, Chanda Romero, girl.
1: Chanda Romero?
0: Ay, tiguang, oy.
1: Naghanan akong makatuna ni mo, yads, oy. Nahala, sige. Adto, anak, ay maldita mangkanas Chanda Romero.
0: Yes. Gurabes.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

na sapo te good nako nga wa na good gana si Pablo kadako dili na gani mo goodbye kiss nako ug dry na kaayo siya ug tinagdan nga di kadako. Mga kasama, atong sundan ug mapagpaminaw ang laing sumpay ning suwatan po ni Jaya dinhining atong tulumanon bagong bayani. Kunduna kamo'y sagilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Og ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon. Hangtod sa sudod kayon, dakang salamat sa inyo. Pagpaminaw.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo. Naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Asa ang taan ni oy? Murang nagsingin mo itang balik-balik sa itong gagian. Alas libis gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya oy. Ay kong inang gimino ta.
2: Hulo oy, nga ano na di ay ta. Nausan mo na itong lakaw di ay oy, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol.
3: Ongolok-uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilok-uka.
4: Sa Jesus Kristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakuten dasan kapmane.
4: Nagatuo ako sa usalamang ka-Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na amahan, Diyos na anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ninganak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuudin ng dapita. Nilampos ko. Apan. Wala na sila.
5: Jo Marie?
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero, upo sa direksyon ni Jennifer Datominusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin,
2: basin aduna kay diabetes,
1: mag-DTX 500,
2: epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya
1: ang diabetes,
2: mag-DTX 500,
1: karun dayon,
3: babalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar,
1: DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
4: Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
5: tulo pod ka kapsul sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pag-arap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
10: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Ag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
12: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.

0: mo'y buhing saksi ko noon sa kaminard.
1: Ah, mapatay ta ginoon niya ka. Nagpataka ka lang, sulte!
0: Bayot ka, Aminard. Bayot ka!
1: Hey, Sofronio! Pakita na ko! Kay Golgolon, kagirang obol-obol mo!
0: Simple Queens!
1: Ah, paya!
0: Bye, Minard. Gipaburan ka lang si Muswerte tawana ka. Apan mamatay ka lang gihapon. Ug mapukan ang inyong kulto na tinukod pa sa katiguangan mong mga Benavides.

0: May mong mapukan man kita. Apang dili sila makapaniguro na maila na gyud ang kadaugan.
1: Malipayo na kung mudawat sa kapildihan, uban kanimo amahang Varsino. O bisan gamay, wagyud ako magmahay nga mitapon ako nining imong gipangamahanan nga kulto. Wa ugwa gyud ako magmahay amahang Varsino.

0: Kumusta naman ka, Dumaki?
1: Kira-git ko ayaw ko ng ingrasya.
0: Naaraday ka diha sa karaang bahay sa mga Benavides?
1: Oo, maoyot. Kinagpalikon pa yung taon ko na. Wow na kumukuyok sa ilang mga lakaw ni Dong Jumari o Miss Crisia.
0: Nang lakaw di ay sila?
1: Oo nang. Nasa na importante kayong gilakaw.
0: Dumaki?
1: Nga no nang ingrasya?
0: Pag-amping na bayak yun in town. Makapila na bayak ka madisgrasya diha sa latyera, ha?
1: Ipashali ko ka na ni muna nga mag-amping na yun ko.
0: Kana, mauka na'y maayo do.
1: Nang ingrasya? Matirang matibay?
0: Oo. Matirang matibay, Dumaki.
1: Bye, nanging grasya.
0: Bye, Dumaki. Nang lakaw dahil kuno sila si Dong Jumari o si Miss Crisia. Diyos ko, ayaw in taon pasagdi ang akong alaga nga si Dong Jumari. Ayaw in taon itugot nga maganoy siya sa iyang amahan sa kulto nga nag-ampo o nagsimba sa ibong kaaway nga si Lucifer. Umaniin taon o giyahi ang mga mata.

0: unsa nang tuyo mo na ako, Señor Supremo?
1: May plano ko alang sa demonyo nga Marcelo.
0: Mao ba?
1: Atayan ko siya og misyon. Ipalapa ko kaniya sila si Barceno og Sofronio.
0: Makahimo ka siya sama sa nahimo ni Darwin?
1: So yan gani. Ukon mo palpak, bahala siya.
0: Oh, sige. Testingan na itong iyang abilidad. Kasing-kasing ba yung sakadimunyo ang naaniya?
1: O niyang gabi, ihatod ko siya sa dapit ni Barceno.
0: Sige. Atoon ako si Marcelo sa sikretong lawak. Akong ipakondisyon alang sa umaabot na ining misyon.
1: Parayo lang, Tarsila. Marcelo, huwag magsilbi ang kulto nga tinukod sa amahan mong si Bersamen. Naitigo ang babae sa may gate. Maya, nagpaantaw din ni sa suot. Oh, huh? Duulon ko siya.

0: said, health testimonies.
1: Health testimonies.
0: Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Ni Sandi sa said, Kogon Herbal Capsule o said, Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney nyo sa ayaw akong kilid na nakahilid yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Nipalit dahil ko, one way, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo lang. Hindi na ko. Antog karo na ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na biska.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
6: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta, at gamma mangosteen. May seal of quality excellence with proper diet and exercise. MX3 Capsule, dito ako bilib!
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
12: Mama mia, here I go again.
13: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
14: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
15: Nila intinado, por 4 Malaysia City. Dugay-dugay na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interregion, kaya kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Mata akong ibu nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, itumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya na klaro nagyod na ko. May nagyod akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa akong interregion, dangot lang mo sa makabuhay kay Murray makatabang sa ato.

0: Gisagwong.
1: Na makakatigwang. Bakakon ka! Babay o laki ang managkaluha nga akong himugso. Muna imo gisulti, dili ba?
2: Oh, apan na makakko. Giingnan ko ikaw nga usa ka batang lalaki. Tungod kay namulong ka nga kung batang lalaki ang ikaduhang ihimugso, imong ipanghatag. Kay batang babae mao ang imong gikinahanglan. Og si Mamrulahida, nangita sab siya og batang babae ni adtong higayuna. Aron iya kining sagupon. Og mubayad siya nako og dakong kantidad.
0: Si Krisya. Si Miss Krisya. Siya giyatag ko ni mo aron ipasagup. Dinidiyo sa kabatang lalaki.
2: Pasaylo ako ninyo. Mahimo nga, mamatay na ko. Kayo man ko naman, di kabot siya ang gitipigan na kamatumulan.
1: Mapatay ta ka, tigwanga ka! Mapatay ta ka!
3: Ayaw, Tarsila! Ayaw!
0: Senyor Milad.
3: Sato pa. May kalimbigitan sila si Brina o Krisya. Sa usang usa. Kaya ba nagkaluha maday sila?
2: Oo, sir. Ako ang buhing saksi ni Antong Tungura. Nagipagkatao ni Tarsila ang managkaluha. Og ako, mauusam ang buhing saksi. Nagisagup niini ni Ma'am Rulaida ang usa sa managkaluha. Pulo sila mga babae. Parihong maaniyag kayo nga mga batang masuso. Wa maliwat sa
1: gusto na, tiguan! Gusto na!
3: Sige, sige. Mahimo ka na mo pauli sa inyo, tiguan. Hmm? Lakaw na.
2: Sir. Usbon ko ang pagpangayo kaninyo, pasaylo. Tarsila, Ma'am Rulaida.
0: Sige na, makalakaw ka naman na.
2: Abinay mo, Mama. Mas katuhuan pa nga ikaw ang inaan sa managkaluha. Kay guwapa man ka.
1: Gusto na lagi si Guwang! Igo na na! Buset ka! Bakalagot!
4: Miss Grisha!
5: Huwag ko magtahon! Misag sa huna-huna lang, managsuon mo di ay ta. Huwag, managkaluha ba yun ta, Brana?
4: Maudi ay nagaanit kayo nga kung buot ni mo. So, kasawa na pa lang natong panagkita.
5: Pag-aksak ko, Chris!
4: Pag-aksak, Chris. Pag-aksak ko, Chris.
0: Karoon nga nasayod ka na sa kamatuoran. Hinaon pa unta nga makapasaylo ka na ako, iha, Chris. O dili sa punta mausap ang imong tinagdan nga rin ako.
5: Diligit ko mausap diyan ni mo, Mami. Gaya ko paghihapon kong utang kabubuto ni mo, Ma'am.
0: Salamat, Iha.
5: Igo na kayong imong pagpanginahan ako, Mami. Bisan og dili ikaw ang nagdana ko din sa kalibutan.
0: Iha, Krisya.
1: Krisya, anak. Baka dawat ka ba na ako ang imong inahan? Bisag sa huna-huna lang, wa ako kinidamot. Usa ka batang laki mo'y akong gipagita. Isip mo'y kaluha ni Brina. Pero niya ka ni Aikar siya. Usa ni Aikar batang babae. Usa ni Aikar. Lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala,
3: lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala,
6: this new-

0: newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
0: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Ag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This Time Check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
2: Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ninang dughan mong maliputon.
1: Palami style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipaya ko. Tagpawar ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
3: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dali na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papaliko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
7: This time check is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: C-D-O-I-I-Idol. Cheesiest.
16: Our best idol cheese dog ever.
17: Versus previous formulation. Our cheesiest C-D-O idol cheese dog ever. Buy now.
18: Ito ang idol ko.
7: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best idol hot dog ever.
19: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
20: Tusiran Forte.
5: Unilab quality yan.
21: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit? Just stop it.

Hi, ako si Jonas. Ginaingon. Ang adlaw musawp, o kung moabot man kini, lisod ng pasidlakon. Mao kini ang naitabo sa kong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan.

0: tanawate. Marug ang mga bisita. Bakpak o nakadayag sila nga nag-swinging doon.
1: Mo na nakaadya lang relasyon kaya pareha sila kilig, pareha sila talent.

0: Unsa?
1: Mao ka na. Mao ma-Josephine. Adol mi sa US mo puyo sa akong pamilya.
2: Di na di ay ta magkita.
1: Magkita pa, Papa Emmanuel. I think na tagaroon. Mag-video call ta.
0: Mas maayo man yun unta ng personal tang magkita, God.
2: Ay, kag-ol ba ya ining magkalagyo ta?
0: Maog yun.

0: Hello, Jonas. Gidaas hospital imong father.
1: Ha? Kung sa masyado?
0: Slides, banyo.
1: Sa

0: mapingi kanay imuntari ha. Lisoda. Benaligon kabukugan ang imong daddy. Man. Emmanuel. Uy, manong ka kay tingog-tingog diha. Karong adlaw at to namong duha ni Mami Josephine sa usak kapay ka na ko, okay?
1: Asang baya.
0: Kanagong naasab dito po yung ang susama ninyo, Panginaron? Apin nga po dito, daddy.

0: suka nilarga sa iyo is Junas, paspas kay ang ilang pagkatigawa. Si daddy niyo gi Alzheimer na. Samtang si mami ninyo Josephine, ay dili na magtingog-tingog. Lahi na kayo kaniadto nga, kiat og malipayon kayo sila.
1: Ngano ka na, Dok, no?
0: Basin, gidibdib nilang maayo ang kamingaw, nga di na sila makakita kay Junas.
1: Unyon sa oman na mo, Dok. Adto na ba pa pipuyo sa UK kay adto na may mo work sa kumbana?
0: Oh, unsa?

0: Ay, saba.
1: Sapungi ni mong lunggan.
0: Ay, pagbuot.
1: Maldita.
0: Hilom, hawa.
1: Ako'y nag-una din he, ikay hawa.
0: Sagpaon ta karon.
1: Maldita lagi ka manang.
0: O si manang, mastiguang ka pa na ako ha. Ha! Mastiguang ka pa na ako.
1: Aray, aray, aray. Gusto kag maglaro tayo ta, ha?
0: Maglaro tayo ta, ha? Laro ton ko ng buhok ni Mong. Ila na lang ka buhok.
2: Buhang na, Mang.
0: Buhang na.
1: Ikay buhang. Manglarot bang gagbuhok.
2: Shhh, ilang magpray mo ba yun? Ay, nang paglalis, please. Ay, mo pag-away kay managtiayon man mo.
1: Magtiayon?
2: Oh, Daddy. Yes, Mommy.
3: Sunog!
2: Ginoo ko, sunog ko no. Mami, dali, ulit mo na ako, dali, magkawal sa dini, dali!
4: Mga higala, ania ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy mohatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
6: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
7: Ako si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
4: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
8: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
9: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
10: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inombro nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga. Paragis bila-bila.
9: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
11: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
12: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
9: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Luya ka ba?
14: Aduna ko'y kibati.
13: Way gana ug masakiton?
14: Kalisod na ko.
3: ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
2: Maraming maraming salamat po.
3: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwan ka pa.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako ni siya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun sa imo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmur siya, tapos basta mag-logid ang imong skin kung mga gamit kanis. Barato rin dyan kayo ni siya.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
16: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Guide sa inyo na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Be extraordinary with MX3.
19: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
20: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa nabag-uri ng sakit.
21: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
22: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa suspansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guilleban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
23: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Unsa dok? Nasunog ang building sa mga seniors?
25: Mao ka na, Judas, pero ay gawa kaya ngayon kabalakaan kay luwas ang imong mga parents.
24: Oh, thank you, Lord. Thank you, Town. Dok.
25: Judas?
24: Ikaw na may ibaho nila. Paibaw alin ko kung sa may mga gastuhan nga kinanglanon. Kay padadaan lang tika.
25: Yes. Sige, Judas. Salamat kayo. By the way, Judas, ang imong magwang, imong ate, Largan Suki?
24: Uy! Unsa dai dok? Wa man gyud ko paibaw ang ha. Manglarga sila sa UK. Oh my god.
25: Bisaya.

0: mas dako ug mas ninot na ang mga facility din ni Dok, sa?
1: Mao ka na. Kumusta ang duha, miss?
0: Ah, pulos na sila may dementia.
1: Oh, kaluoy taon.
0: Paspas ang epekto dihang wala sila makakita sa ilang mga anak, Dok. Si Mama Josephine, wala kaila sa iyang bana. O same sad si Papa, Dok.
1: Mm-hmm.
0: Iyang tawag ni Mama kay tiya na.
1: Katauanan.

0: Madali na kay mga aon na ta, ma.
1: Mag-aon?
0: Oo, ma.
1: Oy.
0: Inay lang, ha?
1: Asa man ta?
0: Mga aon?
1: Aw.
0: Dali na.
1: Asa man ta?
2: Lasig balik, ha? Mga aon, ha?
1: Aw.

0: Lingkod na, Sir Manuel. Nakasugod ikaon. Uba, no? Papa, diha, papa.
1: Dali na, dali na. Dali.
0: Ari na, patikura si Miss, ang imong mama, tupad di Sir Manuel. Palikura, dali.
1: Dali, dali. Dali, dali, ma. Tupad mo lingkod ni...
2: Uy, ang akong iyaan.
3: Karon pa man ko makakita ni mo, anak.
1: Kaluoy sa nila,
0: Dok. Nagako sa kung nag-lips to lips sila.
1: Wa, nag-lips to lips, Dok. Uy, order ko ka. Ala, no, ang pagtuo in taon ni Papa. Nga iyang iyaan ang iyang asawa.
0: Kaluoy, baya.

Karong kadlawon ko mugikan, pangyong balik sa Pilipinas. Sorpresahon ko ang ako maginikanan. Baya, nihayang man si Mrs. Morag magpa... At nagbaya, nagpadailan lang. Uy, ang yotots, nakita. At doon nalagin, kita ang duwa ka-chocolate hills. Kapyuta na ako, be. Dugay-dugay na mga... mabalik pa din Miss U.S. Matataoran siya ko. Kapiyot ko sa buntot. Ups! Tupsan ko ang buntot. Digayo na to lang. Digayo na ta ba? Idugay-dugay na kong makabalik din Miss U.S. Dugay-dugay pag yan. I'm dead.

0: Last?
1: Yes, Doc. Ni ako, ni Pauli, kung pinakalit. Aron sa ingon, surprisahon ko nga kumaginikanan. Hain sila.
2: Kwan, kining na sila sa auditorium, ha? Namagay programa ron ang mga inchit ko. Dali! Sunod ako. Nakalitan ko sa imo pagpakita karo din higkalit, Doc.

0: Ako sa may nahinumtuman ko aron.
1: Unsay imong nahinumtuman?
0: Ang akong uyam.
1: Kinsay nga?
0: Emmanuel.
1: Uy, ako manangan.
0: Ikaw si Emmanuel?
1: Ako. Josephine?
0: Oh, ako si Josephine. Kimingaw na kay ko ni Emmanuel.
1: Gigakos naman kang Emmanuel.
2: Papa Josephine! Papa Emmanuel!
1: Jonas?
3: Oh my God! Nakaila pa sila na mo, Jonas? May nakachula sila, oh.
2: Tingnan mo, Lido.
3: Pulo sila sila kay Panon. Dili na sila kaila sa tagsa-tagsa nila kangan. Pero karun, pagkakita nga ni Mojo, nakaila sa'yo nga ikaw si Jonas.
2: Kung mau ka na, Doc, dili na ko mo biya sa akong mga ginikanan. Dili ko na sila biyaan. Papa Josephine, Papa Emmanuel, ati manon ko na kamo.
3: Murag yung tingkang
1: Jonas.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 31. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masasama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw, ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin ng bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nagaani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa nguso ng baboy. Ano mang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa pa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay, at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ito ang salita ng Diyos.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Milagro ang naitabo sa mga ginikanan. Nga naulian sila sa ilang Alzheimer. Wani ko mo balik sa US, kay ako na hiningunay sa pag-atiman nila ni Mama Josephine o Papa Emmanuel.
1: Huwag ito magkasama ang kagin ni Junas, dinining tulmanon. What's the style? Naulian sa Alzheimer is style. Kini mo ang sumilanon, isuwat ni Cecil, Danyesus Cabrera, dalit sa RMN Production Center.

0: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang duna kinimo Mordica Charantia Compound gikan sa palya yun ang kahatak o proteksyon patok sa liver failure ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
2: DTX 500!
4: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
5: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag duwa sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
5: may alibyo na.
6: Pag 1 month kapin.
5: Naayo na ako.
2: DTX 500!
3: Mabalik sa mga butika.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Ako eh, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
12: Rexido Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
15: Day, andak, nga nung masulubon man ganang naong nimo?
16: Naluhoy manggog ko ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak ko gayoma. Mitaas pa gyudang yung blood sugar.
15: Lakaw da yun nga doon sa butika. Pagpalit da yun og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglalaing suliran sa panglawas. Sud na sa dugay ang panahon.
16: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
8: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
17: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
18: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
19: Paman to good, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan. Tapos giing na nagani ko na mayuma daw at to. Itapos sa pambayon. Tapos ay ato, nag-take ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na maawa tong binabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na bato.
18: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
19: Oo.
18: Uh-huh.
19: Gawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
18: Ah,
5: asin?
18: Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o sa naigibati ni mo?
19: Okay naman ako sa karon. mao na ganito nagpipi ako tulay mas man pero malabo ang linya.
6: Ah, so basi possible nga mabuntis ka.
4: Oo.
6: Oho.
19: Tikos man ako, maamay ko an sa doktor.
6: Oh, sige. Pangalan nimo, tinuod, apelyido og taga-asa?
19: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
18: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo og suway pod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa paragis Bila-Bila Herbal Oil.
20: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paragis Bila-Bila Herbal Oil?
21: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
18: Sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
22: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
16: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
23: Palayasa kini bata! Palayasa ni Carol Yudayon!
24: Christian, anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
23: Ah! Wala ko'y anak na abnormal!
24: Unsa?
23: Uy! Ikaw! Layas ka lang yun, ha? Kung di ka gusto masakitan!
16: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
24: Nagkaw-kagkaw-boy? Kinsa ka?
25: Kumusta ka na, aking mahal?
24: Kinsa ka?
25: Ako kini, si Chico Salvador.
26: Kaloy po asawa ko.
24: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
26: Mar...
24: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
23: Nagunsa ka din eh.
26: Ni ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
23: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na yung panimay!
26: Pasaylo ako, anak.
24: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya eh, Christian! Ayaw! Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos? Kita pa ba nga tao lang?

Himayang Nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang Nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiscari. Talit ka ninyo sa RMN

0: kiningadrama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang Tigama og Tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag jud ko sa Rigan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan mo na sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick dili na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tibay imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na kong kita ng kape nga Bilabila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na pug ko 3 times idi kapi jud ko na Paragis Bilabila. Lisa Hiram Pausos kuan ako 5-7
2: busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi! Hello, maigala, kamusta? Niya na sa iyo, Higalas Kangina, Ray Arellano. Uban sa kong partner, while ang guwapo sa DYHBC, Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Paragis, Bilabila Plus, Herbal Capsule. Inom dyan mo, anak, permi, kadaadlaw. Kay makasakto, makagana sa pagkaon o makanindot sa inyong pagkato. O palaapi sa avocado coffee mix with guava.
0: Yes, you know na mga igala. Sa kadagang binipisyo sa atong panglawas, ari lang kita sa atong Paragis Bilabila. Okay? Labanan niya ang atong Paragis Bilabila herbal coffee. Lamig, istanan, gawman ni Moguan. Ni paniud to ni Mogu. Palagsik ba? Gawas pa palagsik, pagana pag yun. Okay, bueno mga igala, shout out time. Shout out nga to kang Kapitan Dungkoy Maranga. Konsyal Roy Bastasa, Juna Bastasa, GR Kamasora, Konsyal Totskia Cabanero, Konsyal Ruel Tuburan, Ninin Tuburan, Artbel Bakunawa, Ayan Milan, o ni Ray Fernan Gika ni Pedro Pungasi. Alright. Unya, laing shoutout sa medto ni Jewel Di Mayo, Roy Tumanda Urug, Joey Pidagara, Jeffrey Lumindas, Manager Nilo Tadio, Joshua Gawail, Junalin, Ugman Ibailon Gabanyug, si Haji Karim Nataraski, og ni Susan Katindoy, gikan gini sa atong Bise Founder Bangag sa ilong wailayan nga itong Writer-Director, Oji Kumpok Rakasa. Og ingman ni Lita Gripo, Bilin Alisna, Lucia Buloy Diaz de la Rosa Calatrava Negros Occidental og ni Rosalina Impeles Diaz Katangkungan dos Basak Paro Cebu City gikan ni Ricky Bangis Garing. Okay. Bueno mga ikalan, niyang sumpay ni atong sigilanon. Samtang naligo si Clara, nag-video call sila ni Christian og nakita kayo sa lalaki ang kalawasan ni Clara samtang naligo. Aksyon og kayabag si Christian nga nagtanaw ni Clara. Pero kalit lang nga may nanuktok sa pultahan ug may sugon nga nagpanawag ni Clara. Si Gary Riay nga iyang bana nga idaran pero kipailan niya ni Christian nga iyang amahan. Naputol ang ilang paragsulti pero dihang matug na unta sa bomb shelter si Christian, mitawag ini pagbalik. Niya rin nalang sumpay niya itong sugilanon, himayang nahunlak. Nang ando'y nalaman
2: nang gando'y matapos na lang. Ano ilagun ako din ipadaplin sa bomb shelter? Mag-irag-irag. Bitawag disab si Clara. Tubagod ko na yan.
3: Hello, Christian?
2: Yes, Clara. Kumusta?
3: Nio, gimingaw sa imo. Nimo.
2: Managsama tagi bati. Kay, gimingaw masap kayo ko nimo.
3: Maupa?
2: Gani.
3: Maupa di ay.
2: Gani.
3: Uy. Si
2: Mara mo ninalawak?
3: Sa'yo mag-isot ni Christian?
2: Kadinot, may laing nanawag na ako.
3: Kinsa man, no?
2: Kwan, ako maning igsoong babae. Ako mag-uwang.
3: Ay, maupa.
2: Standby yun na kaniha, ha? Kay tumagun ko na kining third party.
3: Sige, mapaabot lang ko.
2: Hello, Mara?
4: Hello, Christian?
2: Oh, nanawag ka mong ganda ako.
4: Nangumusta lang. Kumusta naman ka diha?
2: Okay na ko. Pero busy kayo ko.
4: Busy? Unsa may mong kikabisihan?
2: Ay, trabaho, good.
4: Oh, wala naman ka may trabaho. Maong mamauli naman din ni Spinas, di ba?
2: Kadagan magsat-sat ni mo eh.
4: Christian?
2: Pabutang ako'y manawag. Kay busy ko. Sige, bye.
4: Bye, Christian. Amping diha, ha? I love you.
2: Bye. kontakan ako balik si Clara. Wala masayot si Mara nga si Clara ang ikabisihan ako.
3: Hello, Christian. Nanawag ka naman, good. Human na magsultis imong magawang babae?
2: Oh, human na. Ay, kuti-kutihan kayo eh.
3: Maupa? Sayang. Wa ko ni mo gipailan niya.
2: Oh, Clara.
5: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, daghang kay kong bati. Taas akong uric, taas po da akong kriya, ug ako ang takuing ipang bati, tanan, daghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisang yun, gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugod na uginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun, ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
5: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka pag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
7: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian kag tumula pa ka gamit sa itong kape?
8: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mga lawa. Niya sa diya nga naghintin ko ato. Uy, halaw, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko. Makalagsang, ang bukid doon eh. Gani ay. Nag...
7: Ha, sa kulian?
8: O kato kaneng ama nga mo rin na.
7: Abutin sa...
8: Kaneng. Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
7: taga ka sa bukid di ko kasaka
8: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pwede na iya
7: pwede na makakat ka tayo ko sa bukid
8: katkat ko ba oy magrapag yun ko atang mga gulay yun na ingnon ko nila ni kamay oy nang kalugsong po eh kanang tiguang ng mga ika ay ko salamat
7: pili pa kanan ni mulay
8: Sean
7: Lido
8: Alberto
7: pili mo ito
8: ay ko anak ano binta na ko
5: usa sa unsamang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
9: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purokdos, taga Nito Clover.
8: So ako nagamit ako ining kuan paragis bilabila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kaayo ako na inom na tambal walay alibi.

0: lang siguro ko. Amo doon na ning ingko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gi paningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
1: So, oh, ingon ana. Paragis bila-bila.
0: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
1: Bila edad din mo ron, ma'am?
0: Ako 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili

0: Pohon, pohon, pohon. Kun makita na tadi hak sepinas.
1: Mapaulik ka?
0: Murag, mau gina may tabo, Clara. Tuwa din yung gubat talit sa Iran o Amerika.
1: Ay, apiktado mo?
0: Mau lagi. Apiktado agit kayo.
1: Ay, din yung mangganik sa Pinas. Mahal na kayong gasolina. O misamot kamahal sa mga paliton nun. Kay, mauman eh, barometro bayas pagsakas mga palaliton ang gasolina.
0: Maugin.
1: Nyo, kanasaman ka mo pa ulis, Pinas?
0: Nagpaabot na namin sa repatriasyon nga, idalit sa gobyerno.
1: Ah, mao pa? Excited na akong makita kas personal.
0: Mao ba? Parehas na itong bati.
1: Wamang kayo masuko kung maparay ko nimo.
0: Waman.
1: Ay, kanahan na bakit kayo kumuon na nagtugan nga balipuon. Sama si imo.
0: Ganahasap kong muhap-uhap sa sama ni mo. Sinaw o taas ang buhok.
1: Mao pa?
0: Ipanumpa ko ni mo. Kung maulit ako sa Pinas, ikaw mo'y una na kong pagkitaan.
1: Maginahan ko, Ana.
0: O, niya nang higayon na. Gusto kong tagbahon ta ang ato mga kagalingon. Kanakon, uyon ka.
1: Uyon kayo.
0: Wow. Gilipay mo ako, Clara. Lahi kayo ang kalipay nga batiun ako ubanin.
1: Ako sab, pero...
0: Pero unsa?
1: Di man ka masuko ni mo imong mag-uang babay.
0: Oh, dili uy. Ikaw noon. Tingali o masuko ni mo ang imong papa.

0: Salamat kayo, islamian kayong panihapon, Maninoy Jigo.
1: Lahoy sa payan doon, ay ato lahoy sa payan. Kamu nga pinangga kay nako, ha? Nga kinugos pag yun?
0: Lami, kikang muluto, Maninoy.
1: Gisuon akong nilutoan sa tikjang dong, si special pong.
0: Mo dayang lami kayo.

0: Kadiyot lang.
1: Oh, Christian ba na ko? Oh, nga lang may kauban kang laing babae. Nga ano kini?
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisubay siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Ito kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong lipa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna ko nga mag-maintain na yun ko aninya. Kaya ganun, daghan ko gipangbati sa una, kay kada gabi, magbiko ka kung batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kamo ko maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na

Mga higala at ang iangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN Drive.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
1: Kapoy kaayo, sir. Kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya. Kapoy kaayo. Kaya nga, ning sulay ko ning paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Ko ano, maninda ko diha. May asaan sa bukat. Ano, dahil palingki. Oo, maligya ko diha.
2: Ano ang maligya? Ano mo na?
1: Mais.
2: Yung kung bawal mo sa kanay, sa naminaw ka rin, sa inyong disimulya sa inyong bati na mawala inyong kapi sa panawas rin sa itong produkto mo.
1: Katungwa pa makasulay ane, sulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma. Hindi po di yang inom. Mo'y gamit niya, kanang ikan sa trabaho, padong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, medyo ni ka kapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaong, Dagom.
0: Busa sa unsamang kadatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Luya ka ba?
4: Aduna ko'y gibati.
3: Way gana ug masakiton?
4: Kalisod na ko.
3: Ang tubag sa mas buhi ug lagsik nga lawas. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
4: Maraming salamat po.
3: Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
8: Sino Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay rang imong gikaon.
9: Gusto.
8: Ang sobra nga kaon mo'y naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran mangod nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usa nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500. May tisik sa atong lawas.
9: Kana.
8: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo. Pilaman mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya mantikaon na sab gabi og naandan nimo ning buhaton sa kape na sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
9: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500. Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
8: bad
9: sa cholesterol. Maoy i-oxidize sa free radicals og kini maoy gapi maliliit din ha sa imong large arteries, kundi sa medium-sized arteries po.
8: Musugod na dayon diri ang high blood pressure, Sir GP. Kung asa kini, mahimo na ning hypertension.
9: Gusto.
8: Kay balo ba ka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 o MyTC sa matag-adlaw, makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imong bad cholesterol.
10: DTX 500!
11: Kulay si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500.
12: Duha ka kapsul, buntag ko sa gabi.
11: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
10: DTX 500!
13: Pumali sa mga butika.
9: Ang DTX o MyTC ang makatabang pod. Aron dili mo daot ang imuhang atay.
8: Oh, di gina madaot sa GP. Labi na kung sige kang inom.
9: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaw ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
8: Ang nakanindot, Sir GP, kung mag-inom ka og DTX 500 og MyTC, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga, Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og MyTC ang gatambay na daan sa imong atay.
9: Kampiyon.
8: O kung may toxin na nga moabot, na nay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
9: Wala kay reserve.
8: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas. Oh. Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa MyTC, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
9: Oh, kapatsada ha.
8: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng MyTC o ang DTX 500.
9: Correct. Aron, adto ta sa imong utok. Kung aduna mangani usa ka organ, na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kakaon prutas ug utan.
8: Importante gyud, Sir JP, nga mainom gyud kag DTX 500 og MyTC. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar ra mo ang pag-inom sa DTX 500 og MyTC nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
9: Gusto.
10: DTX 500.
14: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
10: DTX 500. Mabali sa mga butika. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. MyTC, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
15: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
16: Opo, ang akong mga tiil o mga pasakit. Ili.
15: Sa pagkaduwam na po sa DTX 500,
16: akong gi-double dose.
15: Mga kapsul sa buntag.
16: Mga sa gabi.
15: Wala pa'y bulan.
16: Nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga kamot.
15: Epektibo kayo ang DTX 500.
10: DTX 500.
13: Pumali sa mga butika.
9: Mga ka-DTX o ka-MyTC. Ako si Jean Paul Generoso.
8: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
9: Isgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
8: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya o 17 kakutsarita nga kamay matag-adlaw, equivalent na sa 270 calories.
9: Pagkataas sa day, no?
8: Murag kuan ba? Usa ka bawal nga kanon.
9: Daghan. Niyantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom pa kutsaritang kamay.
13: Maurawnta na.
9: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
13: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
9: Muday na.
13: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500. Og mighty si aron mahatagan og protection ang imuhang mga selula.
9: Husto.
13: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
9: kondisyon,
13: wala
9: no?
13: Kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
10: DTX 500.
17: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
10: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
9: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
13: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa diha, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product kini moy makadaot sa atong mga tango.
9: Unya, Doc, kini pong acne.
13: Dagkong bugas-bugas.
9: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka moderate or severe acne, daghang mga bugas.
13: Gusto kag wala na kay bugas-bugas o undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
9: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
13: Sobra nga tambok.
9: Oh.
13: Say, Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Money rason. Sobra lang ang kaon ng kamay. Sa JP, atong hinumduman nga sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
10: DTX 500!
18: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
19: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
20: 2 weeks pa lang,
19: may alibyo na
20: pag 1 month ka pin,
19: naayo na ako.
10: DTX 500! Mabalik sa mga butika.
13: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
9: Mm.
13: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
9: Muna yung giingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
13: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
9: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
13: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
9: Ubit. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
13: Makapaputi pa dyan, Sir GP. Unya, na siya'y mga skin whitening substances.
9: Tsakto dyan ka, Dok.
13: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
9: True.
13: Ang problema kasagaran kay wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
9: Exercise sa kama ba, Dok?
8: Dala na na Sir GP sa added benefits.
9: Oh,
8: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
9: Lami, Judy, yung extend food supplement for men do. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
8: Najay pa naon Sir GP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
9: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
8: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
9: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay de-sugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
8: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
9: Of course. Pero, Doc, ug naman siya ay extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
8: Oo, nindot na.
9: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
8: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir GP nindot ang Rayo Coffee kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
9: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
8: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilihan Sir GP.
9: No.
8: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
9: ga-detox ka pa!
10: D3 Bio Health News. D3 Bio.
20: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
10: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Iskutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
9: Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto and in a natural way kinigi palandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
8: O kini nga klase nga virgin coconut oil Sir GP mo ay pinakanindot. Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini ang atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga ba. Katong mga naay gingivitis or GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-fill gyud na nila Sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba. Tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan sana man lang tong mga mikrobyo ato.
9: Ah, namatay na to dok. Ayaw na jud problema ha.
8: Bisa pag tunlon pa to. Siguro patay na yun to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
9: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
8: Naapagihapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
10: D3 Bio.
21: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer, gitawag ni siya og H. pylori.
8: Kung mudaghan man guna Sir GP ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
9: So kung maudok Dextramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3Bio.
1: Hindi nilang ulcer, Sir GP. The best ang D3Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanaon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3Bio.
9: Sato pa, Doc. Friendly ni siya klaseng mantika. Ang virgin coconut oil.
1: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid ga padugang padyunto sa imong acid og mugrabi ang imong hangard.
9: Mao before si D3Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
1: Kanang kasigi kagka og mga tamis or GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3Bio. Kunya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori, nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
9: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa dyan nimo og security guard. Ang imuang tiyan.
1: Og dili ra da, Sir GP. Iha pa dyan ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
9: Correct. Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
1: Grabiha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3, tungod kay ang superstar sa D3Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3Bio.
9: Wow!
2: D3Bio!
22: Oh, si Richard.
23: Siging galabad akong ulo.
22: Taas na dahil kong blood pressure.
23: Painom ko sa akong asawa, D3Bio.
22: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
23: Nanormal lang akong blood pressure.
2: D3Bio! Ang D3 nga may BCO.
24: Ang BCO
2: nga may D3.
24: Kapalit sa mga balika.
2: D3Bio! Health News!
9: Ang baho sa ilok, Doc, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok, samot na kung sington.
1: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Og dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang nga panabon. Kapina sa mga batanon diha. Kay mostly, sila rabagin na una. Sakto yun. Pag humanilag ligo, Sir GP, ila jung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
9: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok
1: nga
9: adlaw.
1: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
9: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
1: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
9: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
1: Naay pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
9: Ay, perfect.
1: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
9: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinoon, frontal effect.
1: Hello? Tay, pwede ka na.
9: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
1: Hala. Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
9: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
1: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs.
9: Kalami.
1: Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
9: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
9: correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
8: Katong mga kwartaan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
9: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunayan po nila ang Rayo Coffee.
8: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
9: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
8: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Rayo Coffee, Santhum Plus Herbal Capsule, nagatunaw sa mga bukol-bukol sa lawas. Santhum Plus Herbal Soap, Kutis Artista. Santhum Plus Herbal Oil, epektibo sa sakit sa kalawasan ug sa skin allergies. Clinica Deo Fresh, para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
20: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako na sab si Doc Ramil. Oy, sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
9: Atong isgutan, Doc Ramil. Unsa may rason nga anong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
8: Checklist ata.
9: Oh, sige. Giton ang Doc Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
8: Labaw pas 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
9: Oh.
8: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
9: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
8: Uy.
9: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
8: Correct.
9: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
8: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
0: D3 Bio.
8: Nakuha nimo ang punto, Sir JP?
9: Yes, Doc. About active immunity.
8: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar nimo, maunay active immunity. Pero, anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
9: Kinsa, Doc?
8: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata, unya kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa, naa kay gitawag passive immunity.
9: dapat gatas jud sa nanay. Kay na ay monolaurin.
1: Sir JP, murag atutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og ditribayo. Tungod sa lauric acid nga naa sa ditribayo, kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka ditribayo kumpara lang sa plain nga ditri. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
9: Yes, Doc. It's brown na fats, ano?
1: So, kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan ni mo og MCT nga gikan sa ditribayo, di nung makita sa kwani, Sir JP, ha? Plain
9: so,
1: ditri.
9: Oh, so
1: kining MCT. Kining MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
9: Og mujita di ay ko, Doc, pwedeng magamit ang ditribayo.
1: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og ditribayo, kampiyon jud ang kombinasyon.
9: Sumunod gitawag, Doc, nga ketogenic diet.
1: Mm.
9: Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
1: Mm. Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung kag, medyo dugay pag-inom sa ditribayo, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Yep, ang ditribayo, Sir JP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan.
9: Oh,
1: kaya ang monolaurin sa ditribayo, could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga ditribayo. Ditribayo na lang ko.
9: O niya, dinira matagtaman ha.
1: Ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
9: Ayaw, abusohon.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ania na ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman o kilid sa Gaisano Main.
4: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo nga akong blood sugar. Ako ang gisulay mag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ikaw ba ay nahihirapan dumumi araw-araw? Palaging bloated ang tiyan, acidic, sobrang timbang, lumalaki ang tiyan, regular menstruation, high blood, diabetic, high cholesterol at may almoranas? Andito na ang solusyon sa ating problema. Easy out! Easy out! Sabi nga ng ating father of medicine na si Hippocrates, lahat ng mga sakit nagsisimula sa tiyan. At sabi din ng isang eksperto na si Mechnikov, ang kamatayan ay nagsisimula sa bituka. Kaya ano pang hinihintay natin para mas healthy na tummy o galing uminom ng Easy Out araw-araw? Huwag nang hintayin na magkasakit pa. Kung mabisang colon cleanser ang hanap mo, try mo ang Easy Out Colon Cleansing and Kidney Detox. Ito ay 100% subok na ng marami. Bata man o matanda, ang Easy Out mabibili na sa inyong suking butika.
24: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
25: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
26: Unilab quality yan.
25: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
27: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
28: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
25: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
26: Unilab quality yan.
25: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
27: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
27: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: MX3, tunay, natural, at original.
27: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
11: This newscast is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso, bili na!
27: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan, at kanilang idigtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad, at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Igala kumustag maayong gabi kanatong tanan.
1: Sa mag-aos na pa, welcome og welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Nato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. July 21, 2026. Like sa matampo na usap ang atong paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngalan o Teresa. Bueno, stand by Teresa, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon anak kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ka, capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml.
0: Siyempre, ng atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanan mga butika sa inyong mga lugar.
1: Usbong ko standby, Teresa, alang sa musuwat. Dini siyempre sa atong tulumanun. Sincerely, Ate Arlene.

Kinalaman ko sa pangalang Teresa. 48 anyos ang pangidaron, taga Visayas, kid ko ate. Apa, nahipadpad ko din sa Mindanao. Gumikan kay ako isa kay igsuong babae na minyo man o taga Lanao del Norte. Abi mo ate, 10 anyos pa lamang ko, sa dihang bibiya ka na mo ang among inahan. Namatay siya sa balatian ate. Aduna kami luna, ng gitamnan og lubi. Ug maokin niya ang among gikuhaan sa among galastuhan ate. Kaluoy sa labaw makagagahom, napahuman sa among amahan ang ako maigsuon. Ilabi na ko ate. Natapos ko ang kurso ng Bachelor of Science in Elementary Education. Ako ang kamanghuran sa upat ka managsuon. Sa dihan ng aminyo ang ako mga magulang, nagkalagyo na kami. Abi mo, tungod kay ako ang nahibilin, ako ang nabuthan sa tanang responsibilidad sa among panimalay. Ilabi na ate sa dihang nagkasakit ang among amahan. Gani bisa nakagraduar na ko sa college, apan wagid ko makafocus sa pagpang-apply trabaho. Kay lagi, nagmasakiton man ang ako.

ano ko masayod sa sunod nga panghitabo. Dito na ko nakamata sa bahay Tambalanan. Ako na sayran nga ang driver sa kong motor nga gisakyan nagkabsan yun di ay sa kinabuhi. Samtang ako atin apektuhan ang akong tuong bahin sa tiil. Dili ko makalakaw. Hilabihan kong hilak. Mag-unsa na lamang ko. Apan salamat na lang kay Mato ni Ronan maging okay ra ang tanan. Usa ka bulan og tunga gigko sulod sa bahay Tambalanan ate. Usa diha nakagawas ko dili pa ko makalakaw. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga lisod kayo kanako ang maong sitwasyon. Di na ko makatrabaho og ang labing sakit. Sa hinay-hinay na usab si Ronan nga rikanako. Dini ko natagamtaman ang sobrang kalisod ate tungod mapauli si Ronan o sa hubog. Kung kanus ako nang inahanglan sa iyahang pag-amuma o pag-atiman. Apan saka kanaugan lamang ko niya. Hangtod biabot sa punto o sa kagayo ni Ana. Nagdala siya laing babae sa among panimalay. Ang labing sakit, iya kinigay pakatulog ate sa amuang balay. Mabati ko pa ang ilang gibuhat sa pikas lawak. Wa ko tuyo ay hilabihan kong hilak. Sobra kasakit ate. Sakit ang gibuhat ni Ronan nga ni kanako. Napagkaugma, sa diyang may pauli na amang babae. Ngingnan ko siya. Sobra kasakit ang iyang gihimo. Matod niya tao lamang ko na siya. Gusto siya makabaton og anak. Wala lamang ko nakiglalis ate. Hinoon na nawag ko sa igsuon ug nagpatabang ko nga iyakong kuhaon. Sa laktod, kibiyaan ko ang among balay nga napundar. Sakit man alang kanako apan gilig-on ko akong kaugalingon. O salamat na lang. Giatiman ko pag-ayos sa akong igsuon. Pagkasayad sa akong ex nga si Danny nga nakauli na gikas abroad ate. Ming bisita siya nga rikanako. Pagkakita niya, mituloy ang luha. Naluoy ko na siya kanako ate, iya kong giignan. Dili ko mabalaka kay siya, ang bahala kanako. Iya kong gitabangan nga mapalantaw sa espesyalista nga doktor. Hangtod nga nakabarog ko ate og nakalakaw. Gibuhatan na ni Danny nga matabangan ko. Matod niya nagmahay siya nga nung gibiyaan ko niya. Dili unta mingon ni ini ang dagan sa kong kinabuhi. Naghulat na lang unta daw siya ate kanus ako andam nga magbinyo na. Mato ni Danny deserve na ako ang palanggaon og mahalon. Kaibutan ko nga pagkatao. Igo lang mitulong ako mga luha ate na dumduman ako ang gihimo ni Ronan nga rikan ako og sa iyang pamilya. Kung diin ang gusto lang na ako ibalik, mao ang pagpangga og pagmahal nga akong ipakita nga to kanila. Apan kasakit ang ilang gipuli ate. Pila na may sugilanon. Sa tabang ni Danny nakatindog ko pagbalik. Nakabalik ko sa kong pagtudlo. Og nihigayon na, nakadesisyon ko nga mag-file og annulment sa among kasal ni Ronan. Apan ate, mihangyo ka na ko sa Ronan. Dala iya maigsuan. Nangayog pa sa ilo. Napakiluoy. Di ko nun niya kaya. Di angko niya nga nasayop siya. Nagpadalos-dalos na daw siya sa mga desisyon. Di ko nun niya kayang mabuhi o gawa ko sa iyang kinabuhi, ate. Apanahon-ahon ako karon na lang ba? Asa man siya sa dihang gikinahanglan ko siya. Karon na lang ba nga nakabalik na ko sa kong trabaho? Ate, dili o dili gid kuno siya musugot nga maanawag ang among kasal. Unsa bay ang akong pagabuhaton? Palihog. Tambagi ko. Sincerely yours, Teresa.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaing-ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Lipaya, kaya ang driver dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na. Makalahutay pagyud kang misis. Sini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Daghang salamat kanimo Teresa sa imong papadangat imong swatan po ning atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Mawalag gini ba? Kung kanus ka na kinahanglan siya sa pagmahal o pagpangga sa iyahang bana, biya ka niya, gidad ng pagbabay. Unsa magyut ang pag-distinguish siya, true love? Unsa magyut ang true love? Kanang nahigugbalang ko kay naapakoy makuha ni mo? Or sa kasakit o kalipay, bisag unsa ka pa, maging sino ka man, higugmaon ta ka. Unsa o bagyod pag ila sa true love? Mooni ang pangutana karon. Angay ba? Nga di dala siya makigbulag sa embana, kay ingon sa embana na ang kunon ko nakasala ko? Tao lamang ko nga nakasala, apan di ko kaya nga mabulag tao, di ko sigot nga mag-annul ta sa tong kasal, or diri ka sa tao nga, yes, nimibiya siya nimo, apan sa diyang nakita niya nga nakinahanglang kag tabang, naa siya para mo, barog para kanimo. Okay. Of course, kaubo na to, DJ Nova Abonier.
1: Yes, maayong adlaw, Ate Arlene. Kap Junos na nato mga suking tig, pamina.
0: Of course, ng atong URP professor.
2: Yes, paswerte ng adlaw, DJ Nova and Ate Arlene.
0: Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Teresa, kalabang grabe imuhang kahiubos. Apan, ingnon lang ka nga, tao lamang ko, nasayop ko. Ang kuno na ko, nasayop ko, tagay kong chance. O sa imong buhaton.
1: Kung ako si Teresa, dili na. No? Hmm? Kanang, paanal da ditso. Kaya, ako amang good. Ang ako,
0: pero, ako na bang nasabdan sa annulment, no?
2: Mm. Dugay, gasto.
0: Gawas nga dugay, gawas nga gasto. The moment nga dili mo appeal ang bana or mo sign ang bana participate, dili gid siya mag-grant. Ako gani siyang i-research siya. Pero huwag gina siya. Ang annulment, kinahanglan gina siya nga dunay pag...
1: Pero damay grounds, di ba? Nga kaya pwede niya.
2: Ngayon, nagkanit pa sa ilo.
1: Pero kung ako dili gid, kaya nga nabitaw, ma'am. Kaya nabitaw, akong test mong good sa paghigugma sa usa ka tao. Kaya nabitaw, walang-wala ka, di ka nang naka sa rock bottom. Mm. Kung kaya ka niyang unungan, muna itinood nga ka ng paghigugma. Mm-hmm. Kaya if, kasi naitabo mo kang Teresa nga sa panahon nga di siya kalaka, wala siya trabaho, gibyaan siya sa iyang bana. Mm-hmm. Imagine, ginadaan pagbabay sa ilang kaugaling panimalay. Ibo bito imagine nga, naka sa pikas kwarto, kay mahibo kay baldado ka, while nakadunggan mm-hmm. yung mong bana o gang babae nga, ka nang naiginabuhat nga milagro sa pikas kwarto. Mm-hmm. Imagine, unsa nakasakit, unsa nakaklase nga pag-traidor. Para sa ko, that's unforgivable. Mm-hmm. Dili na ko kaya pa sa ilo ng tao nga ing ana nga klase nga pagtraidor eh. Mm-hmm. Kanang usa pa kana bitong nga panahon nga wala imbisya untay mo asahan niya wa siya diha niya aya pa siya ni balik kung di nakita na niya nga nakabangon nakagbalik nakatrabaho mm-hmm. nakagbalik kay nakita na niya nga na stable nakabalik aya pa siya mga igpasaylo asa man siya mm-hmm. sa panahon nga naglisod ka dihag bakod kung dato di siya nga panahon na nga igpasaylo nganong mi siya kauna-una nganong aya pa siya kauna-una nga mga ipasaylo nga nakabakod na ka. So, para na ako, dili niya deserve pasayloon siya. Or kung galing mga pasayloon, pero di na ni mo dawaton sa imong kinabuhi, no? Kanang yes. Di na yung makiguli. Uy, kung may pato si Danny, no? Dato siya kang Danny. Kaya si Danny, yes. Motoy test, nga genuine yun yung pagigugma. Yes. Kaya imagine, gibuhat ni Danny ang tanan para matabangan si Teresa, ma-therapy, ma-adto sa eksperto, matabangan, matambalan, hangtod sa na-okay na gid siya kadugayan. Mm. So, kana nga tao ang
0: kung
1: angay ni mo.
0: Kung wala pa si Danny, dili niya ma-angkon niyang hingpit na kaayuman.
1: Yes, okay, dili lalim ang therapy. Sipayot po siya sa inyong mga
2: igsuon siguro, ay.
1: Ay, di. Wag gani. Mas even ang mga igsuon gani ini ko ay.
2: Tingo na po siguro sa healing period siya. May sakay rin na si Danny po.
1: Ah, di igyod.
0: Si Danny, sa base yung letter, si Danny gano'y mitabang niya.
1: Oh, si Danny gano'y...
2: Abag-abag po siguro si Danny.
0: Okay, ang iya magpapangutan na din ni Genovs, Cap June, nga... Pwede ba ma-annul? Ang ground for annulment is walay pagtugot sa ginikanan. Kung ang usa sa magtiayon na dunay 18 years pa, paubos. But pasabot ko, namin siya at the age of 18, niya walay pagtugot sa ginikanan. Pwede siya ma-annul. Ground. Ikaduha, dili husto ang panghuna-huna. Meaning, kung ang usa sa magtiayon, walay igo nga kapasidad sa pangisip aron nga maghatag o balidong pagtugot sa kaminon. Meaning, wala siya. So, kani wala man eh. Dili man siya pwede. Kaya wala man na nahitabo. Pagpanglimbong o fraud. Kung ang pagtugot sa kaminyo o nakuha pinagi sa seryosong pagpanglimbong sama sa pagtago sa maging or doon ay mga gitago ba? Kinimang sa wala mga good mga sikrito or gihulga or gipugos grabe nga pagpamugos wala mga physical nga kawalay kapasidad. So, meaning ang kondisyon kinahanglan na nasa panahon sa kasal padayon gihapon daw dili. Okay, sige. So, and seryoso og daw dili matambalang sexually transmitted disease panahon sa kasal. So sa diyang ikasal siya, doon siya STD, pwede siya nga mag-file og annulment. So mo ni ang mga ground and napadirihan lahi kini sa annulment ang kami niyoon ang declaration of nullity of
1: marriage
0: or pagdeklara nga walay balido ang kami niyon kung psychologically incapacitated usa sa kapika sa pagtuman sa importante obligation sa kami niyon dili mahatag yang sexually obligation ground na for annulment ang usa sa magtian ubos sa 18 anyos panahon sa kasal bawal na. So kada mga na-meet 17 pa,
1: pwede din na sila
0: pwede ka mo file annulment. Bigamos or polygamos nga kami niyon. Kami ang tali sa mga pariente nga dili sa balaod, nga gidili sa balaod. Okay, so walay balido or sani walay balidong marriage license kana siya. So wala man ni folder eh. Wala ni folder eh unless kung iya i-declare ang mentally incapacitated. Gagibiyaan man
1: gibiyaan siya.
0: Siya panahon. Pero kailangan niyang i-prove.
2: Sakto man ito pahuna-huna. Dili man ito ingon niya i-prove niya.
0: Ang question lang, ma-prove ba niya?
2: Napinta lang to.
0: No, mo gani. So, daring dapita siya maglisod. Kung mangita siya exactong ground for annulment, wala man i-fall sa iyang case. Kung kanamagong mentally incapacitated, kung kanabang ma-prove gid niya nga wala sa sakto pahuna-huna iyang bana nga gidadaan siya babae bisan nagsakit siya kana
1: pwede
0: na siya grabe gid na siya pero kinahanglan gid niya nga
1: grabe nang alaban no mahabang labanan
0: correct
1: in short
0: so unsa may angay niyang buhaton naana si Danny eh. Si Danny ang tao nga bitabang niya sa dihang nakinahanglan siya sa na siya sa down nga moments ang kinabuhi whereas kaniyang bana napakiluoy na lang. Kaya nakatudlo na po siya balik. I think, ang love sa iba na nagdepende sa iyong profession.
1: Oh, depende sa iyong estado.
0: Estado.
1: So, ang nahitabuha ni ma'am, regardless mga God, regardless kung maanal sila or dili, di nagigit siya makiguli. Ana na lang. Nagigit siya makiguli kang koan. Sinigit yung banang nakalimot ko si Ronan. O, nagigit siya makiguli. Kaya, lagi, again, mura bag, di na to masukurog dahil gugma bagyod kaha ni iyang bana or nibalik lang ni tungod kay nakita niya nga okay na si Teresa. Kay lisod kayo, dawato ning isa ka tao nga ay haran ni mo maasahan kung okay ka and if dili ka okay, what if na napoy mahitabo kang Teresa? So, biyaan na po siya, niya mga inapupasaylo kay nakita niya nga okay na. So, but pangit kayo, no? Regardless pod kung magigrelasyon siya kang Danny or Di, no? Kanang angay na lang niyang kanang mas i-value pa si Danny kaysa sa iyang bana.
0: Correct.
1: Kay si Danny ang deserve nga i-value nga tao din
0: sa edad
1: pa rison
0: sila. Sa edad pa rison sila.
1: True.
0: Kay para sa ko actually regardless mo to sa edad, age doesn't matter ingon sa gugma. Pero matter gid na siya sa mga tao pareha sa iyang bana nga way buot.
1: True.
0: Diba? I mean ang maturity sa tao kay usay bangod kung ang edad sa tao, bata siya, pero mas mature siya, manguna-una, mas tarong siya, manguna-una, kana, pwede na.
1: Yes.
0: Pero sa sitwasyon sa iyang bana, imposible kay siya magmalipayon.
1: True. Magkuhan ra siya, murag mag-suffer ra siya sa iyang bana nga.
0: Napanikad na si Kapchu.
1: Sige, imo na lang, ikaw na Kapchu.
0: Sige, bira. Bira, bira.
2: Thank you. Dili, manggod, kay judgmental manggod kayo, manggod.
0: Hoy!
1: Asa man ta naka-judgmental,
2: ana. Feeling ako, murag ka ng
1: deserve magin niya i-judge.
2: Wala na ninyo nakita ang kaayo po ni Ronan ba?
0: Sa sugo na ba siya maayo?
2: Sa panaahan naman itong panahon niya katong gapanguyab si Ronan niya.
1: Oo, lagi. Nga naman tayo sa lalaki.
2: Ingon pa so, si, ingon pa katiri nga, grabe yung kalipay.
0: Kani?
2: Itong nagninyo mong dua.
0: Kay maayo pa man niyang lawas.
1: Oo, maayo pa siya.
2: Wala mo ko'y perfecto ang tao. Makasala ganin ang kabaw nga masipyak ng kabaw nga upatiil. Kita nga mga tao manggod. Klaro na manggod kaayo.
0: Nga ang lalaki wagi makasasala gyud.
2: Nga wala may tao nga wala gyud sala.
1: Nga gipili man nga magpakasala nga sayod man siya sala.
2: It's because dili ta perfectong tanan.
1: Dili bito perfecto pero pwede man ta mulikay nga magpakasala.
2: Sakto gyud na adan maglikay ka. Pero nganong dili mi ka kalikay dan? Kinimaluoy lang ko sa kang Ronan ba? Kay imbis nga nakita na ni Ronan na nadawat na niya nga na ko'y sala, uy, nakita na niya ang worth sa iyang asawa, kubiyaan na iko ba, sakitan man na iko ba, kinanglan ba na iko
1: ba? Ay hapag, nakita naman niya nga nakatrabaho balik, kaya baldado pa lang to, asa mo balik.
2: Tao, correct. Gikargaan yung tarong si Teresa nga biya eh. Which gibasa naman to ganina, sa gibasa naman kito ni Mookie na rin na ating wala gina fall sa annulment ang imong mga rason.
0: Dili, dito mabutang siya kung ma-prove niya sa mentally incapacitated.
2: Kung sa'y mentally incapacitated?
0: Kaya ayam ba na kung kanun saan na kinahanglan siya sa pag-amuma pag-atimang edad, ano siya babae?
1: Kisa may tarong nga lalaki, kisa tarong nga ba na nasa saktong paminsan nga magdala o babae?
2: Nasipiat yan eh. That's why nangayag pa sa ilo. Kaya wala man yung magayag pa sa ilo o wala nasipiat.
1: Choice niya, Kap. Kaya sayod man siya masakitan niyang asawa. Nga nung nagdala man siya babae. May ito nagditago niya. Kaya wala
2: nakabaloy
1: ang asawa. Okay ra, madinay ra. Perka na, di gina niya madinay. Kaya gidala niya sa balay.
2: Ang ako, mangkutire, sayang mangkut kayo. Kaya bata pa na siya.
1: Ang sami sayang anong bata pa.
2: Kaya sayang po kayo. Kaya nangayag po tayo pa sa ilo. Tagay chance ang tao kay imo man ang bana masugot sa dili mo man mo na giingon tiri nga pagsulay sa inyong panag-uban ba
1: dili ta na deserve a second chance
2: mo give up ka
0: dili ba lagi na ako ikatambag bitaw sa mga babae actually si tiri na in love lang siya sa 22 years old
1: yes.
0: Pero kung pwede gid ayaw panguyab og manghod nimo kung pwede pareha nimo edad or mas magwang pa nimo kay ang point manggod pag abot sa panahon diha makita yung differences eh kay yes. Ikaw nga murabag magulang ng edad, murag feeling niya, dili na mo match. So, pangita o kapareho niya mong edad. Nga ka na bang,
2: dili po tanan siguro. Eh.
0: Magkatugma ang inyuhang mga panghunahuna, ang inyuhang mga pagbati. Kay, pagkabot sa panahon sa mga pagsulay, naamong duha. Unlike aning nahitabo sa mga nanitire, nga nag human sa mga pagsulay nang itaglain.
1: Kay mo bi nila ingon ma'am no nga ang lalaki mas dugay mag-mature.
0: Yes.
1: If kuan ha ka nang emotionally mo nang lisod kayo kung ang babae ang kanang older niya ang lalaki kay younger kay mas dugay ang emotional maturity sa mga lalaki compared sa mga babae.
2: Maani may mature may dili may edad may tanon unsa
1: na
2: manon
1: istorya. Mo isa na factor kap nganong ihang bana na kaya siya gbiya sa panahon nga gikinahanglan siya kay emotionally immature siya.
2: Si Tiri.
1: Kaya if mature siya nga pagkalalaki, dili siya magkuan, uy, magdala og babae sa ilahang panimulay.
2: Mugasto, palukura sa sagawas, ganaan na diya.
1: O mo na, rason. Nagsali kay dili, kabako ng asawa, manglayog, mo nang...
2: Mao gani, nga nangayog pa sa ilo, kay kabalo sa nga sala niya, akong iyang ibuhat.
1: O mo lagi, dili tanang sala, deserve nga pasailoon. Dili tanang sala, nga kanatawong mga ipasailo, kaya angay hatagal second chance. Nagi mga uban nga...
2: Pero what if tagaanin mo chance tiri? Kibasig, nagbahay na po tinood ang tao.
1: Or what if, nagbahay, kunuhay lang na siya, nakita lang din niya nga maayon na sitwasyon.
2: Gibiyaan ni mo si Ronan nga nakaamgo na siya sala, nga nabalik na yun, nakita na niya nga gugmahan sa simuha, balin ka din sa pikas.
0: Pero kanibiya si Danny, bisan tuod o ganabang...
2: Gibiyaan po ba yaka na?
0: Lagi, pero
1: si imagine Danny, sa panahon nga, dili siya okay. Naningkamot si Danny.
2: Na-timing lang.
1: Muna'y saktong genuine nga paghigugma, muna'y saktong tao, muna'y saktong laki.
2: What if na-timing lang to ni abot siya? Niya napakitang gilas.
1: Dili mo napakitang gilas. Wala yung lalaki nga pakitang gilas nga wa siya makuan, makuha. Kaya imagine, baldado ang babae, nagasto pa siya, nag-effort pa siya para maulian
2: lang. Mamagay, burak butor ba? Nga na-junk na, iyang gilipet, ikamiton.
0: Abili mo, hayahay kayo si Ronan.
1: True.
0: Kay, nagsakit yung asawa, lahi ang nagpaayo.
1: True.
0: Kano nga,
1: naayo okay na, gusto niyang
0: balikan.
1: Oo, gusto niya ang sunon balik.
2: Ano, ulian na good.
1: Oo, muna.
2: Nagbalik na putuklo, baka yung...
0: Mas lamig yun. Mas lamig
2: yun. Normal bang kung
0: mag-uban sila nga. Iyag yung gi... Iyag yung gi... Unungan.
1: Ma, in sickness and in
0: health. Last breath.
2: Mga nang giingon niya. Mabitaw na gina-advise yun sa mga kaslo nun. Adili, baya ni parang kanin na pag isinubo mo pwede mong iluwa. Huwag ginabalik-balik, baya gina.
1: Karong ibuhat naman ang una ni Kwan, ni Ronan.
2: Nga, so, karong nga
1: so, nanay pagsulay. Walay katungod si Teresa nga iluwa siya nga. Si Ronan may nag-una-unag luwa niya.
2: Wala man natintal. Ramang po wala man niya gibiyan.
1: Degyod. Degyod.
2: Kay, kamo nga mga minyo, Manggo. Dili, gini rason ang kining ingon niya nga anak para makigbulag mo.
0: Red flag.
2: Kanang minyo ba mo sa bata sa balaod, mata sa kahitasaan, minyo ka palang da.
1: Minyo man di. Ay, nga ano man nga nagdalag babae, nga ano wa man iuno sa asawa.
2: Nakasala ka na ni ang kunpod, nga ipasailo.
0: The moment nga kasal na mo niya sa kasakit o kalipay, huwag diyo kay mahimok kay banan ni mo. Huwag, di ginamang.
2: Mga ka rin na nga.
1: Kahayahay.
2: Mga ka rin nga si Makoy, di inagin magminyo. Kay hadlok, magbahay kay buhan sa minyo. Kaya ka Makoy, sarado na. Di inig ka makakuan.
0: O siya, kay buhan ni Teresa, dawaton or bulagan sa hingpit? Balito man lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kasi syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay o manginabuhi pagyod. So, dili malikayan nga pagagabi eh, ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko nagamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Ug hangtod karon nga senior citizen ako, nagamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Ug tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giawhag ang tanang mga nanay, tatay, ug ang tanang mga senior nga gamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
5: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
6: About po sa Severcare, kaya disminuryahon po kayo. Pag mainam ko na kusog din siya, din naman ko'y kuhan sa una ka nang nakuhan man ko sa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matres niya, muna akong gitake for one way, kaluhoy sa Ginoo. Pagpautron ako ganto sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
5: Kini si Doc John Paul De Assis for Healthy Happy Living Nuns.
7: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Bay nabalikta apan syempre ato sa timbayo ng ato mga Facebook and YouTube viewers. From Presi Villanueva. Hello po, watching from Dumaguete City. Diligid pwede nga palampasun ako inyong programa matag hapon. Maka-relax sa utok o daghan pa dyan mapulot nga mga maayong pamatasan.
1: Hello po, Ate Arlene. Ang akong mama o papa mo ay nagpakailan nako sa inyong programa. Karon kami tulo na gyud ang magtanaw kada hapon. From Rebecca Alonzo of Tagon City.
0: From Nancy Buenoflor. Hi, Ate Arlene de Genova of Cap June. Watching here from Dubai, UAE. Kamugyod ang akong kauban matag buntag diri samtang nag-aandam sa akong mga trabaho on. Ayan.
1: From Gilbert Anonueva, good afternoon sa inyong tulo. Nindot kayo inyong chemistry. Murag dili programa tanawan. Murag mga amigo nga nag-istrihanay sa podcast. Lingaw kayo mo watching from Iligan City.
0: From Somiem, nawagtang man akong duka tungod ngayon mo, Cap June. Na-inlove sa 15:30. Anyway.
1: From Annabelle Teves, maayong hapon sa inyong tanagrahan ko kay respectful inyong mga tambag, bisan lisod ang sitwasyon sa mga listen, letter sender from Dumaguete City.
0: Hi to Melissa Lazar de Guzman, watching from Region 8, Calbayog, Western Samar.
1: Shout out to Ricky Salazar, watching from Doha, Qatar. Human sa trabaho, inyong replay dayon. Akong tanawon para mawala akong ka-homesick sa Pinas.
0: From Joy Paruhinog, shout out sa Barangay Bulibol, Oroqueta City.
1: From Helen Magno, shout out sa akong mga anak. Nga pirmi makadungong sa tingog ni Ate Arlene kay ako, good ningi, full volume sa balay.
0: Ayan. Ate Arlene, maing hapon, shout out ni Risa Porochetti, na lumusan Barangay Sila, Imalay, Balay City, Bukidnon. From Jing Jing, Taglinaw.
1: From Nelson Datui, hi at Arlene, watching from Vancouver, Canada. I'm one of your biggest fans. Unta mapili sa puhon akong sulat aron matabangan ko ninyo sa akong problema sa kasing-kasing.
0: Ayan. Ate Arde Genova, Cap June, watching from Lapu-Lapu City, Cebu. Kamo akong kauban magtahi matag-hapon. Mawala akong daw ka o kapoy tungkol sa inyong mga komedya. From Eileen Patalinghong.
1: From Lilibeth Halforque. Grabe jud ka tisoy ni Cap June karon. Uy,
0: aray.
1: Murag wala nag-aidad.
2: Isa. Osma daw di Gino ba? Di kayo madunggan.
1: Sige, replay siya. Grabe jud ka tisoy ni Cap June karon. Uy, murag wala nag-aidad. Shout out, gikan din sa Karkar City, Cebu. Pirmi mi magtapok sa sala basta oras na sa inyong live.
0: Ayan. Comment.
2: Karkar, Cebu ha. Di at may gikan. Sorry kayo ako kahapit sa inyo ha.
0: From Marlon Cruz. Hello, Ate Arlene de Genova of Cap June. Watching from Imus, Cavite. Habang nagpahuway humas sa trabaho, nindot ka inyo ang chemistry. Natural kaayo ang pag-agik-ik. Amin ako ni Nova.
2: De, actually, di ko matingala. Ate, kay kabantay ba itong si Kior? Katong duwa ka buka. Grabing siksiyan. Ang niyang yung nga nagpa-picture. Ay,
1: Jesus!
2: Pero mayo lang yan. Kaya kiniinyong sulugoon din ni sa kanginan. Retired playboy na. No? Retired na ta. Di ito padala. Di ito padala to.
0: di ba? Pastilan.
2: Mihangyo, ha? Mihangyo.
0: Mihangyo kasi kapdiyon na pagbayak ko
2: gano'n. Pastilan.
0: Okay. Yes, then, Gino. Ibang final para kang Teresa.
1: Again, para na ako, Teresa, ang kinahanglan ni mong pilion nga choice is annulment. No? Panikamutan ni mo nga ma-annul mo. And if dili man galing mag-grant ang annulment, tapawig bulag na yun nga. Yeah. Kanabang, dili na yun pwede nga, i-allow na po ni mo siya sa imuhang, kung ano, kanim, imuto siya dawaton pabalik sa imuhang kagulingon. Ay, dili yun pwede.
2: Kasado, magunta.
1: Kay mo ginisok na nan sa itong paghigugma kung naa ka sa panahon nga ginahanglan ta ka. Niki, yung dili ni mo kaya kuunungan sa ako ang bad times, ganong dili mo deserve ang akong good times.
2: Agaw, nag-amot, Coke, Pepsi.
1: Kahayahay ba nga?
2: Tanduay, gipalit sa akong best friend.
1: No? Hayahay kay lalaki nga ay hara mo tong kung okay ka. No? Kahayahay ba sa lalaki nga ay hara ganahan sa imuha og naka sa good times?
0: Or makauya buglain.
1: Pero yun gani nga tuod man nga bawal siyang kibulag kay pero dili man ma'am sa karon nga cases no kanang naa na may mga isog na gid nga mga teachers dili na kayo ing anak ka stricto sa kuan karon nga kana bitang kung bulag ka sa
2: matutudlo ka ini ka ba kuno
1: na dili na kay na sa karon nga panahon ka accepted na na depende sa sitwasyon nga kana bitang bisan teacher ka di ba ing anak man gina actually nagid sa code of ethics na sa kanang mga teachers ba nga kanang maayo gid ang imong kanang estado sa imong minyoon. Okay. Morally, pero, dapat sila kanang model, model as well.
0: Pero,
1: mo lagi. Depende sa sitwasyon. Sa ingani nga sitwasyon, mga ni Teresa, imagine, nga nung mag-care pa ka sa unsa ingon sa ubang tao nga imong bana, di naman deserve the waton.
0: Agree.
2: Ngayon pa sa ilogan.
0: Doon na ko'y naila nga, mitambagid nga, dili importante yung isulti sa abang tao. Ang importante yung imong kaugalingong kalipay.
1: True.
0: Kanawa ka nagsuffer.
1: Listen, mangod kaayo nga, kanabang, ang tao ay haram mga ipasaylo tungod kay nakita niya nga okay na ka.
2: Wala may mga ipasaylo kung wala nakasala.
1: Mo gani, nakasala na gani.
2: That's why...
1: Mo ni consequence, no, sa iyahang gibuhat.
2: Dapat pasayloon kaya nga ipasaylo?
1: Ay, diligit pwede. Kung unta, nangay siya pasaylo sa panahon nga di pa ko okay. Let's say, naglubog pa ko, nangay siya pasaylo ka na, siguro pa...
2: Everyone
1: pa
2: na, deserves second chance?
1: No, not everyone deserves a second chance. Kaya di gitanan nga...
0: Depends sa situation.
1: Depende gina sa sitwasyon. Kay okay yung tag nangay siya pasaylo sa panahon nga naglubog pa ko ka na, posible pa nga ma-okay ta. Pero sa panahon nga, wala ka. Whereas day tawo gani nga dili ni mo tigunsa ni unong gyud sa imuha nga para atimanon ka kato nga tawo ang deserve sa imo attention ug pagigugma. Dili nang tawo nga sangalan lang amin niyo ang kuno na din nga minyo kay lagi.
2: Mao ka day kay nanay kuan.
1: Ay di man na sa ingana regardless if na ay wala na naay tawo nga involved or wala. Dili gyud deserve pa sa iloon si Ronan. I mean dili siya deserve nga dawaton pa sa kinabuhi ni Teresa. Kaya hay ba may pagway bana kay sa bana nga ay haram mo tong kung kuan kanang okay na ka no lisod kayo na may pagwa gyud you know ako hasol dako kay wa hasol gyud mga yan ang lalaki gyud imagine nga nagsakit ka ibis mo imong kaunong mo imong mukuan kaabag wa diha. Anyway, nakuha na ko kapa, nungugat na ko din niya. Sa kanunay, kiniyayin yung DJ Nova de Marites, Amarinang Bayan.
0: And of course, kinibita sa itong Library of Questionable Studies, Cap Junjun Yasis.
2: Yes, tinood na siya, no? Nga kinisirunan, may pagkabugoy-bugoy. Mm-hmm. No?
0: Bugoy-gid
2: sa kamay. Mm-hmm. Pero ang punto manguna ko, tiri, una, gasto ng annulment.
1: Ikadua, na siya ka-afford. Ka-afford siya.
2: Ikadua, legally...
0: Mag-loan na lang. Balang-loan.
2: Murag nakita na ito nga wala rason niya nung makigbulag ka kaya ang tao makasala, Mangkot.
1: Aha.
2: Katong pagpakasala ni Ronan, siguro nakita na ako tawag ng panginahanglan ba?
1: Okay. Na.
2: Bidri din pa man ka. Nga, pero, nakita ni Ronan...
1: Sakto day na.
2: Nakita ni Ronan nga paghawa ni mo, nakita niya ang imong worth.
1: Yes,
2: di mo dahil ako makaya nga wala. Si, wala
1: nakita ka, niya yung nitudlo, ano nagbalik agoy ang mga kuanani, ang
2: mauna nga,
1: ang mga pensyon.
2: Kung aha pa nakita sa tao, ang nahayagan ba? Nakita yung gugmahan ba dahil kuanani kang tiri dahil?
1: Ay, aragi siya gugmahan kayo na okay na.
2: Nangayog pa sa'yo, di mo tagag chance.
1: No ako.
2: Di ba?
1: Dili deserve.
2: Kung dili ni mo tagag chance si Ronan, kinsa pa man.
1: Dili ka ron kanusa pa man.
2: tinuod na sa terino. Kini ako istorya nimo tinuod na kay nakita na ko in love mangyapon ka ani kang runa. Nasakita lang ka.
1: Again, mawagi ng gugma. Ang mga babae ka, kung dili nimo unungan sa panahon, gikinahanglan ka, mawagi ng gugma. Bisa nun sa panakalalom, huwag kadako nga pagigugma. Wagi yun.
0: Wagi na, wagi.
1: Mawagi yun.
2: Nasakitan lang ka, Tiri. Kay, nasakitan lang ka kay reasonable pod.
1: Oh, gani.
2: Pero, mo na gina, minyo mangod mo.
0: Mm-hmm. Masakitan man gani ka, nga nakita lang nga doon ay lahir. Sa kagidala sa balay. Nakasakit pagid ka.
1: Magin?
2: Sa napulo kabuhat ni Runan, masipiat lang siya.
1: Di, giyot.
2: Mao na imong himograso niya.
1: Mao na yung pinaka-worst mong gabuhaton sa lalaki ka.
2: Ahan naman itong panahon niya ni Angkas ka sa iyong motor.
1: Ingana kakaway, respeto sa imong asawa nga nagsakit.
2: Ahan naman itong panahon niya pagpamalay nga grabing kaon sa imong ginikanan. Ahan naman itong panahon niya. Ang imong lolo, lola, ikagaw.
1: Grabe na gina nga pagpangwinta ba?
2: Of course,
1: oh, ito. Ano
0: dahil sa butubag si Tere, gano'y imong gasto?
1: Di ba yung hindi kay gasto mo ni Tere?
2: Kapag ko nga ni gasto ka, pero ni gasto po't ko.
1: Ali, yabon.
2: Niya, ang gusto, graba mo biit sa imong pamilya, Tere. Niya, karubong, yano-yano lang ka mo, ingon, annulment. Kini si Kuya Kapo, ingon, dili ko bapo, dili po't ko pangit. Pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
9: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag to siya nga, hingan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. O nga nun yun niya. Galawin sa ginawa, Tierling. Galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
7: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
10: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee. Ako ang asawa nga say dilit sa ko yung sa mga ubang gamit diha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit og ubang kape. Kay kana diyong NANS Coffee ang mong gamiton. Pwede nyo, dress sa kapangin, libungan or kutabato.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
11: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Ko, si Rinisita Lumaktod, taga-Tubungan, Lopez, Zamboanga City.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
7: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Dako salamat kanimo DJ Nova. Thank you so much Cap June. Salamat Teresa sa imo pabadang ati mo sa tampo ni aton tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Kinila ko masultingan kanimo. Nasayod ko nga grabe gyud imong kahiubos ng gibati sa dihang tibiyaan ka or sa dihang dilisan ka glayan si imong bana sa dihang ikaw ang nagkasakit o nagkinahanglan siyang tabang. Well, kung nanagit si imong nahuna nga di na ka makikuban ka niya o makibulag ka na sa hingpit, imo ka ng desisyon. If ever, ayaw sa pakikrelasyon ni Danny kung nakikbalik man si Danny ni mo. Nitabang siya, yes, magpasalamat kang gato ka niya. Apat ayaw sa pagdali-dali o pakikrelasyon ka niya, isulbad sa imong problema. O nahasa nga ma-resolve yung problema ni Ronan. Kung gusto gid nimo nga makigbulag na ka, then buhata ang legal nga pamaagi nga magkalagyo mo. Dili acceptable ang iyang gihimo nga nakanimo. Magidadaan kag laing babae sulod mismo sa iyang panimalay sa dihang ikaw anaa sa balatian. So again, imo ka ng desisyon og nga angay lang pod nga ipalayo nimo imong kaugaling sa tawo nga magpasakit nimo tungay dili ka lang guarantee na kung nangay siya pasaylo dili og dili na siya maka asala kanimo. Remember ang iyang rason, gusto siya magkaanak og definitely na nimo mahatag ang anak nato kaniya. So again, pwede nga makibulag ka ayaw sa pagdali-dali pakikrelasyon kang Dani. Isulbad sa imong relasyon kang Ronan o kung free ka na ayaw ka makikrelasyon o glain. Kanauna ang pinakabuhata, Teresa. Salamat sa imo po padangat imo suwatan po. Manghinaot ko nga nahiyagan ka sa pagkakaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon, may nga salamat. Bye-bye. I love you all.
12: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
13: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
14: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS. Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug nang luspad, basin anemia na ug ang mutabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
17: United Home. Unilab yan.
18: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
20: Maayo na lang na ay Kidilit.
21: Chewable paracetamol and candy flavors.
22: Di ko mabala ka. Kay dalire pa inom.
17: United Home. Unilab yan.
18: Paracetamol is the generic name of Kidilit. If symptoms persist, consult your doctor.
23: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
24: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
25: Unilab quality yan.
26: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Oras sa DYHP, Remensibo, alas 10:25 na sa gabi.

0: nakagabion mga Sugbo anon address probinsya Sugbo og sa lawigan sa Negros Oriental ato magigsunan sa Negros Occidental kumusta kamuntanan diha onya diha sa Sikihor onya diri sa Bohol sa bato magigsunan nga mga bulanon sa Bohol sa Leyte sa Samar gubang party sa Mindanao
1: straight to the point
0: ato ang magigsunan to mga pinanggan tigpaminaw sa dito sa Luzon da area ato ang mga Bisaya nga naminaw sa garon pinagi sa to nga Facebook live og dito sa gawasan nasod ato ang mga overseas sa Filipino workers nga naminaw ato ang makigsunan nga tuwa dito mga OFWs nga naminaw na to itong gabiin ninyo dihantanan ha maayong udto ha maayong buntag o niya depende o asang lugara sila kasamang nisor na may udto dito na ay padong na mo udto na po'y buntag na po'y gabi eh no? Lain-lain o ganang naang oras sa usab kasamang nisor.
1: Straight to the point.
0: Okay, arita sa ato ang mga senior citizen sa diay tao, no? Ato mga senior citizen nga naminaw na to, may gabiin ninyo diha to mga nanay, ato ang mga tatay, ang basa bugnaw gani ang panahon kasamang nistor, di gyud kalikaya na, di malilong ang tanday-tanday na agyod. Ato ang mga taxi drivers taon ron nga naminaw sa nato karon samtang nagbiyahe. May pagpaminaw ninyo di ha. Ani ato ang mga jeepney drivers sa uban kasamang nisor nga nagbiyahe pa karon. Anay naminaw sa nato yung sa bato mga nakaisikay nga makaigsuunan. Ano nakaisikay ninyong panahon sa kagabihon.
1: Straight to the point.
0: Arita magkasama sa tuang hisgutanan sad ha. Arita sa mga hisgutanan karong gabi una tong hatagan og pagtagad diga tuang mga hisgutanan. Asa naghana nagabot-abot man ni kasamang nistor. Ato hatagag pagtagad ato hisgutan karon kay NBI director or director sa NBI nga si Melvin Matibag. Nitugan nga wala matod pa siya o nitugan sa mga sukindig paminaw nga anaan na sila karoy gikuptan o pangan or kanang dunan na sila person of interest ha dunan na sila person of interest nga mao kunoy ni kontak or gikontak ni Vice President Sara Duterte asa nga maoy mupatay mga sukindig paminaw ni Presidente Marcos ni First Lady Liza Marcos og ni Kanyo Speaker Martin Romualdez kun ugaling adunay mahitabo nga pagpatay sad ni Vice Presidente Sara Duterte apan walay bisan gamay nga ebidensya nga gipakita si Melvin Matibag kay kuno confidential. Niingon makasama si Melvin Matibag kasamang nistor nga naa na sila'y persons of interest ha? Nga mao kunoy gi-istorya, mao gi-kontak ni Vice President Sara Duterte. Apan gipangutana sa kaganiha ha, dito sa impeachment court, kung doon na ba ka-ebidensya, doon na ba'y nailan din sa dili pwedeng i-disclose na to, dili pwedeng ipahibalo na to sa publiko, kay confidential ka na. Onya, ningon sa si kanang Luistro, mga sukintig paminaw, tinood, confidential, dili good pwede na kay confidential. Nakahibalo si Melvin Matibag, niining confidential makasama, hasta ang mga abogado sa mga sa prosecution, hasta ang mga prosecutors. Ha? Nahibalo sila unsa confidential kasamang nistor, pero gusto ginilang mahibawan kinsa si Mirigris Piatos, ha? O si... Huwag ang confidential fans, ha? Nakailang man sila confidential, o niya, kwa sila kailang unsay confidential fans, unsay Mirigris Piatos, ha? Unsa man ang giingon ni Melvin Matibag, ha? Confidential or wag yun? Ha? Pwede magkamingon nga na naanay persons of interest. Okay, kung doon na mo'y persons of interest, dili pa man makonsideran nga suspect. Ha? Bisa gamay lang ebidensya kasamang nistor nga iyang mapakita para mutuo ang mga tao nga naagyo tinuod. Ha? Kaya ka nang, mamana, panlitag na-i-krimen kasamang nistor, ha? Persons of interest, na yung ang magulang sa persons of interest, suspect. Ha? Pagkahuman anang suspect, pag nakuha na nilusot na ang warrant of arrest sa suspect kasamang nistor, tawgo na na sa akusado. Ha? Tawgo na na sa akusado, pananglitag ma, kanang naang ma, makitaan nga sad

0: gyud siya, muna nang tagdago nagkonbiktado. Oh. Ha? So muna nga kanang naa nga to aning hatagan og pagtagad sad kasamang distro. Isa confidential gyud kuno. Dili pwedeng isulting nga naa na sila persons of interest. Aunya ni angkon si Matibag kaganiha. Ang nang kaning si Matibag mao ni ang witness no kaganiha sa impeachment mga sukin digpaminaw. Mao ni ang gipresentar nga witness sa prosecution nga mao kunoy ligon nga witness nila si Matibag. Og matod pa ni angkon si Matibag nga wala sa personal knowledge sa nahitabo ni atong Prisco ni VP Sara ni atong Nobyembre 2024. Og puro lang hirse, matod pa ang iyang nadunggan, ha? Naun sa man din ang prosecution? Naun sa man din si Luistro, si Dilima, si Chiljokno, si Atty. Liguta? Kani sila maumani ang mga abogado sa diri sa kanang na prosecution kasamang Nestor. Nga nung ilang magipresentar na is Matibag nga, wa man say, kaalam-alam og unsay nahitabo prior sa yung appointment diya sa NBI. Ha? Pag-abot nun dito, nangaguba ang ilahang depensa, kuanon, kanang naang giguba sa depensa ang ilahang witness. Ha? Kagahapon, ibutang ta kagahapon, medyo nakatusik ang prosecution kagahapon, kasamang nisor, pero karon postigyon o'y portigyon ka o sa pananglitag sa baha pang kusog kasamang nisor na banlas yun gaganiha ang ilahang ang ilang witness kaganiha gibanlas yun sa depensa. Porti dagan ang palpak ang ipang pag-cross-examine na ba? Pag-cross-examine na dagan kayong palpak. Number one, ipresentar og dokumento nga walay pirma. Ipresentar og dokumento si Luistro dito siyang witness nga walay notaryo. Di gipangutana siya, ano wa man ni notaryo, your honor? Yang gitubag si presiding officer Alan Peter asini kananang si Escudero nga kanang na your honor gi honor ra man sa ICC gani your honor di naman kinahanglan notaryo ha gi supalpal san si Escudero nga dili man ni ICC dili man ni ICC diri ta ulawang Luistro kanaman to si Luistro nga siya man po ni kuan ni tubag nagpakita po tingali siya nga nagpabilib po tingali si Luistro kaganiha. Ay pa ibutong gihatag ni Atty. Kupunan, nakapunan. Ha? Papay gihatag to nimos uban nga mga kauban nimo prosecutor, ha? Gihatag baka nimong Laila Dilima baka ha at least dili ikaw may maulawan ganiha ba. Ha, tanawa ha. Purti yung pagkagubaas ilang witness kaganiya sa Matibag. Nga maingon sila nang hinambog sila nga mao kuno'y ligon nga witness. Puting gubaag yun. Sa ilaha mga sukin, di maunin kipresentar nga witness. Ha? So nang kakasamang nistor nga si Matibag, mismo pirmas yung asawa wa sa kaila? Ha? Nasulod siya silaang sa kani mga abogado ni Sara, no, bisag batanon kasamang nistor, pero may sad yun nga mudala o may sad mudalag mga pangutana ba silang cross-examination ba? Ha? So nang kagipangutana sa kana, kana pirma na sa imong NBI agent, ni-confirm siya, oh, kana, kaila siya na sa NBI agent. Pag-abot na sa pirma siyang asawa, wa na kaila, na amnesia na. Ha? Tanawa na ha, mismo iyang asawa, wa na makwan. Wa na sa makailas pirma siyang asawa. May kamo kuno mga bana niya. Ha? O ikaw kasamang Alan, kana imong pirma si imong uyab. Ha? Kanang pirma si imong asawa, may kamo mga bana, mga naminaw ron, kana mga senior citizen niya. Gawas lang atong tamla ra. Katuran tamla, gawas lang tamla. Saro ikaw bana, pila mo katuig mo nagtiayon, bisag mo nag-uyab, kay balong tingali kas pirma si imong asawa, imong bana. Uy! Ha? Labi na kay, naamo nga, naamos gobyerno, patanti ko ng pirma, oy. Ingon si Matibag nga wa sa ka, di sa kahibalo o pirma ba siyang asawa, ha? Ah, sumuto nga kaganihan, ha? Ni angko na siya nga, oh, kana ang akong asawa, usa sa mga ni-endorse sa impeachment. Ha? Unya, supalpal na po siya kay, nganong nitunga sa ganihan, nga wa man dahil siya isupina. Wa man sa pinagipada. Ha? Ang iyang asawa usa mga congressman congresswoman iyang asawa. Usa sa mga ni-endorse sa article of impeachment dito sa Senado. Usa iyang asawa na congressman dayang asawa nga kaaliado ni Luis Tro, ha? Ah, grabe lingawa ganiya kasamang alan kato sa silang witness no nga gipresentar ang witness nga gipresentar nga ino na to nga medyo gamay-gamay palpa katong una nga kuan sa NBI ha katong una kay kato sang ikaduha mga sukindig paminaw si gisaingan ato si bugado man sa to kasamang Nestor si lutok ba to ha o katos lutok dalatok ro sang mata atong lutok. Karon si Matibag, in fairness niya, February 2026 pa sa giapoint. So dapat dili sa mo iangay ipresentar. Ha? Kay pagpangutan na, sige na, huwag ka nang naang object si Luis Tro kaganiha nga ayaw pangutan na kay February 2026 pa na. Kunya nahitabo ko na 2024. So expected yun na nga, mangutan na ang defense team kay kumingan ni kang witness na kay personal knowledge. Muna'y witness. Ha? Sa mga naka-witness ka, nakasaksi ka. Para kami, mga, ha? Kami sa, kandiri sa, mga reporter ta, doon ay mga itabong insidente dito, mga utanam kita nga, kisa may nakakitaan eh. Diba? Kasi mga alan, is open man na to. Pag-abot ni mo sa area, nakita ka dito nga naigidunggab, naigikulata dito. Ang imong naabdan, ang biktima na lang nga, sa marandi ha. Una niyong pangutan, una na dito. Mangita yung kinsay nakasaksi, kinsay witness, kinsay panganan eh. Nakisa may witness. Unya, ang naka-witness kay, ha? Wa pa kay Balos Matibag o Gonzalay, binisa ka ng, sunan ka, grabe Matibag bang, ano, abogado man sa siyagod, wa sa kay Balo o Gonzalay, Tagalog sa Hirsi. Ha? Wa sa kay Balo o Gonzalay, Tagalog sa Hirsi.
1: Straight to the point.
0: Ha? Unya, mas maipay si pananglitan o si kanang naang si Luis Tro, ganahan naman na isang magpasikat po. Maipay siya mo'y ni direct examination or kanang ni direct testimony at tuntuan kuan. Kato ni, katong unang gipresentar ba? Ha? Katong unang gipresentar nila nga kuno expert kuno. Mas maipay katong mo'y ang gikuan, kay dili kayo ulaw ba? Dili kayo ulaw? Ganiha kay Sus na timing mas matibag ya. Nagtuo siya nga ang defense team ni Vice President Sa Duterte mga paloy-paloy o pinangutanahan. Kunti mang laumag mga pangutana di ay. Ha? Laumag pangutana nagkapuliki taon si Matibag taon ay. Asas Luis Tro mga sukindig pa mino apil ka ulawan kay ningon sa Your Honor okay ra man ning way pirma Your Honor kay sa ICC gani gidawat man Your Honor. Alegre kay makasama sumona nga asa kon tan-aw ani kon maon na toy last nga gipresentar nga witness sa prosecution, no? Pananglitan o dili lang bias. Wala lang na bayrig malita ang mga kanang senator judges na to. Dili makumbiktos BP Sara ato eh. Tanawag o mga witness. Ang ganit kang witness na kasaksi ka, diha kas panghitabo. Ang pangutana, do na by witness nga ilang gipresentar nga dito gyos panghitabo or do na sila'y kanang naang gikontak ba nga gikontak ni BP Sara nga kanang naang mo na gikontak nga mo imupatay. Una, unsa man. Unsa ang unyong pag-trace? Naabay text? Naabay chat? Nitawag ba na by call recording? Ha? Naabay picture? Wa man. Sa to pa, huyang. Huyang. Ha? So, kuan kayo kanang naang gawas lang sa mga senador nga close-minded na kay natabunan na sa malita. Aw. At ang hatagang pagtagad doon magkasama hasamtang sa laing bahin. At ang hatagang pagtagad sa kay si VP Sara ni Adto sa gawa sa nasod. At dito magkasama sa Dahega, Netherlands. Adto po sa dito sa Qatar o sa United Kingdom. Arong himamaton ang mga OFWs nga mga nanarbaho in town. Nini nga maong nga mga nasod.
1: Straight to the point.
0: Sumala ni Vice President Sara Duterte walay bisan piso nga nagasto ang gobyerno sa iyahang pagbiyahe gawa sa nasod.
1: Straight to the point.
0: Sumatod bang VP Sara ni bisita sa dito para sa mga aktibidades no sa tuang mga OFWs kasama mga Nestor o niya kanang why gigasto niya, why gigamit niya pundos gobyerno nining iyahang pagbiyahe no.
1: Straight to the point.
0: Samtang sila ing bahin at hatagag pagtagad kay LTO 7 misuspinso na sa lisensya ni Mayor Gungun Hika sa lungsod sa Dumanhog.
1: Straight to the point.
0: Agi suspenso karon mga sukindig paminaw sa LTO sulod sa 90 kaadlaw ang driver's license ha ni Dumanhog Mayor Efren Gontrano kon Gungun Hika. Samtang gipadayon ang imbestigasyon sa ga-viral nga video nga na-aksidente ang sakyanan na giyahang nakabangga siya og motor og van mga sukindig paminaw kay ni Uber samantos siya ni kuan ba to kanang na sa initial nga imbestigasyon ni counterflow ko no si Mayor Gungun ni bangga dito sa van diya sa lungsod sa Minglanilla. Ani adto ning pizza di Sinoybe mga sukindig paminaw adlaw Domingo at ani hatagag pagtagad kay kanang naa nga nangayo naman hinuog pasaylo si Mayor Gungun Hika. Pero nganong ni counter unsa man to ka kanang naa nga Mayor Gungun ni counter flutin og gato ruwa. Kay matod pa sa nakita sa video or matod pa sa mga initial investigation ni counter flow man kuno ka. Unsa man ka tinuod Mayor pero nangayo sag pasaylo og andam niyang tumanon ang ingon LTO nga isuspenso sa 90 kaadlaw niyang lisensya. Okay na kay dapat ang balaod wa tay dapigan ang mga ordinaryong tao masuspenso ma-revoke pang lisensya. Abi kay muna nga sakto ning himos LTO nga atong ipatagamtam sad no ang unsay ba ayo nga angayan nga mahimo nga silot na sa LTO nakalapas ba or wa o nakalapas manggaling okay ni ay gipahamtang nga suspension okay. So mayo ning gibuhat sa LTO nga bisan og mayor dili na to dili exempted balaod ra. Okay nakakuan man ha? Naka dunay sala o dunay sayop na hala ato ipatuman ang balaod kay no one is above the law mangkaha no kasamang Nestor. So noon ni angkon man si Mayor Gungun nga jo sayop siya do na to explanation sa yaha nga post sad mga kasama at least matinud anon sad no si Mayor Gungun nga siya to o niya kanang naang nga isag pasaylo may problema kay makapasaylo ron po ang tao kasamang Nestor. Samtang sa laing bahin, ato hatagag pagtagad kayo sa maning kalakiha. Di amay usa ka inahan mga sukindig paminaw ang gidunggab sa iyang anak no dito sa Kamutis. Sus, nakabsan na magis kinabuhi ka sa mga Nestor.
1: Straight to the point.
0: Naunsa na ba in town ng giunay man mga sukindig paminaw pagdunggab sa iyang anak in town? 51 anyos nga inahan mga sukindig paminaw ang gidunggab ba sa makadaghang higayon sa iyang anak nga? Nga 29 anyos. Aha. So kaganihan ni nahitabo kaganihan buntag. Kaganihan buntag dito sa may sitio Mahayahay, Barangay Sunog, San Francisco, Kamutis, Cebu.
1: Straight to the point.
0: Ang biktima makasama giilang nga si Melody Lotchavi sa Amanso, ha? Minyo mga sukindig paminaw. Usa ka barangay utility worker og residente sa maong lugar.
1: Straight to the point.
0: Unsa ba intaw ni oy ang kaning iyang anak mga sukindig paminaw unsa man ni nakadrugas tingali ni kay sa initial nga imbestigasyon sa kapulisan ang iyang anak mga sukindig paminaw nagumon pag-ayo sa illegal nga drugas.
1: Straight to the
0: point. Anaadik og maayo sa drugas sa initial imbestigasyon sa kapulisan mga sukindig paminaw og mismo ang mga silingan nila dito ni ingon gyud ang mga silingan nga grabe kuno ka adik na. Nagumon sa illegal nga drugas kini si Elison na Lotchavis Amancio ang anak ni ining biktima. Mauna nga basta drugas mga sukindig paminaw wa mangyoy na tarong ang utok anang drugas basta maadik na. Mauna nga basta maadik sa drugas di na makaila nga imo nang inahan. Pagkatampalasan dako in taon kasamang Nestor. Ha? Sunan ka imong inahan giunay og patay tungod sa drugas. Sus, grabe na unsa naman in tao ni oy. Muna nga kanang naang kuan. Muna nga ang atuan ni kasamang Nestor. Muna hantod garon ang mga tao basta duna ganipat yun sa adik. Ang mga tao makauna-una yun ni kani Presidente Duterte. Makauna-una yun kasamang Nestor. Muna nga hantod garon padayon ang kataas ang rating ni Vice President Sara Duterte, dili makarelate ani kadto nga mga nagpuyo sa mga subdivision, kadto nga mga dato na kaayo nga wa na makaso diha sa mga barangay, sa mga sitios manghilit-hilit nga dapit, dili sila makarelate ana. Ang makarelate ani kita kasamang nistor nga mga naa nagpuyo sa squatter, naa nagpuyo sa mga hilit-hilit nga mga dapit sa mga barangay, dintuan man dito daghan, ha, tuan man dito daghan kasamang nistor. Sumuna nga diya in town, pagkaluoy ba in town ni ining gidangatan makasama sa Osaka 50 iuno anyos nga inahan nga gipatay, giunay pagpatay ni ining iyahang anak nga way puangod tungod sa nagumo na sa illegal nga drugas.
1: Straight to the point.
0: Samtang kawatan nga nagsigi nagpangawat nasakpan usab og balik kay nangawat na pod og dilata diris dakbaya Sugbo. Yang rason ka sa mga nisulwa mong kukoy trabaho niya, wa mong kukoy konsumo, wa mong kukoy masudan niya. Sige po tagka o ginamos mo, kuhaan man po na itong tabon-tabon. Di po ta magsigig kaon o bulad, kay grabe na po o sigbulad, di po ta ganahan mo kaon, muna nga ganahan yung tagdilata. Nangawat o dilata sa pagkawagi ayo. Nangawat o dilata o niya. Nakaingon tag pirmiro pang pagpangawat, kalima naman di ay kasamang nisdor. Kalima na nangawat, kining maong kawatan, nagsige pong balik-balik. Munag na palagi, ha? Muna nga, murag ganita makatuo sa rin yung istorya da nga. Ha? Tungod kigimingaw na sa kaog, sudan taong lami, ngawat na lang si... Looy po ni Mudong Pirog, nangumbira ka, og asa tong kumbira, imong atuon, murag, wapay, kwan, wapakay balayro. Ha, karo, nasakpan mga sukindig ba yun, nadakpan in town eh, o niya... Ha, kanang kalima na siya na dakpe, ha? Kining ni ang maong kawatan mga sukindig paminaw, ha? Wara magitay ulaw taw ning ni atawhan. Okay, on niya may gabi kasama Benji. Minaw mi diri sa Bago City, Negros Occidental. Shout out kuni Papa Dodong Ika Bande Senior. Og ni Mama Josephine Ikabandi de sa Udyong Hagna Bohol. Si Zario Ikabandi Jr. ni. O si Lito Efren Suaso. I have no personal knowledge sa pala eh. Pa-witness-witness ka dyan. Iwak mo na kay personal knowledge. Mo lagi kasama ko si Lito. Una nga ganiha, porting guba agyod, no? Porting guba agyod makasama sa prosecution. Ang ilaha nga gipresentar nga witness, wa gisamot yung way klaro. Ay, ganing bahin sa magkasama tod ka na to sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mga kasama, may kini alang sumagiso na mga pinanggantig paminaw na din mga sakit o balati ang naghihambin sa kalawasan. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, maka-paabdik ni siya, no? Maka-paabdik, maka-palagsik ito ang panglawas, dili-tadali nga magkasakit o niya makatabang ni sa uban ng mga... Kaigsuuna na to, nga doon ay gihambin nga balatian sa kalawasan, bitaw, makatabang ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ay, niki, makapagana sa kaon, makapanindot sa tulo, o niya, nakanindot sa dani, makasama kay puno sa mga vitamina, minerales o nutrients nga may kinahanglan sa tuwang lawas. Kung ang atong lawas gani, makasama puno sa mga vitamina, makasiguro yuta nga dilit at dali nga takbuyan sa mga sakit o balatian. Sa unsa pa inyong gihulat, ha? Mag-inom na ta kanunay sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule makasama na sayra ni nga daghan kay mga sakit nga pwede niyang ayuhon, no? Na nga sulay ninyo ito makaigsuunan. Pwede 2 times a day or 3 times a day ang pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Mapalit ni sa GB Butika, sa GY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diding's Pharmacy, Healthway Pharmacy, uban pang mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. Pangutan na lang mo diya ha, para nga makapalit mo sa tuang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Balik ta karon taod, magkasama human sa importante kayo sa itong pagbalik. At ang hatagag pagtagad inyuhang nga mga pa-shoutout. Huwag ato mga isigutanan. Sanbay lang sa ha. Alas 10:52 sa gabi.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This Time Check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam amazing with Ladies' Choice. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This Time Check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This Time Check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. This Time Check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay? Strong pang negosyo. This newscast is brought to you by United Home CTAB. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
3: Kinibahina mga kasama hatog kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan og cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan og cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad, isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Usminya Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw gikan buntag hangtod gabi nga positibo ang pananaw pinagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3 kada sachet sa Vita D plus Coffee Mix. Duna kini 200 IU nga vitamin D3 plus Reishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus Coffee Mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Ding Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
2: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo.
5: Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible lang sked. So sila ang mupili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan ni mo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork dito. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best medyo dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
6: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
7: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: My body.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
2: Kargado!
3: MaxVit Kargado!
4: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
0: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: Kada

0: tayo.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
2: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
4: ACS.
5: Ato ang attack na alas 11:10 na sa kagabion. Balikta magkasama diri sa ato ang Bagkulog Kabildo karong gabiona.
6: Straight to the point.
5: Ani ayaw lang sa mga katulog di ha mga naminaw sa nato karon ha. Ala sige sige sige sige garoa sa na imong tapa diha na ibe. Atay garoa sa na imong tapa diha kay karon nga dili na maka tulog in town be. Nanay. Abi tanday kuno statay na ibe. Aron dili makakuan ba? Aron dili makatulog ba? Pasayawa sa gadiot na.

0: Okay. Ato sa nga check magkasama si Radyo Man Joseph Osquiano sa iyang report kasama nga Nestor. Ah, diya sa Picas Linya magkasama. Yes, Radyo Man Joseph.
1: DYHP.
2: Yes, alam ba kasama ground sa mga BG sa mga pamilya Dulis Dawas kadahid ka mga rasa sa nagrawda dahil kagabi yun nagpamilig ka balinaon ang nakbayan sa Subug Metro Cebu area hinanwa na mag-1-1 ka mga rasa medyo tinasabag kalangitan sa pwede ng hapon nga ni 1-1 sa nakbayan sa Subug Metro Cebu area sa report na ito nakuha walong kabagat panimayag yun ang matikuan sa sunog na naghapon diya sa may ermit sa may Tisa Proper sa Barangay Tisa din sa Dakbayan sa Subo Santag o sa Aga na Angol ini sa Mahuga Sunog na daw kiling Mahuga Alarma Sunog alam sa 2-4 kagana naghapon Santag na putulong alas 2-2 na karaos alas 3-2 na kaagilag hapon na ginung na nagsunod ang panimahay sa inog na lugawang na gipanagiya ni Edita Flores sa sige tanaw nga angulo sa inong dahan sa naog na sunog maong ang spark sa ka wire nga yung nag-uos kilat nga ni Kayla Pinog nakakaulog o may lamoy o mga kilat ka mga palimahay diya sa isbutan nga lugar gawa sa ginong nga sa ang angulo nga ginalang ka ang ilo Luna Batuot so Anyos sa nika nakangunig first degree burn niya siya gato ubahin sa iya ka kamuti noon luwas rin noon ang mawag ka Batuot so Anyos ka o Batuot so Anyos nga lalaki ngayong 4.5 million pesos ang danyos sa mawag sunog gagalaga hapon o gawas nung sa unila ipang katulungan na angol o napaso sa mawag sunog ka samtag ito sa kamutis ginung dinay sa hinahan nga ginung nagi lugar siya ga adik nga anak dito sa may sitio Mayahay barangay Sunog San Francisco dito sa isla sa kamutis sa gabi kina mong spion news nga si nanay Biredi Lujabi sa Amanso binyog sa nagkabarangay utility worker o nagkuyo sa nasputag galugar ang iyag anak nga si Liason Gutsabi sa Manso Batibibi Anyos sa way trabaho ng mga itumbok na suspek sa pagpalanggad ba siguro sa investigasyon sa kabusan sa dito sa Kamutis Police Station na kiling basa sa reports ko sa nga dati nilang adumasyon ikan sa Kamutis Emergency Rescue Team dahil sa maugay tabuling na buta mga responding mga polis sa lugar ilang at na ang bikima nga na higda na sa saka bakanting luna o bakanting luto dito sa ilang primahay samtang nakatalagi o na ang kausibat na ang maugay na suspek nga anak sa doon ang bisisyon sa polis nga naspoken yung suspek siya ginahan o magkinig yung may ato sa marami aral mga yung tabang nga malala siya sa rural health unit RX yung alang sa iya nga gipinanglan na injeksyon tungkol sa iya nga ginong problema sa pangisipa. Kaya nakapuli na ang gamad ang bigyan magikuha sa suspek ang sa kakutsilyo o iyang ikot ang iyang inahan o ginunggab na ginunggab ko yung magkalagan nga ikayon ng sulta sa kamatayon ni Lord sa patrol ni Rajuman Joseph Osgano DY at Speed Attack R.
0: Kasaman GQ ako lang ko ako ang usbon o ganang naang klaruhon. Kaning ni ang suspek nga iyahang anak ra usa ko ni adik ko noon sa drugas na adik sa drugs to, no?
2: Yes, sa ka drug, depende nga sa mga radyo ng binje, no? Ang maong kasinginan niya ko, ang suspect niya anak.
0: Oh, unya, unsa man ni sa na prison na ni sa drugs ka ni Addo, or wala pa?
2: Patay ko ka sa mga radyo ng binje, no? Sa kuhan, background sa naoga suspect, ang bunugulong storya nga igamit na binigiligal ng drugas kasama ng Radyo Bambidje.
0: So nag-ipon na ni sila sa balay? Sa Manjikyo?
2: Yes, kasama ng Radyo Bambidje.
0: Ga-ipon na ni sila og puyo? Kaning ni ang inahan o kaning ni ang anak niya?
2: Dahil sa ribang kasama ng Radyo Bambidje, mauni, no? Diharan ni nag-ipon na ni ang anak sa iyang inahan. Nga matong ganina nga alas 10 buntag matong sa initial nga nakuha sa kapulisan nga informasyon ana so kining yang anak kini suspect sa inahan mo kini nga ato sa barangay Arunay Tabang sa Juan Rural Health Unit sa RCU dito sa Manglugar. Aron dala sa baong nga kuwad pero una nga mag-injection kung sa yang ginong problema sa pangisip.
0: Kisa na problema sa pangisip ang kaning yang anak?
2: Yes, sa mag-aral sa mabindi.
0: Ang kanang na, ang dunay problema sa pangisip ang kaning niyang suspect? Mm-hmm.
2: Yes, sa mag-aral sa mabindi.
0: Ang kaning niyang naay problema sa pangisip ba? Ang niyang anak mo na naay problema sa pangisip o kaning inahan?
2: Sa ato gara po, ipuro sa ito sa baga, Radyo Binge, ang suspect na may dinagi, ginong balisuan sa mayang pangisip. Doon ay kaming dipinas pangisip sa baga, Radyo Binge, matunos ko ang anak kay ang inahan na kaming taba natin sa Arins Oyo. Noon niya, may nang mag-injeksyon, matunong ang anak na kuhan kay Arlam na to sa iyong anak sa baga, Radyo Binge, na doon ay problema sa pangisip, no? Na matunos ko na iyong anak.
0: I see. So rabiha tao no wa gitaw ay kuan nga sa manzikyo tao no, way kaluoy yang inahan giunay patay.
2: Dili ra sa magaron ni di kay atong skone sa atong ko kutilyo sa iyang la kusina nga gigukod pag inahan.
0: Sus.
2: Gigukod niya dito gidunggad ka daga mga gayon ka sa magaron.
0: Aso mo ni ang iyang kuan may picture diri nga kaning iyang inahan murag nag naghayang ni diha sa kasagbutan mo ba ni kasamang
2: So
0: kaning yang inahan in taon ni aksyon na nagpakitabang taon ang sugdagan kay magpakitabang. So kuana ni sa kaning unani mo ni nga kuana ni sa kay mudaghan ning mga krimen taon nga susama ani.
2: Yes, kasama garat yung binje na.
0: Oh, yeah. Sumuna, magkwanta na nga.
2: Matagay mo na yung force of operation sa kapisan sa San Francisco. Matong kuwan, no? Dakpagin ko ni Maug na anak kasama garat yung binje.
0: Okay, sige. Salamat kayo, Radio Man Zekio.
2: Okay, kaya tuloy sa kawas. Sumun sa patrol niyo, Radio Man. Joseph Oscar na DYH, Split Attack RMN.
0: Okay, moto makasama si Radyo Man Joseph Osgiano sa iyang report. Sa muna pa itaon kayo makasama kay kaning ni ang Osaka adik o ma-adik na gani ang tao. Adi na mo ila kasamang listor, ha? Basta ma-adik na. Sunang kang iyang inahan, gigukod o kutsilyo, gidunggab o makadagang higayon. Sus, pagkawa kita ay puangon. Makwanda ba? 29 anyos pa kasamang nisto. Okay, ato sa nga tabukan ang dugang nga detalye sa ato ang balita makasama kay arita sa dugang nga detalye sa ato ang balita sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Nangandam na alang sa paghatag o gahugot nga siguridad sa ikalima nga State of the Nation Address ni Presidente Marcos. Adetali ihato di Radio Man Arnold Bustamante.
1: DYHP. RMN Report.
3: Nangandam na ang kapulisan sa siguridad sa Sugbo sa paghatag sa siguridad at sa ikalimang State of the Nation Address Consona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 27. Ato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa CCPO, nga doon ang kaplaton sa Civil Disturbance Management kung CDM, ang giandam apan magdepende kini sa assessment sa Intelligence Unit. Gipanglatawan sa CCPO nga atol sa mga adlaw, doon ang himuon nga lihok protesta ang mga militanteng pundok sama sa March sa protesta, gikan sa Fuentes ng Mia Rotunda paingon sa Dalan Colon o gikan sa Freedom Park paingon ganto sa Plaza Independencia. May pasawat si Oriol nga gihatagan nila og higayon nga makalusad silang programa aga mga progresibong grupo. Gitahasan usab aga mga station commanders nga mo-deploy og mga personnel rumuhatag sa seguridad sa mga demonstrators gikan sa kadalanan. Gawas din gitinguhan nila nga dili mapektuhan ang dagan sa trapiko aron dili mabalda ang mga tao nga mobiyahe sa mga adlaw. Lagip na katong dunay emergency sama sa mga ambulansya nga mopaingon ngadto sa mga tambalanan.
4: Yes, mogo ni ato ang primary concern no is to secure na hapsay og makapadayag sila sa ilang mga kuan no sa atong katungod sa against sa unsa may sentimento nila. At the same time atong isiguro nga dili makabalda sa dagat sa trapiko gyud amo mga demonstrations. Hopefully na magkasinabot lang ang tangtanan o malinawon lang ang paghimo ng mga demonstrations kung naaman.
3: Wala mo hataw numero si Oriol kung pila ka mga pulis ang ipakatap sa kadalanan na panangitugaan nga gawa sa mga pulis nga gilatag sa karsada duro sa mga pulis nga magpatrolya aron masiguro nga luwas hapsay malinawon ang tibuok sona sa pangulo. Kung dunay mahitabong kagubo tali sa mga reliyes tagi pasalig ni Oriol nga ilang ipatuman ang maximum tolerance ug dili sila mugamit og pwersa aron mugkagon ang gihimong programa sa mga progresibong grupo. Hinamasaligon si Oriol nga dali mangita og gubot aga mga militanteng pundok sa Sugbo itandi sa ubang lugar sa Pilipinas.
4: Yes, based hinon sa kuan history na nato nga ati sa mga past years na mga demonstrations o mga sa zona wala may ingon na kuan kanang violent na kuan no, kalihokan o no, demonstrations na ginahimo kundi just a plain kuan lang yun kanang pagpadayag lang sa ilang mga sentimento against the government o kalalay mga issues katilingban.
3: Si Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, wala pa hinoon makinawat o kamanduan ng CCPO nga isa kanila. Ang ilang alert status ika sa normal nga tuna sa heightened alert apan kung mumando man ang Police Regional Officer andam sila niini. Wala makinawat o hulga sa seguridad ng kapulisan na panwala sila makumpiyansa na mahinungdan nga ilang gipanapdan ang ilang intelligence monitoring. Kasama mo sa Cebu City Police Office sa inyong Radyoman Arnold Bustamante Radio HP. Tata, Carmen.
0: Okay, salamat Radyoman Arnold Bustamante sa imuhang report. Ang kinimbahin na sa pagkasama hatod gana to sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuwang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama, 17-in-1 kini. Pasabot isisiti ka mga prutas o kutano nagisagol sa tuwang kape. Ano nga itong kape magkasama doon sa nisagol nga Rose Hip magkasamang nistor nga doon ay anti-aging properties, doon ay pain relieving properties nga libyuhan ang sakit sa arthritis. Ato mga naminaw ha, itong makaigsunan nga mahiligon kayo nga muinom o kape, kining kape hagyon. May atuwa nga imnon kay doon ay mahatag nga maayo nga benepisyo sa tuwa nga lawas. Kanya doon ay sagol pagyon nga luya, no? Doon ay dulaw or kanin turmeric, doon ay kamunggay, doon ay mangustin. Dunay tapol nga Bisaya nga mais aduna pagyoy bayabasa adunay insulin plant makasama adunay barley dunay arabica adunay ginseng kanya duna po stevia no ang stevia makasama nga moy nagpalami sa tuang nga kape naa sa tuang nga kape na makasama ang stevia ha ang ginseng ana sa tuang nga kape sad gasamang nisto makapaabtik sa tuang panglawas. Musa kung abdigan niya nga ito ang kalawasan, makasiguro ta nga dilit na dali nga takbuyan o mga sakit. Ingon man usab kanunay tang abdik, no? Dilit na dali nga maluya, dilit ta dokaon ka sa mga nistor. Dilit ta bati o kakapoy kung kanunay ta nakainom sa ito ang kape. EXL Makabuhay Coffee Mix. Ha? Ang ito ang kape makasama o niya nasa ni siya ikuanday ka sa mga nistor kanang naasay gisagol diha nga kanabang para sa kaukuan gani mong lawas ka naganado ka mo trabaho kaniya sa labing-labing pod sa mga kuan na to mga tatay na to aporte aperte kaniya bagis ko sa tag haplas EXL Makabuhay oil sa ang atong haplas makasama nga all in one kini pasabot na dalatanan niya skincare oil pagyon ang atong haplas mainis mga panuhot sa kalawasan panakit sa tuang mga kalawasan. Kaniya kanang na ang pangulngol sa tuang makaunuran, mga panuhot, panglayles, mga lutahan. Huwag tangon ka na kung manghaplas ta sa EXL Makabuhay Oil. Ato mga naminaw, halabi na sa mga senior citizen, ato mga nanay, mga tatay nga nangitag haplas. Ayaw na o pangitag lain, kaya di anay haplas nga stang nindutag yung gamiton. Humot pa, o niya di pagyo ka paakon o glamok, malikay pagyo ka sa sakit nga dinggi. Tinindutag yun kasamang nistor ang EXL Makabuhay Oil or EXL nga haplas na to, ha? Apalit ang atuwa nga EXL nga haplas o EXL nga kape, diya makasama sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, o sa Cebu Ever Drug diya sa Colon, at diya sa kanang na ang kuwan sa nabutang sa may dapit sa may Manalili, ba na diya kasamang niso? Masa na diya sa may Duels Carbon? Ah, oni muna, mapalit usab ang atuang EXL nga kape o haplas o ban nga mga butika o farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, oni atong hatagag pagtagad sa makasama hakay, kaning niyang atuang hatagag pagtagad atuang mga isgutanan sa dato karon kay daghantag mga isgutan, no, karong gabi una, pero muna nga atuang ning anam-anamon sa dungod siya itong oras, dili man kayo taas sa datong oras, no? Okay, ito nga tagag pagtagad niya. Katong adik, no, dito sa San Francisco Camotes. Kasamang Nestor, atura itong balikan o niya kay ningon rabato si Claire Castro, kasamang Nestor, nga nibaba man, ha? Nimaba man ang crime rate, ha? Karong panahon, ha? Nimaba. O niya, mangutana sa dasto ang kanang naamo, nabitaw na nga gusto yung kong bisita sa police station ba? Kaya ito ang i-confirm unsa ka tinuod kasamang Nestor nga ni maba nagyud tuod. Ha? Pero ang mga tao makahibalo na sayod mga tao. Madag maba nga di may balita din nahitabo anak diri. Ha? So muna og dunay mga panghitabo des inyo ha, dunay mga kawat, ha, mga naminaw na turon. Dunay mga kawat, dunay mga lungkab, dunay mga isnats, mga tulis. Among best advice gyud ipablatter gyud. Ha? Ipablatter, iparecord sa police para nga ma-record na diya sa police. Ha? Bahala og for record purposes lang. Ha? Kasamang nisok, iparecord ninyo bisan snatch, kawat, lungkab, dunay mga panghitabo diha nga bisag attempted homicide or unsay mga panghitabo basa krimen. Ha? Ipablatter sa police unya ayaw tugot nga dili mo blatter ang police. Pananglitan og dili mo blatter ang pulis, pwede mo muduol diri sa DYHP o baka diri sa IFM kasamang Nestor, ha? Pero noon, na purabuyag, ato ang makapulisan diri Sugbo, mga tarong manay kasamang Nestor mo, kuan magyudin sila, dunay mo pablatter mo, tagad magyud, ha? Ha? Pero dunay uban nga mga pulis nga, kanang na, ay, ilan ay blatter, gamay ra kayo na. pero ang kasagaran sa mga kaila mga pulis, mutabang pamanggani gyud hinuon kasamang Nestor. Gawas na to mga pulis at gatapulan ba nga pananglitan doon na snatch dito. Unya, wa man ka makaklaro sa mga snatch di mangayo kag CCTV, ingon pa ang pulis nga balikira nga media.

0: akong encounter na, feel ko sa una. O niya, doon ay magpatabang na to, dire. Doon ay magpatabang na to, kasamang nistor. Ha? Ang kanang na ang kumplinan, ang kanang na biktima mo po, suguon sa pulis nga, pangita mong CCTV dito niya, og nanagani, baliki mo dire. Kana, tinapula na nga klases pagkapulis. Ha? Kamu yung investigar, ayaw suguan ng mga reklamante na to in town, ngoy, pagpagpuhaog CCTV, oy. Ha? So muna nga, og na panghitabo atong ipablater sa tuang kapulisan. So doon na gani mga dili, doon na mga pulis nga kanan dili gani mo sugot nga iblater, doon na yung mahitabo. Ha? E, pwede nyo na ikuan diri, ha? Pwede idangop diri ni Attorney Rufil diri sa DYHP. Okay, arita sa kaning impeachment mga sukin digpaminaw. Ha? Arita sa impeachment kaya ganiha kay ikawalong adlaw na sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Og sa, muna sa pista pa ni kasamang Nestor, naanata sa ikawalong adlaw sa nobinaryo. Pero ako nabantayan kaganiha nga si Luistro, maoy nagpahigayon sa direct examination or kan direct, ha? Samoy ni pa, ni kanang naang ni direct examination sa ilahang gipresentar nga witness. O niya, gibantaya sa mga tao kung mutulo pa magyapog laway ni Luistro Moragwa naman tingali. Ang nitulo ganiha kasamang Nestor balok kagunsa ang ihang sipon, ha? Pwede lang sa mga kuan ka na nangaon, ha? Ay, may kagdala-dala man sa dinoon sa o kanang naantisyo. Ha? Okay, sa madalag tisyo kay ha? Murag lain po paminahon ang sipon, balitag mo, dagayday na paingos yung baba ka sa manistor. So, dito kaganiha, o niya, nagtuota o unsa kaligon ba? Ang ilang witness nga ipresentar karon, ha? Kay, so naka-director good, siya maoy pinaka-dako o grangos NBI. Kasamang Nestor Matibang. Siya mo'y pinaka-head. So nagtuota nga, ayay, kanang naang, sa, kwan yun, kanang naang nindot ni tanawon, unsa kahay mga gibit-bit ng mga ebidensya ni Matibang karon. Sa uman di ay nga, wa man gani papirmahi di ay ng ilahang ikuan dokumento. Pero tanaw ha karisi kuan. Ato sa ko nang paminawon kasama nga Gerald kanibitaong si Pia Cayetano og si Luistro kay ha kani si kana senadora Pia Cayetano og kanang naa nga si Congressman Gervais Luistro kay kaganiha murag na ulawan si Luistro yang bugi kuan man isa kanang naa ang dili nga bugira kana bitaong mayong nga manulti kasama abogada gud ha abogada niya sa siya mo ay lead prosecutor pero kaganiha muna nga nakaingon sila sa nga nakaingon sila nga mura og naay gisulutan sa espiritu ni kuan kanang naang Miriam Defensor Santiago kani si Pia Cayetano kay hugot man kaayo nga mangutana bisan og dili sa ingon ana ka kana bitong ka maldita ni Miriam Santiago usa na modalag pangutana pero yung mga pangutana bugat oy Kana ka tanawa ang kuan ni Luistro bit tanawa ang kuan oh, oh Luistro ayo ang yang naong bang kuan sa town at least wala na bi kuno bi ipakita kuno naong sa man Gerald bi og nabay laway ni tulong ragwa na no wala laway Ato ning paminawon makasama ha balik ta karon to atong paminawon ning ilahang kuan na kay nakuan taw na ino ulawan sa ganiha ngano man pod nga siya man pud nito bagbay pa si dilima to gipatubang ni aron si dilima tay maulawan Atong balikan ni karon to taw makasama sanbay na sa kidata sanbay lang sabi alas 11:33 sa gabi
1: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes.

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.

0: Anhin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anhin na nasa 12 pesos SRP ra. Anhin,
1: barato ng kaayo. Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suo ang sagulini. Mong pass masang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sulod sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
3: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
2: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
4: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
5: Strong for the Philippines.
6: Kondura, strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Mutabang magpaundang. Undang, undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift. Ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
2: Tosiran Forte.
3: Unilab quality yan.
4: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubong makulit? Just stop it.
6: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tofu sisig?
9: With mayo?
8: Pwede sa ulam yan?
7: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
10: Lady's Choice mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
11: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
12: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
13: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
12: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Online.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisang puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers. From day one to toddler. E-continue mo.
16: Bilang kilo sa karne?
17: 500.
16: Hulo.
17: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
16: Out of control man ang presyo sa pamalitod na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
18: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
16: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaroon. Pag Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ato ang attack na alas 11:45 na sa kagabion. Palita makasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong gabion na.
20: Straight.
19: Onya atong hatag og pagtagad no, atong isgutan og gamay makasama kining ni ang nahitabo kaganiha dito bakay. Malot ang uban, nakita naman nakadungog kaganiha pero nindot ni nga kuan kasi naamoy mga nabantayan nga wa na to nabantay sana. Apan gani bahina sad makasama tod ganato sa DTX sa 500. Ang ato ang DTX sa 500 mga kasama maayo ni siya. Akay maini nga protection makasama onya donay a 1.3 million ora units nga antioxidant epektibo kini nga panguntra sa mga free radicals og sa oxidation. Ang DTX sa 500 maini sa magsuna nga donay high blood tasog dugo tasog kolesterol tasog blood sugar mag DTX 500 na ta. Ang DTX sa 500 mga kasama. Maisab ni sumag-isunang adunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, ato mga kaigsunan, ganun ay problema sa kidney, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia. Ayaw pasagdi makasama basta dunay insomnia gani mag DTX sa 500 na ta ha. Ang DTX sa 500 mga kasama. Mapalit nyo sila nga clinic. Kamo ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na namimutang sa Unit 102, RJ Building, Hakosalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Newspaper Building. Og loyo sa Gaisano, Maine. O baka mo tawag mo silang numero, ang 0975-079-5131. Okay, ato mga naminaw, ato mga kigsunan diha ang DTX 500. Mapalit usab niyo sa uban ng mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. O ingon masab dito sa Negros Oriental o Negros Occidental. Mapalit sab diha ang atuang DTX 500. Okay, ato hatagag pagtagad makasama atong paminaw ni Hakay. Kaganiha, kanang naang daggan kay palpak yun. Daggan kay palpak ang witness nga gi-presentar sa prosecution. Pamitan ng ningon tabanga og wala manggali klarong ebidensya ang prosecution, ayaw na lang na ninyo ipugos. Oy. Og wa mo'y klarong nga mga ebidensya diha, ayaw nyo nang ipugos og impeach or ayaw nyo nang ipadayo ng inyuhang trial. Ngunuman, kalas-kalas sa kwartas katawhan. So nang ka 25 million kada adlaw, kada impeachment mga sukindig paminaw, ang mahimo ragyod sa atua nga mga senador, maura yun ang pag sigiglingkod, maminaw sa inyuhang mga way klaro nga mga ebidensya nga ipanglatag diha. Unya kwartas mga tao na daghan king angay nga mga unang buhaton. Ha? So na kanang 25 milyones ang budget kada adlaw sa senado mga sukindig paminaw. Ha? Wa may klaro diha kanina o wala magdula-dula rin sila aning ha? Tanawa ha? Atong paminawon sa makasama sa kuan. Atong paminawon sa si kanang naanga kanay-kanay-kanay oh. Si Senadora Pia Cayetano og si Luis Tro. Ha? Atong paminawon nganuman. Sus murag kuan kani oy kanang naanga og sa og giaksyon pa ni ba murag gisampalong ka og walag tuo ano oy? Ha? Murag gisampalong si Luis Tro walag tuo. Ani Pia Cayetano gani. May na ni kay dili man ni sampalong kanang pulong man ni istorya ra ni. Pero og makasabot ya kasamang ni Sor murag murag kag bas mapag isampalong ka kasamang ni Sor kay ha wag tang ra nang ulat anang wag tang ra kadiot na imong sa pero kani dulot si mo kasing-kasing unya uaw pag yung kitibok Pilipinas sa tanaw ba. At tanaw Luis Tro ha og si Senadora Canapia kanay-kanay kay okay. Pinauntok sa manistor.
2: May I respond, Your Honor?
9: Not really.
14: I don't believe that was a question.
9: Because I already answered.
19: Pwede mo na ipakita ng text doon sa kasamang Gerald? Kanang text sa ubos?
9: For the prosecution?
19: Kana yung murag subtitle ba nga na ikuang text sa ubos? Kani. Pinaun na to si Senadora Pia Cayetano niyo.
9: Do you consider Las Canas an important witness for you? For the prosecution?
2: With all due respect, Your Honor, the purpose of the testimony is to present what transpired during the investigation of the Special Task Force.
19: Special Task Force.
2: As to whether or not, what probative value it holds, it is not part actually of the decision of the prosecution, as what we are intending to do here is to present only what happened during the investigation of the NBI, Your Honor.
19: Sanin sa kanya mong ipresente rin?
9: Mr. Presiding Officer, the rules of evidence are very clear. You either present a witness who provides your testimony or you present a document. And in terms of documents, Rule 132, Section 19 says there are two classes of documents, public documents and private documents. Included in public documents are documents acknowledged before a notary public. Yung pinakitang document is not acknowledged by a notary public. Pwede naman din ang private documents, that's the other class. If it can be shown and authenticated in any of the following manner. The person saw the document executed or written. Nakita ba ng witness mo na sinulat yon? Nakita ba niya?
19: Mm.
2: Your Honor, we can...
9: No, please answer my question.
19: Ah, tanawa ha? So good, nagkasapalpal ha?
9: The next manner of authenticating by evidence of the genuineness of the signature or handwriting of the maker.
19: Mm.
9: The defense said ni walang original signature doon.
19: Mm.
9: Do you disagree with that?
2: We don't, Your Honor.
9: Okay, and the third, by other evidence showing its due execution and authenticity, did you provide?
2: No, Your Honor.
9: Okay, so simple lang, Mr. Presiding Officer. Mm. They're trying to prove something by showing a document that any law student, even yung mga kababayan natin na nakikinig na ngayon na ang dami ng alam sa procedure, will tell you na hindi acceptable yun. And with all due respect, katulad din nung kahapon na humingi ako ng payo sa inyo, again, I will not name names, but we had a discussion in caucus na you cannot unsee what you see. You cannot unhear what you hear. So, pinalabas yun. Wala akong problema na palabasin yun, pero do your job and present the proper witness and the proper documentation to do that. Do your job. I'm addressing this.
19: Gitudluan si Luis Tro. Do your job, Luis Tro.
9: Kasi, hindi tama yun. Magdidesisyon tayo. You warn us, pero pinabayaan natin na makita yun. Minamarkahan pa, submarkings. What's the purpose of all that?
2: May I respond, Your Honor?
9: Not really.
14: I don't believe
9: because
14: that was
9: I already
14: a question.
9: Answered. I already asked you the questions. And you had a chance to respond.
14: There was no question poised. I was telling the lead prosecutor.
9: I move to my next point, Mr. Presiding Officer.
19: Murag nakuan ay murag namulas, Luis Tro. Tanawa ha.
2: May I respond, Your Honor?
19: Padayon dong, padayon.
14: I don't believe
9: because
14: that
9: I already answered. I already asked you the questions and you had a chance to respond for the prosecution.
19: Sige, balik pamit. Tanawa ha. Atong kano kena kadug na mo sa kanang naang dito na pita pero atong balikon makasama na atong itchap ha. Atong itchap kay.
9: Do you consider Las Canas an important witness for you? For the prosecution?
2: With all due respect, the purpose of the testimony is to present what transpired during the investigation of the special task force.
19: Okay, kadiyot sa, kasa. Tanaw ha? So, kipagutan na sa unsa man ni pagpresentar diri, mabinit nyo nga witness na giyod. So, ningon sa nga, kanin pagpresentar nila diri, maunsay transpired, unsay nahitabo. Sa gihimo nila nga task force, kay matod pa ang NBI, aduna day gihimo nga task force para mo'y mututok pag-imbestigar sa kaso ni Vice President Sara Duterte nga kuno ha nagulga dito sa presidente sa First Lady og sa ni kanhi Speaker Martin Romualdez. So gipatawag siya si Matibag para transpired unsay nahitabo sa ilang imbestigasyon sa task force. Ha? So dunay task force ba nga Kani nga mga task force, kani nga mga grupo sa group of NBI personnel, may mo handle anang kasuwa, may mo tutok ba? May ang ipresentar. Ha? May ipasabot ni Luis Tro. Sige, ito'y padayon ka sa mga Gerald. Ha?
2: What probative value it holds, it is not part actually of the decision of the prosecution. As what we are intending to do here is to present only what happened during the investigation of the NBI, Your Honor.
19: So, sa nitabo sa pag-imbestigar sa NBI? Sige, may na. Sige, padayon. Okay?
9: Mr. Presiding Officer, the rules of evidence are very clear. You either present a witness who provides your testimony or you present a document. And in terms of documents, Rule 132, Section 19 says there are two classes of documents, public documents and private documents. Included in public documents are documents acknowledged before a notary public.
19: Okay.
9: Yung pinakitang document is not acknowledged by a notary public.
19: Okay.
9: Pwede naman din ang private documents, that's the other class. If it can be shown and authenticated in any of the following manner.
19: Ah.
9: The person saw the document executed or written. Nakita ba ng witness?
19: Ah, kanit sa. Okay, so naagi, gisayit ni Senadora Pia Cayetano ang rules of evidence sa impeachment proceeding. Kaya naman ay mga balaod ba nga itong sundon. Parehabi ito kasamang Nestor, na anak, na kay balaod. Ikaw ha, dito probinsya, Alegria, pang sa Puyo, sunod kasamang Nestor. Gikan ni mo sa eskwilahan, mag-ilis ka. Pag humag-ilis, magkabuo kag tubig ha, anak. So doon na tayo mga routine or kana diya sa rules na mga patakaran, mga balaod. Ha? Pero naa sa rules and evidence nga kung magpresentar gani kag mga ebidensya or witness, acceptable ang witness. Sa ito pa, kung ganun kang witness, doon ay personal knowledge. Ha? Ikaduha, kung presentar kag mga dokumento, isip, ebidensya, nasa ilahang nga rules and evidence sa kinahanglan nga dunag yoy notaryo. Ha? No, dunay notaryo o ingon man usab, gisulat sa witness nga nakakita dunay presensya sa abogado, public man or private, pwede ra. Pwede ka nga, kana mo na inisulat, may nitestumen eh. Mabitaw ng uban nga, kana sa affidavit, bitaw, na kamante, ikaw sa mga alan, daghan man kayo mga police station nga nagipadakop dito. Pananglitan mo, angkon ang suspect ba? Mo admit siya nga, oh, ako'y suspect, ana. Di ba, patawa ko, gabugado, or kinsay mo witness. So, gipangutana ni si ni Pia Cayetano, si Luis Trogan niya, nakakita ba kayo pagsuat niya sa affidavit? Ha? Giwa man papirmahan ba ang affidavit? Why pirma ang ipakita? Ha? Why pirma? O niya, naasaro sa evidence nga na pirma. So, ningon siya nga, ano man iwa man? Pirmahin eh. Natanawang naong Luis Trogan atong tanaw. Sige. Kaya why pirma? Pero naada silang rules and evidence nga, kinahanglang panotaryuhag abogado. Pwede public, pwede o private, unsa man public pao. Pwede ragpaw o guwakay. Ugwa kay kwarta. Ay ko ina Luis Troway kwarta. Ha? Madahag way malita. Malita naman kwarta. Atoy padayon. Sige, atoy padayon. May kanobe?
2: Yeah? Your Honor, we can...
9: No, please answer my question.
19: Tumagag klaro.
2: No, Your Honor.
9: The next manner of authenticating by evidence of the genuineness of the signature or handwriting of the maker. The defense said ni walang original signature doon.
19: Oh.
9: Do you disagree with that?
2: We don't, Your Honor.
9: Okay, and the third.
19: Okay, kada, ha? Tanaw ha? Wa pag ipirma? Ha? Wa pag ipirma? Pastilan. Why pirma? Nya mo insister unta si Luis Trong amo ni mo na. Ay, ayaw na kay. Kuwara man pangutana. Yes or no ra may pangutana. Ha? Nya ang authenticity ani. Wa man day pirma nga gi na wa may nakapirma lagi dia. Wa man ni pirmahe. Ha? Wa pirma. Pastilan in town bigo natoy padayon be. Padayon na to. Okay?
9: Authenticity. Did you provide?
2: No, Your Honor.
9: Okay, so simple lang, Mr. Presiding Officer.
19: Ah.
9: They're trying to prove something by showing a document that any law student, even yung mga kababayan natin na nakikinig na ngayon na ang dami ng alam sa procedure, will tell you na hindi acceptable yun. And with all due respect, katulad din nung kahapon na humingi ako ng payo sa inyo, again, I will not name names, but we had a discussion in caucus na you cannot unsee what you see. You cannot unhear what you hear. So, pinalabas yun. Wala akong problema na palabasin yun, pero do your job. And present the proper witness and the proper documentation to do that. Do your job.
19: Kanyat sa kasamang general, di ka maulaw, anak, kasamang ala. Ha? Di ka maulaw? Kadaggan na yung abogado. Kadaggan nilang abogado, giingnan nga do yun. Himuan na yung trabaho. Ha? Klaruag, himuan na yung trabaho. Himuan na yung trabaho kay kami dire, magdesisyon mi sa papel nga way klaro. Ha? Mismo gani mo palit ka og motor dito bisag kagang-kagang ng motor kasamang alan. Himuan magina og deed of absolute sale gani panotaryuhan magina abogado kay de kanan deed of absolute sale. Ha? Ugway pirmas abogado, piki ka na.
18: Straight to the point.
19: Ha? Asa may mas dako nga butang? Ang pagtangtang sa usa ka dakong opisyalis nga gipili sa 32 milyones ka mga tao or kanang nipalit kag motor nga 15 mil nga kagang-kagangon. Imo magin ang panotaryuhag abogado, kani pa? Nang imong gidalad yung ebidensya, wag ito ay pirma di ay. Pero lain kaayo nga, naas balaod ba? Nga tong balaod, kinahanglan ha nga na ay pirma, na ay notaryo. Unya imo nang ipresentar dito nga way pirma, way notaryo. Mga ingon, senadora Pia kaya tanong nga, mismo ang mga katauhan na itong naminaw, nagtanaw, karon nakasabot. Mga law student, nakasabot anak nga dili ni sa acceptable, dili ni sa pwedeng dawaton sa korte. Dire sa impeachment court. Hanggang gidawat man eh. Ha? Hanggang gidawat man eh sa, kuan, na diya sa impeachment court. Ha? Ah, tanaw, may sabay sunod niya, kuan, ha? Tanaw, ha? Pagkaulaw aning ingnon ka nga, do your job. Ha? Dili na sa request, ha? Do your job. That is command. Antay ka kita, manisor. Do your job. Ah, tanaw, abe. Sige, itong matiwasog paminaw, abe. Ah.
9: Mr. Presiding Officer, to us as a body, kasi hindi tama yun. Magdidesisyon tayo. You warn us, pero pinabayaan natin na makita yun. Minamarkahan pa, submarkings. What's the purpose of all that?
2: May I respond, Your Honor?
9: Not really.
14: I don't believe
9: because
14: there was
9: I already
14: a question.
9: Answered. I already asked you the question.
19: Tanawa ha, tanawa. Saman mo, tubag ko, Your Honor. Ayaw, kay dili man to pangutana. Di man to pa ay nagtubag-tubag kay wa na pangutana. Ah, so muna na kwan mo na ang naulawan taon sa Inday Luis Tro kaganiha. Ah, naulawan in taon ka sa Mang Alan taon? Ah, naulawan taon mo na nga kwan na lang paalam-alaman na lang naton. Dala ni isayaw-sayaw eh. Ay sayaw-sayaw na lang naton eh. Ay kini bayna sad makasama hatod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makasama maayo kayo alang sumakigsunan nga dunay type 2 nga diabetes ha kato mga diabetikon nga naminaw sad nato karon do na moy kaila nga dunay diabetes ha? Paimna na og Life Extension Vitamin D3. Ang atong Life Extension Vitamin D3 mga kasama kun mainom gani mo pwede ra tulo ka soft gel kada adlaw usa humag pamahaw duha sumaga pa ni hapon. Ang atoa nga Life Extension Vitamin D3 mapalit wag kasama sila nga clinic and pharmacy diri sa Dakbaya Sugbo na asa may Sibudok Building Boyons Mesminia Boulevard dito sa Consolacion at Bang Jalibis Consolacion padung kasold sa merkado dito sa Negros Oriental na sa Kamanhak Terminal sa Dumaguete City. Aso mo na ang ato makaigsunan ha. Mga naminaw sa karon basta dunay diabetes gani mag Life Extension Vitamin D3 na ta. Nagtanya ko sab sila ninyo og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Ah, gikuan kay matod pa ni kasamang si Romel Sevilla Angot nga gikuan ko no eh. Ah, gipanit-panitan ko no si Luis Tro kaganiha. Ah, uniya si Antermino sad ni kasamang Alan Tangkawan gimudmud ko no si Luis Tro kaganiha dito sa kuan no eh. Gimudmud ko no. Gikuso-kuso ko no bayo. Grabe rin sana imo termino kasamang Alan. Taban niya kasamang Anto na... Okay, onya, wak naman tayo igong oras mga kasama sa pagkadaan sa tuwang atulumanon. Ah, salamat kayo ninyong tanan na mga namina onya hantod ugma pohon na lang sa atangin na ikarong sayos buntak sa programa ni Atty. Rufiel. Ang kaban dari sa Master Control si kasama ni Soro Misilio kasama ng Kisus Minia Diris Pika Slawa kasama ng Gerald Albios Alan Talado Oliver Atos Rubil Buser and Chief Technician. Ako na lang yung boss nga lagat sa kahanginan ninyong Radio Man Benji Olpostanghian. Ang manamilit kayo palang ispangingon ang Diyos magauban ka na itong tanan. Sa tanan dapit o sa tanan nga panahon, tatak RMN.
18: Straight to the point.
20: Naay high cholesterol o diabetes?
21: Oh no!
20: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang o block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
21: Yes!
20: Say yes to GlucoPro.
22: Use under medical supervision.
3: Unilab quality yan.
23: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: ang manamilit kay palangis pangingon ang Dios magauban ka na itong tanan sa tanan dapit o sa tanan nga panahon tatak RMN.
1: Straight to the point. Naay high cholesterol o diabetes?
2: Oh no!
1: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo-block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
2: Yes!
1: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
3: Unilab quality yan.
4: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: namin sa ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng Hipilang ito.
1: Ang El Nino usa ka talag sa ung paghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugnan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto ni ini. Sa humayan pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hula. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og klima atong mapangandaman og marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7.
2: Iwas peste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga peste ang kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheath blight, bacterial blight o pungro? Pag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila. Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo. Para sa detalye, kontakin ang text center ng PhilRice 0917-111-7423.
3: Ug mo ba tuwang mga painumdom sa makausapa mayong adlaw kanatong tanan hilabi na sa tuwang mga suking tigpaminaw ni ining programa ha. Dili na nato dugay-dugayon atong ipailaila karon ang atong guest speaker atong i-welcome si Sir John Dennis Ronario, ang Senior Science Research Specialist sa Research Division og Regional HVCDP CSIDP Coordinator. Sir, mayong adlaw.
4: Mayang adlaw sa tanan o sa naminaw karon sa itong programa. Sa dili pa magsugod ang atong kano topic, nagpasalamat ni. Nagpasalamat ko na na-invite ni atong og i-discuss ang atong kano proyekto under sa Coconut Farmers and Industry Development Plan. Then sa atong diskusyon ron, i-explain nato sa atong mga listeners kung unsa ni ang proyekto under sa CFIDP, unsa yung mga benepisyo sa qualified beneficiary ani nga project, and ang ilang makuha sa pagkuan sa pag practice of intercropping ilalom sa atong kalubihan. So mag-start na ta ang Tanisya nga project, binatawag ni siya nga Coconut Farmers, Coconut Based Coffee and Orcacao Enterprise Development Project, or simply intercropping project with coffee and cacao.
3: Pero sir, anong unsa din ang meaning anang CFIDP?
4: Ang CFIDP, Mangod, is stands for the Coconut Farmers and Industry Development Plan. Diin ubos ana ang plano natay mga programs, the program, national development programs sa atong mga coconut farmers nga diha na paloob sa atong plano. So ubos anang programa pod diha sa plano is ang atong proyekto, special project na gihandulan sa DA HVCDP.
3: So unsay kalainan anay sir sa ordinary nga ID o sa uban pa nga CFID?
4: SFID?

0: Kahian-an sa uban nga or sa regular na ito nga programa sa Department of Agriculture, actually, ang atong Department of Agriculture, the implement po ng programs and projects na related po aning mga ano, mga projects under sa CETADP. So, kay priority man sa Department of Agriculture ang atong coffee and cacao under the DA High Value Crops Development Program or HVCDP. So, diha ang sa regular program, kanang nanadid siya ay kanang guidelines kumbaga sa kwan pa, sa kaniadto pa na implementation. So, kani, bago ni siya nga proyekto na gina-implement na po sa DHBCDP. So, apart from the regular programs na naapod sila programs and projects under cacao and coffee, so kami is coconut-based lang ni siya na proyekto na nag-intercrop po doon coffee and cacao.
1: Mm-hmm. So, muta to ako pagkutana sa inyo kung kanos ani nagsugod ang maong CFID program. So, karon nga, nabaguhay na din ni siya na ko ano na implement pwede may bawaan nato sir unsa day tapos sa ato ang cacao ug coffee din sa Central Visayas.
0: So far ang cacao ug coffee din sa Central Visayas for the regular perspective lang daghan pa gyud nagkinahanglan no sa atong raw materials kabi na sa coffee beans ug cacao beans dani short galit kape ang atong mga raw materials like coffee beans o cacao beans is ginakuha pa nato sa ubang region or sa uban nga mga kanang international countries pa.
1: Mm-hmm.
0: So, need jud siya padaghanon ang atong mga coffee and cacao. Mas maayo kay naani ang kaninga proyekto is maka-augment jud siya sa regular programs nato sa Department of Agriculture. So muna ang kuan din sa kuan lang sa in the context or sa historical background ng ano niya CETADP is na kuan lang siya na pirmahan niadtong June 2022.
1: Mm-hmm.
0: Sa atong kanhi kuan na presidente Rodrigo Roa Duterte din. Ang start sa implementation is ato pa lang November po sa 2022.
1: Mm-hmm.
0: However, ang atong implementation atong kuan November 2022 wala ka ka-implement sa atong ano sa atong proyekto special project under intercropping tungod kay kuan nagkapos ka sa oras po sa pag-implement. Then take off na ta o implement dayon pagka next year na. So, 2022 is the year one of the implementation sa atong CFIDP na proyekto under sa CFIDP.
1: Okay, thank you guys, sir. So, pwede kamusta o na to ron, sir, ang CFIDP karon sukod atong na-implement na hangtod karon nga latest.
0: Sige. Kuan bang God sa atong sa specific for atong sa atong project which is intercropping daghan kay tag ano kanang mga challenges ang one of the challenges sa during implementation is ang pag-source yun sa atong planning materials labi na kung magpa-expand ta og intercrop coffee og cacao under coconut so gipahingos gan karon nga nanatay kanang daghan ng nurseries para kuhaan na source of planting materials for expansion sa atong mga coconut lands at pindahay din. Ang atong kuhaan po kasagara issues of concern during the implementation is ang atong pong identify sa qualified na beneficiary namanggitay mga qualifications sa beneficiary under nga ani nga proyekto. So, dili ka basta-basta na makadawat o kanang beneficiary nga dili siya CFIDP eligible sa among terminology no CFIDP eligible kanang naka-comply or
1: na requirements
0: na requirements o So at ako din i-explain kung unsa yung mga requirements din atong ano sa atong focus sa atong intercropping na project. So dapat ang atong beneficiary is naman tayo kuan duha na grupo o na individual. But ang individual is kanang member siya sa isa ka active na grupo. So ang atong grupo is dapat PC accredited and SEC CDA or DOLE registered. So dapat po kanang napoy ika counterpart kung magpan kung interested gali sila sa project. So dapat nasla ika counterpart either labor nila, land, ana. So kan po in the context po sa atong proyekto naday tay mga activities no sa mga sa atong kan proyekto. So una na is ang rehabilitation sa intercrop sa coffee or cacao existing na sa ilang coconut lands. Then natay expansion of kan intercrop. Ang ikatulo is kanang pagtukod og nursery sa kape or sa cacao. And lastly kani siya nga activity or component sa project is naduga bago lang siya nadugang, which is pag-update nila kadtong niaging year 2025, which is the kanang provision of basic post-harvest and processing ng makinarya o gipipo. So muna'y possible nilang ma-avail sa atong under sa atong intercropping budget. Then sa kuana po sa individual na qualify aning proyekto is dapat NCFRS registered or National Coconut Farmers Registry System registered siya. Then just like sa akong gingon kaganina nga C5DP eligible, which is ang eligible aning project, ang iyang coconut lands niya is dapat moabot siya og 0.5 to 5 hectares na coconut lands. Dayon kwantidad kanang iyang active siya sa isa ka grupo or association nila. So kana mo na yung mga kanang two types of kanang beneficiary na among ginasubsidyuhan. Then for so long a time muto akong iikuan no nga dili pa kaayo sufficient jud ang atong region sa kana nga commodity coffee and cacao. In fact murag 4.07 lang ang atong sufficiency for coffee. Dayon ang sa cacao dili jud kaya sa kanang processor nato dinhi sa either tablilla or chocolate nga ga produce dinhi sa atong region ang kanang supply kay mostly I think 98% sa atong supply sa cacao beans is coming from Davao region and also other regions like in the Luzon area. So muna ang challenges nato karon. So usaw nato pagpadaghan o labi na sa sufficiency sa atong kuan sa atong duha ka commodity nga focus coffee and cacao dinhi sa atong region.
1: Okay, so daganda na jud tong information no ang gihatag ni Sir John. Sa pagbalik nato mga kahigala ato sa pangutan-on si Sir John, og unsa may mga benepisyo ang mahimong makuha no pinaagi sa CFIDP sa pagbalik sa atong programa. Kung pati

0: ang mensaheng ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng hipilang ito.
1: Iwas peste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga pesteng kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheath blight, bacterial blight o pungro? Pag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila! Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo. Para sa detalye, kontakin ang tech center ng Philrice, 0917-111-7423.
2: Ugo katutong mga painumdong, mga kaigala sa mga kasapa, mayong adlaw ka natutanan. Aniyagya po na itong guest, no, si Sir John sa Research Division. That is a focal sa HBCDP o sa CFIDP Coordinator. So Sir John, ang imuhang nahisgutan no, nga, minjutod ni ang CFIDP. Tungod kay usamo sa nag-ila sa itong mga farmers din nga, hingusgan ang maong intercropping, no, na itong mga coconut farmers, specific yun na coconut farmers. So, ano may mga benefit na makuha na nila, Sir John?
3: So, ang benefits or package of intervention na makuha sa isang qualified na beneficiaryo ang mga proyekto, no? Eh, dagan-dagan din kayo. Sa akong diingon ka ganina na natay upat ka activities na di-implement itong rehabilitation, expansion, establishment of nurseries, then lastly ang katong bago lang diad na provision of basic post-harvest and processing machinery po. So sa rehabilitation atong i-expand doon, ang sa rehabilitation naapod tayo mga specific na intervention or makuha sa isa ka farmer, qualified farmer. So sa rehabilitation naadiha ang provision na to of maintenance tools, parehaan ng pruning saw, pruning shear, o uban pang mga maintaining tools. Kung naay conditional na provision kung moabot o mga 100 trees or 500 trees ang coconut farmer na nag-iya o coconut lands na ay naka-intercrop na daan o coffee and cacao. Dayon, napoy mechanized na maintaining tools na i-provide kung makaabot po sila o mga 5,000 katrees ang isang grupo or I think 10 packs or 10 farmers na mag-share sa isa ka mechanical na pool pruner kung naapod sila ay 5,000 na trees, cacao or coffee trees. Then, aside sa maintaining tools, maintenance tools na i-provide is kaning fertilizer. So, kasagara manggod sa atong na-intercrop din sa region is kailangan din siya ang fertilization.
2: Mm-hmm.
3: So, namugna or na-appeal din siya sa component ang fertilizer. So, napoy kanang rate o napoy klase ng fertilizer ang kanang dapat ihatag. So, depende po na ang fertilizer mango, depende po na sa soil test analysis na to. No? So, before magunta mo kuhan, mo kahigayon sa atong or magpa-implement sa atong proyekto, dapat na assist na nato atong umahan kung unsay atong pwede mahatag ana ang intervention. Sabi na kung fertilizer ang hisgutan, kaya di man pa pwede mapataka o ng hatag o ng fertilizer unsa kadaghanon kung kakabalo kung unsay atong unsay needed or required na nutrient sa atong tanom, no? So, muna, fertilizer.
4: Okay, so, daghan kayong salamat, Sir John Dennis na Ranario. Wala mo dyan tayo dugang nga oras pa, sir. So, ato lang ni Tiwason, no? Sa sunod na po nga higayon sa atong programa niin nga ang atong mga farmers gayon maka-follow up, no? O patag sila ang mga questions kabahin sa CFIDP. Okay, so, sa ganahan nga mo apa sa pagpa-enroll, no? Sa atong eskwela sa Kahanginan or School of the Air, palihog lang po sa pag-text sa inyong kompletong pangalan, edad, address, adlaw nga natawhan, sukod sa inyo ang luna o kung sa mga klase-klase niya inyong ipang tanong mga kaigala, no? O mas maayo kung naamoy ginaapilan ng asosasyon or grupo kung wala mang gani, pwede ragihapon mo nga mo pa-enroll, no? Sa ito ang School on the Air or Eskwelahan sa Kahanginan. I-text lang dayon sa ito ang number 0916-731-7100. Akong balikon mga kaigala, i-text na dayon sa 0916-731-7100. I-text ang inyo ang kompletong pangalan, edad, address, adlaw nga natawhan, sukod sa inyong luna, o klase-klase ng inyong gipang pananom mga kahigala. Kung wala mo'y experience sa pagpananom, no, pwede rin ako mo join, no, sa ito ang School on the Air. So, ato ang word of the day is coconut or lube. Akong balikon, ang word of the day is coconut or lube.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala nang iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin namin ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan, nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamahal,

amo, pagpapasensya, pagpapatawad, at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapan ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washy!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: unique toothpaste for brushing every after kumain!
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula!
3: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
1: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
1: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
7: Philippines in our time at 4:40 na.
8: Headlines karon.
7: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. NBA Director Melvin Matibang ginibot niya ga doon sa life person of interest ga makatumbok sa Gelgar ga hitman ni Vice Presidente Sara Duterte.
9: Matibang ni kumpirmar nga doon na itabong meeting uban niya og sa House Prosecution Panel sa wala pa ni testigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
7: Vice Presidente Sara Duterte ni larga gawas sa nasun at sa ikawalong ka-adlaw sa impeachment trial ni ini kagahapong adlawa.
9: Kamelek ni Paibaw nga mahimong mudagan gihapon sa 2028 election si VP Sara hangtod wala pay final judgment sa iyang impeachment proceedings.
7: Balita sa lokal, buhatan sa mayor sa siyudad sa Sugbo ug sa City Hospitalization Assistance and Medicines Program kon na champ gipaubos sa kinalit nga drug test.
9: LD07 ni issue na og show cause order batok kang dumanhong Mayor Gungun Hika gisuspenso na usab niini ang driver's license sa mayor.
7: Agoy, kung wa pa ni mabulabog kagahapon adlaw, di mo tingog ang mayor. Samtang LTO7 or sa abroad grupong Houthis di pasidaan sa mga shipping companies gadri mudunggo sa mga pantalan sa Saudi Arabia.
9: Sa negosyo, mga supermarket di pasidaan na sa mga konsumidor labot sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton.
8: Headlines karon.
10: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
8: DYHP
10: Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
7: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
9: Mabuhay, Pilipinas.
7: Tungkol na mga mahinong danon, gini ang unang radyo.
9: Unang balita.
10: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
7: Hato na mga impormasyon ng inyong masayran.
9: Ang ayanin mo madunggan.
7: Una sa radyo.
9: Una sa balita.
10: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
8: Number one.
10: Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
3: Number one.
10: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
8: Nationwide. Nationwide.
10: DYHP. Unang radyo, unang balita.
11: Gising na.
10: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
7: Adlaw ra ka lang Miyerkules. Pizza 22 na. Sa buwan sa Hulyo to 2025. Sangat sa kinitubog ang porosan sa DYHP, Aramid Cebu, kami ang inyong mga tigbalita.
9: Sangat ni Radio Man Ken Galinea, kininyong Radio Man Marisa Abadez.
7: Ako sa inyong Radio Man, Arlo Busamante. Anto tabi ka na sa Rasay, Santak na sa Muntag. Pagkatod ka ninyo sa mga lampas, nagkisikisipag ang mga balita. Huwag! May buntag, sugbong kami sa iyan ng Mindanao. Lanapod ka na may gala sa itong kapapanaguman sa tulungan ng unang radyo ng balita Wednesday edition. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Basa nga kamuntagon na kanumuntag ang mga kasama gamikan sa kanunay nga pag-uwan sukat pa kagahapon. Pipila ka lugar may gala sa Central Visayas, lakip na may gala sa sudan sa Sugbo ug sa Dakbayan sa Mandawi. Ang nakasinati o mga pagbaha kagahapon ang lawa tungod sa pagburok sa kusugawan. Manay na sinati na ito mga gala kanunta taon at i-check may gala pag-asa. Kung kumusta na ang lakat sa panahon dali sa ato sa sudan sa Sugbo sa ato nga mga kasikbit na mga Dakbayan. Og sa Tibuok Central Visayas og sa Visayas Region. Subay nining kanunay nga pag-uwan may gala na tayo low pressure area pero ang nagpasulabi karon mao ang habagat. Habagat ba, amihan? Habagat. Oh, mao nay atong latest sa info may gala gikan sa pag-asa. Karon tataw na i-check may gala pag-asa. Sayron ta ang atong lakats panahon. Daghan may gala ang na-stranded kagahapon. Ilang hapon may gala piting trafika dali sa may Iskaryo. Maingon nga tos lahong. Pero hawan-hawan gamay may gala. Dinapita sa may Bariolus. Maingon nga tos sa Country Mall. Maingon nga tos Banilan. Kunya matanggong na pong gamay gala pag-abot ni mo dinapita sa may Banilan. Maingon sa Mandawi. Tungod sa kadaghan sa mga sakinan na may gala nga nagtapok. Tipunog niya may gala sa may ES Fortuna. Onya mga napit may gala mga sapa sa atong syudad. Lisaka po mga kaisunan na binanapita sa may sapang dako. Paingon na ni may gala sa kasapaan sa Guadalupe o sa downtown area. Wala nga dali lisaka ang tubig mga kasama. Samtang kami buntag sa itong mga kaiksunan karong orasa. Labi na itong sa iyong maglakaw, itong mga estudyante. Ala, pamanguna na inyong mga estudyante. Samtang wapay alas 5. Kaya masunod niyang malayta sa labay gala silahang destinasyon na silahang klase karong adlaw. Hindi padaling payong ha, kaya matakabaw sa sunod ng mga oras kung mupadayon pa maning uwan mga kaiksunan. Kung talingsik sa gawas. Onya delikado po sa atong pagmaneho sa atong mga sakiran, mga motorista ang pingta. Samtang sa atong mga teachers, magbuntag mga maestro ng mga maestra nga sa iyong mga matasan. Magbuntag sa mga nanay nga nanaron silang taksa-taksa ka mga kusina. Dari kay sike na may ganandam na para sa pamahaw kanabuntag. Unsay sundan ato ni hanay? Nahilis na ba itong grabbing eyes ni Modha nga kuan? Kanang sudan karong buntag? Muna yung problema sa mga nanay kanang pagpahili sa eyes may galika sa freezer. Magbuntag po sa itong mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers, tanan ka mga drivers, may galika na sa kainasa ng mga sakinan. Dining oras sa karon sa kamuntagon. Magbuntag, magbuntag, magbuntag, amping ta sa pagmaneho sa itong mga sakinan. Sa itong mga kaiksunan nga panong merkado publiko, magbuntag ka ninyong tanansan, ha? Samtang sa itong answer to win na promo ka na buntag, ha? Oh! Naramay ka na itong pangutana. Ah, kinsa ni may gala nga mayor. Kinsa ni may gala nga mayor sa probinsya sa Sugbo. Nga nahibawaan may gala nga itong nag-counter flow dito sa Minglanilla. Na disgrasya. Ang motor walay plate number. nakita sa dashcam nga ni Counterflow. O niya, na dashbag may gala sa ni U-turn nga van diha sa pakig ni Minglanilla. Niya katong van may gala, sakto to siya kay kwama to kanang designated U-turn slot man to dito. Kaya hindi napita, basta gikang ka, labi kang gikang kag tubod. Minglanilla, di ba ka left turn niya? O right turn ka, usa? Right turn ka, kay tua dito sa unahan, may gala ang U-turn slot. Di pa kakaabot, anang, kanang, kuhan niya, kanang, si tawag ani? Gasoline station, Petron. Di pa kakaabot niya, may gala, na i-bridge ng gamay, Na-bridge diha nga kuan kining despakigni. Na ay U-turn slot diha nga pwede ka nga maka U-turn kung kuan kanang clear. Clear ni mo daan ang northbound ug ang southbound. Pero nito mo, may gala nakita sa dashcam nga nag-counterflow man si Mayor. Onya napsayran ron may gala sa Land Transportation Office nga wak day ni plate number imong motor, Mayor. Dol din sa los compañeros, no? Kana din na pita. Onya, actually, kasama nga Marisa, di pwede ka left turn diha. Pwede lang ka kay U-turn sa unahan. Pero ikan ka og tubod, Binglanilya, kanapitang tubod, di ka pwede ka left turn diha pa nung Cebu City. Dili lagi. Kaya nakaagi ko diha. Dili ka pwede ka left turn diha pa nung ikan ka Cebu City. Pwede ba? Pwede diha eh. Aha. Pero sa akong katong niagi ko diha, wow, man to'y left turn. So, gipa U-turn ka rin to unahan, kanang U-turn slot. Karon pwede na dahil. Pwede ra. O, southbound sila, may na-eskina. Kung ikan ka sa kanang tubod, Miglanilya ba? Kanang, kuhan? So, ato, sa una, no left turn diha. Kay patuon ka sa unahan, karon pwede na dahil pa left turn. Ano, amot lang ha, kato mga naadiha sa kuhan, sa taga-tubod, Miglanilya. Kini mga igala, diha sa ni U-turn, namay U-turn slot diha. Diha sa diha pwede maka U-turn mga higala kanang ikan kag Cebu City o niya kanang naakay ko anon nga no left turn, so diha ka ipa U-turn naman na hon ayan ha kanang ikanan ni Muelo kanang gisirkulan na diha U-turn slot sa to pa pwede ka kay U-turn diha. So ang neta mo ang motor hinong giangko naman ni Mayor mga higala nakap pagawas naman siya may galag pamahayag sa iyang Facebook page nga sayop ganiya. Iyang giyang ko ng sayop. Hindi siya mo, kung ano na. Kinsa ni may galang mayor. Ang atong mechanics may galang. Kinahanglan ninyo tumanon ha. Dili, makadaog may galang. Ang di mo sunod sa mechanics. Ang atong mechanics mga galang. Kinahanglan nga nakapalo, nakashare, o naka-follow, naka-like sa DYHP Aramin Cebu nga Facebook page. O niya kang attorney Rofil Fernandez Banyoksan. Muna, may gala ang kuan. Kanang atong mechanics. O niya naka-share sa atong unang radyo ng balita, mga kasama. Muna yung mechanics, ha? Kuwa ka ka sunod na nga mechanics sa di ka mga higala makadawat o paldo-paldong 200. Ha? Klaro ha? Klaro-klaro lang ta. Pwede na may gala apelido. Pwede po kumplito. Basta mayor ni may gala sa probinsya Sugbo. O sa ni sa mga mayor may gala sa mga lungsod sa probinsya Sugbo. Okay? O ito may gala tong answer to win na promo karabataga. Pwede mo makatubag hangtod sa alas 5. Ari sa tabi gala sa ito ang market report.
11: DYHP, tuto presyo sa merkado.
7: Kasaman Jesse, good morning Jesse.
12: Yes, mayong buntag kasamang Arnold o kasamang Inday Maris o mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ni atong istasyon DYHP RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klasik-klasik mga kinasunro ng atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Aninikad, usa gatos ang kilo, balisa, 80 ang kilo, bagungon, 80 ngadto sa usa gatos ang kilo, ungkawil, 160 ang kilo, punaw, 160 ang kilo, halaan, usa gatos ang kilo, scallops, 150 ang kilo. Lato, 180 ang kilo. Buso, 60 ngadto sa 70 ang kilo. Lukot, 180 ang kilo. Kasad, 120 ang kilo. Unod sa swaki, 130 ang lapat. Saang, 180 ang kilo. Imbaw, 150 ang kilo. ahong, usagatos ang kilo. Kasama mo sa Market Report, akong kauban ni rin sa Arimen Patrol, Radyo Man, Gene Gallardo, o si Idol Titi sa 93.9 IFM. Ako ang inyong Radyo Man, GC Sumampong, DYHP, Tatak, Arimen.
13: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na ang mga skin cells, patok sa mga na-damage nga free radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Hindi makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo kuwapo!
7: At sa labag sa mga Jesse Samampong, gikamay ka na sa Carbon Public Market atong oras, aras 4.55 na. Ato sa check may galang pag-asa ha. Kay sayron ta may galang pres ang atong sitwasyon sa lakat sa panahon. Karong oras sa mga kasama. Kay buntag sa mga taga Mindanao. Nga maabot atong signal karong buntag mga kasama. Kay buntag ninyo diha tanan ha. Kamusta diha? Nag-uwan diha sa inyo ha sa kuan sa Mindanao. Labi na may gala sa Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur. Dea may gala sa may Cagayan de Oro. Sugar na naman nato, may gala sa Cagayan de Oro. Kada mga sakinan sa mga auto. Kada bitaw ang ilang mga sakinan. Na ay mga kwandiha. Kada mga ilahang stereo. Suga sa DYHP. Ato si check may gala itong pag-asa nining orasa karon sa kamuntagon ng mga kasama ha.
10: DYHP, una sa lahat, weather update.
7: Narasun din niya may gala si Manny Agbay, Manny John Agbay sa pag-asa ni UST Visayas. Sayon tayo may gala mga lakat sa panahon dari sa ato. Sir Manny John Agbay, may butang.
14: Yes, Sir Arnold, may muntag sad o si mga sakandig paminaw mo kanyang latest weather update para karong anlawa ang southwest monsoon at ng habagat ang mga kanyang naka-apekto dito sa may Mindanao o sa Palawan. Samtang ang trap sa low pressure area nga atong ibantayan nga na Agawas Park ay may naka-apekto ko rin sa mga silangang bahay sa Southern Luzon o din sa Eastern Visayas. Samtang ang location sa ato ang gibantayan nga bagyo o nga low pressure area nga nagawa sa PAR as of 2 a.m. ganiha kay na locate kini nga kaning low pressure area kay na sa 1,235 kilometro east of southeastern Luzon. Kining low pressure area sa pagkakaroon na niya high chance nga may mausa kabagyo sa sunod nga 24 oras. Slaymahin ang southwest monsoon o kuning habagat ang mo'y naka-apekto ko rin sa may western Visayas, Mindanao region o din sa central Visayas. Mood aning southwest monsoon o habagat, mas natitakaroon o madag-umod nga kalangitan nga ng mga katagatag ng mga pulan o mga panagdong pinat. So, posibleng po ng mga flash flood o landslide, labi na po ng mga moderate to heavy ng mga pag-ulan. Samtang hinay, ito sa kasarangan ng hangin, nga gagitan sa amin ng silangan, ito na sa amin ng kasadpan ang pusalabi din sa tibok Visayas, din ang balod sa kadagatan, hinay nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalo. Din sa Subo, nga itong dagat ni Taobo ni alas 4-3 sa katahon o muna sa kinuyo niya alas 10-24 sa buntag. Temperatura, karong alawa, more inch gigan sa 26, nga ito na sa 32 degrees Celsius. Sunrise na ito, din sa Metro Cebu, karong alas 5-31 sa buntag. At ang oras, alas 4.58 na sa Kabuntagon. Huwag mo lang ka na itong latest with the update. Kini si Manny Nagbay, maayong tayo.
7: Sir Manny, kagahapong adlaw, pwede ko suga sa one pilay at itong measurement ato, sir.
14: Hapon, sir.
7: Grabe man nga nakabaha sa Metro Cebu.
14: Dari sa Mactan, sir, nakarecord lang yung kuhan sa no? 2.1 nga ulan.
7: Ah, 2.1 nga ulan lang. Pero tungkol sa kadugay niya, mo ito'y hinungdan nga grabe ang pagbaha, ni saka ang tubig sa sapa, nga nakapabaha sa pipilang kabahin sa syudad o lalawigan sa Sugbo.
14: Sir, sir, sa lapula po ang narecord, 2.1 naman, sir. Light to moderate lang.
7: Okay. Karong adlaw, sir, expected ta nga mawanon gihapon ang atong tibok adlaw?
14: Yes, sir. Expected ta karong adlaw no na dagumon nga ni mga katagatag nga pagulan ug mga thunderstorms sa Metro Cebu, tibok adlaw.
7: Okay. Sir John Man, John Agbay, salamat kayo magbuntag, sir, ha? Salamat si Ma'am, si Sir Manny John Agbay. Sa Pag-asa DSTV Science,
10: TYHP, una sa lahat, weather update.
7: Madang expected gapon karon lawa megala nga makasinati taw nga mga pag-uwan. Ha? Dagapon mong payong sa inyong paglakaw karon lawa, ha? Kay mauwanon gapon megalang adlawng Miyerkules. Dita mo kumpiyansa kay ang pislango, ino mo og mga vitamins para nga di mo madali og kakuan ka ng pislango. Atong oras may gala na 5:00 na sa atong pagpadaguban sa atong unang radyo ng balita. Hoy, na nasunog ng kanono. Kisalanin nung ang animaho. Nalimahong sunog. At check may gala sa kasamang Jane Galliardo. Gamay lang kasamang Jane. Kamusta niya sa kabas?
15: Good morning, kasamang Arnold o kasamang Marisa. Karon gasumay ta kasamang Arnold sa may end bakal. So, Avenue, kasamang Jusin niya. Kasi may mapaling kasamang Arnold. Kasi sa Sihon, din is my SRP. Saka, Nicky Lars. So, ato sa Sihon kung unsa ma-absent po na to para makatag tag-update. Pero, sa di pa tamabot kasamang Arnold, makatag ng tagamay ang update. Din sa ato ang naimutangan. Wala na ipagpanaligsi kasamang Arnold, no? Pero, puno sa dagoom ang kalangitan. Karon din kasamang Arnold. Gani, ang ato ang karsada, medyo wala pa din yung nakauga kasamang Arnold. Kay batagal ang ugunya, magsigil naman gihapon.
7: Talingsik maghihapon na kasamang Jane?
15: Kano pa orasan yun kasamang Arnold? Wala na.
7: Wala na.
15: Talingsik sa Jutay, pero karon wala na kasamang Arnold. Kaya mauna nga, bigihapon ka kumpiyansaan na ang panahon. Kaya mag-usab-usab, rag na bagit kasamang Arnold. Ilabi na yun, ang ato ang mga kaigsuunan, nakatong doon sa mga sapa kasamang Arnold. Maging alerto lang gid sila kasamang Arnold, no? Kaya delikado po gayo ang pagtaas o sa tubig sa mga sapa na to. Karon ilabi na nga nag-sabunsyon gihapon ang pag-uwan.
7: Okay.
15: Muatag-tag dugang update ka sa mga ano, may tungod po niini nga itong ginagan no, sa vehicular accident din sa may SRP. Kaoban ako din sa itong Ironman Patron at ang speed pilot na Jaman Jesus si Mampong. Ingon man na to ang Idol KD Sire from 93.9. Ako sabang inyo, Rajaman Jane Galliardo, TYHP. Tata.
7: Ayan, salamat ka sa mga Jane Galliardo. Kami ka lang sa patrol. Ang atong Answer to Win promo. Congratulations sa atong nakadaog karamuntaga. Ha? Ang atong winner karamuntaga mga kasama. Congratulations. Congratulations! Sakto yan tumag. Si Mayor Gungun Hika sa Dumanhog. Skangling. Askang ilngiga. Atong winner ka naman taga mga kasama. Nakasunod siya sa atong mechanics. Naka-follow siya sa DYHP RMN Cebu. Huwag naka-like. May gala sa atong Facebook page. Apil na sa page. May gala na kasama ang attorney Rofil Fernandez Banyok. Congratulations sa Kang Christina Antikristo Ambran. Ang yan tuwag may gala sakto. Si Mayor Gungun Hika sa Dumanhog. Mayor Gungun Hika sa Dumanhog. Nakatumag may gala si Christina Antikristo Ambranda. Ma'am Christina, ikaw atong kapalaran. Gamananaw, congratulations. Onya, i-please lang ko og chat sa group, sa Facebook page sa DYHP, ha? Onya, kung ano ito imong tinuod nga pangalan o gangi mo hang cellphone number alang sa GCash nga dito nato i-send ang inyong imong premyo karong buntaga sa atong answer to win na promo. Ano oras may gala? Alas 5.4 na. Standby sa dugang ka mga berita nga musunod. Karun dayon, karun tataon. Human lamang sa pipilang ka mga bulawanong pahinomdom. Oras alas 5.4 na.
16: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
17: The Wonderful Supplement.
18: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
19: The Original Koi Herbal Capsule.
20: Ko diay si Jetro Bungkalis, nag-edad og 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa The Original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumurag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, akong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni Bus, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimul lang 500. Dagan salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
19: The Original Koi Herbal Capsule.
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
21: ACS. Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
22: Kapoy kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid turuan eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko. Ano ay. Pwede na
23: makakas.
22: So ano ka? 90 na ka?
21: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
18: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
24: Prostate cancer, ang delikado og mamatay nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
25: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
26: Said Celebrity Beauty Soap.
27: Said Celebrity Beauty Soap.
28: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
29: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
30: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
18: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
31: Said Health Testimonies.
32: Health Testimonies.
31: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
33: Idagan ako siya sa hospital. Na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Said Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa homesis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
31: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabang.
18: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
34: Life Extension Vitamin D3.
35: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
34: Life Extension Vitamin D3.
36: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibigay sa mga butika.
37: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
36: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
38: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
39: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
40: So
0: Fast Acting Colon Cleansing Product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butas.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
4: DTX 500 na!
3: DTX 500!
4: Aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
4: ug pag-ayo sa bugas-bugas
3: ug katul-katul,
4: DTX 500!
5: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar,
4: DTX 500!
6: Ako sa Janice, okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipati ko sa kumbaan na ako, DTX 500, gito capsules a day, maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500!
5: Pabali sa mga butika.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Uyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
2: O gaano nagkapi magana nga tamis, wala, Sir Mac?
1: Ah, lagi. Basiglas na ni.
2: Maunang taas imo sugar. Murag presyos bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
1: Guyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
2: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
4: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ko kwa Churgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nakagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhon. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Itong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
9: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
10: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
11: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga gipamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Julita Salvida, naay diabetes o high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Ma'am, may buntag. Kinsa day ni?
13: Ako si Liling Sarvida.
12: Taga-asa day ka, ma'am, mga pila imong edad?
13: Ang akong edad, 51. Taga Cebu City.
12: Ma'am, unsa day imong sakit day sa una?
13: Ang akong sakit, diabetic o high blood.
12: Sa unsa imong gipaminaw sa una ng sakita?
13: Ang akong high blood, naglipong-lipong gikuan ng high blood ako. E niabot yung 200 ang akong dugo.
12: Nga, gidakop si diabetes.
13: Oh, nga, diabetes.
12: Sakita na ay high blood, diabetes pa.
13: Oh, diabetes.
12: So, unsa pag imong namatikdan, ma'am, katong nag-diabetes ka?
13: Akong mata, dili kay ko kakita, blurred akong pananaw.
12: Yeah.
13: Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
12: Kamusta na imong diabetes, Ron?
13: Wala na, niubos na nga akong sugar. Og akong high blood, wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong.
12: Yeah. Unsa, ma'am, pila ka soft gel day ang imong ginainoman ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
13: Tulo ka buok.
12: Tulo sa usa ka adlaw.
13: Oh, buntag udto og hapon.
12: Gusto nindot na kay imong paminaw ron.
13: Oh, lami na, pura buyag. Baskog na ko lawas.
12: Nindot imong paminaw, kag usa pa naka imong mga maintenance sa una na less na, wa na gyud kay gina-maintenance. Unsay may maingon imo ma'am nga sa aning Life Extension Vitamin D3?
13: Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning Life Extension Vitamin D3. Giawag ko kamo nga mugamit gyud aning vitamina kay lami gini sa atong lawas.
12: Oh, maayo kayo. Sige ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wa pa ka gamit aning Life Extension Vitamin D3.
13: Giawag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3 kay lami kay atong pamati sa atong lawas. bugas kong mutik taan ni.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, nai arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Sir, kinsa gay mong pangan, taga-asa ka o pilay mong edad?
14: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 akong edad.
12: Unsa gay mong sakit dahil sa una?
14: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan, din ako kalakat, na hospital ngay kutungunan niya akong sakit.
12: Sir, unsa gay mong namatikdan na nakainom na ka o Life Extension Vitamin D3, o katungwa pakakainom o Life Extension Vitamin D3?
14: Mahuna-unaan, pag-inom na ko aning Life Extension Vitamin D3, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na may na akong lawas, ba makalakat na ko.
12: Sir, unsa gay mong maingon sa Life Extension Vitamin D3, o asa gay ni mo sir na dunggan ng Life Extension Vitamin D3?
14: Kaning ako na dunggan dihara sa radyo, nga pagkahibaw na ko nga mayo na ang guwan, ako din gipalit dito sa butika, mao ni akong gitumar na dayon, akong gi-maintenance.
12: Pwede ni mo ma-imbitar ang atong mga higala diha nga wa pakainom og Life Extension Vitamin D3?
14: Palihog ko mga amigo na ko, testing ini, suway ini ang akong Life Extension Vitamin D3 at mao'y nakapayo sa akong arthritis sa tanan akong gibati. Salamat sa Life Extension Vitamin D3.
7: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
15: Oras sa mga kasama, alas 5.17 na.
7: DYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
15: Karoon sa detalye na sa mga balita sa Balitang National. Gitugan ni NBI Director Melvin Matibang sa Senate Impeachment Court nga adto na sila yung mga personal of interest kon na POIs nga mahimong makatudlo sa Geligar nga hitman BBC Presidente Sara Duterte. Apan nagdibili kini pagbutyag sa pagaan sa baog nga mga POI sang litag pa rin pang ilahag imbestigasyon. Nagkahapong adlaw at 12-8 kaadlaw sa impeachment trial ni VP Sara. Ipatawag sa witness stand si Matibag aron na mutistigo kabahin sa hulga ni VP Sara. Pagpatay nilang Presidente Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, o kanhi House Speaker Martin Romualdez. Di ang kapangatana kini ni Lead Prosecutor Jervie Luistro, kabahin sa kinsay gingong gikontak sa Vice Presidente nga Patyon ang Presidente. Niklaro si Matibag nga ang ihang gipasabot mawag ang mga POI nga mahimong nga makahataw og katinawan bahin sa kaso nga maka-identify sa gialigar nga hitman sa Vice Presidente. Apan wala kini nitugaan sa mga pangaan tungod kay mahimo kini nga makalapas sa ilang right to privacy ug mahimong nga masilutan ubos sa administrative code.
16: Samtang ihulagway ni NBI Director Melvin Matibag nga ang mga hulga batok sa presidente sa Pilipinas sama og naghulga sa nasudnong seguridad. Di pareha kini ni Matibag atong sa iyang pagtistigo sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte kagahapon. Alang kang Matibag, pabiling subject ang Vice Presidente sa nagparayo nilang investigasyon tungod sa videotape na ini ni ato Nobyembre 23, 2024 ato sa usa ka media conference di nagkanayon ang Vice Presidente nga ni hire siya og tawo aron mo patay ni Presidente Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos o sa kanhi House Speaker nga si Martin Romualdez kung siya mamatay. Dugang ni Matibag ni umul usab sila o usa ka Special Task Force aron mapadayon sa investigasyon, mag-monitor sa mga hulga o mo-report sa mga development nga nag-require o dinaliang aksyon.
15: Samtang nga gikumpirmar ni NBI Director Melvin Matibag ato na nitabong nga meeting uban sa prosecution team sa wala pa kininisistigo sa impeachment trial BBC Presidente Sara Duterte kahapong adlaw. Apariklaro si Matibag nga wala na nitabong nga coaching atol silang meeting. Well, atol sa trial gipaubo sa cross-examination si Matibag tali sa defense counsel nga si Attorney Mark Binluan. Ugya, gipangutanag kung nakigtagbo makinig sa bisan kinsa nga prosecutors sa wala pa sila gi o wa pa siya gi presentar sa witness stand. Aman sa mga trial na kariyon si legal spokesperson ng counsel for the prosecution, Benjamin Tolosa Jr. Nga why na hita mong briefing kang matibang. Uban sa iya nga pag-insister nga normal lang sa bisan unsang court setting. Nga ang mga abogado makikistorya good sa ilang mga witness.
16: Pikas bahin kasabtang ang anaan sa The Hague, Netherlands. Si Vice Presidente Sara Duterte taliwasan ang padayong impeachment trial ni ini nga anaan na sa ikatulong simana. Ang defense team sa Vice Presidente ni Paibaw na kang VP Sara labot sa desisyon sa Senate Impeachment Court pagsubina sa iyang financial records ng man records sa iyang bana si Attorney Manasis Carpio. Ang tigpamaba sa team nga si Attorney Michael Pua mauna ang ikumpirmar na si Duterte anaan na sa The Hague. Una nang ni-anunsyo ang Office of the Vice President ng OVP nga mular gagawa sa raso si VP Sara sugod sa Hulyo 16 hangtod sa Hulyo 31 ug deklaro nga why public funds ang gigamit sa iyang mga biyahe sa Europa.
15: Alas 5:21 na. Mahimo gyapon nga magpapili sa 2028 election si Vice Presidente Sara Duterte hangtod nga wala pay pinal nga hukom sa impeachment proceeding nini. Ipaibaw kini ni Commission on Election kun Cabinet Chair George Erwin Garcia. Kaman gipangutana kini kamahin sa posibilidad nga mo-resign ang Vice Presidente talawa sa trial nini. O kung makonbikto siya sa mga aligasyon nga gibato kaniya. Kano naman nga nitong Pebrero giniklara ni VP Sara ang iyang intensyon nga magpapili sa pagka-presidente sa 2028 election. Apan ang ito man kiniga impeachment trial sukad itong Hulyo 6 posibleng mulanat pa kini hangtod sa 22 kaadlaw.
16: Tapos ang balita gikan sa kauluhan, gipatawag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. si Chinese Ambassador to the Philippines Jing Quan labot sa mga kabalaka sa national security human sa nitamong tensyon sa Ayungin Shoal. Mato ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga nagigtagbo si PBBM kang Quan human ang mga sakop sa Philippine Navy nangaangol dihang nakaengkwentro nila ang Chinese Coast Guard sa giilugan nga teritoryo. Ang armadong kusog sa Pilipinas ni akusar na sa China Coast Guard na nanapat sa usa ka Pinoy sailor gamit ang usa ka bato dihang ni padool sa usa ka grounded vessel nga dugay nang nagsilbi is si Philippine Garrison sa West Philippine Sea.
17: Pagutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
15: Kada tong papanaguban gipananta sa naman tog ang herbal sa Kabisayan ng Mindanao, ang original koi herbal capsule. Suplemento nga gikan sa palia, kamunggay, garlic, luya ug ginseng. Nga may mahatag may kala kaligon sa lawas, kaligon sa atong immune system. Arong ganit, tanda lang ang masakit. Busa ikaw nga ng paminong karon, bata sana ang pag-inom sa original koi herbal capsule na labing epektibong herbal capsule nga bumatok sa mga baratian. Sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, humak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, o ang pag-ubag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule epektibo sa labing galap pagparigon sa atong immune system. Hatag ni mong proteksyon may gala sa bisan ng sangamatang sasakit. Gamikan sa mga vitamins nga nanini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, og thiamine. Ang original koi herbal capsule. Aprobado kini migala sa Food and Drug Administration. Iyan rin mapalit sa mga butika. Gagi supplyan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original koi herbal capsule. Mapalit kini migala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaisano Metro Pharmacy, Ultramart, Tarang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roosevelt Pharmacy sa Batol Leyte. May musan niya may kailang mapalit ang original koi herbal capsule sa Malunhaw Pharmacy, Liloan Pharmacy, Nikay Pharmacy, Tarang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tarang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original koi herbal capsule, barato na, epektibo pa!
18: Tension sa imong dugoy kabadunay hypertension basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka unya wa ra ka nahibalo ang taas nga level sa blood sugar mo paghay sa mga arterial walls ug mapalapot sa imong dugo o sa nagkarason nganong nagka hypertension ka o mitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta pagkabuta pagkadaot sa imong kidney ug daghan pa nga mga complications sama ni anang stroke, heart disease, dili pag-ayo sa samad, pagkaputol sa tiil ug bisan ang impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabe ang imong kondisyon mag DTX 500 na matag adlaw. Ang DTX 500 adunay quarantine gikan sa palya alang sa insulin function. Kumubuang imong blood sugar, control pa imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapanindot sa imong katubo, makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
15: Mga kasama ni Gilmapunggan nga musaka na ganda itong edad. Mailan na nato na mga igalang nisaka na itong edad. Kinanan tayo mga masinati nga mga sakit sa lawas. Nga kanyan to sa batanon patawa na ito ni Mabatsyagi mga kasama. Musakit na itong hawak, sakit na itong likod, dili na ligo na panuhod, sakit ang tangkugo, kay taas na dahil may gala itong blood pressure, blood sugar. Hanap na itong pananaw, usahay sakit po mahiga lang itong mga lutahan. Unya, maglipong-lipong na ito mga kasama. Unya, maapektuhan na magyod lang ato nga mga buluhatlon sa balay. Kaya na naman tayong ipamati sa atong kalawasan. Monang magkinahang lantag, ngilngig nga maintenance. Hindi pa ng dugay, masaga na kumakasinati o pangurog o pagpaminhod bisan sa mga simpleng mga buluhatlon. Kada adlaw, ingon yun siguro kung nagkaedad na, labi na kung doon ay ipamati nga kondisyon sama sa diabetes o high cholesterol. Maong inubanan sa akong maintenance meds, nag-take sab ko may gala o vanular. Tungod kay doon na kini 5B vitamins sa taas nga level, B1, B6 o B12, tabang para sa nerve repair o protection. Doon ay additional B2 o B3, aron doon ay tabang sa heart health o cholesterol. Inubanan sa sakto nga diet o exercise. Aron pa dayon na paglihok, di ba? Maong pangutan na ang inyong doktor kamahin sa vanular. 23 pesos lang per tablet SRP. Unilab quality yan. Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapaligo nato ang atong immune system. Kay kontas ang levels sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, maka-function na sa kinumayo, maka-produce kini yung mga paragang. Mabatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Monang kanadlawag ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended na sa kini sa mga medical doctors, 100% kini mo sa Amerika, sa Life Extension Foundation ang number one kini nga tatak na vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magkabisat sa mga Life Extension Medical Clinic. Alas sa libre quality consultation kada adlaw. Lunes at sa adlaw ng Sabado open na mga Life Extension Medical Clinic. Dini sa Cebu City, nanimimutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon pa yung Life Extension Clinic na nanimimutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Tubangan sa Jollibee. Na Magetti City, sa may House of Taft Building sa Tafta Street. Barangay 8, doon ka na sa may Kabanhak Terminal. Pwede pa niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic. Alas sa yung duga pangutana or katugos itong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3, di na siyang tagsatag sa kabaga panimalay. Kontak ka lang ang 416-1655 ang 0917-3181-1161. O niya ay kalimot ha, para makasigurado yun mo nga authentic o genuine ka na inyong mapalit ng Life Extension Vitamin D3. Siguraduha yun o tanaw para makita ni mo din ha kung doon ba'y marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Huwag ali LE sa matag kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede ginanimog dili na waton or imong pangayoon ha. Katong yung doon ay marka nga LE Life Extension. Sabta sa pikas gabahin ikaw bakanunay nga ma-constipated. Pag-inuman ng Super Fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kayo nga damo ng Super Fiber, kuhala ka kung si kabaso ka tubig o niya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber. Pwede kag mainom ni ini, diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung tari sa gabi, ka na before food ka nga matulog. O para mas nindot pag nag-epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sa dinas Life Extension Clinic.
15: Oy, nakapangapi na ba mo? Labi ay pangapi ka ng buntag sa iyo. Kada bitanggi kang kagmata. Inigmata na mo may gala ka ng buntag sa iyo. May gala mangita kang init nga tubig para makapangapi. Pero, arita may gala sa kape nga dunay binipisyo sa itong kalawasan. Kanang makahatag may galag alibyo sa itong mga baratian. O niya makapaligon po sa itong resistensya. Nakatilaw na bumuha ng kape. May gala nga dunay native purple corn. Kung wala pa, itry mga higala ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Kano na kini may galay antioxidant properties na magalikay sa paggahi sa agianan sa dugo. Ngadto sa kidney, nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, dunasabni may galay arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Pertindighana may gala sa ihang mga sangkap. Purusap kini may gala sa mga vitamins, minerals, protein o fiber. Gamaghatag hinlo nga digestive system. Vegan ng gluten-free pagyod. Hindi nakainom ko ani may galang matang sa kape. Hindi nakita gina ko may galang ihang kuan bitaw result. Sus makawag tanggil may gala sa imuhang kanang toxic sa imuhang tinae. Kanang imong ipangkaon may galang pila nakabuan din ha nga nagtago. Sus wag tangon ihang habwaon ng mga kasama. Busa! Kapina, gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit kini may gala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
16: Para ninyo karong adlawa, ang paborito o best grocery store dito sa Luzon sa katapusan ni Landing Nagidire sa Cebu. Gitawag ni og Dali Everyday Grocery o mag-open na sila sa ilahang pinakaunang mga tindahan sa Mandawi o Lapu-Lapu sunod simana. Sila gyud ang pinakabarato para sa inyong mga paboritong everyday essentials o di kalidad pa gyud. Plus, naa sila yung mga exclusive items na dili yun ninyo makitaan bisan asa. Ayaw ninyo kalimti ang Dali Everyday Grocery karong Hulyo 25. Dali na sa Dali!
17: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita!
15: Ay! Ano tayo ka na sa ito ang Unset to Win na promo karabuntag mga kasama? Ha? Kagahapong adlaw sa nagpadayon ng impeachment hearing. Kinsat ni may galang witness sa prosecution ang nagkabunga-bunga sa pangutan na sa... Kinsa ba ito mga galang witness kagahapon? Director ni siya sa NBI. Director sa NBI. Oh. Mura bag tanaw na ko sa naong kagahapon may gala sa witness. Mura og kanabitang atakihon sa kasing-kasing kasamang kisos minya. Sige naman, lisod maginhawa. Sige naman lang tanong, balaka ko, mapasigun niya, muulbo ang iyang kaspa dito sa mga pangutana sa depensa. Kuya, saan doon binloan, mangutana? Eh? Kaya mura straight to the point kay mangutana.

0: Pero sining imong matuban. Kinsa to may gala nga witness, ha? Sa pangalan sa witness nga dito may gala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. O niya, nagka-buli-buli ang yung tubag dito mga kasama. Pero minaw ka niya, makita niya mo nga. Pagin o, ganang rehearse gin ba? Abogado masad siya sa abogado. Pero makita niya mo, marang minaw uma o na magiging tumag. Wasad siya personal knowledge. Kinsa ni Bega lang witness ang atong mechanics, ha? Ha? Subaya, o, tumana ganito itong mechanics, ha? Kay... Kang wa mo makatuman atong mechanics, di ka kanaog ng kalakiha. Wala nga kinahanglan nga naka-follow o naka-like ka megala sa DYHP Arben Cebu o kang Atty. Rofil Fernandez Banyok o naka-share ka sa tong program kanamuntaga sa unang radyo o unang balita. Wa ka ka-share mga igala, wa ka ka-like o naka-follow sa atong Facebook page. Wa ka. Di ka kanaog ng kalakiha. Wala nga i-share raan, i-follow. I-like ang atong Facebook page, ang DYHP Arben Cebu, o baka ha, kang Atty. Rofil Fernandez Banyo. Oras mga kasama na 5:34.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: This time check is brought to you by Presto Creams.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotroph Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
5: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
11: Biotroph Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
13: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
14: Ay, balon!

0: sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas na utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ahoy! Kidney Care time!
7: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
8: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care. Nibalik ang akong kusog sa

0: matag-adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
1: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
5: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka lang mag-permente. Kumadunlan, ilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko'y take atong Zed Panyawan Capsule. Karon dili na kay ko magpalpitate ay effect yun. Gene Fuentes, Cebu City.
4: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
6: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
7: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na Sir Max?
6: Ah, lagi basiglas na ni.
7: Mao nang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pa mag Zed Panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas og sugar ug sa gusto tong aktibong kinabuhi.
6: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Zed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
7: Basta kaping Zed Panyawan, diabetes, malikayan. Zed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kidney yung ayaw akong kilid na nakahilid yung kog dugo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan, nipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos, na wala. Wala na ko nakapatik up, eh, wala naman ko yung batin. Nakahantog karo, nagminitin ako. Antog karo, naayon ako, humikan sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan, amon isa isin, tanakapin, sabay na bista.

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagharaong tambang ipanginom, nagsinaw, balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsigong kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, tinta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee og ang pagpanghapla sa Paragis Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapito ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta din hilang sa DYHP RMN Cebu.
4: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
8: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: Pagbasa sa ikasyam na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo." Ganun nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya ay namamalimos pa. "Di ba yan ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag, "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" anong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos." Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako. "Nasaan siya?" anong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga pariseyo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga pariseyo kung paano siya nakakita kaya sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang pariseyo, "Di maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganito mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag, kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon? Tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang. Anak nga namin siya at siya'y ipinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanongin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili. Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya'y nasa tamang gulang na. Siya ang tanungin niyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong yon ay makasalanan. Sumagot siya, hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na. Anong ginawa niya sa iyo? Paano niya pinagaling ang inyong mga mata? Tanong nila. Sumagot siya, sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya? At siya kanilang minura. Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling. Sumagot ang lalaki. Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Doon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos. Sumagot sila, ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan? At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya nang matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon, wika ni Jesus. Sumasampalataya po ako Panginoon, ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sagayoy makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang Pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin mga bulag kami? Sumagot si Jesus, kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo. Ito ang salita ng Diyos.
10: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
11: Mahalagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
12: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali, Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.

0: Hola, Samaga Casama, las 5:49.
1: TYHP, Bustamante, at Galinea, sa unang radyo, unang balita.
0: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension, Vitamin D3, makatabang kini para paparigon sa atong immune system. Depensa sa atong panglawas, kung taas ang level sa Vitamin D3 desto ng dugo, makafunction sa bugbayo, may galang atong mga cells, makaproduce kini paragang, makapatay sa viruses, sa dipakini masulod sa atong cell wall. Busa inom kanadlaw, duhang at tulo sa tulukas of gels. Sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, ug number one nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika, sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naninimutang sa Osmeña Boulevard, dol sa Cebu Dock, ug sa Cebu Gospel Church. Yan ito sa Konsolasyon, naninimigala sa EDM Building, sa Barangay Kansagas Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Unya dito sa Dakbayan sa Dumaguete, mahimong mapalit may gala ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Tough Building sa Tough Street sa Barangay Utso, dool sa Kamanhag Terminal. Unya pahimang no sa itong mga suki nga tigpalit sa Life Extension Vitamin D3 na kinanglan ang inyohang mapalit may gala nga LE o Life Extension Vitamin D3. Legit o authentic yun ha. Ang inyong mapalit na diha may gala sa mga butika. O niya kinahanglan ninyo ang tanawon ang marka sa matag soft gel nga nay tatak may gala nga LE. Kung nagpasabot na gala Life Extension, kung walay tatak nga LE, ayaw dawatang na. E basi niya nga peke o delikado na may gala sa itong panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa Life Extension Clinic, mga kasama o mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Atong sugdan ang atong kamuntagon, pinagis pag-inom sa lamian, healthy kayo og daghan kang makuha nga benefits gikan sa kape, ga Vitad Plus Coffee Mix. Kini may pinakaunang kape nga dure sa goal, ga Vitamin D3. Samatag sa shay sa Vitad Plus Coffee Mix, adun ka rin 200 ayo nga Vitamin D3. Mao nang makakape na ka maka-Vitamin D3 pagyug ka. Plus, Rishi Mushroom Extract nga dure mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties, nga mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vitad Plus Coffee Mix, ginugangan pagyukinig mangosteen nga fruit extract, makabato sa oxidative stress o ang dali nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobrang free radical sa atong lawas. Murang atong sugaton ng atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian, healthy o daghang benefits nga kape, ang Vita D Plus Coffee Mix. Para makalahutay kita sa tibuok adlaw nga pagpanarbaho, mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy ug uban pa nga mga butika.
1: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang.
0: At sa check may gala sa kasama nga Jane Galliardo kay na vehicular accident may gala sa may South Road Coastal Road dinig mga orasa sa kabuntagon. Kasama mo sa balita, Radyo Man Jane Galliardo.
1: TYHP Tatak RMN Report.
3: Sa mga Arnold, live na karoon din hiya sa may SRP. Habig niya sa may barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay. Kasi sa mga Arnold, diin na doon na yung sakapampasahiro ang jeep. Pero nakita naman gini ka sa mga Arnold, no, ato na lang gini nganlan. Mausan niya siya ka mango jeep. Padung na untay siyang grahi ka sa mga Arnold. Kaya nahitabo man niyang maong niya disgrasya. Mga alas tres, pasado ka ganihang kadlaon. Apan matod pa sa ato ang nakuha na asilay gilikayan nga usa ka dump truck nga ni beating the red light kag ganiha ka sa mga Arnold mao tong walay choice ang kining driver matud pa kundi igiwi gilikay na lang niya sa dump truck ug mao to na padung gid sa ani nga poste ang kaning driver ka sa mga Arnold nga 45 anyos nya taga padung na pud grahi dinis may dumlog ay napiit gid siya tungod kay nagrabihan man ang dapit sa driver seat ka sa mga Arnold pero noon luwas ra man siya na lang sa mga gipamati dapat sa iyahang dibuhan o iyan. Nasamad po ng iyahang kamot ka sa mga Arnold. Pero noon, so, kung naman, luwas rin siya, nakagawas rin siya. So, kanina, igusa sa traffic light o nabangga sa traffic light ka sa mga Arnold. Kung makita po na po, ang kaning traffic light kay nakuan good na nahagsa.
0: Natumba. Natumba.
3: niya. O natumbagid sa kasama ng Arnold na karon, lagyan na kapakulong na magid sa kasama ng Arnold. O nakakosbig siya ang traffic, labi na karon din yun. Nagyanan, gigayo ni. Pero nagpaabot na lang ni sa mutuwing kasama ng Arnold no, nga para po niya makuha na ni din yun. Para din nila po makabalga sa dagan pa po ang mga sakyanan na mga gigayon ng nakita. Mga tagtagdugang update, karon na matagkaroon nagumiya ka sa mga Arnold na ito mo diinin mo ang vehicular accident. Kauban ako sa itong Ironman Patrol at Speed Pilot Rajuman Jesse Sumampong at itong Idol Kitty Sayat on 93.9. Ako sa bang inyong Rajuman Jane Galliardo, DYHP. Daba?
1: Radyo mo nationwide.
4: De Granada na diskubrihan sa mambaling ning syudad kasama mo sa balita Radyo Man Paul Lauro.
1: DYHP. Tatak. RMN Report.
5: Rajuman, Marisa Rajuman, Arnold, naukay ang mga residente sa may Sityo Bliss, Barangay Labangon. Inagbayan sugmo gahapon sa hapon, man makita kinusa ka hand grenade diya sa maong lugar. Matod sa kapulisan, kanawat silang tawag, gikan sa mga residente nga balaka na mubuto ang maong nga hand grenade. Dinungdan nga ang atong kapulisan sa mabaling itawag ngayon sa Rico 7 na maoy mga grupo na maoy mo preserve gayon sa mga eksplosibo nga makitaan. I-preserve gayon kini sa atong Rico gida sa ilang buhatan. Kasama mo sa kapulisan sa Sugbo, ako yung Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
1: Ronda presinto Radyo Mo Nationwide.
2: DYHP RMN.
1: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Samtang buhatan sa mayor sa syudad sa Sugbo sa City Hospitalization Assistance and Medicines Program kung jump. Ipaubos sa kinilit ka drug test. Kasama mo sa balita na Jaman na Eli Bruno.
1: DYHP Tatak RMN Report.
6: Kining maong balita, hatag nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Lagi pa upo sa kinalit ka drug test ang huwatan sa Mayor Sunod Sugbo o sa City Hospitalization Assistance and Medicines Program kung siyam. Kining pinagi sa Philippine Drug Enforcement Agency kung DEA-7 o sa City Office for Substance Abuse Prevention yung gosap. Kapinsaw sa kagkatos ka mga empleyado ang napabuo sa surprise drug test nga naglakip kang Mayor Nestor Archival. Matod sa Executive Director sa COSAP kasi Greg Rodriguez nga ang maunglakang kabahin sa palisiyas kagamhanan sa Dakpayan.
7: Under gapon sa itong compliance sa drug-free workplace program. Okay naman tayo policy.
6: Si Greg Rodriguez na asera hinoon niya negatibo sa paggamit o ginadrin lugas ang tanang napaubo sa kinalit nga drug test kagahapong adlawa. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness binagi sa regular nga pagtumar ni ini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga beneficyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula atong himayaaw ng Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa makabutika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo Mo Nation.
4: Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero re-anunsyo sa kausaban sa schedule sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kasama mo sa balita, Radyo Man Rebart Pugoy.
1: DYHP Tatak RMN Report.
8: Kini nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gianunsyo ni Presiding Officer Chess Escudero ang schedule nga sundon sa impeachment court. Alang sa sunod simana, ikahuman sa ikasiyam nga adlaw sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte karong adlawa. Ang sunod nga trial himuon sa July 29 adlong Miyerkules, gikan sa alas 10 sa buntag nga duna sa alas 3 sa hapon, samtang magpadayon na ang Senate regular session sa alas 4 sa kahaponon. Sa sunod buwan, himuon ang maong hearing matag-adlong Lunes hangtod Miyerkules, gikan sa alas 10 sa buntag ngadto na sa alas 3 sa hapon. Kasama mo sa balita, Radyo Man Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN. Katong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini rishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o criterpenes nga pulos adunay power powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sa siya sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
4: Atong balitang abroad, natut ka na ito sa SED Marketing. Ang tingamauti ka po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI o mambalatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang aping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, dili angay magkarga o magdiskarga o cargo ang mga shipping companies sa mga pantalan sa Saudi Arabia. Mawakin ang pasidaan sa grupong Houthis, pinagi sa usa ka email, din ang maunglakang posibleng mo resulta sa pag-target sa bisan unsang lokasyon nga ilusad sa maong grupo ng ipaluyuhan sa Iran. Una nang nideklara ang Houthis o naval blockade batok sa Saudi Arabia nga mahimong nagbukas o potensyal nga bagong tensyon batok sa Amerika sa nagpadayon ni ining gera tali sa Iran. Gawas ni ini nakapaisa usab ang maong sitwasyon sa hulga sa supply sa lana lukob kalibutan ingon man ang patigayon sa tibuok Gulf region. Kato-ato ang balitang abroad, natutod ka na to sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI upang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mao ang numero uno, wa na ilain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter, o tuberculosis. Nagana usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbatok sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer, panakit sa ulo, gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa inyong dugo. Ay nasab kalimot sa paggamit sa SED Panyawan Liniment Oil. Busaon sa pa inyong gihuat, palit na sa tanang produkto sa SED Marketing, available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Radyo mo nationwide.
0: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kumusta sa itong mga kaigsuunan nga nagbata na ni mga orasa? Nag-andam na si Bukadlaw na sab na pagpanarbaho. Ilabiliyag ka itong pisikal nga kusog mo ay yun ang gigamit, ha? Usahay, pamatiyon bitaw ninyo nga sakit ang inyong mga kamot. Bilip mo magkapangusog. Banho doon niya usahay, aristiil po, burag, dunay, magpanusok o ka, muscle pain. Kini nga mga sintoma, makapekto yun kayo ni sa atong panglihok-lihok. Ilabi na kung dili magwanta ang sakit. Bilip po taka-focus sa atong gibuhaton. Mahong din ni angay nga baliwadon lang, ha? Busa sa mga kugihan, ato din nga mga listeners. Nakabati na ba mo ni Anang pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminghod? So good, sigurado daghan na sa ato ang dunay ingon ni Ana. Apa nag-antos lang, tungod lagi kay dili man mamahimong muundang sa paginabuhi. Alang sa kaugalingon o sa pamilya. Kung advice na ako sa inyo, mag-Pharix B-Complex kada adlaw. Dunay igo nga B-Vitamins base sa DOST-FRI, PDRI 2015. Tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, baong kaya kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Pharix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Pharix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Konseyo sa Syudad sa Sugbo nagtinguhang ma-review ang sharing scheme sa joint venture agreement kon JVA sa Carbon Redevelopment Project. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolono.
1: CYHP Tatak RMN Report.
6: Gitinguha sa Konseyo sa Syudad sa Sugbo nga ma-review ang sharing scheme provision sa joint venture agreement kon JVA sa Carbon Redevelopment Project. Kini humanasuta sa Commission on Audit in COA nga wa mahatag sa Migagawa Construction Corporation nga ito sa kagamhanan sa bayan ang 50 milyon pesos nga granted fee sa miaging tulo ka tuig. City Council pinaagi ni Konseyo sa Senyo Andales yawag sa botan sa mayor ug sa JVA Selection Committee pagduso sa supporting documents sa Konseyo.
9: Submit the supporting documents since 2022 up to the present on the derivation of the revenue sharing scheme indicated in the supplemental to the GVA.
6: Sa sama higayon, ang konseho pinaagi gihapon ni Andales, yawag sa botan sa mayor paghulma ang special review committee ng maimo amendar sa JVA.
9: Thereby ensuring the financial and economic viability of the revenue sharing in order to attain equitable and compensation to the use of public market.
6: Sa pikas bahin, ang City Council pinaagi gihapon ni Andales, yawag sa City Treasurer's Office sa buhatan sa City Markets, pagpatuman sa lease agreement alang sa mga stallholders sa Carbon Public Market.
9: To execute the provisions of the lease agreement with the market stallholders and to terminate, if possible, the lease agreement for violation of the provision thereto. And if not, completely ban them from any stalls upon the recommendation of the City Legal Office.
6: Si Konsehal si Senyo Andales, nasayran niya kausap pa lang nakatag sa guaranteed fee ang Migawide Construction Corporation. So kadaragdaan ni ang JVA tali sa kagamhanan sa Kwayan na itong tuwing 2021. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak RMN.
1: Radyo mo, nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakaran.
4: Atong balita negosyo, atong kanato sa SED Marketing, ang tigamautinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidi, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, ni pasidaan ang pangon sa Osaka Supermarket Group nga posibleng magatubang o pagtaas sa presyo sa mga palaliton ang mga konsumidor. Taliwa sa gatubang nga pagsakasalana, nag-ungo nga aumento sa minimum nga suhulan, taas nga bayron sa kuryente o nagkahuyang piso. Nagkanayon si Philippine Amalgamated Supermarkets Association kung pag-asa President Steven Kua nga mga retailers posibleng makatubang o pagsaka sa presyo sa palaliton gumikan sa pag-absorb sa mga negosyante sa tanang pressure sa galastuhan. Mato ni Kua ang mga fresh produce mamahimong maoy unang mga produkto nga maapektuhan sa pagsaka sa presyo sa lana nga mo epekto gilayon sa delivery expenses. Dugang niini ang price increase sa process of manufactured food products. Posibleng mula na itong pipila kasimana tungod kay ang mga negosyante mo adjust pa sa taas nga operating cost. Katong mga umalita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mo patig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o farmasya ang siguradong Tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Radyo mo, nationwide.
0: Magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayong maniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis maniwala sa mga nababasa online. Ang sabi, pare-pareho lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, Bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat sinecheck at tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may problema dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapunta na ako sa planta ng Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daang-daang gamot at vitamin brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nag-check lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daan-daang mata ang nakabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kumpletong line-up ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products. Dugan Italian sa mga balita, si Jose Mayor Nestor Archibald, determinado nga ma-rehabilitate o maparindot pa ang Camp Marina sa sunod. Kasama mo sa balita na Juan Ilimulonos.
1: DYHP Tatak RMN Report.
10: Determinado si Cebu City Mayor Nestor Archival nga ma-rehabilitate ug mapanindot ang Camp Marina sa siyudad. Ang Camp Marina o ang Marina Yolo Vargas Regional Program and Training Center, nagsilbing outdoor training ground o encampment venue sa Boy Scout of the Philippines kung BSP. Kini panindoton sa mayor, human makonvinser nini ang Department of Budget and Management kung DBM pagahin o 450 milyon pesos alang sa maong katayuan. Ipadayag ni Archival nga ngayong ma-rehabilitate ang Camp Marina aron matagan ang maayong training o direksyon ang kabataan sa dakbayan pilagi sa scouting.
11: Kinanglan mo din nato na mausab eh, kapatag tag klaro na direksyon ka itong mga kabataan through scouting to be good leaders, di ba? So, yan, ako kayo na, pwede na natong mga scouting to resem, guys. Wala nga dito, good ba? Ano kung dito?
10: Si Mayor Nestor Archival, ang mayor ng mayroon second vice chairman sa BSP Cebu Council, nagtagbo na sa mga representante sa BSP team o sa Department of Public Works and Highways ng DPWH alang sa pagpadali sa rehabilitasyon sa nasibutang pasalidad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong Radyo Man, Eli Balanas, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo Mo, Nationwide.
0: Ano na kamang nagluya, posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglan nga mogasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kumpleto na ang B vitamins. Kay mo gikinahanglan ana kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing disease pa kini ka mga powerful ingredients. Maong ko makatumar kanini, mahimo gyud kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapanit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Ay! Kaya ito ka pa panagawa na may galing ipananta sa naman tog ng Herbal Capsule sa Kamisaya ng Mindanao, ang original Koi Herbal Capsule, supplemento ng ikan sa pariya, kamongga, garlic, luyag, ginseng. Ay mo ibuhatan, may kalikan ko sa lawas, kalikan sa atong immune system. Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa! Kasamang Ken!
2: Mga timailhan, ngayon ko adunay daghang tuksin si mong lawas, mandili ka regular na magkapagawa si mong hugaw. Dugay ka mahilisan, magputurag imong tiyan. Magkasin natin kag insomnia, kadunay ka magsakit ang imong ulo, panakit sa talawasan o glutahan, lilihamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya si mong tibok lawas. Busa wag tanga mga tuksin si mong lawas, aron imong maangkon ang maayo nga panlawas. Pag-inom matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
0: Ay, nanating winner mga igala, tara! Tara, tara, tara, tara! Sakto yan tumag mga kasama, si Matibag, Matibag! Melvin Matibag yung natumag! O yung nakapalo siya mga igala sa atong mechanics! Ah, nakashare mga igala sa atong program kanabuntaga, nakapalo o nakalike sa Riva HP Aramin Cebu! Congratulations ni Manuel Itok! Manuel Itok Jaime Senior! Manuel Itok Jaime Senior, ikaw atong palaran nga mananaw kanabuntaga! Palihog lang, sir! I-chat lang atong Facebook page sa o niya, isend mo dito ang imuhang cellphone number o ang imong tinuod kompleto nga pangalan. Okay! Wala ba tayo oras? Sanga na lang, sanga na lang sa ganito mukhang Persa. Sa Rewa HP, aramin si Buk, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Sanga ni Radio Man Ken, galinig ang inyong Radio Man Marisa, Abadies.
0: Ako sa inyo, Radio Man, Arun Musabante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw at ang imigalas kasama ka, Tony Rafael Fernandez Banyok, gamos sa Nukiron 9 sa Straight to the Point. Ay, kalimot, matagal ang tanan, day gang Diyos, praise the Lord, hallelujah! Sabakadari.
1: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
14: ACS Life Extension, Vitamin D3.
15: Am I speaking with William Hill?
16: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
15: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
16: I have the D3 right here, Life Extension.
17: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
18: Igala, nakakape na ka?
19: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
20: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa sulok kang maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
21: Before we play the next song request, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That's why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live lactic acid bacillus para kasi strain Shirota or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion. Combined with proper diet and exercise and a balanced lifestyle, drink Yakult every day para panalo ka dyan. Yakult every day okay. I'm your DJ. Stay tuned for more music and good vibe.
22: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
23: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
24: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
25: Rexino Forte!
26: Mas paspas, bangat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
27: Unilab quality yan.
26: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
29: Oras sa DYHP RMN Cebu, 6:17.
22: This time check is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.
22: This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaan ang may kasama? This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by EQ Omnibus, EQ Diapers from Day 1 to Toddler, EQ Tinyo Mo. This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
4: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
5: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundi aron sa pagdapig sa kamaturan.
6: Straight to the point.
5: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa Tugsibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag o kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Kinilingi po niyo po sa kalagad sa kahanginan kasama ang Rufil Fernandez Bañok. Mao'y pa dai makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong mga higalang Miyerkules. O gapit sa 22 na, ninibuan karon sa Hulyo, tuig 2026.
6: Straight to the point.
5: Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues na may labot ng lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, din hilamang gihapon mga higala sa atong pag-uban-uban, nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Nagunas to, may skutanang karong nga buntaga mga higala, subo kayong pamalandungon ng usa ka 51 anyos nga inahan, gidungga patay sa kaugalingong anak, dito ni sa Barangay Sunog, lungsod sa San Francisco, Isla sa Camotes.
6: Straight to the point.
5: Paita ini sitwasyon na in town kasubong pamalandungon mahigala ilan ang lugar nga to ni Idol Buike sa San Francisco Camotes, ha? Ikataho nga nasuko ang anak, kinsa giingong dunay kakulian sa pangisip. Dunay problema sa pangisip mahigala. Dihang ipalista kini sa inahan aron ma-injeksyonan og mahatagan og tambal.
6: Straight to the point.
5: Sus, Ginoo ko. Na-misinterpret siguro niya mahigala nga nung pa-injeksyonan siya. Ha? Di palista siya mahigala nga injeksyonan.
6: Straight to the point.
5: Kung saka to nga pa-injeksyon, basig bakuna ganit tingali ito.
6: Straight to the point.
5: At nihatagag pagtagad, lubutaga, mahigala sa atong pag-uban-uban, ining atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
28: Straight to the point.
5: Samtang sa pikas nga bahin mga sukit ikpaminaw ang pag-asa DOST Visayas ni Pasidaan nga padayong masinati ang pag-uwan-uwan sa Sugbo karong adlawa tungod sa epekto sa hanging habagat.
28: Straight to the point.
5: Pipila ka mga bahin sa Cebu City o Mandawi makasinati sab o grabing mga pagbaha kagahapong adlawa.
28: Straight to the point.
5: Doon na tayong mga videos mahigala nga nakabaha good town. Agahapon mahigala ang sitwasyon sa mga pag-uwan-uwan.
28: Straight to the point.
5: Samtang sa laing bahin sa nagpadayon ng impeachment trial, atong hatagag pagtagad mga kaigalaan kay Purbida. Ha? Ang gipresentar kagahapon mahigala si NBI Director Melvin Matibag, nitugaan kini sa impeachment court at atos pagtistigo ni ini kagahapon nga matod pa doon na sila'y mga person sa in interest mga kaigalaan person with interest nga matumbok nga gialigar mga higala sa nga matod pa hitman ni Vice Presidente Sara Duterte.
28: Straight to the point.
5: Ato ni hatagag pagtagad mga higala kay Kinis Matibag bago pa man lang ni nga giatudlo isip NBI Director karon pa man lang ni Tuiga. Imagine ka ang presko ni Sara Duterte nga mo'y subject mahigala ining maong impeachment trial, Article 4, Betrayal of Public Trust, niya ilang gisalot niya mahigala ang grave threats o ingon man ang inciting to sedition. Niya ito ning November pa, November 23 in Daimaris, 2024. Si Matibag mga kagalaan gitudlo niya itong Pebrero ni ining tuiga na mga kagalaan.
0: Correct that,
28: straight to the point.
5: Kung sama iyang itestify. Mura ni mga higala og kung sa mga istorya ang ihatag ni Matibag.
28: Straight to the point.
5: So gahapon, tuod man, ni istorya yun mga higala matod pa niya, doon na sila'y investigasyon. Kay kuno kininyang ang investigasyon, ang threat ni VP Sara, active, open, and continuous. Ako lang agi katawa-katawa, mga sukinting paminaw. Total, wapa man ni Mahuman tong cross-examination o niyang hapon. Di ko ka-imagine mahigalas gipuhi-buhian nga mga statements ni Matibag. Kung tanaw ni mo imong evaluate mahigala ang nag-cross-examine junior associate lang to sa Fortune Law Office. Kinis attorney binluan mga sukit ipaminaw. Adili pa ni presumably kay ang Fortune Narvasa Law Office man ni mahigala. Ila man ni partnership ni attorney Siegfried Fortune o kanhi Chief Justice Narvasa mga sukit ipaminaw. So presumably ang mga junior associates pa nagipada dito og maoy nag cross examine sa attorney Binluan nga junior associate. Di ko ka imagine kung kadto mga higalang Top Gun mo nag cross examine ni Matibag. Ato lang yagi katawa-katawa mga sukit nagpaminaw. Lakip na ang affidavit ni Las Cañas nga gipresenta. At inisgutan niyo niyang taon mga sukit nagpaminaw ha. Dinis to pagkauban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanot.
28: Straight to the point.
5: Tagan tanig pagtagad. Sa may iyang itestify nga bag-o man lang siyang gitudlo isip NBI director karon man lang February. Unsa may iyang istorya nga iyang ihatag gato sa impeachment court.
28: Straight to the
5: point. Niadtong panahon na mahigala nga allege, dunay allege nga gibuhian nga statement si Sara Duterte ang NBI director ato si Director Santiago pa. Kini si Matibag karon lang ning tuiga mahigala to February lang. So unsa may ang itestify, ha?
28: Straight to the point.
5: Para mo haom-haom ingon sa kining maong threat ni Sara Duterte, active, open, o continuous. Sa dihang ipangitana, kinsa mahigala ang naanabay na istorya, ha? Kay kanto mahigala sa attorney Lutok, yung man nga, I believe nga naanay na istorya nga assassin, pero wa say personal knowledge. Kinis Matibag po, wak pa ko no matukoy. Kung matukoy na... ang tunon, wak pa yun mga higala ha? Ongoing pang investigation, ha? Labot sa gikontak ni Sara nga asasin. Nandang ipagtagad, rubutaga, mga kagalaan, sa ato pa man-uban, usap nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
28: Straight to the point.
5: Samtang sa pikas nga bahin, mga kagalaan, Vice Presidente Sara Duterte ni larga gawa sa nasod og naa karon sa dahig sa the Netherlands.
28: Straight to the point.
5: Ibisita ni ngadto siyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte.
28: Straight to the point.
5: Samtang balita gawa sa nasod grupong Houthis padayong nipasidaan sa mga barko og shipping companies nga dili mo dunggo sa mga pantalan sa Saudi Arabia. kininunot sa nagpadayong tensyon tali sa Amerika o Iran.
28: Straight to the point.
5: Iniguban pang mga isultanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radio 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kao ba nato si Tita Susan? Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hi, ako si Tia, sales lady. Holy na kating dog, smile kaayo, business stress na. Para sa Benta Girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba ako mabantayan sa akong mga customers? Mayugani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, ag niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makistorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
6: Multivitamins plus iron is using nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Mga importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
15: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural tabang. Maayo na lang. Nadiskubrehan na ko ang iBerry.

0: nagpasalamat sa iBerry.
1: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
2: Larang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulang sa...
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong atak na may gala alas 6.33 na sa ato pamanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Dilipat na padayon sa mga issues mahigala to sa dawato ng report sa kauban on board sa patrol karon. Kay ni a mahigalay usa na paso sa miulbo nga sunog sa barangay Tisa kagahapong adlawa. O kining portion mga kahigala antod ka na to sa Unilab, mga kasama o mga idol. Panahon na usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagid kayo magkasakita karong mga panahuna tungod sa daghang bayronon. Busa mga kaigalaan, inigpili nimo og tambal og iuman mga bitamina. Adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa, apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo. Ah, kay unsaon na lang kung dili epektibo og luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga kini di kalidad nga tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato.
5: Straight to the point.
4: Unilab yan. Alas 6.34 na mga higala sa banuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: At sa check ang report naman ni kasamang Paul Lauro labot ining usang nga napaso sa may ulbo nga sunog sa may barangay Tisa kagahapon. Yes, Radyo Man Paul.
5: DYHP. Aha! RMN Report.
6: Radyo Man Attorney Rufiel, nakatala yun ang atong Cebu City Fire Office o usa ang na-injured o na-angol sa sunog na ilang gitubag niya sa Tisa proper. Ang mga landmark ani doon yun mismo sa ilang merkado, naatmangin sa ilang merkado niya sa Tisa ni atong dakbayan sa Sugbo. Gi-raise yun sa second alarm status tungod kay nakabuylo man yun ang kayo na mikaon sa balay o boarding house o tindahan diya sa maong dapit. Alas 2:04 yun na tap sa atong kabumbirohan kining maong sunog diya sa Tisa. Gi-raise nila dayon ang first alarm ngadto na sa second alarm. Onya kininga tindahan o balay ni Edita Flores mao'y nakita sa mga diha sa palibot nga diha nagsugot ang pagpulbo sa kayo. Giuna ning gitubag sa mini engine sa barangay Tisa apan nangayo dayog backup ang atong mini engine sa Tisa kay dako naman kayo ang kayo. Alas 2:07 gi-raise nila ang first alarm dayon og alas 2:15 ni second alarm sila sa status alas 2:52 na napaubos nila sa under control og alas 3:12 ni deklarar sila og fire out. Usa ka anghelo ay Luna 28 anyos nakaangkog paso sa iyang tuong bukton og ingon man mga sabad-sabad ang ato kabumirohan ni subay painoon sa hinungdan yun sa mong sunog. Apan matod ni Edita sa interview ato sa gimo na itong coverage kagapon, sa wapa mo ulbo ang iyang atop nga bahay sa iyang panimay, doon ay litik nga pirting kusuga. Pagkataon-taon diha na, nagpanik na ang mga tao diha sa palibot o nagtanaw na sa nagsugod ng ulbo nga kayo. Gawas ining usang gi-report niya na paso o ananoy na dugang sa lista sa atong kabumirohan. Ang maong sunog, may ugaw yun o wow ka mga structure o mga balay o tindahan diya sa maong lugar nga nagbili ni Daniels na 4.5 milyones kapisos. Mauni ang atong updated report sa sunog sa Tisa gahapon sa hapon. Ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Radyo Boy Nationwide!
4: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Ato nga tagay pagtagad mahigal tunduga mahiskutanan karong nga tautaod labot sa impeachment kagahapong adlawang human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon.

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
4: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi da.
5: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maung uban ni ang maintenance sa diabetes, ang cholesterol, og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection. Ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex with generic thing vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
9: Mga idol, atangi ang Alaksan Extra sa Barangay Lagtang, Barangay Muhon, Barangay Puok, o Barangay Tangke o Barangay Kansuhong, Talisay City. Karong Hulyo 24, 2026, Biyernes. Basan ikaw ang adunay kahigayunan nga makadawat og pina-extra bilis og extra galing nga new Alaksan Extra. Kitakit sa mga idol. Paracetamol ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy. Wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadno ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
11: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
12: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
13: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
15: This time check is brought to you by Biogesic.
14: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
16: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
17: Same nutrition, half the price.
16: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
18: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
17: Same nutrition, half the price.
16: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
19: Kung moingon si mama nga,
20: sige ka, Gout. Inanani mong tambal.
21: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha?
20: Han, nakalimta na po din mo imong vitamins.
19: Ang iyang buot ipasabot.
20: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
22: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyong abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
23: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
25: Atong attack na may kilala size 49 na sa atong pabanuban karoning atong tulumanon, inyong tulumanon.
26: Straight to the point.
25: Okay, buino mga higala katawanan kayong impeachment kagahapon. Ato lang lagi katawa, mahigala ha. Sa ako nangigon kining Article 4 mangod nga sa impeachment karon ni Vice President Sara Duterte medyo alanganin yun yung maong article, mahigala, no? E, ilan yung ipugos? Dili ko mahukom sa uban ha, kay basin makabawi sila sa uban ng mga articles. Ha? O proceed sila sa laing articles of impeachment. But kini nga particular article, mahigala, tulo ka witnesses ha. Timan eh, kini tulo ka mga witnesses, pulos ni taga NBI. May buntag sa mga taga NBI, kasabutan mahigala, unsa ka mga maayo ni taga NBI, labi na sa investigation, o uban pa. Pero kini lang ipresent mahigala, ining kang Sara Magod, ganabang, kanabitaong alaganin pa, no? Nga kini ni ang nasuguan na po ni taon. Tanaw na ko mga kaigalaan, kini ni Abitaong, og ikaw may ingnon God sa pabalibad ni mga taga NBI ka, kining NBI man God under ni sa DOJ. O niya, kining DOJ under man mahigalas presidente. Ha? Kini ni ang katawanan, no? Unya, gikan pa ni Kalilong. Actually, ko imo i-evaluate to. Si Kalilong, kato first witness, ikaduha, si Lutok. Mas gabi-gabi ni kamatibag, kay panahon mahigala sa presko ni Saras, matibag wa pag yun sa NBI. Bita-bitahan na lang ganito si Kalilong, kay at least empleyado naman sa NBI at the time. Naman sa cybercrime unit. Kadto po si Lutok, empleyado na po to siya mahigala sa kwan. Kininiang NBI mga higala, karon regional director siya sa BARM. But at the time, siya man mau head Japan cybercrime unit. Kini yun si matibag kay karon pa lang gining February na suod sa NBI. Dili ni taga NBI kani adto. Kana bang kay gi-appoint ni BBM President Bongbong Marcos, so siya mao na NBI director. Dili yun sa insider niya sa NBI. So muna magkapangutan ako sa kay ang testigo ini. Ah, tuod man pag testigo mingon siya nga duna kuno slay. Katulog itong doon sa memorandum na nag-create siya mahigala og task force o niya kuno doon ay threat si Sara. Katong niyang threat ni Sara, November 2024 pa to, pero matulog pang matibag, kana nga threat, active, open, and continuous. Mahikatawa lang ka mga sukit ng paminaw, no? Kinini ang bibita-bita tatos matibag og pag dili siya mo'y director at the time, pero naana siya ba? Insider siya ba? Organic siya ba in Daimaris? Diya sa NBI? Takuan ka, kika ng organic ba, ki? Organic. Katawa lang sa idol boy, ki. Kalabang taga-NBI nagyukandaan, niya at the time, pala ba ni Lutok? Bita, si Lutok ganit mahiga lang. Nagkamuritsing pag pangutana na. Pero at least taga-NBI sa daan. Kini si matibag mangudilit niya taga-NBI. Lahi na niyang kwan ba niya, natudlo lang, kay appointed lagi mahigala ni BBM. So siya gitudlo. At the time, ang director mahigala si Santiago, retired judge Santiago. So munang kakuan ka usaka, itistimonya ining matibag. Ha? Sus, pagtistimonya gahapon, mga sukitig paminaw, dito yun. Muna ako makaingon ta mahigala, hasta patong affidavit, mga sukitig paminaw, labihan ginoo ko. Muna makaingon ko nga, malagmit strategy siguro na ni Sara Duterte ni or mauna baka ni iyang kuan kay tanaw haan nag-cross-examine kini sa attorney Binluan junior associate ni sa Fortune Law Office. Mga junior pa ni sila. Ang founding partner ko na lang Fortune Law Office, Fortune Narvasa Law Office, kuan man na Fortune Narvasa Salazar. Ang founding chairman na si Siegfried Fortune, lahi po to Raymond Fortune, lahi po to ilang kuan. Kini Siegfried Fortune o kato si Narvasa.
26: Straight to the point.
25: My founding partners. So ang gipadadaan lang nila mga junior associates, eh, kaya lang na ninyo sa matibag nga. I don't know kung kano saan na mutungas Fortune, mutunga ba na kahit tanaw na ko, bisag si Sheila mo ilang giingon nga mo'y lead counsel, ang founding partner magod sa ilang law office, kanis Fortune. Nga kanis Fortune, appeal ni sa defense team ni Irap kanito. Kani Presidente Irap Estrada. Sila ning mga kuyuga ni Estilito Mendoza. So, umuingon ka o kanang trial giyod niya experience, umuingon ka mahigala ka ng kombatant, na tuag yun mahigala kasabot yun sa Giras Kurti, kini Sporton. Akong gipresume nga, mutunga ni Sporton siguro giyod. Kay, kuhan gud ni, haiba ni nang muna nangita, kuhan ni, pero sa pagkakaroon pa lang, og mauhon ni mahigala nga murag tan-aw siguro nila kaya raman kay ang nag-cross examine si Binluan, junior partner na, junior mga junior associates lang na. Mga bata ba may gipada lang dito. Pero bisag mga bata na gipada, ni hango si matibag. Ay. Wala kay huna-huna tadi ko imagine og ibutan ta lang presumably kinis Fortune mahigala man tigo mga eskorte, ha? Gipadad-an ning mga junior, mga junior, mga bata lang, kamulay niya. Kaya na ninyo. Maklaro good sa microphone ang hangos ni matibag. Ato lang yagi katawa. Yagi talaga katawa. Tawa. Kini bata man ni si Binluan. O makita ni mong bigala. Ang iyang experience basko usgado. Di pag sa pulos si mga maayo sila. Pero medyo bata-bata pag iba katong mga og sa manok pa nga katong guwang-guwang is 4 ton ginuta. Pero, I don't know, unsay ni tabo, may galang 4 ton, mutunga ba ka ni siya, di ba ka ha, tanaw sa ba, o sa Manila, ila ba ka ning strategy ba lang. Kaya sa una mga panahon ni Irap, sa diyang impit si Irap, ang ilang lead counselor si Estelito Mendoza. Si Estelito Mendoza, ni Bira sa tanang kwan, siya gano'n mo i-frontliner, niya naa dito si Chief Justice, retired Justice Narvasa, na naa dito mahigala itong mga, ando ka furto, naa dito. Isa pa ito ilang mga kwan, Flaminiano, mo na ilang mga council, bugat ilang mga council. Pero ang lead counsel si Estelito Mendoza, magi frontliner per me. Nga panahon po ni Corona, kamantay ka andemaris, si Justice Serafin Cuevas mo po yung lead counsel. Ang naagyo niya. Pero karoon mo naman ni... Butanta, si Sheila mo yung lead counsel. Ngunit man si Sheila may sige ng naa frontliner. Si Fortun mo ay ilang mga higalang founding partner sa Fortun Arbasa Law Office. Ngano nga man si Fortun niya? Malagmit, mahigala. Usa ba kanilang nahitabo nila or... Strategy ni nila nga, kamulang na mga bata, kaya laban ninyo na, tanawa ni Hango sa mga ganit na. Muna mo, una-una ko, ang top gun sa ilang law office, wa pa mo gawas? Ang top gun, wa pa mo gawas? Kaya ato mga ipresyon, si Porto may top gun, siya man maoy founding partner. So, ang ipadaki ni mga bata pa man eh, bag-oranin na, nya mo ipadala dito, hunahuna siguro na nga, ikaw lang niya, kaya lang ninyo mga bata, dalawa ni Hangos mga ganito. Malalim ka mahigala, ato yung discuss ha. Imagine, affidavit mahigala ng Las Cañas, wapay original firma, wapag yung notaryo. Ano man yung taon itong nakalusot man to in the first place? Katong pag-object mahigala, nakalusot sa objection. Yeah, sige lang. Pag cross-examination, dito ni resulta. Ato lang iagi kato katawa mga kagalaan ha, kay isodo sa gayo o kuan. Amoingon ko, kini mga lawyers na naadya pulo sa mga maayo. Ha? Pero ming kay top gun mahigala, kini bang di man eh, bata pa man isibinluan. Ang ilang founding partner mga higala kanto mga sa Sporton. Sa ako naibawaan, kini Sporton, usan na sa mga kwan, defense team ang irap sa una. Wa pa mo gawas. Gipadadaan lang silang mga junior associates, pero tanaw siguro na basig, pagkabot silang law office, kamo lang dito, oh, kira ba tanawa ni Hango sa mga ganina. At talaga agi katawa-katawa mahigala. Kaya unsa may itestimonya gud anang binlo ani kwan ni matibag in the first place bisa pag di pa i-present nimo makapangutan naman gyud ka nga unsa may ang testify nga karon lang tuiga sa nahimong NBI director nya dili siya insider sa NBI with your respect sa mga taga NBI nga naminaw to kay daghan ba naminaw to taga NBI kay bawo ta mahigala nga mga maayong laki ni taga NBI mga maayo ni sa investigation pero kini mo kus matibag kini sa si Tuan Lutok o kini si Kalilong, ako'y naluoy nila mga kaigsunan. Kanto si Kalilong o si Lutok, medyo naluoy ta kay tanaw na kumulong nasuguan na bitaw nga kananaang wakabalibad taon ba? Pero kini si Matibag, murag, wala na yung nasuguan, murag yung volunteer na talawa di pag litson lang ta ni Pia kay Tano daw me kay si Pia kay Tano me galas dili pa tamo adto sa cross examination si Pia nang utan na sad mga kaigalan porbida gi remind si Luis Troy nga do your job san mo do your job ano i-present mo nga affidavit in town imagine ka affidavit nga tong Las Cañas ipa-identify ni mo ni Matibag nga dili man si Matibag mo nag-execute anang affidavit. Pero nakalusot to mahigala nga kuan ha, nakalusot. Pag cross-examination dito, gitiwasan pang Pia mahigala, naningan sa Luis Trunga, do your job. Kuan na, himuan yung trabaho. Tawa, ito paminaw nung si Pia kay Tano mahigala. Okay, sige, kononims.
0: Do you consider Las Canas an important witness for you, for the prosecution?
1: With all due respect, Your Honor, the purpose of the testimony is to present what transpired during the investigation of the Special Task Force. As to whether or not what probative value it holds, it is not part actually of the decision of the prosecution, as what we are intending to do here is to present only what happened during the investigation of the NBI, Your Honor.
0: Mr. Presiding Officer, the rules of evidence are very clear. You either present a witness who provides your testimony or you present a document. And in terms of documents, Rule 132, Section 19 says there are two classes of documents, public documents and private documents. Included in public documents are documents acknowledged before a notary public. Yung pinakitang document is not acknowledged by a notary public.
25: Okay, pause, pause.
0: Pwede naman din ang private document.
25: Pause. Kini na ba mahiga lang wa manotaryuhin ang document? Anong dipresentar man ang dokumento wa may notaryo na? Ipa-identify ni mo ni matibag, hindi man akang matibag nga affidavit? Dito kakatawanan mga sugit ng paminaw. Unya, kinini ang... Tarawa, si Lacson na ba? Concern na ba kasi Lacson anang documents kanang affidavit bitaw nga why ano na yung kakulian sa notaryo? Numdo mo ni Orly Gutisa? Kanto si Orly Gutisa, ex-Marines, nga pag-testimonya niya dito, consistent sa testimonya, gi-cross-examine ko ito nila, prove maayong pagkatubag. Pero, gipangitaan itong ligas kay kuno ang nangnotaryo, may limod, katong nangnotaryo, may limod. Na ay notaryo ha, pero nilimod nga, dili kuno siya may nangnotaryo. So, kinsa man dito sa ilang law office ang nangnotaryo? Ano na may notaryo alasil? Pero concern kasi Lacson, wa na ito, di na kay wa, to, di na ito maokay, na ay notaryo, pero nilimod ang abogado nga nangnotaryo. Nga karon ni presentas na mas grabe ning kang Las Canas kay wa giod mga higalay notaryo. Katong kang gutisa may grala, lisunon man itong iyang notaryo. Kay mingaw sa gutisa na notaryohan, gina. Ang katong abogado ng notaryo, yung sa dili, asa man nakakuag seal. Malagmit, ang abogado may nagnotaryo ni limod lang or dunay mga sekretary sa law office nga mo inipirma. Kaya nga nung makuha ditong seal de sa abogado, ang katong number na notarial seal niya o ang mga numbers niya, kaya naaman na mahigalay document number, naman na book number, nga nung nakuha man. So, na ay notaryo tong kang gutisa pero gipaligasan nila. Kining kang Las Canas mahigala nga affidavit kuntahay. Kung saan magtawag affidavit ini nga wak may notaryo, wak magandang impirma ni? Si Lacson, concern kayo sa kang gutisa kay dunay kakulian sa notaryo. Nga kining kang Las Canas kay wak mangyay notaryo. Pero nisinya sa itong technician nga time na. Unya na ito magtiwas mahigala. Unya ito magtiwas, ibalik na to sa atong tulungan. Standby lang una, alas RMN 558 Manila nga musunod na karunda yun. Atong tak na alas 74 na.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
3: Kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito, sapagkat gaya po ng aking binanggit na noong November 23, binanggit po ng ating BPC Presidente na meron na siyang kinausap para pumatay sa ating Pangulo at pumayag siya.
4: Ito ang naghudyat para sa NBI para bumuo ng Special Task Force upang imbestigahan ang banta sa buhay ng Pangulo dahil sa posibilidad ng kinetic force o epekto at impluensya sa publiko ng mga pagbabanta ng magkapatid na Duterte sa Pangulo. Kaugnay nito, sinabi naman ni Matibag, meron na silang mga persons of interest as a hitman na tinutukoy ni VP Sara, subalit hindi na nagbigay ng detalye rito ang NBI Director.
3: Kapag ang ganito pong bagay na it's an open and continuing investigation ay ating isisiwalat, unang-una pong mangyayari rito ay makukompromiso po ang ating investigasyon. At may lalagay po sa alanganin yung pong ating mga tinatawag na informants o assets na nasa ground na nagbibigay po sa atin ng human intel na tinatawag. At kasama na rin po rito na yung pong aming capability to have successful operation ay makumpormiso sapagkat baring hindi na po kami pagtiwalaan ng aming pong mga pinanggagalingan na source. Pangatlo po, it will violate the right of privacy po ng mga individual na ating natukoy na persons of interest.
4: Si NBI Regional Director Melvin Matibay.
5: Samantala, iginit ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na hindi lamang banta kung hindi pag-amin ang mga binitawang pahayag ni Vice President Sara Duterte para ipapatay ang first couple at dating House Speaker. Sa pagharap sa witness stand sa impeachment trial nga po kahapon, sinabi ni Matibag na banta sa national security ang mga pahayag ng Vice Presidente.

0: Sa ibang balita, sinubukan pong gibain ng depensa ang kredibilidad ni NBI Director Melvin Matibag bilang testigo ng prosekusyon sa Article 4 o yung grave threat sa buhay ng first couple at dating House Speaker. Sa cross-examination, kinwestiyon ni Defense Counsel Mark Binluan ang posibleng conflict of interest matapos lumabas na kabilang ang asawa ni Matibag sa Laguna na si Laguna Representative Maria Rene Ann Matibag sa mga endorser ng impeachment complaint.
1: My decision to be a witness is by virtue of a subpoena issued by the Honorable Court and by invitation of the Committee on Justice, the prosecution. However, the job of my wife as a legislator is totally detached from me being the director of the National Bureau of Investigation.
0: Inung Katrin po ni Binluan ang pakikipagkita ng NBI Director kay Lead Public Prosecutor at Batangas Representative Jervin Luis Truch.
1: Well, I'm a lawyer and I know where you're going. There was no discussion or coaching. We just discussed matters that supposed to be covered by my testimony. Because I'm a director, I will be testifying. Of course, they will want to know what will be the nature of my testimony. In the same way that when you want to present me as your witness, I will be more than willing to sit down with the defense counsel.
0: Napo na rin po ng depensa ang affidavit na nagpakilalang Duterte Death Squad hitman na si Arturo Las Cañas at inilarawan bilang kapiraso ng papel na layong lituhin ang publiko at mga senator judge.
2: First of all, we are not in the position to choose for this witness. But in the event that they use this document, we manifest, Your Honor, upon perusal that such document is unsigned and unnotarized, Your Honor. This is an affidavit. So in other words, without the proper notarization and without the proper signature, then it's a mere scrap of paper. We cannot allow this witness to build his testimony based on this document.
0: At sasalag pong muli si Matibag mamay hapon sa pagpapatuloy ng cross-examination at pagtatanong pa rin ng mga senator judge.
3: Defense team hindi intensyong insultuhin ang pagbanggit sa asawa ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa impeachment trial. Kasama natin sa Balita Radyo Man Marjo Domingo.
4: Nilinaw ni Defense Counsel Attorney Michael Poa na hindi nila intensyon na insultuhin si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Ito ay matapos na mabanggit ang pangalan ng asawa na nasabing NBI Director na si Congresswoman Ann Matibag sa naging cross-examination ng defense team sa kanya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Poa, kasama talaga sa cross-examining ang pagtetest hindi lamang sa kredibilidad ng testigo kundi pati na sa personal bias nito.
5: We meant no offense and I hope none was taken by Director Matibag. We respect that, except that, syempre, sa cross-examination, you really have to test not just the credibility but also bias. No?
4: Dagdag pa ni Poa, kahit sa panig ng prosekusyon, kapag panahon na ng depensa na ipresenta ang mga testigo nito, ay sigurado na isa rin ito sa titingnan nila. Nabatid na inamin ni Matibag na kabilang ang kanyang asawa sa mga nag-endorso ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kasama mo sa Diz XL Armin Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatok Armin.
0: Si Director Matibag hindi natibag ng abogado ni Vice President Duterte. Sino kaya may sabi nito? Alamin natin, kasama natin sa balita si Rajuman Grace Mariano.
6: Binigyang diin ni House Prosecutor and Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na hindi natibag si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa kanyang pagharap sa impeachment trial bilang testigo sa alegasyong pagbabanta ni Vice President Sara Duterte na ipapapatay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kanyang pamilya. Ayon kay Ridon, hindi niya maintindihan ang pinagsasasabi ng abogado ng depensa na chismis lamang ang ilan sa mga inilahad ni Matibag tulad ng pagbabanta ni VP Sara sa buhay ng pangulo at iba pang personalidad at ang ginagawang investigasyon dito ng NBI. Gate pa ni Ridon, hindi rin dapat gawa ng issue ang pag-endorso ng misis ni Matibag na si Laguna 1st District Representative Ann Matibag sa House Resolution na naglalaman ng Articles of Impeachment laban kay VP Duterte. Tiwala si Ridon na mabibigo muli ang depensa na tibagin si Matibag sa muling pagharap nito sa impeachment court ngayong araw.
7: Hindi natin na maintindihan po rito yung po nga pinagsasabi ng depensa na chismis lang po ang ilan sa mga bagay na inilahad ni Director Matibag. Ang tanong ko sa depensa ngayon ay paano naman naging chismis yung pong pagbabanta? Paano ho naging chismis yung pong continuing threat of the Vice President and her family against the President and his family. Hindi ba? Paano naging chismis? Yung pong meron pong open active investigation ang NBI itself. So hindi ho natibag si Director Matibag ngayon pong araw na ito. I'm quite certain bukas hindi po siya matitibag.
6: Yan po ang pahayag ni Representative Ridon kagabi matapos ang unang beses na pagsalang ni Matibag sa witness stand ng impeachment trial. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
8: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
9: RMN Network News.
3: Sa iba pang mga balita, 7:12 ang oras ngayon. Marangkada na ang dalawang araw na malawakang tigil pasada ng Transport Group na Manibela. Ito'y bilang pagtutol sa panibagong malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Manibela Chairman Mar Valbuena, abot sa 100,000 ng mga public utility vehicles mula sa iba't ibang sektor ng transportasyon ang inaasahang lalahok. Mula sa Filcoa, Quezon City, magmamarcha rin ang grupo patungo sa tanggapan ng LTFRB sa Quezon City pa rin upang opisyal na maghayo ng petisyon para sa 2 pisong dagdag pasahe sa jeep. Sinabi ni Valbuena na nakasalalay dito ang kanilang kabuhayan lalo't malaking pasanin na naman ang double digit na taas presyo sa mga produktong petrolyo.
10: Formal natin inaanunsyo ang transport strike July 22 at July 23 na pwede pang ma-extend hanggang Biyernes, July 24. Marami ang sasama at lalahok sa transport strike na ito. Hindi na tayo pwedeng magpinipinihan, hindi na tayo pwedeng magkulag-kulagan. Ito ang totoong issue ng mamamayang Pilipino.
3: Bukod sa pagbasura sa excise tax, ipinanawagan din ng grupo ang pansamantalang pag-takeover ng pamahalaan sa mga kumpanya ng langis para mapigilan ang pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo.
0: Kasunod naman ang 2 araw ng nationwide strike ng grupong Maribela, suspendido ang klase sa ilang paaralan at pamantasan sa bansa ngayong araw. Sa lahat ng level po ito, ang Technological Institute of the Philippines, Manila at Quezon City Campus at magsishift sila sa synchronous online learning. Ang Centro Escolar Integrated School sa Manila magsishift sa synchronous online learning, habang ang De La Salle Araneta University ay magsishift din sa online class, maliban sa kanilang laboratory classes. Kinder hanggang senior high school naman po walang pasok sa University of the East. Ito ay sa Maynila at sa Caloocan campus nila, at sila ay magsishift sa asynchronous learning mode.
3: Sa kaugnay na balita, may libreng sakayang pamahalaan para sa mga commuter na maapektuhan ng tigil pasada. Ayon sa Department of Transportation, kabilang po sa mga rutang may libreng sakay, ang Welcome Rotonda hanggang Fairview, Quezon City, Recto hanggang Cubao, via Nagtahan, Quezon City to Manila po yan, Quiapo hanggang Cubao, via E. Rodriguez, Quiapo hanggang Fairview, Manila to Quezon City, Kalentong hanggang Pasig Palengke, maging sa PITX hanggang Loton. Epektibo po ang libreng sakay kaninang alas 7 ng umaga at magtatagal ng hanggang alas 10 ng umaga. Babalik yan mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi.
0: At syempre dahil may kilos protesta, ilan daw pong pasahero ngayon ang nahihirapang sumakay sa pampublikong sasakyan. Makibalita tayo mula kay Radyo Man Chelsea Arcilia.
11: RMN Live Report.
12: Kasalukuyan ang nagkikilos protesta ang humigit kumulang 100 miyembro ng Manibela sa Filcoa Commonwealth Avenue sa Quezon City ngayong Miyerkules ng umaga, July 22. Ito ay para ipakita ang kanilang pagtutol sa muling pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo noong Martes, kahit na hindi pa naman umano makabangon o hindi pa nakakabangon ang mga tsuper sa pagkalugi noong Marso. Maliban dito ay pinaglalaban din umano ng grupo ang pagtutol sa suspensyon ng taas pasahe para sa mga public utility vehicles. Dahil hanggang ngayon ay kakarampot lang umano ang kinikita ng mga tsuper na sinasabayan pa ng pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Samantala, ilang commuter naman ang nahirapang sumakay pasado alas 6 ng umaga dahil sa rush hour, traffic at puno ang jeep sa bahagi ng Filcoa Commonwealth Avenue.
13: Mahirap ngayon ng traffic pa. Pagpunta na namin dito, marami. Ngayon, abangan namin ni Martin.
14: Ilang oras na po kayo mag-nag-iintay?
13: Nasa kalahati na siguro, ma'am.
14: Kamusta po yung biyahe natin ngayong umaga? Nahirapan na lang kayong sumakay na?
15: Hindi naman, kasi taga San Mateo lang naman ako. So malapit-lapit lang yung biyahe. Ang nahirapan ako yung dito banda sa papuntang SM Guard kasi halos walang masakyan tumuan.
12: Sa ngayon, may mga commuter na nakaantabay sa bus stop para mag-abang ng masasakyang jeep o bus habang bahagya namang mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa nasabing kalsada at wala pa naman tayong namataang bus na nagbibigay ng libreng sakay sa mga commuter. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchelsea Arcilia, Katap RMN.
3: Ang Department of Energy nakikipag-ugnayan na sa mga oil company para tiyak hindi magkakaroon ng sobrang taas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Kasunod nga po nung big time oil price hike kahapon. Kasama natin sa Balita Radyo man, Gerald Ulep. Gerald.
16: Tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Energy o DOE sa mga oil company kasunod ng ipinatupad na oil price increase kahapon. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garina, ito ay para matiyak na patas ang presyo sa mga gasolinahan at mabawasan na rin ang biglaang epekto ng sunod-sunod na oil price increase. May piting pinabantayan ang presyo upang matiyak na walang overpricing, profiteering at hoarding. Sinabi ni Garina, bagamat hindi kontrolado ang nangyayari sa Middle East, ay ginagawa nila ang lahat para mabawasan ang epekto nito sa bansa. Tiniyak din ni Garina na mahalagang malaman ng publiko na sapat ang fuel supply at nananatiling matatag ang mga inventaryo. Samantala, tuloy-tuloy din ang fuel subsidy para sa mga kwalipikadong PUV drivers. Pinabilis itong pagtatayo ng National Strategic Petroleum Reserve at pinalawak ang Renewable Energy at Energy Efficiency Programs para unti-unting mabawasan ang pagdepende na imported fuel. Ang prioridad ngayon ng DOE ay tiyaking sapat at matatag ang supply ng fuel habang pinoprotektahan naman ang kapakanan ng bawat Pilipino. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man Gerald, B. Ulep, Tatak, RMN.
0: Labinsyam na minuto na ho nakalipas sa alas 7 ng umaga, napapanahon na para palakasin ang mga renewable energy sa ating bansa at humanap na iba pang mapagkukuhanan ng supply ng kuryente. Ito po ang inihayag ng Power for the People Coalition matapos kumpirmahin ng Department of Energy na ang Pilipinas ang may pinakamataas na singil sa kuryente sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. Sinabi ni Jerry Aranses, ang convener ng naturang grupo, bigo pa rin ang pamahalaan ng matugunan ng pangangailangan para magkaroon ng ibang mapagkukuhanan ng kuryente sa Pilipinas. Ipinaliwanag pa niya na ang dahilan ng power rate hike ay ang pagmahal ng generation charge na mula sa planta na nagsusupply ng kuryente o pinagkukuhanan ng power utilities kagaya ng Meralco.
17: Saan galing yung dire-diretsong pagtaas ng presyo ng kuryente? Diyan po talaga yon sa generation charge. Ang generation charge, mula yan doon sa mga planta na nagsusupply ng kuryente na kinukontrata ng katulad ng Meralco. Ang problema po natin dyan, karamihan po ng mga planta ay mga coal at fossil gas. Lahat po yan ay imported, inaangkat. Kung sa Meralco franchise area, 83% ng kuryenteng sinusunog at kinukonsumo natin galing sa imported na LNG at coal. So sobrang mahal po yan kasi apektado yan ng tinatawag na volatility ng market sa international.
0: Hindi naman kumbinsido si Aranses sa palusot ng power utilities na hindi sa kanila napupunta ang taas singil dahil distribution lamang sila at bumibili lamang ng kuryente sa mga planta.
17: Pag sinuri natin yung mga kontrata ng mas detalyado, una, ang lumalabas doon, pag-aari nila ang napakadaming mga planta doon. Tulad ng Ilihan gas complex dyan sa Batangas at iba pang mga coal plant. So, sister company po nila yung may-ari doon. Kaya nga, so parang hindi totoo no na wala silang responsibilidad doon. Sister company po nila yung mga may-ari ng mga planta na yon na in fact na laging nagro-rotating brownout at laging sobrang mahal dire-diretso.
0: Si Power for the People Coalition convener Jerry Aranses sa interview ng DZXL Arm in Manila. Itong Hulyo nga lamang, inihayag ng Meralco na tataas ng 34 centavos per kilowatt hour. Katumbas po yan ng 14 pesos per kilowatt hour ang kuryente.
3: Balita sa mga lalawigan, mahigit 30 pasahero ang nailigtas matapos na mahulog sa bangin ang isang bus at isang van sa Zamboanga City. At kasama natin live,
11: RMN Live Report!
3: Mula RMN Zamboanga, Radyoman Mirasol Montes. Mirasol!
18: Bagamat sa sigapat ay nasa ligtas sa manawanong kalagayan ang mga pasahero ng bus at pampasaherong van, makaraang mahulog sa bangin. Pasado alas 3 ng madaling araw nitong Miyerkules, Hulyo 22, sa Sitio Pamingitan, Barangay Pulong, Lungsod ng Zamboanga. Sa panayam ng RMN at Zamboanga, kay Barangay Kagawad Roni Rosete, sinabi nitong huminto sa tabi ng daan ang van dahil may pasakay na pasahero. Nang bigla na lamang umanong sumulpot ang bus sa biyaheng Zamboanga City mula Pagadian City na may lulang higit tumulang 30 pasahero at aksidente nitong nabangga ang van sa likurang bahagi. Dahil sa impact, parehong nahulog sa magkabilang panig ng bangin ang dalawang sasakyan. Kaagad naman na rumisponde ang mga medical responders ng barangay at Bureau of Fire Protection. Ilan sa mga pasahero ay itinakbo sa pinakamalapit na pagamutan habang patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng Zamboanga City Police Station 3 patungkol sa nasabing insidente. Kasama mo sa DXRT RMN at Zamboanga, Radyoman Mirasol Montesa, Tatak, RMN.
3: Maraming salamat, Radyoman Mirasol Montesa. Mag-iingat kayo.
0: Samantala, 8 taong gulang na batang lalaki ang patay matapos malunod sa resort dyan sa Batangas. Kasama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
19: Isang 8 taong gulang na batang lalaking estudyante ang nalunod sa swimming pool. Ang insidente ay nangyari upanon sa isang private resort sa Barangay Talaga, Tanawan City. Sa inisyal ng investigasyon, ang biktima na si alias Jared ay kasama ng kanyang uncle sa pool at pansamantala muna nitong iniwan ang pamangkin para kumuha ng pagkain. Pagbalik nito ay napagtanto na ang pamangkin ay nawawala. Hinanap ang nasabing bata at nang madiscover ito ay nasa ilalim ng tubig. Agad din nila sa ospital ang biktima pero diniklara na itong dead on arrival. Kasama mo sa Arament Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol Edgardo Maceda. Tatak Arament!
3: Network News. Abangan sa aming pagbabalik, pagpapababa ng presyo ng mga bilihin at pagsugpo sa katiwalian na nanatiling most urgent national concern ng mga Pilipino.
0: At bagong schedule ng impeachment trial matapos ang sona ng Pangulo inilabas.
11: RMN Network News.
0: Butag Pilipinas sa Idupos.
3: Ilipong foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
0: Commission on Elections sa Dangangam. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
20: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
21: Pananagutan.
22: Kailangan may managot. May managot.
21: Maraming pangako. Maraming hamon.
22: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
21: At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Mapapakinggan sa 65 stations ng RMN Nationwide at live sa YouTube at Facebook ng DZXL News, RMN Manila at sa mga social media account ng RMN stations mula Luzon, Visayas at Mindanao ngayong July 27, 2026. Tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa batasang pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo ang ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Special coverage.
11: RMN Network News.
21: Sona ng Pangulo ang ikalimang yugto. RMN Network's Special Coverage.
3: para sa ating SONA o sa opinyon ng nakararami, ano ating alamin ang pulso ng ating mga kababayan sa Naga City? Sa iba't ibang mga usapin, kaugnay ng nalalapit na ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., narito ang sa opinyon ng nakararami, ano o SONA report ni Radyoman Antoinette Eduardo ng RMN Naga.
1: Sa opinyon ng nakararami, ano? Sa loob ng 4 na taon ng panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., marami ng mahalagang pangyayari at isyong kinaharap ang bansa. Kabilang dito ang mga usapin hinggil sa umano'y mga anomalya sa ilang flood control projects, ang nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, at iba pang mga isyong nakaaapekto sa mga Pilipino. At ngayong papalapit na ang State of the Nation Address o SONA ng Pangulo, minarapat nating hingin ang opinyon ng publiko. At sa aming paglilibot sa Plaza Rizal sa lungsod ng Naga, nakausap namin si Mark Vincent Trisbonte, isang street cleaner ng lungsod sa loob ng 16 na taon, at si Lina Amador Espera, isang 80 taong gulang na senior citizen. Kapwa sila umaasa na mabibigyang pansin ng Pangulo ang kanilang sektor.
2: Tala yung pagandang palakayan niya, yung pagkikayan niya sa mga tao, sa mga kailangan ng ibang tao, mga mahirap, ibigay nila, wala na yung mga korupsyon, para tayo okay lang.
5: Si mga senior citizen, kailangan tulungan niya naman na tulungan dahil ang amin naman mga senior citizen, yung mga pension namin, kakaunti lang. Kaya sana tulungan niya man ang mga senior citizen. Alam ko na nagtutulong.
1: Samantala, ito naman ang mensahe ng second year student ng Ateneo de Naga University na si Raver Clyde Ocampo para sa Pangulo.
23: I think ano po, being transparent. Transparent in a way na saan napupunta yung mga funds, how well do they manage those funds, and kung meaningful ba po yung mga projects that yung pinupundan po nila.
4: Para sa SONA ng Pangulo, ang 5th yugto special coverage mula sa RMN DWNX Naga, Radyoman Antoinette Eduardo, Tatak, RMN.
21: SONA ng Pangulo, ang 5th yugto, RMN Network's Special Coverage.
0: 7:29 po ngayon ng ating oras, ang National Commission Man on Indigenous People ay inirekomenda ang rehabilitasyon ng kontrobersyal na dump site sa Subic, Zambales. Makibalita tayo mula kay Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
24: Inirekomenda ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP Region 3 ang rehabilitasyon ng dating dump site sa Sitio Tibag, Subic, Zambales matapos ang validation sa lugar. Ayon sa komisyon, wala silang nakitang ebidensyang may mga pamilyang Aita Ambala na sapilitang pinaalis dahil sa dump site. Sinabi ng NCIP na pumayag ang komunidad na pansamantalang gamitin ang lugar bilang dump site noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Wala rin umanong sapat na batayan upang sabihing kontaminado ang mga anyong tubig dahil kailangan pa ng masusing pagsusuri. Inataasan naman ng NCIP ang LGU Subic na tuparin ang rehabilitasyon ng dating dump site at tiyaking may wastong koordinasyon sa NCIP at kumpletong permit ang lahat ng proyekto sa loob ng ancestral domain. Kasama mo sa Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral, Tatak, RMN.
3: Sa 4 na taon ng Marcos administration, nananatiling most urgent national concern ng maraming mga Pilipino ang pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing bilihin at paglaban sa katiwalian. Lumabas sa survey ng Pulsation na 57% ng mga Pilipino ang nagsabing pinaka-inaalala nila ang pagkontrol sa inflation, habang 40% naman ang nagsabing aalalahanin nila ang paglaban sa katiwalian. Kasama na rin dito ang pagpapanagot sa mga opisyal ng pamahalaan na sangkot sa korupsyon. 36% naman ang naniniwalang ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa ang kanilang most urgent concern. Bukod sa mga nabanggit, kasama rin sa mga inaalala ng mga Pilipino ang kahirapan, kriminalidad at pagsugpo sa illegal na droga. Isinagawa ang survey ng Pulsation noong June 28 hanggang July 3 kung saan tinanong po ang 2,400 adult Filipino respondents.
11: RMN Network.
0: Samantala, tuloy ang pagpapatupad ng unang tranche ng aumento sa sahod ng mga minimum wage workers sa Metro Manila. Ito naman ang nilinaw ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasabay ng panawagan ng Foundation for Economic Freedom sa gobyerno na suspindihin ang nagbabadyang wage hike. Ayon po kay Castro, walang suspensyong magaganap sa pagtaas ng sahod at wala rin aniyang natanggap na hiling si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang palasyo mula sa pribadong sektor na itigil ang wage hike. Hinati sa dalawang tranche ang inaprubahang wage hike sa Metro Manila kung saan sa July 25, epektibo yung 60 pesos na increase at sa January 2027 ang pupunuan na isa pang 25 pesos.
21: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: 7:31 ang oras ngayon, inanunsyo ng Senate Impeachment Court ang pagbabago ng schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Presiding Officer Chiz Escudero, walang idaraos na paglilitis sa July 27 para bigyang daan ang SONA. Gayun din sa July 28 para naman sa tradisyonal na kontra-SONA ng Senate Minority. Pagpapatuloy naman ang susunod na paglilitis sa Miyerkules, July 29, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Habang ang regular session naman ng Senado, magsisimula ng alas 4 ng hapon. Simula naman sa Agosto ay Lunes hanggang Miyerkules pa rin ang mga araw ng impeachment pero 10 a.m. na hanggang 3 p.m. Ito na ang susundin na schedule ng Senado para mahati ang kanilang tungkulin bilang Senator Judge at trabaho bilang mga mambabatas.
0: Umalis po patungo ng ibang bansa si Vice President Sara Duterte sa gitna ng patuloy na impeachment trial sa Senado. Ayon sa Office of the Vice President, bibisita ang Vice President sa Qatar, United Kingdom at the Netherlands para sa mga opisyal at personal na aktibidad, kabilang ang pagdalo sa mga forum at pakikipagkita sa Filipino community. Tiniyak naman ng OVP na walang government funds na gagamitin sa nasabing trip ng Vice President. Kinumpirma rin po ng Malacanang na pinagbigyan ng palasyo ang hiling na travel authority ni VP Sara. Yan ay mula July 16 hanggang 31. Samantala, kinumpirma naman ni Attorney Michael Poa ang tagapagsalita ng defense team ni VP Sara na naipaalam na nila sa Vice Presidente ang pagpabor ng Senate Impeachment Court na isabi na ang ilan sa mga tax, bank at financial records nito at ng kanyang mister. Dagdag nito, patuloy pa nilang pinag-aaralan ng mga legal na hakbang kasama na ang posibleng paghahain ng petisyon sa Korte Suprema kaugnay ng nasabing subpoena.
3: Mataas na trust rating hindi dapat dahilan para makaiwas sa betrayal of public trust. Kasama natin sa Balita Radyo Mancon de Batak.

0: ng mataas na trust rating para hindi maharap sa reklamo ang isang impeachable officer. Ito ay sa kabila ng mataas na trust rating ni Vice President Sara Duterte na nananatili sa 57% sa kabila ng kinakaharap nitong impeachment trial, habang bumaba naman sa 34% ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Tinanong ni Senator Judge Kiko Pangilinan si Matibag na kung mas mataas ang trust rating ay ibig sabihin ba nito ay wala na ring betrayal of public trust. Iginit ni Matibag na hindi pwedeng gawing basehan sa pag-iimbestiga ang mga survey dahil ito ay isa lamang snapshot na mga pwedeng mangyari. Bukod dito, batid naman na iilan o pili lang din ang mga lugar na pinagtatanungan ng survey, at kung survey ang gagamiting batayan ay mas malaking problema ito, lalo't ilan sa mga ito ay pwedeng mamanipula.
1: Yung public betrayal of public trust, malino naman po yan na nakasad sa konstitusyon na ito ay isang basehan ng impeachment. At saan po pumapasok ang betrayal of public trust? Pag meron ka pong ginawa na pag-violate, not necessarily criminal, hindi kailangan ng conviction, kundi sinasabi po, pag tinignan natin yung discussion po ng ating constitutional committee ng ginawa yan, binabanggit nga po dyan yung betrayal of public trust, yung hindi mo pagtupad sa yung oath of office, that will qualify as a betrayal of public trust.
2: Base sa constitution, pwede kang ma-convict. Whether negative or positive trust rating, pwede ka pa rin ma-convict o ma-acquit.
0: Kasama mo sa DZA XL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak Tatak RMN.
3: RMN Network News.
4: Alas 7:36 ang ating oras sa buong Pilipinas. Itinalaga po bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines si Lieutenant General Antonio Navarrete. Kahapon ay formal na nag-retire bilang AFP Chief of Staff si General Romeo Bronner sa Change of Command Ceremony sa Camp Aguinaldo matapos ang 3 taon niyang panunungkulan. Nagpasalamat si Bronner sa tiwalang ibinigay sa kanya ng Commander-in-Chief si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para pamunuan ang sandatahang lakas.
5: I offer my prayers and my full support. You inherit an armed forces that is stronger because of its people. Take care of them. Continue to build on what has already been started. Continue preparing the AFP for the challenges of tomorrow. Continue earning the trust and confidence of the Filipino people every single day, because the trust remains our greatest strength.
4: Nangako naman po si Navarrete na prioridad ang pagpapalakas ng kakayahan na depensahan ng bansa at patuloy na isusulong ang AFP modernization.
6: The defense of the Philippine territory, sovereignty, sovereign rights, and national interests shall remain our primary responsibility. We seek peace. We support dialogue. We respect international law. But our desire for peace must always be supported by credible capability, sustained readiness, and the resolve to defend what rightfully belongs to the Filipino people.
4: Bilang kanya namang marching order sa bagong AFP Chief of Staff, inatas ng Pangulo si Navarrete na protektahan ang bawat pulgada ng teritoryo ng Pilipinas.
7: Command entrusted to you is great, but the purpose is even greater, to safeguard our people, defend every inch of our land and waters, and secure the future of our republic. We adhere to international law. We are a respectful nation that conducts itself with dignity, restraint, and professionalism. We seek cooperation, but we will never compromise our sovereignty. We extend friendship to all, but we will never abandon our national dignity.
4: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ipinatawag sa Malacanang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Chinese Ambassador Jing Quan upang talakayin ang pananakit ng China Coast Guard sa ilang miyembro ng Philippine Navy sa Yungin Shoal. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, may kinalaman sa pambansang seguridad ang pagpupulong, kaya hindi na maaring ilahad sa publiko sa ngayon ang buong detalye. Inilarawan naman ni Chinese Ambassador Jing Quan na constructive ang pribadong pagpupulong at nakatuon sa paghahanap ng solusyon sa mga isyong nakakaapekto sa dalawang bansa. Nauna nang kinundina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang insidente na ikinasugat ng isang miyembro ng Philippine Navy na hinataw ng CCG ng kahoy na baton sa ulo at sinira pa ang isang Navy rubber boat.
4: RMN. Ang Gilas Pilipinas.

0: Pilipinas nasa ika-39 na pwesto ngayon sa FIBA World Rankings. May balita tayo, Sports Niel Santua.
1: Bumaba sa ikatlong pwesto ang Gilas Pilipinas sa pinakabagong FIBA Men's World Rankings matapos mahulog sa 39 na pwesto kasunod ng kanilang kampanya sa ikatlong window ng 2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Sa kabila nito, nananatili pa ring ikapito ang pwesto ng Pilipinas sa hanay ng mga koponan sa Asia. Naging malaking dahilan ng pagbaba ng ranggo ang magkakasunod na pagkatalo ng Gilas laban sa New Zealand at Australia noong nakaraang qualification window. Samantala, may pagkakataon pang bumawi ang pambansang koponan sa mga susunod na qualification window sa Agosto kung saan makakaharap nito ang Jordan at Iran upang mapaganda pa ang kanilang pwesto sa FIBA World Rankings. Para sa ating Arimen Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, Arimen!
2: Si Joshua Garcia ay binabatikos po online dahil daw sa pagiging low-key na DDS.
0: Hindi yung asawa ni...
2: Hindi, kapangalan Angel, siya. Hindi siya one and the same.
0: Okay.
2: Kasama natin sa balita, Myra J. Nasayaw.
3: Binatikos online ang aktor na si Joshua Garcia dahil sa umano'y pagiging low-key Duterte supporter nito. Sa kanya kasing TikTok account, hindi nakatakas sa mainit na mata ng netizens ang pag-repost ni Joshua sa isang content ng isang supporter ni Vice President Sara Duterte. Bukod dito, napansin din ng ilan na fina-follow ng aktor sa Instagram si VP Sara, maging ang kaalyado na itong si Senator Alan Peter Cayetano. Ayon sa ilang netizens, bilang isa sa mga kilalang artista sa Pinas, sobrang disappointing daw na malaman kung sino ang sinusuportahan nitong politiko. Sa iba ng iba, tila walang character development ang aktor mula sa hindi magandang ugaling ipinakita nito noong nagsisimula pa lang siya sa kanyang career. Dinepensahan naman ng mga aktres na sina Meryl Soriano at Pokwang si Joshua at sinabing may karapatan naman ito na i-express ang sariling opinion sa kanyang platform. Sa iba ng mga ito, nagkataon lang daw na artista si Joshua kaya hindi ito nakaiwas sa pambabatikos ng publiko. Wala pang pahayag si Joshua tungkol sa issue pero sa ngayon ay wala na sa following list ng aktor si VP Sara at Senator Cayetano na tinawag naman ng ilan na play safe. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
2: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Xander Cayabyab.
0: Ako naman yung Professor ng Bio.
4: Live via satellite. RMN News Nationwide.
5: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
6: Headlines ato ang mga balita. Bagong rota sa Tartanilla sa Dakbayan sa Sugbo ipaabot nga maablihan ni Ining Buwana. Kapulisan sa syudad sa Sugbo nang andam na alas paghatag sa hugot nga seguridad sa ikalima nga State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa adlaw Lunes, Hulyo 27, duha ka platoon sa Civil Disturbance Management giandam sa CCPO. Samtang sa itong sports, Team Zoo nagpanikad na sa ilang away ni Errol Spence. Mga niya itong mga headlines.
5: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulos sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katul nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyod ang katul o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorosidine digluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pa para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya Na.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
2: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Magkasama sa ato sa Cebu. Dili lang sa studio magikan ang balita. Dunay live coverage sa tibuok syudad. Sa Pir, Saba, Aso ug Alimuot. Maong usahay, dili malikayan ang hasol nga ubo. Katul sa tutunlan og dry cough nga dili muundang tungod sa post nasal drip. Dili dapat madisturbo. Ako personally, 2040 dayon ko. Mutabang sa pagpahunong sa katul sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o sa dry non-stop nga ubo para padayon ang focus sa trabaho bisan asang dapit man sa Cebu. Speed of relief may vary. Kaysa 2040, padayon ang adlaw walay latang sa responsibilidad. Kampante ko diri tungod kay ginama kini sa Unilab. Nasuwayan o masaligan. Kung dunay ubong makulit, just stop it. 2040 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
9: Physically challenging ang trabaho ko.
8: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko.
9: I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Pag-init na pod, vacation ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang kainit sa hilana, dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
14: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. This newscast is brought to you by Be The Best, Be Galing, Be Meg. This news is brought to you by Alam
17: aluminium hydroxide, magnesium hydroxide simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
7: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga upland tabang. Mangalasapod ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay, pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
18: Alas 7:49 na.

May buntag pag-usap mga kasama sa ni Radio Man Ken Galinea. Ako inyo makauban, Radio Man Marisa Abadies. Anong sa duga mga balita? Pasari pa ito ang mga detalye sa toang mga balitang lokal. Arita sa toang Answer to Win promo. Landaman na inyo ang mga cellphone, inyo ang mga tudlo. Aron maoy gamiton sa pagtubag sa toang mga pangutana. Sara de kabuok, pangutana. Atong ihatag ninyo ato ang pangutana. Ako'y sultidaan ato ang pangutana mga kasama. Aron ma-verify nato ang inyuhan tubag unyang taw-taod. Makapili ta sa swerteng mananaog. Sa iyo na kayo ni ato ang mechanics ha sa itong Answer to Win promo. Nagpadayon gihapon. Isip pagpasalamat kaninyo mga kasama. Napabilintang overall number one. Usgi pa na inyo ha mga radio din ha. Kung wala pa nagpakusog silang radio, napatukaran na. Pakusgi na nagmaayo. DYHP RMN Cebu lang gihapon. Okay, arita sa ato ang pangutana sa atong Answer to Win promo. Ang mechanics di ay... Ayun na kayo, mo-follow na mo sa ito ang mga official Facebook page, DYHP RMN Cebu, ug kang Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Ang official Facebook page ni Attorney Rufiel, doon ay blue checkmark. Verified ka na mga kasama. Dili magpailad sa uban. Ang ubang mga nagkopya-kopya din hag mga page ni Attorney. Ang lain-lain lang mga pangan. Doon ay Attorney Rufiel nga pangan. Like verify gyud na ha nang nay blue check mark Attorney Rufiel Fernandez Banyo ilhan gyud.

0: gawa sa blue check mark ni Attorney Rufiel Fernandez Banyok ng official Facebook page. Ilhan na ninyo mga kasama tungod kay 937K followers na. Kanang uban nga wakabot og 900,000 nga followers, dili na ka-attorney. Dili na official Facebook page. Arita sa official Facebook page ni Attorney Rufiel, kaning 937K followers, doon na pag yung blue check mark. Kana mo i-follow ha? Kanya i-like kung i-share ang ato ang Facebook Live karong mga oras ha? Kanya sa comment section. Like, comment inyong hantubag sa ato ang pangutana. Ano niya ito ang pangutana karon? Kaganiha, bukad pa ganihang godlown, sa unang radyo, unang balita, ato naning nahisgutan nga balita, viral na ni karon. Ni si Dumanhong Mayor Gungun Hika. Siya itong nag-viral sa dashcam. Kuha sa dashcam ang aksidente nga iyang gikalamigitan dito sa lungsod sa Mindanao nitong adlawng Domingo. Karon ang pangutana. Unsang ahensya sa gobyerno ang nipagawas na og show cause order batok kang Dumanhong Mayor Gungun Hika. Unya ni suspenso usab sa iyang driver's license. Kana clone. Unsa ni nga ahensya sa gobyerno ang niluwat na og show cause order batok sa mayor? Tungod ni adtong nahitabong aksidente, ni suspenso usab sa iyang driver's license tungod sa pipila ka mga kalapasan sa mga lagda sa trapiko. Like, comment na, itubag na. Diya sa ato ang comment section. Atong hatagag pagtaga ninyo ang mga tubag ug ang atong verification. Ato na i-verify inyo ang mga tubag ug inyo ang pagsunod sa atong mechanics sa atong Answer to Win promo mga kasama. Arita sa ato ang balita. Bagong ruta sa Tartanilla sa Dakbayan sa Sugbo ipaabot nga maablihan ni ining Buwana. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP. RMN Report.
2: Gipaabot niya mablihan ang bagong ruta sa Tartanilla sa Takbayan Sugbo ni Nimbuana, partikular na sa downtown area o sa heritage district sa syudad. Kinimakataon niya og talagsaong cultural experience labi na sa mga dumudoong sa Takbayan. Matuning Mayor Nestor Archibald, nga andam na ang mga kotsero ug ang mga kabayo nini nga mo biyahe sa nisutang ruta. Kinihumansob sa pagpakitagbo nini ni Tumeking Semana sa Cebu Tartanilla Association o sa ubang stakeholders.
3: Nalang tayo signal. Okay, ready na ba ang mga Tartanilla? O niya, wala may problema ang mga community. So at least lang na iruta sila nga madok, especially dire sa atong village sa Fortune Bedro, padulong lang dito sa museum puna o nato.
2: Si Mayor Nestor Archival, alang sa mayor, ang Tartanilla dili lang usa ka yanong mode of transportation sa syudad, kundi dili usa ka buhing simbolo sa kasaysayan sa Dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall, kini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide.
4: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 level sa tondugo nagpasabot nga taas ang risgo sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng silintis sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
5: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
6: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN, Apoy This Power. Bisaya Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Gawas pa ni ini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahil kaninyo sa RMN, Avoidus Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
7: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance, alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug garon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos sa 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
1: Sports ngayon. Sports ngayon.
0: Atong sa taon na ito ang sports update, gikan sa ito ang sports analyst o international boxing judge nga si kasamang radioman Edward Liga. Sir Edward, may buntag.
9: Mayong buntag kasamang Maris, kining atong balita sa sports, gihatod kanyo sa DTX 500. Tulo kaadlaw sa dili pang ilang panag-abot ni Errol Spence, nagpanikad na si Tenzo nga iyang mapilde unya sa ilang non-title fight, no, ang kanhi unified champion nga si Errol Spence. Kagahapon nag-abot ang duha sa usa ka presko nga gipahigayon unya wala gani mo extend sa iyang handshake, no, si Errol Spence sa diyang gitunol ni Zhou ang iyang kamot. Matod pa ni Tim Zhou nga naratol na si Errol Spence. Apan si Errol Spence wa lang kininiya palumbalinga. Kanumduman nga si Errol Spence kani unified champion sa welterweight division apan ni adtong Hulyo 29, 2023, gipildi siya ni Terence Crawford pinaagi sa Osaka 9th round technical knockout diin na gilangkatan siya sa iyang duha kabakos. Og hangtod karon si Crawford nagpabilin nga undisputed, undefeated og unified champion sa middleweight division. Kining panag-abot nila ni Zhou og niya Spence, silang duha puro na nagipildi niya ni Crawford og karon ha, misaka usab silang timbang adto sa middleweight division. Ang mong away may tabo kini dito sa bansa sa nasod sa Australia. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o ipagrabe kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak ang makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals may resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orac units sa antioxidants. Epektibo kining panguntra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon ug ayuhon. Ang DTX 500 dindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tata, Arimen.
0: Daghang salamat Radyo Man Edward Ligas alang sa imong sports update.